0: Arrancada Sabuta.
1: Bueno, alas 8:13 na mga kabibes. At tangina ninyo ang atong kinsama ni every Monday, Wednesday and Friday, MWF na ang atong presentation dere sa atong kinsama ni. Katong atong mga gala nga doon ay kasayuran, keep it to yourself, kay kining ato, igoragyod pa, alegre ang atong kinsama ni. Bueno, alas 8:13 na mga kabibes, padayon ta sa mga bugat ng mga isyo nga atong gisgutan karong adlaw. By the way, atong pagtimbaya nga to ni kabibes Rodolfo Bandada, matod pa niya din hi, mabuhay ang minority senators, kayo ang pag-asa ng bayan, matod pa ni kabibes Randy Rodolfo Bandada. Okay. Naitampo diri ang akong kuya Jerry. Matod pa niya din, hey, di lang na ako ikumplito ang pangahan, kuya Jerry, ha? Kuya Press Jerry, matod pa niya din, hey, good morning kuya Ton, ang dapat hagito ni Senator Ruben, bahin anang mutas, tingog ka ng mga tulpo, tanaw na tog mo alma ba kay makatilaw gid siya sa experience, rabah na sila sa martial arts, ha? Lahi sad ang timang ni Kuya Press Jerry, mga kabibes. Bitaw, grabe kayo, very polarized ang atong Senado karon. Unya, adjourn man sila gahapon, kay ni walk out ang mga sakop sa minority block, mga kabibes, karong adlawng Lunes. Ha? Buong makong anong 5 PM man, ha? Alas 5 sa hapon, sa ato pa, that will be June 1, ang pagpadayon sa sesyon sa Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa butang.
1: Unya, doon ay timang si kabibes, paning sa Ormoc City. Matod pa niya din, hey, magbalikas sa iba, dili lang sa Ginoo. Bitaw, mabitaw na nga, ako ginanggi pa, himugatan ang maungisgutanan, mga kabibes. Just to remind, ato makigsuunan pa, that we have a former president nga siya maginilitok ni ini. Gastupido ang atong Ginoo. Ha? Sadihang dili pa gani ni siya presidente. Sadihang nagkampanya pa siya pagka presidente ni atong tuig 2015. Unya, after several years, lain na sa dangyang game raut. Katuha klarong para nako in my book, that was a clear blasphemy. Nga nga lang ni mo stupido ang itong Ginoo. O nang mabalik lagi ko sa itong mga iksuong DDS. Kung saan man ni mo klaseng pagkatao? Ngayon ni Ana, nga leader ang imong daw gihimong idolo sa imong kinabuhi, gibalikas ang itong Ginoo. O niya, nga to sa mga kabibes na to nga mga Katoliko, the same former president, ginganlan og PI, gibalikas ang mitaliwan nga si Pope Francis sa dihang miduaw ni Dinis Pilipinas ni atong ha? Pastilan, oy. Ha? O akong na-mix up ko ni 2018 niya gibalikas ang atong Ginoo. 2015 sa kampanya, iyang gabalikas si Pope Francis. Kaya hinungdan na traffic ra siya. Og 5 ka oras kay perting huutas traffic niya itong panahon na sa diyang bibisita sa nasod. Ang mitaliwan nga si Pope Francis, mga kabibes.
0: Arangkada sa butang.
1: So mo na'y tinod-anay nga panghitabo. Ha? Kabibes, 6990 negative, no, kining atong gipasawaan nga 0995472-0802 akong ipahibaw lang ato ning official text line. Kananaang sige lang kabibes, dili ni akong number, ha, ato ning text line din sa 93.1 FM Radio Cebu. Mahangyo lang sa ko nga unless personal acquaintance ta, I could really share to you my personal number. Kana na ang aron nang pod nga kana bang medyo dunay tay privacy ba, but if you would really i-add lang ko sa Facebook, pwede pa man kana na ang kabibes kung gusto gyud nimo og duna kay personal concern nga atong pwede nato nga ma-share nimo nako unya mahatagan sa teka og tubag. So ngadto sa gustong mutimang, ang atong text line sa 93.1 FM Radio Cebu is 0995-472-0802. Atong usbon 0995-472-0802. Unya, gikan ni Kabibes sa 4351. Talking about blasphemy, sir, ka ng usa lagi ka-angkor nga Catholic defender kunuhay. Unya, namatyan lang og amahan, mahimo ng defender sa mga Duterte. Gitalikda na ang pagkakatoliko tungod aning murderer niyang idol. I beg to not to comment on that further, Kabibes 4351. Sabtalan sa taon ang mong profesyon, kay kana na ang iyasa na iyan ang estilo, air kanang ingon ini demokrasya man ing ato, magkalahi-lahi manggitag baruganan sa komentaryo. So ay lang taon mi kana na abang hangyo lang ko, ay lang taon mi isabong sad. Iyasa na, it's really up to you listeners kung unsao ninyo pag-evaluate ang among mga baruganan, among mga punto de vista, among mga opinion o komentaryo din he sa mga nag-unang isyu. Ang ako lang po nga ipanangat yan ninyo to have a some sort of conscientization. Pagpangutana sa inyong konsensya, kung ang ayan ba natong himuong idolo sa atong kinabuhi, ang usa ka tao nga muhingan sa Ginoo nga estupido.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ako lagi ning balikon, minus all of the political beliefs that we have. Take out the issue about impeachment. Take out the issue whether you are DDS or not. Ang basic question ako, kuno galing ang usa ka tawo nga nihingaan sa tawo nga estupido, imo ba ning mapasigarbo ngadto sa imong mga sakop sa pamilya? Imo ba silang masultian nga arita kay kining tawhana? Nihingaan sa atong Ginoo nga estupido? Kana ra? Ana ra kung bahina mo sulti ninyo? Ha? That is my challenge. Kay makawang maning tanan ning atong gisgutan dinhi sa tinuod lang kung wa ti Ginoo sa atong kinabuhi.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Dili man ko deeply religious, sa tinuod lang. Although sa bata-bata pa ta, nahimo utang sa Kristan, simba ta, tuo tas Ginoo. Pero hingpit ang atong pagtuo nga kung wa ang Ginoo sa kalibutan, mahimo sa tangkawang, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Sumao lang nga. Nga, kung ikaw mutuos ko sa kalider nga nagtunglo sa atong labang makagagahom, try to examine your conscience. I can look straight into your eye. What kind of person are you? Unsa man ka? Hayin ka man dapig. Dapig ka sa adtos kadautan o arikas maayo. It's a choice between good and evil. Because if you name our God stupid, of course, wa ang yukas kaayo ni ana. Wa gikas mahapig sa kung unsang angay dugukan sa sakataw? Ha? Di ba? Ako moingon lagi ko. Ato ning hikling tanan. Anda arata. Ha? Sa atong labang makagagahom, why I am very passionate about this? Because I'd like all of us to realize what we are doing. Regardless of what will happen pohon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Let us all remember that we have a God. Ate Ginoo taon. Because kitang tanan lumalabay rata dinhi ining maong kalibutan. Kana gihinumdumin ninyo. Mahimo ninyong ipasigarbo ninyong baruganan nga mas haod ko. Kana sila diha mga di na maayo ilang baruganan, but remember. Ha? Kitang tanan dunay. Ha? Labing makagagahom nga maoy nagbuhat na to, our creator, ang Ginoo. Unya kon ang tao nga inyong gitan-aw nga idolo, ningalan sa tao, sa Ginoo nga estupido, din mo ingon jud ko, straight to your face. Ha? Straight to your face, mga DDS. Unsa man ang inyong klase sa pagkatao. Okay. Good morning, Sir Tonton. Wala pa'y nagpasipala sa itong Ginoo nga wa makarma ang uban gani. Instant ang karma. Matod pa ni Mr. Bagyo. Okay. Kabayab 6990. I really agree. Ha? Dili, lalimoy kung imong tunguhon ang Ginoo. So, may gunta. Ha? Ayaw yun. Kay huwag kita niining kalibutan na ugwa ang labang makagagahong. Ha? We are nothing without Christ. Ha? Muna nga ako gani makatuaw ko bisag ka ng mga naabitaw sa sikta sa reliyon. Unya, the moment moingon sila laban sila ni kanhi Presidente Duterte, makapanglingo na lang ko. Di na ko sila nganlan, but I think some of them are listening today. What does it make of you, brother? Nagi usa nga makapanglingo, lagi ko nga, noon sabi ni siya, oy. Ang among pagkailaan niya, juston kay ni siya, sige lang ni siya, giskot og Biblia, sige basag Biblia. Pero nasa siya, ba, Rudy Duterte, unsa man ang klase, ha?
0: Arangkada sa kabutan!
1: Parang kabitaw? Unsa may gipakita ni Rudy Duterte na to? Ha? Atong palaw man, iba? Na normal lang nga moingon ka nga diya siya istorya nga dunay gilugos nga sa kalangyaw. Unya, may tsura mo yun. Ningon siya, ha? Matod pa hyperbole ako, no? Ngaog na ako, appeal ko, mauna akong lugos. Saan klase yung mga nga klase sa leader? Yung batang mingon lagi ko, katong mga religious leaders nga mo propagar sa ang ipangsulti ni kanya Presidente Rudy Duterte. Ha? Makapanglingo na lang lagi ko. Di mata judgmental mga kabibes. Di sa ta perfecto. Pero og ingon gyana ni ana ang imong baruganan, makaingon jud ko. May God be with you.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Sa tinuod bitaw kaning tanan atong mga pagbahin-bahin ron sa politika. Ha? Nay nagtanaw na tos taas, oy. Mabitaw nga moingon ko na Ang baruganan sa uban ron nga badasigon kay sila, wa mo'y numero. Mabsulto ra na sana Duterte. Inumdumin ninyo. This is now a battle between good and evil. I still believe ng atong mga senador na anay mga konsensya. Sagding na lang Nesdante Marcoleta kay sold out pang Nesdante Marcoleta, but look, layo pa kay itong sakto kaya kong amigo gahapon nga kuyog mi sa grupo sa Copinatic. Salamat yung kayo ninyo mga sir, ha? Ha? Mga ligdong ninyo mga tao di ha? Nga layo pa kay itong July 16, many things will still happen. Pero bisan og layo to, ang posibilidad nga daghan sa mga pro-Duterte senators ang mabilanggo o mapriso kung magawas ang ilang warrant o bares, that is really a possibility. Kung mahukom ang sasdigan bayan.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So, kung ugaling sugda na ang trial sa Senado, constant man ang decisize ka mga senador kinahanglan nga mo desisyon nga guilty ang atong vice presidente. Karon malipayon pa sila kay matod pa nila naa nila ang Senate majority nga 15-15. But you know, in the event that the pieces of evidence will really be overwhelming, I don't think so. Nga dili bada sa bulog sa mayoriya sa katawhan ng atong mga senador unless nga daw isugnod na lang sa nila ang ilang kaugalingon katus impyerno mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Mga kabibes, alas 8:30 naman mo post lang ko makadayot o niya atong ipadayon o niya atong isgutan kining posibilidad nga daghan pang mga kani-opisyal sa gobyerno ang maaresto sa higayon nga molusot na sab ang lain nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC palihog standby.
0: Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyo sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, alas 8:33 padayon kamo nagpaminaw sa tong arangkada sa buntag. Shout out ka to ni Kabibes is Junaldo niya atong basahon ni iyang mga gipadangat sad nga opinion matud pa niya din ni good morning Sir Ton. Unbearable na gyud ang mga unsa ni bulok 13 o black 13. Sir, lowest point sa Senate karon, very disappointing. Daghang ng mga nabalda aning mga nindot ipasa na balaod tungod aning tag-ubwar diha sa Senado Sir Ton kaning bulok 13, grabe pang braso ng murag gibuguan man guro ni sila sa mga tao. Oy, Sir, klaro kayo ilang pamintaha para lang maprotektahan lang ang ilang kaalyado. It's so sad, Sir Ton. Ya, siya may dugang, ambot bitaw aning mga DDS. If with all this happenings, no, wala na gyud ka mata, wala na na konsensya. Sila, Sir Ton, si Cayetano ug Barcoleta, wa na na kay mas labaw pa kakuyaw nga mapreso na sila.
2: Arangkada sa buntag.
6: Bitaw, ha? Muna labing tinuod. Kay, ila magining gidali-dali. Ha? Unyara ba, ha? Remember ang Malacanang. Pinaagi ni, ha? Palace spokesman, Attorney Claire Castro. Nipahibaw siya, sa usa ka press conference nga ang gobyerno dili na gyud magmakuli sa pagpatuman sa warrant of arrest ngadto sa uban pa unya nga malutsan og warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC.
2: Arangkada sa buntag.
6: Unya laki pra ba ni ana mga kabibes? Ha? Si Senador Bunggo. Unya, gawas ni Senator Bunggo, mga kabibes, napay mga opisyal sa kining Duterte administration ang malakip sad niya na. Ha? Daghan sila ng mga kanhi opisyal sa gobyerno. Ang usa ni ana si kanhi Justice Secretary, ha? Kining

0: may siwan siya o warrant o bares gikan sa ICC ingon man si kani PNP Chief Retired General Oscar Albayalde.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang duna sa kanang listahan gikan sa ICC mga kabibes nga unang pagwa niini redacted but pasabot gi blar ilang mga pangan but ultimately nabutyag labot sab ni adto sa maong listahan si kanhi PNP chief nga karon taon mitaliwan si kanhi PNP chief Picoy Kaskulan. He passed away mga kabibes muna nga Camilo Pancrisios Kaskulan to be exact muna nga tungod kay mitaliwan siya of course dili na siya malakip sa maong kaso mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang atong mga gisgutan sagad dila mga kanhi na himong Chief of Police dito sa siyudad sa Davao. Din dito nagsugod ang kanang kaso karon nga crimes against humanity of murder batok ni kanhi Presidente Rudy Duterte. Si General La Peña nahimo sa na siyang Davao City Chief of Police. Mausad si Retired General Vic Danao. Nahimo sa siyang kanhi Chief of Police sa Davao City. Unya Dante Gueran, NBI Director siya sa Davao sa dihang nahitabo ang pagsiaw sa mga kalihukan sa gitawag og Davao Death Squad kung DDS mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Si General Albayalde, siya may nisunod nga PNP Chief ni karon fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. So mauna ilang mga kalimbigitan nga dakog posibilidad nga karong musunod nga mga adlaw mugawasab ang ilang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kay gitumbok sab sila nga mga co-perpetrators sa kaso nga crimes against humanity of murder crimes against humanity of murder batok ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gikan ni kabayb sa Mario Oclenaria. Good morning, Sir Tonton. Unya, doon na siya heart emoji. Pakpak, unya, pakpak. Padayon lang ta sa pagsulong sa kamatuoran. God bless sa atong tanan. Amen to that, kabayb Mario Oclenaria. Bitaw, kabayb ba? Usahay mong good. I could not help it, but kanamang mag-real talk na din, ba? Nga, gilas bitaw kay paminaon ka vibes Mario nga naiuban magsigig tawag sa ngaan sa Ginoo musangyaw mukab pa sa Biblia unya nagtuo nga maayong tao si kani Presidente Rudy Duterte saan na nimo lagi nga he was really guilty of blasphemy kay ginganlan og estupido nga tong Ginoo. God is never stupid. Ano kung taon to? So ingon ni anak mga kabibes. Amo na nerod. Kining nagapanghitabo karon. Mo na ni giingon nga para nako. These are all providential. Moingon sila nga politika ang tinguha nga mapapa si Vice President Sara Duterte. Call it anything. Pero this is also about truth and accountability.

0: ang kada sabutan.
1: Tanaw na to kay Lesyon, magkayo ipatuon ba na to, mga kabibes pa? Kung imo lang yung pinsaron ang tanan. Ngang imong deklarasyon diha sa Statement of Assets, Liabilities and Network, pirting gamaya itandi sa mga transaksyones nga na nabisto pinaagi sa Anti-Money Laundering Council. Klaro man na ang krimen diha. Mabitaw nga sila mismo na ibulong yun. Bisang paana lang gipasiatam nga kono dunay mga unsa na gisuborno. I am not buying that story. Kaya wa mo na unsa may resibo, unsa may ilang ipakita bi. Grabe ha, sang kwarta kadako, no? Ha? Wa man ang gawas na. Ang labing tinuod, ang mga congressman, mga kabibes, lakip na ang mga kongresista gikan sa Visayas ug Mindanao, even Davao region, nakarealize gyud sa ligon nga basihanan sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Gika ni 9255, batod pa niya, bonay dako na kong pasalamat, Sir Tonton, nga nagpamembro sa ICC si President Noynoy. Unsao na lang ka, o wala pa, no? Doon na kay punto, 9255. Kay we became member of the International Criminal Court in 2011, a year after nilingkod si kani presidente og mitaliwan na nga si kani presidente Benigno Simeon Noynoy Aquino. Ha? Unya, samtang nisulta sa panahon sa Aquino administration, tungod kay siya may na-target, siya may natumong, nigawas sa tani atong tuig 2018, but ang effectivity a year after, sigon sa lagda sa Rome Statutes, ang nagpagawasan nato, ang karuntua sa ICC nga napriso si kanhi Presidente Rudy Duterte.
0: Arangkada sa kabutan!
1: Kaya lagi palauman ako 9255 just to explain sa mga naglusod bitaw kabot. Ang kanamagong ICC, ano mo ingon mo, kinahanglan ang soberenya, kinahanglan nga naunag yung local courts kamuluwat o kinini ang bersyon sa orden de aresto. It is a court of last resort. Nga kung dili na epektibo ang mga korte sa usa ka nasod, which had happened during the Duterte administration, ang mga biktima midangop dito sa ICC o gisustinihan ang ilang gipasaka nga kasong kriminal batok di kanhi Presidente Rudy Duterte.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ang ustisya, mga kabibes, ha? At tugid biya na pabor yun sa gidaog-daog, pabor yun kantos biktima, dili sa mga anaa sa gahom, inanara na kasimple ang pagkwintada. Niining ipakanaog karon nga hukom sa Korte Suprema nga ilang gisalikway ang tinguha nga temporary restraining order sa karon fugitive of the law nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. And the Supreme Court has spoken, 951. Ay, tayin ninyo, ha? Ha? Mayuriya sa mga maestrado sa Korte Suprema ang miuyon og imong tapukon. Ang ubang termino ni inatipukon tanan. Og imo bang i kanabak usahon ra ang yano nga pagsabot. Nga ang kananggit gusto nga due process ni Senador Ronald Bato de la Rosa Kinahanglan balansiyon sa nanimo ngadto sa mga nabiktima sa duguon nga war on drugs.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Nga sila sad ang nanawagan ng due process. Ang International Criminal Court gidisinyong alang ngadto mga biktima sa crimes against humanity, war crimes, genocide, ug uban pang ngilngig nga krimen. Dili na laing nasod, it is an international court nga giuyonan sa mga kanasuran pinaagi sa gitawag nga Rome Statute nga atong tuig 2011 nga ang Pilipinas usa sa mga nipirma ni ana panahon sa administrasyon ni kanhi presidente Noynoy Aquino.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Sakto gyud ka Kabibes 9255. Ha? Ngadto ni Kabibes Paning diha sa Ormoc City. Nagtuo man siya nga siya ang gamhanan Sir Tonton ilabi na diha pa sa katungdanan sila. Inana gyud. Unya ang hustisya lagi Kabibes Paning diha sa Ormoc. Pabor ginaari sa mga dinawdaog. Pabor ginaari sa mga biktima. Dili sa mga tao nga naas puder. Dili sa mga tao nga dunay gahum. Ha? Unay angay untang timan-a na to. Mga Kabibes. Umunay na itabo karon ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang yarabang asawa taon. Kasi Nancy de la Rosa nisuwat ganito sa Korte Suprema niangyo nga ayaw itaon dada akong bana dito sa The Hague sa Netherlands. Na? Saan taman nga ang imong bana man ang sa tinudanay lang he was the executioner literally. Gano siya ang ni pagawa sa kamanduan sa tanang mga sakop sa kapulisan sa diyang siya pa ang PNP chief. Pinaagi sa iyang pagpagawa sa command memorandum circular. Ha? Nga naglati dito sa pagpatuman sa gitawag og Upland double barrel / Upland tukhang. Nadili malimod daghang kinabuhi ang nangakalas ni adto. Lakip na ang inosente in taon ng mga bata. Kaya ba mo unsay ha? Labing linghod 3 anyos in taon na batang babay nakalas tugod sa duguon nga war on drugs.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Nyaalang nako, mga kalag na ni ang naningil. Sa pipila kalibo ka na hitumpawak sa war on drugs, mga Kabibes. And therefore, the former president should face the music. Mga mahalon man na ang mga abogado, they have to prove otherwise. Ngawa sila makahimo o crimes against humanity o murder. Unyara ba? Lig-on sa gyud ang basihanan, hinungdan nga mauna ang nakambot nga hukom sa International Criminal Court. Kay manggawas naman niya puhon ng mga testigo. Ang akong nahibawan, usa sa naa dito nga nakapakonbinser gyud sa kanana ang ICC judges. Ang testigo sa usa ka sikat kayo nga ha? Forensic doctor si Dr. Raquel Portun na niingon siya imposible gyud ganang laban katong mga napatay sa duguon nga war on drugs ubo sa Duterte administration.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ang saan ito malagi na nga ni gisustinihan man sa International Criminal Court ang gipasaka nga mga reklamo sa pamilya sa biktima. Na? Unya, niingon man nga under gihapon sa jurisdiksyon sa Pilipinas bisang nakagawas ng Pilipinas ang tuig 2011 hangtod sa tuig 2019 kay naapakita sa jurisdiksyon ni adto sa International Criminal Court. Ha? Unay laktod nga pagkasulti nga no nga nadakop gyud sa milabay nga Marso 11 sa milabay tuig si kanhi presidente Rudy Duterte og ang karon nasunod tungod kay gi ablihan naman ang silyo sa iyang warrant of arrest, gi-unsealed man, silyado mo tana. Di amitaw ni Sipiats Bato, kay may pagwa siya mo patimaw. Kay masikret ragin unta ato iyang warrant of arrest. Gara-gara man. Nadamas pasalig ni singahan ani nila, Kawatano ko no. Bitaw ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagpagalgal man ni atong Mayonse, nito nga. Ah, ang nahitabo, gikonfirmar na hinoon sa ICC nga dunay warrant of arrest si Senador Ronald Bato de la Rosa, ang kanhi PNP chief sa Pilipinas.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Bahala na lang tato siya, di mo palik. Kani, dunay panawagan ron nga kinahanglan. Ha? Kanang pasaradan na ang iyong opisina kay sa papamipus niya, grabe ra bagyod mga ka-vibes. Walang kayo na ako na ipalaumi. Kay, of course, you have to respect their privacy also. I don't want to mention their names here. Pero tindaghana nila, igsuon, anak mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang iyang chief of staff, iyang mga parinti, halos, mo'y staff niya dito sa Senado. Nya kay bawo mong pila ilang sweldo kun imong kanana ang kwitahon tanan matagbuan ₱6 million pa ka vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Nakadesider ko nga di na kay nako tukion kay technically wa mo gay kalapasan sa balaod because they are all kanana ang matawag nato nga co-terminus. And co-terminus employee, dili man masodiha ang gitawag og nepotism. Therefore, allowed under the law. So, mauna'y gisandigan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. So, we leave it at that. Ato nang isalig sa mga anaa sa kagamhanan kung unsaon nila pag tulutimbang-timbang na tugtan bagi hapon nga pabiling bukas ang buhatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa una padayon nga magdawatan og sweldo ang iyang anak og uban pa niyang mga kadugo nga naglangkob sa iyang staff dito sa Senado mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Gikan ni ka-vibes Rodolfo Bandala matod pa niya Marcoleta Hudas sa bayan Taksil sa Lipunan. Pagkalaong paghugot ni mo kabayb sa Rodolfo Bandala.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Di ko kamahay ni mo kabayb sa si Rodolfo Bandala kay huwag imang paminaon si Senator Dante Marcoleta o ani murag nanani sa limbong siya. Bayas pasta ng bayas. Unya, sige lang. Kay matod pa ni kanhi Supreme Court Justice Antonio Carpio og siya'y pa pasutaon kung unsang klase nga abogado si Senator Rodante Marcoleta, lowest rank. Tapaita no sa ato pa diakas kinaubsan. Abogado tuod ka pero kinaubsan ka unsa makagklasehas pagka abogado. Abanga pa stadyaw.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Matod pa ni Kabayan Sport 351, Sir Alcance, murag Alcance, taanang mga staff di Bato. Dili lagi ni Putisem, pero dugay naman na sa Senado si Bato. Tinood ka doon na kay Puntog yun. Pero inani lagi, call na sa Senate leadership, call na sa atong gobyerno, pero diha manggod sila nakalusot, mabitaw nga na-appoint, natagag appointment kay di man ni Putisem. So, dili legal. Pero ang sunod nga pangutan na Kabibes 4351, it might be legal but not necessarily moral.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So akong bot sa bot, gipunan pag niya og angry emoji. Donag yung kay katungod, sir. Kay ato binang kwarta. Kwarta benas katawahan ang gisuldo nila. So akong usbon, mahimong legal, pero dili yun moral, di ba?
0: Arangkada sa kabutan.
1: So tanawang talang ni kay eventually og ma-aresto yun si Senator Ronald Bato de la Rosa unsa pang mapulo sa iyong opsina. Unya, sarado na talang tilon. Ngano? Kay akong tanaw, bisan pag magbalik silang sesyon karong adlang Lunes, wa naman ang tinguha nga tugtan sila nga maka-online voting. Kay pila naman sila kabuhok niya? 23. Ibutang ta 12, butar tanan. O di man makabutar pa si, in case of tie, raman makabutar ang Senate President. Sa ato pa, ibutang ta maghugop ang, kinini ang 13 ka mga sakop sa mayoriya kitahay. Di man na sila mahimog 13, sir, kay si Bato, di man to pakita. Ato pa 11, ragyod. Unya 11, poderispikas. O tabla. Ato pa di gina mauyunan ang tinguha nga online participation, online voting sa mga sakop sa Senado nga gawas nga gidesign na makabenepisyo ni ana si ang fugitive nga si Senator Bato de la Rosa hasta sa ning gihugon-hugon nga pagadakpon puhon kuno galing mo gawas na ilang warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, that said, muna ang nagtapos o naghingpit sa atong line of sub-edisyon sa Arangkada sa Buntag. Salamat yung kayo sa inyong pakiguban ako sukat kaganyang alasays hangtod karong mga orasa. Sangaan sa among station manager nga si DJ Langganida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ang tunugma, mga ka-vibes, ako gihapon yung kabayb si Tonton Alcos ang tugop nga magaingon hinaut paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan magagiyag magabulik ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabayb, hangtun ugma kabayb mo na ni

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.4

0: Daghang pangutana, daghang kabalaka, wala ka paminawa, dili mag-uol kay aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu, 93.1 Kavibes! Happy Holiday! Ang sabi yung karon, Idil Adha. No? Idil Adha, no? And, so mo na mga Kavibes. Sa atong mga Kavibes ng mga Muslim, no? Siyempre, na yung holiday nga special para sa inyo ang tanan. Siyempre, we got to enjoy it as well. Ay muli nakanindot mga ka-vibes sa atong sistema sa panggobyerno bito mga ka-vibes. Fair and square in everything. Diba? Diba na may Holy Week, no? Di man na siya para sa mga Muslim, para na sa mga Katoliko. Kanang mga kuan, kanang sana birthday ni Mama Mary, di ba? Usually, holiday man na. No? Pero syempre, if sa mga Muslims po, if they also celebrate their feast based on religion, then holiday po para sa atwa. So, ana yun dapat, no? Equal protection of the law. Good morning sa tanan. Rise and shine, mga ka-vibes. It's a brand new day. Holiday karong adlaw. Double pay para sa mga mutrabaho, ha? Pahimang noogid na sa dole, mga ka-vibes. No? Karong adlaw is a regular holiday. So ipatrabahoon mo times 2 ang sweldo, ha? 200%. Okay? So timan ininyo na mga ka-vibes, no? Labi na sa mga kuan na to, mga trabahante na to, diha. Make sure, ha? Nga tarungan ng sweldo basi na ni mga dispute, diha. Alright, anyway, it is now exactly 9:33 atong oras. Good morning, welcome sa programang Buntag na Vibes. Gini si DJ Kim Yat, Solo Flight. I'm gonna be alone for today, tomorrow, and on Friday. 3 days kong mag-solo, mga ka-vibes, no? All by myself. Pero okay ra, mga ka-vibes. Si Ate Bay Manggod na siya, importanteng kakulian nga giatenan. So that's the reason why, no? I'm all alone, no? Okay, nga Sarah, karong adlawa. Na ay suggestion nga mag-phone patch ko no ta. What if mag-phone patch ko tiyo no niya? Tawagan na ko itong mga kauman na ko mga DJ sa una ba? Kalito na ko kalit ba? Prank call na ko ba? Tawagan na ko si DJ Ace ko. Diriot, musta? Namang libak me on air. Joke, grabe tao. Anyway, 934,000 shout out ni Tutski sa Upper Enterprises. Oh, sorry, balik. Tutski sa Upback Enterprises sa Compostela, Cebu. Salamat, Tutski! Mayong buntag ni Muriha. Yan, Tutski sa Upback Enterprises sa Compostela, Cebu. Yan, thank you so much for tuning in. 9:34 atong oras. And welcome sa itong programang Kalandrakas, mga ka-vibes, wherein, bisagun sa raisgutan na ito, mga ka-vibes, unya karong adlawa, ganaan ko mag-isgut aning mga hingibog pero dili hingingon. In short, mga torpe. Daghan magigihapon kayo karon. Actually, no, muni topic na ko sa bedtime stories pag last kuan, last Saturday. No, unya, muragwa pa ko na satisfied. Kay ako said mismo, wala ko nakatubag sa pangutana, di ba? Unsaon ni mo pagpatagad ni crush kung torpe ka? Muna yung pangutana, mga ka-vibes, because you know, if ever na kay idol, crush kay ni muna siya, unya ko to brata stand out eh. Eh di ba, di man jud ka kuan, dili man jud ka maka arangkada, arangkada. Kung di ka mulihok, no? Yung sigir kag tanaw, hangtod tanaw ra gyud ta, no? Kung makauyab nag-line, wala nga. So di ba, there's an opportunity to take your shot, shoot your shot. Tanawon na to kung kanus aka ha, o kung sakay angay buhato na sa mga naminaw ko ron na natagay ko ninyong tips, be, dili ako ha, atong mga tigpaminaw, basin day, na po yung mga tigpaminaw diha nga hingibog, pero dili hingingon. Diba? So, kamo diha. Hi, ni Sheila. Good morning. Giving out you ko sa iyong muting ugay. Yan. Salamat, Sheila. Thank you so much for dropping by. Naka-live ta karon mga ka-vibes na sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu on Facebook. And syempre, ginagmay, naka-live po ta diri sa ako ang TikTok, no? Oo, naka-live po ta at FMR Kimiat, okay? I-search lang mga ka-vibes at FMR Kimiat. Ginagmay lang good nga live. O, natay 11,000 viewers. Ano? Uy, shoutout tayo sa akong Pickleball Group, no? Ang Verdink. Nice game yesterday, no? Kuan, deha sa may... asa ka na, minagdula gahapon. Kuan, sa side quest. Deha sa may Lapu-Lapu. Naabot, may Lapu-Lapu City. Arin na yung makaingon, mga kababs, nga murag na maka-addict yun yung pickleball, no? Kibisig perting layo, ah, doon yun! No, Lapu-Lapu City side quest. Pero uy, mind you, dito na mo nakit ano, dito po tigdulaan ang most of the, you know, local influencers here in Cebu. Nakakita ko ni Katik, kita po ko ni Giant Gaming dito sila tigdulaan sa may side quest diya sa may Basak Lapu-Lapu City. Basak ba na? Basak Suntung, di man Suntungan,

you're in the line of, you know, kining field of medicine, you know, mas mayo magdoktor ka, kasi syempre ang imong preparation is, you know, for what do you call this, for medicine, no? Eh, but mind you, ha, na ako'y professor ka rin, si Attorney Rizon, as a former nurse. Oh, is actually working, I think sa Pau yata na trabaho si Attorney, professor na ako sa medical jurisprudence, no? So actually ang kanang ganahan mag-law, mga ka-vibes, bisa kung sa pa nakakurso, basta mag-graduate ka o bachelor's degree, pwede yun. Public administration, that's nice. Yeah, no, at least na makaibaw na ka unsay admin law, unsay RA 6713, 'di ba? Code of conduct. Unsay RA 3019, no, 'di ba? Makaibaw na ka na. RA 3019, sa 3019 gani, nakalimot ko, o kanang anti-graft and corruption. Oh, 'di ba? Makaibaw na ka sa kanang RPC, o 'di ba? So at least, o 767160, o 'di ba? O kana, no? So at least makahibaw na ka ana, no? DJ shout out ko please sa akong iab nga si Renji Tumulak nga nagtanaw sa imong live karon. Hi Renji, good morning, shout out sir. Bago ra nakapasar og teachers board examination, Villamil of Lioffer. Congratulations. Yan, no? Congratulations Villamil Lioffer. Yan, isa ka nang guro. Congratulations to you. Yan, no? Hi ni DJ Kimiat, unsay balita? Wala, walay balita. Anong balita sa radyo at TV? Wala, murag yapon. But no, again, if you want to pursue, actually no, sa panahon karon daghan kaayog mga batan-on nga ganang interesado na mo pursue law. Maybe because number one, no, one of the reasons I believe, no, or I think is driving force nga nung ganahan sila mo law. Kaniad tumangod, hadlokon ka, di pa lang ka, kumbaga na pa lang ka sa undergrad, hadlokon na dayon ka, yung kanga, di ka pwede mag-law kay batik kag-agi. Di ba? Muna ginaingon nila pirmi, no? Di ka pwede mag-law kay batik kag-agi. Muana sila, kaya nga, no, ang law manggod before, ang exam is written, and it's, most of it is essay. Essay exams, no? Essay questions. Tapos matod pa nila, if di ko nung masabtan sa examiner ang imuhang agi, di ba? Di na nai-checkan. Labay na niya. Niya karon kay because of the pandemic, I think this is one of the good things that the pandemic has caused, no? Ang atong examinations or bar examinations nato is already kining on, di siya online, no? Kining computerized, no? Bar examination. So magdala na mog laptop ninyo. O, di ba? So bisan pagbati tag-agi, pwede na tama abogado. So daghan na kayo mga ni pursuog abogado. Okay, ganan ni pursuog law. Nagkabuang dalagi ang Senate karon, sao na lang. You know what? In my humble opinion, that's how it's actually structured to be that way, nga na minority and majority. Sort of a political exercise bitaw, di ba? Para naapoy mo checks and balances ba, no? Ano yung maglantugi, yung gihapon sila sa mga... Mo na sila naglantugi, mo manay pulo sa Senate, magdebate man na sila na manay plenary discussion, di ba? Para man ang maglantugi, aunta-unta ilantugi nila is para sa kaayuhan sa katawhan. Dili para sa kaugalingong mga rason. Okay ra yun na maglantugi ng mga senador o maglalis na sila diha, basta ang ilang gilalisan para sa kaayuhan natong tanan. Kay mo man ang ilang role diha to craft laws. Diba? Umna ilang trabaho diha. Pero maglalis sila para sa personal nga interes, di na po na maayo. Diba? Because if maana mo nga nagkagubot ang Senado, okay ra gyud, basta nagkagubot sila para sa atua. Pero kung nagkagubot sila para sa ilang kaugalingong interes, para sa laing tawo, para sa interes sa laing tawo, ay di na na maayo. No? So mo na gyud na siya, mga ka-vibes. Anyway, gubot naman sana siya nila sila daan. Ay, okay. Ako nga ka-vibes, no, I am studying law, but I don't wanna dwell into politics. And most importantly, I don't wanna discuss politics. Namutan na raman na siya, so ako rang gitubag. Unsay masulti ni mo kang tanggalon ng K-12, kay for me, daghang mawad ang trabaho ng mga teachers. Kay baw mo, no, again, I've mentioned this already before. As much as daghan kayong supak sa K-12, mind you guys, if tangtango ninyo ang K-12, alang na ha, mabiyaan ta sa passing. Kaya nga, no, ang other countries, even ang US, K-12 ang ilang education program. Kaya bumaon sa problema lang sa K-12 karon, ang pag-adapt ana sa pagtrabaho.
Kay inig panarbaho, mga posisyon nga nindot kayo ang pangitaon college graduate gihapon.

0: Diba? So dapat na anay coordination. Nga ang nindot nga pamaagi sa K-12 para in kaso naman di na siya ganahan o proceed og college kay senior high radio diyang tunan, makatrabaho siya nindot. So diba mo sulbong gihapon ang atong quality of life. Diba? Isang other countries, K-12 yun sila, no? Though may ngon silang, ay, kapoy kayo ng additional 2 years, but other countries already doing K-12. And I believe ang problema mangod ani is that mula gina ang ganahan ang uban ganahan mag-college dayon kay ngano ang pangitaon sa trabaho college graduate man. So kinahanglan mo coordinate na siya ba no nga ine-graduate og K-12 ang lowest qualification for job employment, di ba? Nya kanang mga job employment nga nindot ha, kanang mga nindot trabaho at least minimum or above minimum wage. Ang minimum requirement, di ba, senior high. Di ba? Pero in fairness na may mga call center agents karon nga modawat og senior high graduates, no? So I believe deha ang problema, no? Hi ni Henry Onin, asa ni? Sa TikTok. Sakto jud bro, nice jud nga naay opposing force para mabalance ang power. Umo jud na, di ba? Balance jud na, mo bitaw naay minority og naay majority. Manang jud na. Anyway, it is now exactly 9:43, alas 9:43. Arienta sa itong pangutana, mga ka-vibes. Unsay pamaagi para matagad ni crush. Hala, sige, tubaga ko ninyo, be. Kasi na mo yung tips diha. Kaya itong ipanabi sa mga kailan na itong hingibog pero dili hingingon. No, unsay pamaagi ka, no? For example, na si crush, turpe kay kanya, si crush single. Kasi mga style ninyo, guys. Para matagad mo ni crush. Si style ninyo, niya, inyo bang bangga-banggaon? Inyong sungog-sungogon? O, napay question, Dre. Mayong buntag DJ Kimel, pwede na ba mag-DJ ang education graduate? Pwede, ginoo ko. Pwedeng-pwede. Oh, Diyos ko naman. Pwede jud ka mag-DJ if ganahan ka, no? Oo. Ang DJ man good, mga ka-vibes, being a radio DJ does not, you know, I mean, advantage if you're a mass communication graduate. No, advantage if siguro kanang kuan ka, kanang communication or journalism. Or English, di ba? Or unsa pa'y kuanin mo, no? Unsa pa'y kuanin mo diha. Mas advantage siya, pero any course pwede. Like for example, no, si James Spider Kaka, if ako masayop, murag HRM, ano si James Spider Kaka? Oh, niya si Jackie G, among former head sa MOR, is commerce, no? And then si DJ Rick, political science. Oh, di ba? So, advantage lang siya if mag-communication ka, but it doesn't mean, no? Hi ni si DJ, para ni ako no ang pamaagi para matagad ni crush. Din ako no uso ang flowers and chocolates. I like to give food and groceries. Pwede. Pwede naman no. Patagad ka ni crush, lagay isa ka sa akong ganador. Sharo di katagdon. Oh, matod pa ni Henry Onin, eye contact, pa cute cute gamay. Kana no, kana bitong mag-abot inyong mga mata. Tus inig-abot sa inyong mga mata. There's, you know, a couple of seconds nga sa dili pa na magbuwag. What will you do para katong seconds or pipila ka mga segundo nga mag-abot inyong mga pananaw will be memorable? Will be something nga inig humaniag tanaw nimo kanang musmahil siya. Di ba no? So, siyempre nag-abot siyang pananaw, pahiyong ka, inigpa-cute nimo kay angay. Hi ni Budol Marcos, DJ on same, anong meaning ng DJ? Dakog Jitlog Dili. Ang meaning sa DJ, Dakog Julin. Matod pa ni Anhing Marlon Bilyeta, ang meaning sa DJ, Dakog Julin. Eye contact, pag-cute-cute gamay. Oga, para nice jud bro, I'll give her a P2K GC life gift. Ano siya P2K? GC gift check. Ano yan? Sana tagi ko anabi o kailan sana. And shabat ni Gian Pedrahas, maying morning ni mo diha, okay? May padayon sa sunahan mga ka-vibes. But then again ha, hi ni Ma'am Almira Henares. Again, mga ka-vibes, no, when you are, no, or you want to court someone na nakay panguyaban, or actually, kanang not panguyaban, no, patagad lang man sa kang imong una, di ba? Di man ko na pwede nga, huy, crush bet, tika, panguyaban, tika, be, patagad sa jud ka una, no? And try to test if morag naabay something, or naabay connection, no? Because if walay connection, kana palang daan, di na ka manguyab, di ba? Never try to fight a war you know you will never win. At least dapat na i-chance to win ba? Tanaw ni mo, murag kaya raman siguro ni, murag madala raman ig-discarte. Kaya na gani ang dating. O, di ba ka na pwede? Pero tanaw pa lang nimo, sugot pa lang daan, marag pichido, dihado, tane. Ayaw na lang yung dayon. Ayaw na, no? Matod pa ni DJ, 2,000 pesos nga gift check. Ay, mauba. Sana all. Manguyab, no? Niya ang para matagad ni Crush, tagaan o GC, no? GC. DJ GC. Ay, nako. Bito sa panahon karon again, sama si Giingon niya diri sa atong live, no nga. Di na uso ng flowers and chocolates. Unsa may buhaton back then para matagad ka ni Crush, di ba? Swatan ni mo love letter. Oh. Kini pa yung mga crush nga usay ra nimo makit-an. Di ba? For example, kanang mga makasakay nimo sa jeep. Oh, di ba? Makasakay nimo sa jeep, unya gwapa. Unya, kanus aman magsugat og balik ang inyong mga dalan, be? Kana, para matagad na yun kaniya, what will you do? Kaysa panahon ka ron, mura gutsy na, no? Especially if, you know, medyo arangan po ng lalaki, ma-approach yun na yun, di ba? Hi, miss, can I get your Instagram? Can I slip into your DMs? Di ba? Lutuan og lamig na pagkaon. Ma'am, okay ron ito nagmamalmira og manguyab na. Crush pa man, imo na yung lutuan. Yeah, what if like allergic siya, magluto kag pasayan, lami man niya, allergic di siya kag pasayan. O lutuan ni mog humba, o niya, mahibawan ni mo, Muslim dahi siya, o, di ba? Matapadi, o niya, ang kasamotor, hatod sa house, bro. O niya, try to see and talk to the parents para panatag sila. Ah, panatag ang loob. Ay, nako. Ako, ani, mga ka-vibes, ako, ani is that wala pa ta sa panguyab nga level. Naa pa ta sa part nga crush ni mo siya pero wala pa jud mo nagtagad. Wala pa jud ka nakaunang tikang ba? Oo. Oh. I-direct to the point na lang. Pwede makigila-ila. Oh yeah, actually that's actually a, you know, one of the traditional ways. I miss, pwede makigila-ila. Diba? Eh, what if torpe ka? Diba? What if mubahag imong ikog? Mato pa ni DJ, nagpaila lang yun bro, nga tigulang nako. Mauba, DJ, hindi naman halata. Diba? Because, you know, first pa lang. Pero sa panahon karon, you know, it's I think it's a bit easier because you can, you know, slip into DMs, Facebook. Like, for example, diba, panalita na kay makitaan nga, kuan, kanang estudyante, nakasakay ni mo sa jeep, diba, naka-ID. Unsa may ginabuhat, posibleng buhaton ninyo style if ever uy gwapa lagi ni siya murag kuan lagi ni siya murag crush na ko siya ba unsa kay pamaagi ka na ko no para at least kuan kanang matagad kuan niya o syempre paningkamutan ni mo nga makita ni mo ang pangalan niya sa ID di ba pangalan ni magmanana siya makita ni mo ang pangalan sa ID niya kay Irish whatever o di ba i-search na yun ni mo sa Facebook o di ba kay na may Facebook karon. Tapos, ig makita nimo sa Facebook or sa Instagram, i-message dayon nimo, ay miss, ako da itong nakasakay nimo sa 01K, miss. Ninaog ka dris may Rogelio, wakalimot kag plite, ana ba? Ako na lang ini-plite nimo, miss. Ni ana ko kuyog na lang ta. Miss, bayre ko, miss B, ano? Pwede naman, no? Unya bro, Diliman School ID, company ID naman. Na, okay ra. May problema, no? Ano man di ay company ID? Oh, shout out sa mga 30 hundi ha. Ah, 38. Dahil takapi naman gani ko. Napadri ilailahon ang mga friends. Pwede po, no? Mata pa ni Henry Onin, ikaw nila yung magbayad sa pamasahe niya. Tapos ingno na lang ni mo, utang na lang to ni mo niya. Oh, pwede ra po, no? Yan, pwede yan. No? Pero syempre, you, again, wala mga kailabagod sa tao. I mean, para sa ako, ano, the hardest step or the most crucial step into, you know, para matagad ka ni crush or to even have a chance nga manguyab is really the first step. Ang unang tikang yod, no? Ang pinakakuan. Lucky you if ever kauban mo sa trabaho, classmate mo, kaila na mo, di ba? Pero if dili pa mo kaila, kanang out of the blue lang, di ba? I mean, it's really hard, no? It's really going to be hard. Hi, ni Woo-Woo, good morning. Bro, giming obi ako, former DJ sila Carlo Santino. Na sila sa Manila. Oo. Si Kuya Carlo. Oo. Actually, mas naguna pa si Carlo Santino na ako. Kaya si Carlo Santino, ka-remember ko anak niya, nag-DJ na sa MOR before. Koan. I was still a student. Oo. Sudyante pa ko niya. Maminaw ko anak niya kada gabi. Diba? Yan naman talaga tayo eh. I fell in love with radio. That's why I chose radio. Ah, charing. So mauna mga ka-vibes. Again, the first move is the most crucial one, no? Kay dili tanan makaako og himo sa labing unang tikang. Kay basig unang tikang pa lang, tikang kang na. I can still recall driving, going to work in the morning, then listening sa program mo every morning. Gikan ni Woo Woo. Hi, salamat Woo Woo. Dapat if you can still recall, you don't have to recall anymore. Because here I am. Here I am. At 6 o'clock in the morning. Ah, di day 6. 9 na di ay. 9 o'clock in the morning. Mato pa ni DJ, I think you can, the best you can is catch the attention of the girl is treat her a snack like milk tea and fries. Ah, mahal-mahal sa yun, ano? Pila naman ang fries karon, di ba? Nasa mga, kung ganang katong fries nga mahalon, katong sa PC, di ba? O katong na ay tigtulo ka flavor, tig 200 ka pina. Ang milk tea karon, ang pinakagamay, pila man, 100. Sko, 300 na! Ginoo ko. Medyo mahal-mahal na sa Jidron mga ka-vibes. But you know, again, para sa ako alang ha, if kanang medyo torpe ka niya, para matagad ka ni crush, with today's generation, the best thing to do is to take advantage of technology. You know, take advantage of technology. I mean, technology is there. Take advantage of it, no? Instagram, Facebook, whatnot. TikTok. Diba? Magkita niyo siya sa TikTok, mag-follow-follow ka niya, mag-comment-comment ka dito sa TikTok. O siya, di ka matagad, ana. O da, eventually, comment ka dito nga, hey, idol, nakadungan biya tikag sa kayo kuan. 11A. O. O niya, imong buhok, eh, sige, igos akong naong. O. Idol, dungan biya ta, nakasakay ko kuan. Kanang 03A, padulong mabulo. Nakata actually kining katong akong gi-mention earlier. I tried it before when I was still a student, no. Na ako'y makasakay pirmi sa 03A. Oh, di ba gikan sa kuan, gikan sa Mabolo, paingon sa USJR. I think I was like second year college, no. Ang pangalan niya, di ba sa una manggod na amanay PE, ang USJR before nanay PE tapos murag na i-name tag. No, ibutang sa ID. So ang pangalan niya is Sheng. I can still remember Sheng iyang pangalan, no. 03A. Gikan diri sa may panagdait paingon sa USJR. Oo. So Sheng iyang name. So eventually ako yung gikuan ng pangutan ako sa school, engineering student day siya. Pero wala ko gibuhat. Syempre na kung igwa palagi, I just want to know her name. Tapos diba anak ko Sheng. I think na-add po na ako sa Facebook. Oh, diba? Then pero maura, diba? Again, you have the first step. Once you get the first step, mga ka-vibes, it's up to you kung tanaw ni mo murag kaya kahani. Unang tikang tangasuno naman, ang pagpatagad palang daan, lisod na, pagpanguyab pa kaha, Pasko eh. Ano ba? Ano yun na mga ka-vibes, no? So lucky you if ever, no, dili na lisod ang unang tikang, kaya nga nung kaila na mo daan, classmate mo, kauban mo sa trabaho. If ever ingon ana man gani, swerte na mo ana, no? That's already a plus. Because matagad na kaniya even if di na ka magpatagad. Ikauban mo sa trabaho. So that means na ananimo kung kaya ba nimo murag kaya ka na ko. Ni murag tangasunon man kaayo ning building ani oy mura manig 17 floor sa quad. Hi ni Zohan, good morning. If magsakay mo pirmi, plitihi pirmi para matagad ka. Ah, mao ba wuwu mo ana sa nga abusar sad kada ha. Mahal na labang pliti ron. Meto sa panahon ang pliti na ako sa una sa jeep 7 pesos pa. Karon pila na may pliti 15 na? More than times 2. Diyos mio marimar. Kapila ti ka plitihan tapos ing ending di ko nimo tag don. Kalas kay kag sinsilyo. Ay nako. Anyway, it is now exactly 9:56, alas 9:56 itong oras mga ka-vibes. So again, going back to the simple topic that we have this morning mga ka-vibes. Oh, para nako ihatod sa ilang classroom. Ah, nga numang masaag pagyod. Kasagaran sa ihatod, kanang wadi katoltol. Di ba? Pati classroom may mong ihatod, masaag pagyod ka. Pero uso na sa una, no, kanang nakipanguyaban, bito ni mo ang bag. Di ba, sa high school before, nga, kung nakatry ka na, day, ang imong uyab, may mabitbit sa imong bag pag high school, nakatry ka na, pag high school. Oh, sa kauya pag high school, no? What do I expect? Di ba? Unang pag high school sa una, di ba? Imong boyfriend may mabit-bit sa imong bag. Muna usually ka ni Adto, uso kayo na mga ka-vibes niya. Ang mga lalaki, ga-shoulder bag. King ano man, bag man na sa ilang uyab. O, di ba? Sus ko naman na lumang panahon. Gikilig ko no siya. O ba? Ka-remember ka na, Zohan? Oh, magpapansin pin mi sa iya. Transfer di ay to. Maybe bro, muna mapahatod sa room. Di ba? May bit-bit sa bag. Sus ka, remember yun ko sa una na ako eh. Na ako imigo sa una. Doktor na karon na. Batchmate na ako sa high school sa Surigao. Ang iyang bag, sling bag. Ana, sling bag, di ba? Sling bag. So ang bag sa iyang uyab, sling bag po nga pink. Ay, iya po direk sling bag sa pika. Slip and right ang sling bag. Mura sa letter X diri sa inyong uniform. Tapos masuko pag yun, no? Masuko ba sa dili siya ang mubit-bit sa imong bag? Ay, ganyan. Ginoo ko. Nga no, day mo. Pero karon, di ba? Karon. So, why eh, di ba? Moana ang girl. No, I can carry my own stuff. I'm a strong, independent woman. Oh, di ba? Pwede naman. Pero karon murag wala na. Wala na, no? Oh. If ever magani karon, wala na. Murag wala na karon nga. Ang babae, ang lalaki, may mabit-bit sa bag sa babae. Pwede na ipabit-bit. Palig ko kadali, bibit-bita sa. Hindi ako, basta, let's say, manglaag mi sa akong wife. Basta mingon siya nga, kupti sa kuna kong bag palihog, ako dahil yung sulod rin sa akong arms niya. Binabay rin ka mong lakaw dahil yun, ana dahil yun. Ang ngayon kaya kumbay. Pero I think wala na nakaroon, no? So, should we say that chivalry is dead? I don't know, maybe ni-evolve lang yun ang kalibutan. And, kanang ina ng diskarte, kung sa una na, but now, medyo badoy, it doesn't work anymore, no? Kanang ina ng diskarte. Well, the world is changing. That's why, kamo diha, labi na sa mga medyo torpe karon, you have all of the advantage because you have technology, di ba? Use technology to your advantage. Madali na lang sa panahon ngayon. Kaniadto, kung mag-away, kanang away nga, simple ra nga away, tig 3 days, di magtagal. O, di ba? So, sa una pa yun, kana magtawag-tawag sa una, mahal kayo ang load. Di ba? Inigtawag sa una. Mahal kayang load niya. Napad yun na yung mga 5-minute call. Asterisk, 222, number sign, then number sa imong tawagan. O niya inigring, dapat puniton jud kay og puniton niya ihang, mag-goodbye ang imong 5 minutes nga call. O, di ba? Karon dali na lang kaayo. Pwede na ka mag-video call or whatnot, no? So, simple na lang kaayo. DJ, I miss him. Gika ni Jules. Miss mo na siya? O, tapos? Diba? Hi Niyang. Oh. So ano no? Karon mang god yan, you have the internet, no? Pwede ka mag video call. Oh, 808-0809. Oh, tama ka na. Oh. 808-0809, then the number, tapos tawagan nimo, 5 minute calls, 'di ba? So, ayan, you know, the good old days. DJ, unsaon man nato ang mga tao nga walay emotional intelligence? Walay emotional intelligence o that is also subjected to different interpretation? Yeah, posible na nga wala sila emotional intelligence or manhidsad ka. Di ba? So, I need context to that, no? You should magod may mga tao, wala ka emotional intelligence or basig manhid lang yun ka o guwa natuman ang imong gusto mo, ng feeling ni mo, wala siya emotional intelligence. Di ba? There are two sides of the coin, so I need more context to that. Okay? It is now exactly 10:01, mga ka-vibes. We'll be right back, ha? Oh, we'll be right back na rin. TikTok, malayo nang ako sa TikTok, no? Pero ato nang tiwas sa itong programa din, mga ka-vibes, sa Galandracas, on air. I'll be playing some songs, mga ka-vibes. Dito lang gihapon sa inyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni!
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes atong oras, alas G's 2 na ako rin mga nagunang balita o mga takna aalang sa atong FM Radio News Break. Mayong balita alang sa tanang mga tinunan sa mga allied health o mga health sciences nga makadawat og subsidy gikan sa tinguha nga gilusad sa Commission on Higher Education alang sa mga deserving students kon ahead aron sa paghatag og pinansyal nga tabang sa mga tinun-an sa nursing ug uban pang mga allied health courses. Ubos ang programa gikan sa CHED mga ka-vibes adunay 25 pesos or 25,000 pesos nga balor sa mga related learning experience o clinical internship fees sa matag estudyante. Sa mga kinahanglan aron mo qualify sa mga programa mao ang combined annual gross family income nga dili mo sobra sa 1.2 million pesos. Kining mong programa mga ka-vibes, ipanglantawan nga 19,000 ka mga slots ang mahatag sa tibuok nasod alang sa mga estudyante sa health sciences o gilauman nga makatabang sa tanang mga tinun-an nga mamahimong or nangandoy nga mamahimong healthcare professionals tungod sa ilang pag-eskwela. Mukha rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. At ang inyong mga ka-vibes ang laing panghugna sa mga balita karong adlaw sa laing pang FM Radio News Break kunyang alas 11 sa udto. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras alas 11:02 na. Ganyan na itong mga nagunang balita arong mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Gikumpirmar mga ka-vibes sa NBI ngun man sa CIDG ang ilang gihimo nga search operation sa usa ka balay diha sa May Angeles City, Pampanga, ang ilang gidudahang gitaguan ni Senator Bato de la Rosa. Ang maong search operation gipangunahan mga ka-vibes sa CIDG ay inubanan sa koordinasyon sa lokal na kagamahanan sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, alas 6 sa buntag karong adlawa. Ang mga operasyon mga ka-vibes gipanguluhan ni Police Major John Lloyd Bawag o giingon kabahin kini si giingong backup vehicle na giingong nalambigit sa ikatahong pagbiya ni Senator Bato de la Rosa gikan sa Senado. Samtang gikumpirma sad mga ka-vibes sa NBI ug CIDG nga ang maong balay ipanag-iya sa uyuan ni Senator Robin Padilla ug moy giduaw sa PNP CIDG diha sa May Angeles City, Pampanga. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, nasuta nga gipanag-iya kini sa kadugo ni Senator Robin Padilla ang maong balay ingon man ang sakyan na nakarehistro sad sa kadugo o parimte ni Senator Robin Padilla. Apan taliwa sa gihimong search operation, wala ikit isi Senator Bato de la Rosa sulod sa maong balay. Huwag mo ka rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna ang mga ka-vibes alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlawa sa lain pang mga FM Radio News Break sa niyang hapon. Arangkada balita, ingon man itong hook up sa TV Patrol. Kung sunod na ang programa ang ka-vibes, sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Mayong udto mga ka-vibes.
0: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

3.1. Maano ni?

las 11:21 na. O kamo na minaw lang gihapon sa inyong paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio. 93.1, your favorite music FM radio ka vibes. Mauna ni. Welcome, welcome na usab sa itong program. Alas 11 to na launa ang programa kong diin. Naglanog-lanog. Nagpaka-paka. Naglagubo. Oo! Nagkasipa mong tanan diya mga ka-vibes. Programa ka-vibes, sad-sad-sad onto with yours truly. Solo mode ang person. Oo, solo mode ang person. DJ Sprocket. Live with a mix. And Lime. Lime? Live on the microphone. Oo, live on the microphone. Adil, Lime. Oo, maayong odto ka na itong tanan mga kabans. Maayong odto, may pagpaniodto o maayong. Maayong pag-andam sa paniodto. Maayong.

Oo, maayong oto sa tanan. Why tingog kay wa dahil mako masaksak. Oh, oh na, may tingog na. Ah, may tingog na. Oy, Mrs. Tokero.

0: mga pahibalo. Oo. Siyempre, i-text lang ninyo diyan sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802, mga ka-vibes. Siyempre, live na takaroon sa atuang Facebook page o atuang TikTok account, mga ka-vibes. Oh! Karong taon-taon na trapang basahon ninyo ang mga kanya comment niya sa atong live sa Facebook. O niya, oh, shout out ni Junita sa Liluan na bagong nag-harvest sa iyang kaisdaan. Oo! Oh, bagong nag-harvest. O niya, syempre may pagpaminapod sa atong amigo niya, Wanay Line, Carl Omega Aerial. O sa tanan members sa Drone Enthusiast Jeriza Zebel. And of course, ang mga nakaroon diyan sa may Anda Bohol, naminaw diyan sa may Barangay Badyang, mayong pagpaminaw ni Alan Castrodes. Nakanunay gyud, nakatune in na to mga ka-vibes. Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:25 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World

Mga ka-vibes, alas 11.37 na. DJ Sprocket live on the mix and live on the microphone lang gihapon, mga ka-vibes. O ka muna minaw lagi po sa programa ka-vibes, sad sa Uto. Maayong pagsayaw-sayaw. Sir, pasayawon ako akong igagaw og chacha. Si Kunsihal Jenny Halosos nagpasayaw. Titit Singkol, alright.

Mayo mga ka-vibes, volume, volume! Hello ni Sir Dexter sa Molde, Sir Dax diya sa My First Child Club sa Mez Wine. Sa tanan niya mga kaubanan, mayong Odo, Mark Allen Pilonio. Oo, pa-shoutout ko lol sa pare nako na lami. O, pare ni mo nga lami. Si Greg Anion, nag-driver hasta nga naminaw sa sad-sad sa Otokana. O niya si Mark Ninio Duran. Shoutout din sa may paho, Lapu-Lapu City. Kami ni Kuya Jundel. O, mayong odto ninyo tanan niya. Mayong odto, mayong odto. O, si Melvin Binalayo. O, nagtanaw watching the live sa sityo Tilim. Calatrava Negros Occidental. And happy fiesta sa Wagas family sa Lupa Compostela. Watching samtang nagsipa mi dili. O kana. O na niya, pagsipagin mo niya, ha? O sa tanan mga naminaw niya karon nila ni Jane Pakulaba. O si John J. Garciano dra nga. Kapila na kuno nag-ilis og ay. O si Jane Pakulaba gi pangita sa iyang anak nga si Johnny Lospo, iyang Papa Julito Lospo. 25 years wa nagkita busing. Uy, asa man di ini? Asa man ni? And shout out also to Inday

las 11:50 na. Gipaningot na ba mong sinayaw niya, mga kababs? Gipaningot na. Nalangkat na ba inyo mga speaker, ha? Mayong odto. Maayong pagpaminaw o pag-volume sa radio niya sa may Gias Etchery. Mayong odto lang ni Ati Angie Asuliano Lau, ni Kuya Pungpung Lau, ni Inday Gia niya, mayong odto. Onya ni Ati Connie Nikki Ding. O diya sa may Gias Etchery. Gias Etchery sa may Ginside now. And of course, mayong odto po sa nakaroon nagpabugnaw sa may Bruta Bay Cafe. Shout out po ni Dodong Francis Suliano. O mayong odto niya ni Ren sa Pitugo Bohol. And shout out sa kong husband na si J. Matt Dionson na naghakot sa Halo Blocks pag-abot na nayaw. O mauna niya. Mayong odto ni RJ Diaz may Dumaguete City. Og ni Choi, good noon Choi, good noon. DJ Sprocket pa great diri danaw. Diri danaw nagi ni Gogo Manuel og Buboy Gianggo. Oh, Gianggo tax. So kana. Mayong untog may pagsayaw-sayaw na karon sa may diyan sa may Isla de Pitugo Bohol sa may GMA and Mikaela Store and Agri-Feed Supply. Tugnaw Water Refilling Station sa mga staff niya nga nagasadsad. Sila si Empoy GR, Rome John Real, Paulino, John Red og sa among master, Mike Russell, Di Anda. Oo, dili pwede ni sila di og dili makasadsad sa untog. Kana, sadsad mo niya? Mayong untog po ni Gani Lapos. Shoutout nila ni Tito ay Jojo Boss Joe. Gikan ni Gani sa Barili na mahal nako na Denden. Ako anak Eliza Jean. Alright, mayong odo. Shoutout ni Kuya Ace. Kuya Ace, mayong odo Kuya Ace.

to mga ka-vibes, alas 12:10 na. Magkamuna mino lang yan po sa inyong paboritong estasyonal sa radio, ang 93.1, your favorite music radio ka-vibes. Maona ni! Welcome sa itong ikaduang oras, ikaduang hugna sa programa ka-vibes, sad-sad sa udto. With yours truly lang yan po, DJ Sprocket, live on the mix and live on the microphone. Sa mga nanayaw na diyan, sayaw mo diyan, sayaw kay New Honey. Atras abante mga ka-vibes lahas.

alas 12:14 na mga ka-vibes. Maayong unto diha ni Kevin. O, request ko gawa ko ang beat. O, mo na diha. O, gikan ni Jumel Alindaw o ni, sani, Lice. O, shout out mayong unto. O, shout out diha sa may Mandawi, sa may Hagubiao. From Lice. O, mayong unto niyo ito na mga taga Mandawi, ha. Mayong unto niyo ito na diha mga taga Hagubiao. O, syempre may pagsaya sa'yo ni J. Mark Top Top. Og ni sa Zia, si Kyla. Og ni Zach Ezekiel. Grabe ya. Nanggawas ko na mga stepping.

Jane, Liza, Rita og sa mga nangaon. Sa Zian ka rin diriya sa may Kotkot Liluan. And also may pagpaminaw po ni Roadrunner og Orlan. O niya si Inday Comedia. O busy kayong saan itali sa profile sa Barangay Kotkot. O grabe yan yung mga shoutout ni Piskal. Piskal, may ngunto ni mo Piskal! O niya, dili po magpalupig ang mga taga Hanjin. O niya, si Kabaib, sana ito na, nilarga na. O nagpabuhol kay Mamista. O niya, namina po niya si Nef, si Nilo, si Daniel, si Jeffrey, Ma'am Janine, Mananap. O niya, si Melody Maria Lourdes sa guard. O Kaloy, Jumel, Sean, Palacio, og sa uban pang namina. Oy, Piskal! Maing oto po niya ni Anjo de los Santos. Data sa Koyab diya sa may Liloan, Cebu. Oo, mayong udto, mayong pagpaminaw. And may pagpaniudto sa Tanano, Batang Negros. Watching live from Magikay Flyover, Mandawi. Volume ang radio, volume.

sa 12.26 na mayong o sanay pagpaminaw sa mga habal-habal driver o nga kung nasakyan diyan sa may Bohol Pitogo na si Domingo Tornakya. 24/7 ni siya Mama Sahiro DJ na isang siya motor always naka 93.1 ka na. Anong ganahan ninyo diyan? May pagpanood to diyan DJ labi na sa akong kauban. Dere perti ng sayaw samtang naniod to sila ni Samuel Estrada o ni Junel Diusana o si Bernie. Nakusog kayo nakasayaw sa imong mga tukar. O maano yung ganahan? Maano ganahan ako? E og maayong pagsayaw-sayaw kang Roy Lopez, Melvin Lopez diya sa Diop, Compostela, Gikan, Deres, Hubay, Liluan. And mayong pagsayaw-sayaw pod sa kong amano ginan Hermine Hildo Midogunato Lolita Lita Gunato sa may Barangay Adela Poro Kamotes. Og speaking of Barangay Adela, si Ando tog si Rica nagsasaw-sasaw. Mga Otadoy family din ha, maasong odo. Si Tio Ibero, si Tia Ellen, oh, nakatras sa banti, nag-abog-abog ang age. Dili, matabas-tabas ang stepping. Mayong odo pod ni Benito Lombra. Shout out sa tanong mga taga-sayaw si Bunga. O shout out po sa tanong kauban ako nga trabante dire sa Banlot si Bunga. Oy mosuroy bay ako sa ako no diya karon sa May 30 pohon-pohon mosuroy ko diya sa may mosuroy me diya sa may Simala no. O base na ay makakita na to diya. Oh, kita kits, kita kits. Rochelle Marie Reyes pagkabagtik og sunat oy. Oh, shout out ko akong idol. Ay idol DJ Sprocket nga lang yun. Bonale ka vibes, mauna ni. And ha, si Benito Lombra, mayong odto.

Atong oras mga ka-vibes, alas 12.36 na. Garabiha pure chat-chagyad. Gikan sa ito ang pag-sugod alas 12. O sa mga hiligod o chat-chagyad. Hala, inyuhan eh, inyuhan eh. O inyuhan ito na na, inyuhan eh. Hala, atras sa bante.

Bebe, malapit ng Pasko. Tara, change gift tayo. Akin ka, sayo ako.

0: Saka Vibes, alas 12:58 na sa kauntuhan. O ato gitoyo no nga kanang unlimited atong chatsa og bodots karong adlawa. Adlaw nga Miyerkules. Kaya ron kato mga naghinam-hinam diha. O kato mga nanginom og bahal nga tuba. Mauna diha ha. Nanggawas ninyong stepping. Mauna o si Clifford o pwerte. Atras abante ko ron. Napay pa jump-jump. Mauna diha ha. Mauna diha. O Sharo Dili. O Sharo Dili mo pulaan og sinayon. Gian, thank you Gian. O dot, o, ikiay animo lubot dot. Oras na ito mga kababs, alas 12:58 na og mauna jud ni. Magpatigholog na jud ko ha. Si Aro naman. O happy birthday ni Ervin J. Utadoy. Uy, happy birthday. Happy happy birthday Ervin J. Utadoy. And also happy ninth birthday advance akong anak na si Ryle Rafael Anza from DJ Victor Jack. Alright, advance happy birthday. O happy birthday ni Boss Ervin J. Otadoy. At ito na ko mga kabab, sa amping-amping muntan nandiha. Siyempre, mabalik na po ko ugma po hon, ha? O si DJ Sprocket, mapaminawan ninyo Lunes hantod sa Biyernes. Programa, alas 4 hantod alas 6 sa Kabuntagon. Programang Buntag na Vibes. O alas 11 hantod alauna ang programa ka Vibes sad-sad sa Udto. O this is it. This has been your DJ, DJ Sprocket. Go not to AK in your I'm certified lam yun. At ito na ko mga kababs, amping-amping mo tanan ha. Kay Love Love Go, kamong tanan. Padayon lang yun sa pagpaminaw din hilang. Sino paboritong istasyon sa radio ang 93.1. Your favorite music FM radio ka vibes. Maona ni Request 931. Musunod na with DJ Rico Mambo.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kabibes, on top na dyan, alauna sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show kabibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show kabibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: White undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni. Mauna ni.
3: Ka Vibes. Ka
4: Vibes. Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: Mayong hapon mga ka-vibes, kumusta ang tanan? Oy, musta man mo din ha. Adlaw nga Merkules na mga ka-vibes, ug dinagitas tunga-tunga sa semana, no? Dinagitas tunga-tunga sa kaniang kuan, kaniang semana mga ka-vibes, Merkules na. Ugma, wana, huwebes na pod, Biyernes na pod. O niya, siyempre, sa itong mga ka-vibes, karong naminaw, hello! Kumusta ang tanan ng itong mga ka-vibes? Mayong hapon, kumusta? O, di kita mapulaan sa pagpangumusta, mga ka-vibes, no? Kaya naarabay giuban nga kanabitong tungod sa tuang kabisis trabaho, tungod sa tuang kabisis sa tuang mga panginabuhi, mga ka-vibes, malimot na yung tagpangumusta, no? O, kumusta man mong tanan din ha, sa may inyuhang kahimtang din ha, kumusta man ang inyuhang mga gibati din ha, karon. Okay na, siyempre, mag-uwan-uwan o sabta mga ka-vibes, hindi nga itong programang Request 931 diin sukad sa alauna hantod na sa alas 4 sa kahaponon na mag-uwan-uwan, magsaw sa kaniang paniod to mga ka-vibes, kaya ang uban, business trabaho, mauna nga lit na sila maniod to, no? O niya, magsaw punta sa inyuhang mga snacks karog daog-daog, kay hantod pa man ta sa alas 4 sa kahaponon na mag-uwan-uwan, hindi nga itong programa. Mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga ka-vibes, ang atong hatagan o pagtagad, sumuna sa mga ganahan nga mo share usab, ganahan nga mo pabuhagay, ganahan nga mo saysay, mga ka-vibes, sa ilang sa inyong mga kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sumuna abli ragyod ang atong numero nga 0995472-0802. Asa pa man di ay, sa atong paboritong radio sa Sugbo usab, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, mauna ni, wala yung lain pa. Okay, sige. Ani ha, ato magkauban karon to taon usab si Miss Eva o si DJ Pamela Apan. Si Uncle Boy, di anaman ang atong sparring partner. Uncle Boy, pasok.
1: Hello, kumusta? Mayong hapon, mga kabaib. Okay, di anapon ta, no? Uy, murag na arba kuno sama na madayon barong tigmo. Sige lang, atong kumustahon si Miss Eva karon kay di anaman. Apan sa dili pata magsugod sa everything, ha? Oh, mang hinaot na usab kita nga naamo karon sa maayo gayod nga kapiskay kalagsik panglawas. Mang hinaot usab kita nga ang adlaw nga Merkules mamahimong malambuon alang kanatong tanan gajod, no? Mao na siya labing pinaka-importante sa ato ang life changes. Hana-hana, onya, kumusta man ang tanan? Welcome og welcome gajod sa atong programang Request 931 ngari sa alauna ngadto sa alas 4 sa kahaponon sa atong paboritong istasyonan sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 ka-vibes. Mauna siya. Okay, di na ta maglangan pa kay diyan na si Miss Eva. Onyo sa mga ganahan di nga mupadangat usab sila mga greetings, request ingon man sa mga bulawanong pangunauna kabahin sa tuang sindir karong taon-taon, maugyapon ang atong numero 0995472-0802. Ang atong FB page 93.1 FM Radio Cebu. Okay, klaro. Okay, sige diyan na si Miss Eva o DJ Pamela. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello.
3: Hi, hapon.
2: Mga kabay.
3: Kamusta?
2: Hi, DJ Rico Mambo. Uncle Boy, DJ Pamela.
3: Hi, Miss Eva.
2: Kamusta?
3: Pero yapon sa kanoy nai. Muna mapasalamaton lang po tas labang makagagahom nga. Gihatagan lang po taon taniya o ka ng pirmay lang ta okay Miss Eva.
2: Yes, no, nga,
3: makaya na nato ang mga kanabitaong kuan, mga pagsulay.
2: Mga hagupit.
3: Hagupit
2: ano ng buhay.
3: Mga kuan, mga gitawag o ka na ang kuan ni Miss Eva, hagit. I know. Hagit sa kinabuhi, diba? Uncle Boy?
1: Mao ka na, no? Bisag unsa ang hagit sa kinabuhi, dili og dili gayod kita magpapildi ni ana.
2: Yes!
1: Muna siya, kanaang kuan na kita siya, stand lang kita, pirmi, stand. Stand. Ayon ang kuan, ay nang kanaang duko. Ayakay ko. Hala, sige, ayun niya sa itong mga ka-vibes karong naminaw, may DJ Pamela, Miss Eva, kinsa mang istorya karong kaagis gugma kinabuhi.
2: Kuan ni, usa ni kalalaki.
3: Ay! Lelaki yes, na sa ay, no? Oo, sama na siya
2: si Anton.
3: Alpha. Anton.
2: Kabahin ni sa iyahang gugma kani Adto.
3: Ay, sa ato ba diogay na?
2: Kani Adto na lang, kay nagka-problema na sila karon.
3: Ah, sumi na. Sa iyam na hog, ingon ng tumpong nga fast.
2: Oo, ano. Yes.
3: Ay, yan kani Antong gugma. Okay, on yan. On sa madi ay ni si Anton, Miss Alpha.
2: Kuan, muraga na ay sakit ang iyahang uya before.
3: Ha? Huh?
2: Oo. Ay, no. Makakita o ungo.
3: O, sa mga ungo ah.
2: Basta ungo.
3: Si Uncle Boy, mahadlok ay na. Mahadlok ako, ungo, Uncle Boy.
1: Ako, guan lang, white lady, di ko mahadlok. Pero lahing ungo, mahadlok ko.
2: Ano ba niya?
1: Kanang white lady, Miss Iba, kasagaran sa ilang giingon manggut sa mga istorya. Guwapa ko nuna.
2: Guwapa?
1: Oh, guwapa niya. Kinsa magoy mahadlok o guwapa ang mangungo nga. Wa, siguro yung mahadlok eh.
2: Dili mo good, Uncle Boy. Burit man ang ingon, Ana.
1: Unsamday.
2: Kay ang kanag, itawag o white lady, kay puti man siya.
1: Puti, gani.
2: Oo, o, ang sinina.
1: O puti, di guwapa, gina siya, Miss Iba.
2: Lain og noun.
1: Alay, day.
2: Oo.
1: Ah, basta kay ako ang magong poong manggod sa kong lola kani Anto mo lagi na. Oh, basta ko
2: nung... Onya, duha man na sila kaklase, black o white.
1: Oh.
2: Ang kanang white medyo buutan-buutan. Onya, ang kanang black mo na isalbahis.
1: Ah, may kay kuan sa kasuto sa gana, Miss Iba, no?
2: Oh, sweeto kuan, no?
1: Oh, nanala, sige. Onya, muna, sa itong mga kabibes karon kuan, mauna na siya ang istorya karong hapon, ha?
2: Yes.
1: Na, sa manining anong nag-isgot na sila kung layo pa mambir ni Santo.
2: Ah, yes. Layo. Naglibog siguro siya kung tinuod ba na or unsa.
1: Ah, sa ato pa mura og naasya kuan siguro kanang gitawag
2: pagduda.
1: Third eye, unsa ba?
2: Pagduda siguro sa iyang uyab or unsa ba?
1: Nagduda siya nga makakita ba or unsa mainana?
2: Or kay busy naman kuno kaayo, ay na.
1: Okay.
2: Nya mao to nga iyang giobserbaran didto sa niadto siya sa balay sa iyang uyab.
1: Okay.
2: Unya siya mismo nakita poy.
1: No. Nanhala sige. Rigyan ko, Mambo. Okay, onya muna. Ito nang hatagan o pagtagad karon, Miss Iba.
2: Yes, muna ilang hatagan.
1: At ginanin niyo ha ang istorya karong hapon na nga diin si Anton din ni Miss Iba. Pila may edad din. Asa man din si Anton na pitang lugar?
2: Kuhain, taga Sibura po. Onya, 26 anyos.
1: 26 anyos.
2: Yes.
1: Ananahala. Sa ito mga kabayams karong naminaw, Anton din pag-asawaan ang istorya kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi ni nga tong sinder nga usa ka lalaki nga taga Cebu City ra man ni Miss Eva ug DJ Pamela nga kini si Anton ha.
2: Okay, natay good news.
3: Ay, sa mga good news pero ana Miss Eva, sa mga ka good news kana makakita.
2: Duha na ka adlaw nga to ang patig mo.
3: Duha
2: Miyerkules ug Huwebes.
3: Sa ato pa nay tigmo karon.
2: Yes.
3: Sa may tigmo. Dugay ang gingon ni Miss Eva.
2: Okay, ang tigmo anak ko sa tubig. Apan, kung ibalik ko sa tubig, mamatay ko. Kinsaman ko.
1: Oh, kinsa ko na siya. Anala, sa itong mga kabahibs natin, naditig mo, nakalimot mapugod. Anala, sa itong mga kabahibs, karong naminaw, ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995472080. Pila may daog na, pila may mapahalipay ini Miss Eva.
2: 100.
1: Usa ka gatos ka pisos. Okay, sige. Ang kumbalay ko sa magkausay, kung ano ito, asam itong tigmo, Miss Eva, na nadin he. Okay, sige, sa itong mga kabahibs, karong naminaw ha, o may maipon nga pagpaminaw ni Kuan, kana ang ato ang kabahibs po nga si Kabusko Vlog, no? May nga pagpaminaw ninyo din ha, salamat kayo. Ano siya, great kong happy birthday na, great kong happy birthday, 9th birthday advance akong anak na si Ryle Rafael Anza from DJ Vector Jack. Salamat, naminaw may karon. Salamat din yung pareha, salamat kayo sa makanunayon nga pagsunod sa inyong pagpaminaw sa ito nga programa din ha, karon. Okay, Uncle Boy, ang sitig mo, Uncle Boy. Okay, di arad ang tigmo mga kabahibs, oh. Okay, unsa man ni tigmo ang kagamay ba ni Miss Eva? Oh, lugos ko klaro ini. Ah, sige. Karon na lang ng taon-taon. Oh, niya, sige, di Jericho Mambo. Oh, niya, mabalik lang takaroon ng taon mga kabahibs, Miss Eva, kay muna, ganaang saingan ini, mag-commercial o sa ta. Sa
2: okay. Itong
1: magbalik karon ng taon, ito hatagan o pagtagad, ang kiniantig mo. Okay, di arad, Uncle Boy, paska gamaya po din. Maunintig mo,
2: de koron.
1: Anak ko sa tubig, apan kung ibalik ko sa tubig, mamatay ko. Kinsa man ko. Naambot, kinsa ka. Oh, anak magkakastubig, nagbalik ka sa tubig, matay din ka din. Kinsa man ka. Basta kay 100 ka pesos mo na pahalipay ini mga kabayos. 100 ka pesos ang pahalipay. Aron ato na nanggiduha. Ugma, naasan ha. Mauni, anak ko sa tubig, apan kung ibalik ko sa tubig, mamatay ko. Unsa man ko. Kinsa man ko. Mauni, pangutana, buwa po ko kay bawa po kinsa ka. Oh, kami may mong pangutan o diha.
0: Sige, balik na kanong dadaan mo. Commercial break ko sa ito mga kabibs. Nga atong oras. Sa mga naminaw, hala sige text na. Basig kay bawday mo. Sa ito antig mo, 100 kapesos. Usa ka gatos kapesos ang pahalipay na mga kabibs. Ato ang tigmo garong adlaw nga Miyerkules. Ato oras mga kabibs, alauna 29 na sa kahaponon.
4: This time check is brought to you by NCS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. NCS.

0: hate songs ugly. My dog.
1: Hoy, atong oras mga kabayam sa naon na 44 na. Biha no, lao matutukara ingo na namin si Iba no. Murag ka na bito. Oh, wapad ay kadihan na kuhan. Kanang mga tukara ba, makahinumdom ka ng mga kuhan. Murag kag magsunod.
2: Bito.
1: Anggol ba? Bito, pero nindot biya ng tukara sa kanang ulto biya. Kay kuhan ba, makapabog na og yung maisa. Bisag labi nag-init kay panahon, murag mo kuhan ba, murag mudag o mas iba ba. Bisag unsa kainit sa panahon, murag mudag o basta makatukar ka ng ingunan.

0: Ay, unya sa itong mga kabayabs karong naminaw, mga kabayabs, unya, ang aton tigmo doon ay nitubag na dirimis si iba.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nanhala, sa mga wamaandam din ha, ang aton tigmo doon ay usagatos kapisos nga pahalipay. Unya,
1: yes.
0: Siyempre mga kabayabs, mauna, i-text lang ninyo inyong pangalan, inyong address o inyuhang answer. Oh.
1: Mm-hmm.
0: Onya, siyempre, pwedeng ipalood, pwede usab nga i-Gcash, 100 ka pesos lang ni, kaya aron ugma, 100 po, no?
1: Mm-mm.
0: Onya, ana siya, luha or bato? Ang answer, anak ka vibes, taga Loon Bohol, si Jaldi Kalosor. Nahala, tanahon to nagsakto ba na imong answer karon Jaldi, no? Onya muni, ang aton tigmo mangkukarong hapon na mga kabaibs, anak ko sa tubig, apan kon ibalik ko sa tubig, mamatay ko. Unsa man di ko. Unsa mamot lang, unsa gikan siya, no? Doon na nitawag, hello.
2: Hello,
0: may hapon, kinsa niya ang kabaibs?
2: Si PJ.
0: Si PJ, okay. Kumusta man ang imong kahapon noon, o kung sa may mong answer? Ang aton tigmo karong hapon ha, anak ko sa tubig, apan kon ibalik ko sa tubig, mamatay ko, unsa man ko.
2: Ayos
0: ko na siya, Miss Iba, ayos. Sige, tanaw na ko karon, o sakto ba ni ha? Salamat,
1: okay,
0: pag may
1: hapon. Thank
0: bye.
1: Thank
0: you, PJ. Alright, sige. Alaw na, 46 na. Tigmo mga kabibes, anak ko sa tubig. Apan kon ibalik sa tubig, mamatay ko ang sama ko. Hala, sige. Answer na. 100 kapesos ang pahalipay ini DJ Pamela.
3: Kanaang akong tubang Uncle Boy basin luha. Basin luha or ula no hangin or oxygen. Siyaro walay usaan na di pa asa ni GPD ni please og please sa song nga I never thought I could love you Dunhill. Ana sigot na tanaronon sa inyo ha, sakto ba ni inyo hang answer o kingon ba ni mo hang kaniang sayanganin imong kanaang request ano. Did you recommend mo?
4: Okay, anya mo na no sa to mga kabayams garon kanaang unsa may inyong maanalisar unsa may inyong analisar sa to antig mo nga apong palagi diri mga kabayams anak ko sa tubig no anak ko sa tubig apan kung ibalik ko sa tubig mamatay ko sa di ba kanin siya isda Miss Eva sa mani ang anong mamatay mo sa ibalik sa tubig no anak na tubig kuno siya ang tubig mga anak mga tubig mga kabayams hala sige analisara ninyo unsa man kay answer ani unsa man kay inyuha unsa man inyuhang kuan ani unsa man inyuhang masulti unsa man inyong analisar sa tuantig mo nga anak ko sa tubig apan kung ibalik ko sa tubig mamatay ko unsa man ko mana siya ana sa DJ nga akong tubag kay Snail from Barili Cebu ganang sa Snail kanang kuan kanang tipaklong.
1: Hoy dili
4: taklong kanang taklong unsa man ni na Snail dai kanang taklong no kanang maglukdo sa yahang bayanan. Mao na siya. Lanhala, sige. Analisaran ninyo mga kabayabs, no? Kuan na, pangutan ako ni Lola din ha. La. Siguro kuan maron kana launa pa man. Basig wapa matog si Lola. Pangutan ako ni Lola o si Lolo din ha. Basig hibaw sila aning kay hilig mas lagtigmo ganyan to. O sa makay answer anila, 100 ka pesos rin magpahalipay ani. Pwedeng iload, pwedeng i-Gcash. Moni ang atatig mo ha. Anak ko sa tubig, apan kung ibalik ko sa tubig, mamatay ko unsa man ko. Again and hello, may hapon!
1: Hello!
5: May hapon, DJ!
4: Hi, kinsa ni?
5: Si Yamela ni DJ.
4: Oy, hi, Yamela! Kumusta man ni mong kahaponon, Yamela? Murag karon pa magka nagpa-team og balik, ha?
5: Panagsa na ko, DJ.
4: Panagsa kay BC, okay. Onya, unsa man, mo answer ka sa to ang tigmo karong hapon, na.
5: Pwede na, DJ.
4: Unsa may imong answer, analisar sa to ang tigmo karon Yamela?
5: Akong
4: kuan
5: kay ice or kuan ice
4: cube. Ice cube. Sige. Ania, sige. So, maura to. Basig na kay.
5: Alwin, hindi siya matuman.
4: Sige daw.
6: May hapon, hindi ko mamamag mag-iba.
4: May hapon. Asa man tayo munduhan karon? Nagkuan mo na mo sa balay nga way abuhan. Nagkuyog mo lagi mo.
6: Dami balay ron kay. Lungan may gyapo, lang may gyoteron.
4: Ah, okay. Pero naray, okay. Naara na abuhan inyong balay din ha. Wa mo sa katungway abuhan. Ah, dadai. Ah, sige. Sumay mong, sumay analisa rin mo, Almer, sa tuwang tigmo, garong hapon na.
6: Nakunto ko yan, kay asin.
4: Asin. Ah, sige. At ito naon, usagto ba na imong asin? Karong yes. Daon, ha?
6: Yes. Sige, salamat
4: kayo. Dijari kong mabungis iba. Alright, okay, alright. Sige. Ani, sa ito mga kabayans, karong naminaw, ang atong sender, maukining si Kuan, ha? Karong tataon, ato na ning hatagan o pagtagad ang istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining atong sender nga maukining taga Cebu nga si Anton, mga kabayans, nga diin. Ang sabi ni Murag, makakita manig multo ni iyang Kuan, siya ni Uyab niya. O kung sa pagkaon sa karong taon, ha? Kay ato nang himay-himayon, ato nang tagsa-tagsaon o sabot ang istorya ni Anton karong hapon na, mga kabayans. Nining ato nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Okay, Uncle Boy.
0: Okay, uniyo sa mga ganahan pa nga mo answer, ilabi na sa mga taxi driver karon nga wapay pasahero na apamodias kilid-kilid nagparking sa ito mga jeepney driver nga napas terminal o asa mo napita, pwede ragadyod mo nga mo text mo tubag sa atong tigmo karong hapon na nga diin ari sa atong number gihapon sa atong numero nga 09954720802. Ani, maayong sini. Ana siya maayong odto ninyo DJ Grace ni akon tubag tag-an sa tigmo kay Rampaleria. Rampanilia.
1: Rampanilia.
0: Ansa ang atong tag-an Rampaleria. Si Kuan ni Grace ni. Sige tanaw ta naron dai Grace ha. Ani sa mga naminaw, abli ra gyud ang atong numero sa mga tawa, greetings og uban pa. Answer, onsa din ha? Sige na initawag. Atong padayon nun. Hello, may hapon.
1: Hello.
6: Hello, may hapon, sir.
0: Oy, kinsa ni mani ka, vibes?
6: Mm-hmm. Oh, taga Mandawi, sir.
0: Taga Mandawi. Kinsa may nga ni mo taga Mandawi?
6: Arnolfo.
0: Oy, ikaw din ni ka, vibes, Arnolfo. Din na onsa may imong answer karon sa tuntik mo ka, vibes, Arnolfo?
6: Lamok.
1: Murag si Kuan.
0: Atong kanta lamok. Sige. Ang sama, sakto, Miss Iba, lamok.
1: Ato pa nang ikuan.
0: Tanaw na mo. Sakto ba na imong answer, Arnolfo, ha?
6: Sige.
0: Sige, salamat. O may wakay mga greetings di Arnolfo.
6: Sige, sir.
0: Sige, bye. Lamok. O siya ganang kataan mo siya ba? O doon na kay lamok, sagpa ang lamok.
1: Kato man ang kawamos.
0: Kato lagi.
1: Oo, nag-trending ito, man ha.
0: Lamok, maura ko na yung dumduman. Lamok.
1: Lamok rin po na po.
0: Balik-balik ka man. Ang kantang lamok, wailaing lyrics kundi lamok. Mura katong dilita na. Sige, niya muna sa itong mga kabayabs na painitubag, answer, good ana siya, gikans number nga 7387. Mm-hmm. Good afternoon, akong tubag sa tigmo kay Asin. Likar from Tabunok, Talisay. Litsar from Tabunok. Hi ninyo sa Tabunok, kung saan mo diha, maing hapon ninyo diha. Kumusta mo diha sa Tabunok, di Jericho Mambo?
4: Okay, hala sige unya sir, kani ang sa to mga kabayan sa mao to nga to ang kuan taga Tabunok. Mao to butangig pangalan, address o ginin tubag ha, mao na. Ma'am Tili, pali og tagpahinay sa mong radyo, Ma'am Tili.
7: Good afternoon po ninyong tanan.
4: Kumusta man ka, Ma'am Tili?
7: Uwan, ulang.
4: Uwan. O sama, uwan gikan sa kalangitan o uwan gikan sa kuan, kayutaan.
7: Gikan sa yuta. Kanang uwan, tubig. Ladoon man ang water dito sa clouds.
4: Kisa
7: ka na.
4: Kisa may muda ni. Eh.
7: Ulan ko ha.
4: Sige ulan. Sige atong tanawan. Murag sayop man.
7: Bahala na.
4: Sige, salamat kayo.
7: Pagkakasagbaya. Ulan,
4: kasi ka itong tanahon, karong taon-taon din mong answer nga uwan, Ma'am Tili, ha? Kasi salamat, at may hapon.
1: Bye!
4: Alaw na, 54 sa kahaponon, mga kabayab sa mga ganahan, pangamutubag, answer sa tutig mo nga. Muna to siya, ang sagit mo sa iba. Anak ko sa tubig, aban kun ibalik ko sa tubig, mamatay ko on sa bangko, ha? Hala sige, kubaga 100 ka pesos pwedeng karon ini gahuman ato ding ihatag ang atong 100 ka pesos nga pahalipay o ingon man usab pwede ilod ha. Hala sa di diyang akong tubag kay Snail from Barili, Cebu. O sige, warag sa iyo pag Snail. Ah, Barili, Cebu, sa iyo pag Snail, no? Alao na, 55, Miss Eva, balik na karong tataon, ha?
1: Okay.
4: O niya sa mga naminaw, 100 batas alas 4, tubaga, i-text dire sa itong numero nga 09954720802. Pwede usaw ha sa itong FB page, 93.1 FM Radio, Cebu. Palihog ta. O niya, syempre, sa among pagbalik karong tataon ni Miss Eva, mauna niyong istorya sa itong ang sender nga si Anton, kaagay sa gugma, kaagay sa kinabuhi niyang pabuhagay, iyang gishare karong hapon nga mura og poong palagi niya unsa man iyang asawa murag mataan man do na may ikatulong mata. Oh, kaniyang asawa iyang uyab karon murag do na ikatulong mata og kanang gitawag nilag third eye. Og kanang gitawag nilag third eye ha. Okay, makakita magkuan, makakita magkana ang dili ingon nato mga kabayb. So kung sa pagkaunsa ha, sa atong pagbalik, kisa may makarelate ninyo din ha. Kisa man to'y mga kabayb sa ato din ha, nga makaingon mo sa inyong kagalingon. Uy, susama mami kasi natian, mama o mami anak, kaya ako makakita masag ko. Okay, kana ang mura mag ako, naam ko'y third eye, kaya gano'n man. O, sa kadaghan na mo, diris balay, ako ragi makakita, pero may sa hugasan. Ana siya. Mura man kog na third eye. Oy, mura man kog na third eye. Pila gyud mi kabuok paskang daghana na mo diris balay, pero ako ra gyud makakita sa hugasan permi. Mo na nanhala. Makarelate mo ini karon taud daon mga kabayan sa tong pagbalik ang atong oras. 4 minutos hindi pa mag-alas 2 sa gahapon ni ning atong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu ni Dota Tukara. Dibat ikaw by Jesus Saragosa mga kabayan. Balik ta karon taud daon kaagi ni Anton. Mo na ni. 93.1 FM Radio Cebu. Pagka-vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes, aninang aniana ang mga nagunang balita garong adlaw. CIDG o NBI nagrunda sa balay sa tiyo ni Senador Ruben Padilla sa Angeles City.

0: Ang inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
1: Mo-on na ni.

0: At oras mga kabibes, alas dos, jes na sa kahaponon. Ay, kumusta ang tanan at mga kabibes garon? Adlaw nga Miyerkules, sa pag-usap mga kabibes, adlaw nga Miyerkules o Pizza 27 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Mga kabibes, garong adlaw nga Miyerkules, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang ato pag-asawaan. Nining ato nga programang Request 931. Din sukad sa alauna sa kahaponon, nga rin na sa alas 4. Live na po na itaha sa mga nagdanaw karon sa tuwa, sa mga nagpaminaw sa itong mga radio. Live na takaroon sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Din pwede mo nga mulantaw dito ha, mga kabibes. Pwede mo nga mo bisita sa ito ang FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Malihog lang po tag-follow, like o share sa ito ang live karong hapon. Ano yan sa mga nagtanaw karon sa ito ang live o sa mga kabibes? On-air yun sa itong mga radio. 93.1 dial sa atong mga radio. Alright, no? Sige, unia, karong hapon na mga kabibes, atong paghahatagan o pagtagad, maukining istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining atong sinder nga usa ka lalaki nga taga Cebu City, mga kabibes, maukining sikuan, kana ang Anton, usa ka 26 anyos, batanon pa din eh. Apan sa dili pa sa mga ganahan nga mo answer karon sa tuang tigmo, pwede pa pun mo samtang maminaw mo sa tuang drama, kaya ito may paghahimuan o duwa sa kahanginan, ang iyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Pwede saan mo maghunaon na din ako sa itubag sa ito ang tigmo garon dunay diin dunay pahalipay nga 100 ka pesos o dunay pwedeng i-load, pwedeng i-gcash, no? Ang atong tigmo karong hapon na mga kabibes, anak ko sa tubig, apan kung ibalik ko sa tubig, mamatay ko, unsa man ko. Ala sige, mo na siya ha, tubagan ninyo samtang maminaw mo sa drama, maminaw mo sa kaagi ni kani ang Anton, pwede mo maghunahon na sa din na mag-analisar. Sa to antig mo din 100 pesos ang pahalipay. Anak ko sa tubig, apan kung ibalik ko sa tubig, mamatay ko, unsa man ko. Mo na siya. Tubaga i-text din ni mga kabibes ha, 100 ka pesos ang atong numero. Sa mga namati sa itong mga radyo nga pwede na to nga i-text is 0995-472-0802. O niya sa atong FB page usab, pwede usab ninyo i-comment din na sa ubos ang inyuhang mga answer, inyuhang tubag sa ito ang tigmo. Okay? O niya, Miss Eva, andam na ka sa ito ang sender nga si Anton?
1: Yes!
0: Okay, aniya ang istorya sa kinabuhi, kaagi sa gugma sa ito ang sender nga si Anton, mga kabibes.

mga ka-vibes, ug maayong hapon. Ako di ay si Anton, 26 anyos ug taga Cebu City. Manghinaot ko mga ka-vibes nga inyuhang matagan og pagtagad kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ingon ani manggod mga ka-vibes, na ako'y uyab sa una nga makaingon ko grabe gyud amo ka in love sa usag-usa. Halos kada adlaw mi magkuyog, video call, hangtod nga makatulog na lang mi. Murag di gyud mi magbuwag mga ka-vibes, nakaingon gyud ko ana. Pero nikalit lang siya og nausab, kalit lang siya kausab mga ka-vibes diin. Kanabitang makaingon ka nga, hilom mo na kaayo. O niya, gawas ba diyan na nilayo siya mga ka-vibes? Mura ba o ganang distansya na ako? Mura ba o ganang perme nga murag naaygi hunahuna perme nga dili niya ma-share na ako mga ka-vibes? O sa kagabi ni ana, nagkuyog mi sa iyahang boarding house. Mga alas 12 na to sa kagabion. Nikalit lang siya og tanaw sa bintana. Onya niingon. Naana siya mga ka-vibes nga nakita na po nako siya. Nanapod siya, nakita na po nako. Og mao to nga murag kog nakugang. Nakurat ko mga ka-vibes kay alas 12 gud sa kagabion. Mao to nga nagpangutan ako og kinsa man na nangutan ako niya. Og mao to nga nihilom ra siya. Wa gani ko niya tubaga bisag usa na lang ka mga pulong. Wa gid siya timik, nahilom ra. Sukad ato mga ka-vibes, magsige na siyang bangon kada kadlawon. Inigbangon niya, magtan-aw ra siya sa gawas. Usahay murag naay ka istorya, bisan kamerang duhas kwarto. Abi na kog stress lang mga ka-vibes. Abi na kog basin siguro na stress ning ako ang uyab. O to nga ako lang pong ipasagdan. Pero usa ka gabi ini ana, nakamata ko nga wala siya sa kuang tupad. Nakamata ko nga paglingi na ko sa kuang tupad, wala naman din na. Auto kong gilantaw. Nakita na ko siya nga nagtindog sa may pultahan. Og nagtanaw sa kingit-ngit mga ka-vibes. O niya, kalit siyang niingon og kung sundoon ko nimo, di na ko kabalik niya. Maunay iyang ipamuong mga ka-vibes samtang naglantaw sa kangit-ngit nga nagbarog sa may pultahan. Og dito mura ko og ikulbaan og maayo. Og sobra kahadlok mga ka-vibes kay kasamay ni makulbaan na ng kadlaong dako. Pagtanaw na ko sa samin, dapit sa pultahan mga ka-vibes, dili na siyara ang usa. Kung dili ra siya usa, dili ra kay siyara usa ang nagbarog. Kung dili, duhan na sila mga ka-vibes nga pareho og dagway sa kuang uyab. Mga DJ, unsa may buhato na ko ani? Normal ra ba ni nga stress o kinahanglan na gyud ni namo nga ipa-check up? Unsa may inyong masulti? Unsa may mahatag ninyo nga advice ni ini? Palihog daw ko mga ka-vibes, palihog daw ko be, tabagi daw ko ninyo. Kini na lang ang inyong suki nga tigpamanawan, Anton. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Dai, dai Krising.
1: Ha?
0: Kesemdengan ni mo.
1: Kenapa si Krising?
0: Ikaw, kesemdengan ni mo dai. Anton mangko ikaw umkay pangan Krising lang gerkan ni.
1: Sige kana na lang.
0: Bitaw dai Krising oi kana ang malipayon kay kita tong duha kagugma nga bisan pa man og usahay, usahay ra ta mag-uban kay naglahi man tag boarding house apan og wa gani og naa gani ko sa ko boarding house mao gyapon magsige gyapon tag kuan ana video call ba?
1: Oh, mao gani nag video call man ta karon.
0: Ah, video call man din no. Bitaw kana ang sige kita kanang amo na malipayon ra kay ko sa tong relasyon ba kay kuan okay ra pug kay ka, buotan kay ka, hilumon kay ka, kana bitaw ang murag pong panila dili makabasag pinggan ana ba, di makabasag pinggan bitaw.
1: Diha bitaw kana in love na ko Antoy.
0: Bitaw, pero usahay bitaw day no, kana ang day Krising, makaingon ko ba nga kana ang basin ikaw na gyud siguro ang kanang gitawag og dawan. Ikaw na gyud siguro ang para sa kuha ba?
1: Oo. Napod kay mga ingon ana.
0: Na, uy, siyempre. Muna, malipayon kay ko sa tuag doha kagugma day Krising. Malipayon kay ko nga. Malipayon kay ko nga. Kita mo ay nagkahinigugma ay. Muna.
1: Ako po dong, Anton.
0: Salamat kay day Krising. Niya, manghinaot ko nga. Ikaw na gyud. Manghinaot ko ba nga ikaw na gyud ang babae nga akong madasa at tubangan sa altar sa kaminyoon.
1: Oh, kanang og dili ka mapulan.
0: Di oi nga nugod ang taon.
1: Oh, pareha ani kanang dugi kita mahuman og video call hantud makadlaw na lang hantud makatug na lang ka.
0: Mao na akong ganahan noon. Ingon ana mo ni pagasa mo ni mo ni kana ang pasabot ana nga ingon ana ta ka sweet. Ingon ana ti ka kapinangga day Krising.
1: Mao ba di ay?
0: Sige lang, sunod adlaw mo ana man ko sa boarding house ni mo. Okay, naaman ko yung day off lang ko. Anak man ko sa boarding house. Anak man ko matog.
1: Ah, sige.
0: Maglabing-labing. Unya, tag maayo, ha?
1: Okay, maayo hinoon. Kay muanhi ka.
0: Sige dahi, unya, matog na tayo, Krising.
1: Oh, sige. Kay kadlaw na po. Na
0: magabi,
1: oo.
0: Sige. Okay, look at kay ko. Oh, sige.
1: Dali, ara po nakatog.
0: Og mauto mga kabibes nga paspasar gyud kay ko nakatog sa dali kay ko nakahinanok. Ingon ana gid mi ka sweet sa ko ang uyab nga si Krising. Nana ay murag magkaingon ko ba nga ingon ana gid namo kapinangga ang usag-usa kay ultimo nga bisag mag-uban mi usahay at tukos boarding house ni apan. Og wa gani ko magsige gyud mi video call hantud magatog na lang. Og unya sa ko nagikaingon nga mobisita ko niya ngadto sa ko day off. At doon ko matog siyang boarding house, nahibuong ko nga medyo na may nausab niya. Ang iyang pagkahilumon, mas ni grabe man iyang pagkahilumon. O niya, mura ba nung kanang naig huna-huna perme? Murag naig isigig huna-huna mga kabahibs nga dili niya masulti din na ako. O gunya, ingunaan niya ang mga panghitabo mga kabahibs. Managtagaon day Krising, busog ka? Busog ra ka?
1: Nabusog man.
0: Yun na pa ba? Murag, na ako'y namatikda ni mo ba, day Krising? Nung murag goan man ka, murag magmatamlay kay ka, murag wag kay gana, o kanang murag, murag wag kay tingog-tingog na ko gani, sa may blima ni mo, sa may, na kay problema nga, wali mo masulti na ko, na kay gusto nga isulti din na ko, day Krising, sa may gibati ni mo, ha? Ingna ko, aron makahibaw ko kung sa imo hang ipaminaw. Ang sama na ang sumag ka. Oh, di na sa gamutingog. Ang sama ni kong uyab, eh. Na ang sama ni Krising, sige na mura mag sige hinoktok. Ang sama na, Krising, sing, na ang sama ka, sing, eh. Katawa ra ba kagalit din ha sa akin ay kong asawa ano, wabwa ka ni malikoy no? Na ako uyat wabwa ka ni malikoy basig na nanig gilok-dolok do nga wamada wabutang niya mahilom niya mo katawa nga naman ka sumay nga naman sumay problema ni mo
1: ingon ka kay di ko mo tingog niya imo di ko patingogon
0: ano di mo ka mo tingog saan ka amang mao gani nangutana ko ni mo ba na unsa manay ka. Nganong hilumon man kay murag nasubraan ra ka hilumon unsa man ka unsa may problema nimo nga unsa may gesturyo unsa may una kay gustong isulti nako nga imong gitago-tago unsa man
1: wala ra man Anton kanang kapoy lang akong lawas
0: Kapwede mong lawas? Sige, o niya, mo to, mga alas 12 na, nakalit ng sigtanaw sa... sige, tuog na ta. Tuog na ta. Alin na din, Rebe. Mahigda na ta kay, nagsige naman ka dinhag. Sige, magka dinhag, hinoktok, God. Mahigda na lang ta kay, basi sige, kapoy ka sa matrabaho.
1: Kanang, mahigda na kong una.
0: Sige, ari na, higda na dire. Okay, aron nga, makapahuway na ka. Sabi taong ka, nga, muramang nag... Mura mo sa mga kayo, na-stress mo siguro ni kung sobraan naman siguro ni sa trabaho nga ko ang uyab siguro, o baka ni may stress ka ha. Tuog na ko eh. Dali ka kayo katuog eh. Tuog na lang po ko kay hapit na pong alas 11 na gabi eh.

0: yun na ba? Gabi na mag-aasa mo orasa? Asa mo si Krising? Nagsige mag-hinoktok si Krising? Ah, eh, tanawar ba siya sa bitana ay? La. Ano sa Miss Krising na nagsige mag-hinoktok at tubang sa bitana? Yun na ba? Ako tanawang orasan biyon saan mo orasa di ay? Uy! Alas 12 sa gabi. Alas 12 itong gabi pa man. Uni, si Krising, labong kay kalkag kay buhok gatubang sa bintana. Unsam rin na unsam ni kong uyam. Grabe na yun sigurong pag-stress ani niya ba. Turay, nagsigig barog-barog ay. Mura rin bang nagbabay-babay din ha? Oh? Unsam na siya, murag ni salot, ni babay. Naunsam ni kong uyam, gidaman.
1: Ikaw na dito.
0: La.
1: Kanang
0: ayaw na kumbali
1: ka diri.
0: La. Usa ba na? Doon na gabi.
1: Sige,
0: alas 12 na rin sa gabi, ida. Uy, Krising! Unsa man kanina, Sing? Ako uyugon, hindi mo, mura bang natuog na siya. Ako uyugon. Itok muna ko, patiran ako. Krising! Naunsa man kanina?
1: Naalagi ka, Anton.
0: Naunsa man kanina, nagatubang mangkas bintana alas 12 gabi alas 12 pagil sa gabi ina kayo alas 12 untop na kanang, usa maka
1: wala ko kahibaw nganong naabot ko diri.
0: Usa dali bi balik na tag higda bi nung sa magka kuya wan ko ni buda gulbaan ko ni buda ali na diri higda na tag dirig balik sa higda na dirig balik sa kama
1: sige
0: ipag kuya wan ko ni buda unsa man to Krising eh. Laom na rin gabi, ina. Tuwag na lang kong balik, eh. Narayin, higda na siya. Kalainan ni Bihana, eh.

Ako niya mga kabayam sa mauto. Moragi kong nakugang. Pwerte gina kong kuyawa. Pwerte na kong kulbaa kay... Tuliman ka alas 12 gabi eh. Nagsige siya atubang sa bintana mga kabayams. Sige siya lantaw-lantaw dito sa bintana. O niya, nairbay usahay nga magbabay-babay siya sa yung kamot. O niya, mauto nga pagsunod adlaw niya na kay lagi. Murag kong nakuan ba, nakuratan. Ako siyang giubanan o katog. Murag, ato na lang ko dito magtulganan sa iyahang boarding house kay... Mura naman kong nabalaka kay basig. Nakaingon ko sa kong kagalingon. Basig stress niya ba? Basig nasobraan sa trabaho. Waba kanina overpatig akong asawa, akong uyab. O gunya, pagsunod adlaw ni ana, maugihapon. Buong ko nga pag-abot sa tungang kadlaon, kalit lagbangon. O ginani ang istorya mga kabayibs.

0: Dai Krising, mag-istorya ko ta. Unsa man kana ang unsa may paminaw nimo sa mong lawas? Unsa man kana ang naglain nimong nakay paminaw lain kay murag paniid ang kunimo no murag og murag na stress siguro kasi mo trabaho kay murag kapoy guro kay ga kay di ka usahay di ka kabatngon nga ni bango na ka. Murag murag ka gidaman ba masikag lakaw atong aging adlaw ato bang kas bintana. Unya muna akong nahibol nga nimo kay usahay hilumon kay ka. Murag wana ka sa imong murag wana kay gana ba unsa man kay unsa may paminaw nimo unsa man mo pa-check up ta unsa may imong hang unsa may ako matabang nimo dagay Krising.
1: Wala di ka makakita.
0: Unsa man may makita na ko
1: kanang naasa pultahan
0: unsa may makakita oi ikaw ba kulbaan dar ba ko diri ha unsa man ang sumay buot ba sa buot ni mo eh? Kaya ba, ikaw no, huwag dili mag-ibi, huwag dili mag-gabiing dako, dili ka magsigig inana. Ha? Sa buong orasa ron, alas 11 na, padung na po alas 12. May pagmatuog na lang ta. Alin na lang, higda na lang din ikaw. Sa mo nang, sige ni mo, sumay, tanaw na ko na esportahan nga, may tao din ha.
1: Oh sige, kanang matuog na lang kong una ha.
0: Sige, katuog na kay, limbawat ko balhibo ni mo na, kay, dayong kag atubang ng portahan. Sige na, tuog na lang dari ikaw. Okay, aron makapahuway na ka. Daray, tuog na siya ay. Hinanok na. Tuog na lang sa gubi. Kalit man kuyawa na po guda. Kay, ingo na po siya, wabak ko na ko makakita ng nasportahan. So may naadi nasportahan nga, wa man in taon. Kanaraman ng kalendaryo raman na. Mga kalendaryo raman na din ako. Uy, pizza 3C, mandairon di ay. Dako kay pizza kalendaryo, pizza 13, Bernes pag yun. Alala siya eh, matuog na ko eh. Yan ako magdaghag una-una eh. Yuda pa. Wala mas krising sa kong dool. Uwa man din sa kong dapad. Asar mo ito ba yan ha? Tuon ako bilili o nagod rin eh.
1: Nili lang ko muubay ni mo. Kaya mo kong kuhaon. Hindi na ko makabalik niya.
0: Unsa man na?
1: Ayaw lang kong dadaan. Aari lang ko diri. Magpabilin na ko diri niya.
0: Murag na, sige ka istorya. Nag-atubang sa pultahan.
1: Anong sige na.
0: Ngit-ngit kayo nga palibot.
1: Piyain ako diri.
0: Nag-atubang sa kangit-ngit.
1: Ayaw unya. Kong dal ha.
0: Nag-sige og istorya.
1: Ayaw kong kuhaan niya.
0: Unsa man na yung gipang yaw-yaw.
1: Tili ko mo uban ni mo.
0: Tili mo uban? Unsa man eh. Unsa man yung itabua.
1: Dili lang gipo.
0: Kuya, wala ba ko na?
1: Ayaw kong pusa.
0: Unsa obli na ko ron?
1: Dili na ko siya biyaan.
0: Tuo na gumi. Tura, nagsige yaw-yaw eh. Krising! Krising! Ay, nausa man ka. Gatubang ko sa amin. Tubang ko sa purtahan nga na eh. Ang...
1: Ayaw, dili lang ikumuban ni mo. Ayaw kumpugsa. Di kumuban ni mo.
0: Kinsa man ha? Kinsa man na yung...
1: Di kumuban.
0: Duha ka buok. Duha ka buok yung dagway. Sabtang nagtanaw ko sa amin. Duha ka buok ang...
1: Sige na.
0: Duha sila ka buok.
1: Adiro ko niya.
0: Kinsa man ha?
1: Ayaw na kong dala pa.
0: Kinsa man ka na kong sanga. Duha naman sila. Mupiyong ko, babe. Mupiyong ko. Akong bukong nagbalay kong mata. Basig na limungawan lang ko. Kaya nakabata ko. Basig na limungawan lang ko. Maog yapon. Duha yapon sila. Pero si Chris yung grausang nagbarog sa may portahan. Patiran ko ni babe. Sa araw din ni malagpot. Hindi ha. Lagpot ka lagi. Uy, Krising. Ano man ka? Ali dribe?
1: Namatid lagi ka.
0: May napatiran, kinuha mo ka buok. Kinsa man to imong kauban, Krising. Kinsa man to imong gilil, ideas gawas. Kinsa may imong kaistorya din ha nga. Nagatubang man ka sa amin. Niya, nakita raman ako nga duha mo ka buok. Mauto nga gipatira na ko imong tangkogo aron nga malagpot ka. Alin na diri ko? Alin na diri?
1: Taas ako ni Bukti.
0: Di taekwondo man ko. Ali na dere, kuya uwan na ko ni muda.
1: Matuog na ko.
0: Sige na.
1: Kapoy na kaayo.
0: Ungo mo siguro ni Bayhana. Kung uya mo, ungo mo siguro ni. Sige, katuog na din abe. Kuya uwan ko ni muda. Gulbaan ko ni muda. Sa paitaan ng tabuwa.

Mga ka-vibes, pero tingin akong kulba. Wa ako kasabot sa kong gibate na tutungura bang imbis di man ta kumutuo. Di kita kumutuo. Wa akong ingon na tumpong nga huwag yung kumutuo anang ingon ana ba kanang mura o magkakitag lain pero lain tao pero katong higayo na. Pero tingin pamarog sa kong balhibo. Tanang balhibo na barogin mga ka-vibes. Liman ka nga duha sila kabuok sa kuang uyab nga naasa sa amin. Mga ka-vibes, tambagi daw ko ninyo unsa may angay na kong buhaton. Unsa may buhaton ako ani karon. Normal pa ba ni mga ka-vibes? Normal pa ba ni ako ang makita o sa kuang uyab? Or bunga lang ni sa bunga lang baka ni sa iyang pagka-stress? Unsa man, tambagi ko no ko ninyo. Kinahanglan na bagyod ko nga o kinahanglan na bagyod mi nga magpa-check up ini. Asa man pud mi magpa-check up mga ka-vibes nga maulian in taon ni ang mo ang gipaminaw. Maulian makanang man balik mi sa normal kay gikuyawa na gyud ko. Gikulbaan na gyud ko aning among sitwasyon mga ka-vibes. Palihog na kog advice ninyo. Palihog na kog tambag ninyo be. Kini na lang ang inyong suki nga tigpaminawan ining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Anton.

0: Ito oras, sa mga kabayam, sila sa 2.30 i-quadro na. Na initawag mo sa iba, ito pada yun nun.
1: Hello?
0: Okay, hi, kinsa ni? Hi.
1: Hello, bud.
2: Hello.
1: Wala, wala mo signal.
0: Ah, magwawaday ko signal, dili kay mo ha. Kinsa man ni?
1: Good afternoon, si Dave ni, from
0: Talisay. Ah, okay, unya, kumusta man ka, Dave?
1: Okay lang.
0: Okay lang, unya, unsa may imong masulti sa tuang sender karon?
1: Wala na ba ko, sir, na ako higi, na ako sa layo, ma.
0: Ah, may noon, kawagas doon.
1: Utong na-open niya, mugrit lang unta ko.
0: Ah, mao ba? Ah, sige daw, minaw na minay mo grit.
1: Oh, mugrit ko ni Rosalyn nga taga Bohol.
0: Mm-hmm.
1: Yan naman siya mo patimaw na ko eh.
0: Ah, pangutan alang.
1: Kaya mo greet ko o ka namino ka labangon.
0: Hmm.
1: Kaya mo lang na, sir, mayong hapon.
0: Okay, salamat.
2: Okay, mayong hapon.
0: Okay, sige. Si iwan din siya namino mo si iba, ni mo greet lang siya.
2: Okay.
0: May kayo nakibawa po siya, no? Nga na inag-on-air garon.
2: Oo.
0: Manang kamausan din si Manayming. Kaya na, aray pa lang siya manawag sa Adlong Domingo Uta.
2: Oo.
0: O Adlong Sabado. Kay
2: wajay mo tumag.
0: Ang mutawag katong 4 alas. Okay, hello. May hapon. Kabayb Zalmer.
3: May hapon. Ligyari
2: ko ang buo. Hi. Hi, Kabayb Zalmer.
0: Okay, sige. Unya, unsa may imong mahatag advice, Kabayb Zalmer.
3: Ligyari ko ang buo. Kung advice na niya, pero muli ginayong ligyari ko ang buo si ibang matagtao sa inlain maging nagpagtuo. Pero ako nga dungog karon na kinangulan siya o ka ng pare.
2: Oo.
3: Ako siya ng pare.
2: Mm-mm.
3: Para ilan ang istorya sa pare, para kanang matabangan sila sa pare, baka ang daot ang ilimin ko, dili baka doon sa maong babae. Ngayon, hindi ko mo.
0: Ikaw ka, Vibes Almer, wa baka kulbaes drama gani ha?
3: Aw, kanang hindi ko kulbaan ni ko mambo, kaya di mo ko kita gungo.
0: Ah, mabuday.
2: Grabe kay kag mas, grabe kay kag pangutan no.
0: Di mas pabor si Almer kay di mo sa kita.
2: Maog yun.
3: Ako.
0: Pero
3: ako,
0: ko, ano?
3: Ko, pero may ulo na ako.
2: Grabe.
0: Pero mama Almer ko ano, siya may nag siya mo ko ansan. Oh. Almer ko ano kanang nami ingon bitaw inana. Kanang ingon ani pabor din si Almer.
2: Pero kung magparamdam siguro ka ng hikapon.
0: Oh, ka o, ni Moana siya nga ng hikap. Ang chicks may ng hikap. Huwag niya po yung mahimong ungo.
2: Kaya ang bug na.
3: Moana. Nakapangutan ako, ligyari ko mambo.
0: O, oh, ano may pangutanan ni mo? Ang tanong.
3: Nakapangutan ako kung nga ba kayo butang na later dice?
0: Mao na, muna, murag wag yun siguro. Wag yun siguro mas iba kay...
2: Wala yun. Kaya
0: di ba... Makaana mang ungo, sus paita po ni Tawana atong hadlo, kundi yung mahadlo kay wala kita.
2: Oo, niya. Lain si Kayo nga, ang diri niya buta, o niya ang third ay anak mo na sa may agtang.
0: Oh, di yun.
2: Mauna makakita.
0: Oh, tinoon, wag yun. Mauna yung kuhan, lisod yun na pangutan na ha.
2: Kaya na gani.
0: Nabay third, nabay...
2: Third eye ang buta.
0: Bitaw, no? Yeah. Sakto bitaw na pangutan na hapon.
2: Oo.
0: Oh. Mabina, kay... Moana, bigyan sila, aboy, abli na imong third eye.
2: Oh, so sila ang mas gifted.
0: Oh, abli na sila, kaya di sila kakuan.
3: Mayan, mangutan ako sa mga buta ka kita, bagay
0: kanto. O niya, Almer, kaning mga buta nga mutuog engkanto? Gana ang makaingon siguro ta nga, oy, gano mutuog mamo, di mamo kakitag engkanto. Ana, makaana ta.
3: Basi ka nga, sa ilahan ng kuan po, bigyan ko mamukha ng ilahan. Una-una ba? Sa
0: una-una.
3: Una-una nga sila. Bitaw ka imagination nila ba?
0: Oo, oh, imagination na lang, no? Kay, tinoon bitaw. Oh. Di man yung pagkuhan, pero mo, lagi na. Di man good kakita po taon, no? Okay,
3: oh, sige. Oh, na sa istorya sa kanang mga katigulangan ba?
0: Oh, murag maanhan na lang po din mo. Masood na lang po sa mong una-una. Ngayon, una-una siguro. Sistema, ha?
3: Oo, oh, ina-una.
0: Oo, oh, okay. Sige, unia, unsa may imong mga istorya gani? Padayon na ito imong tambag, Vibes Almer? Yeah.
3: Kanang pwede sila mo dulo pare ilijer ko mambo niya kung kasi sila ikuan po sa ako mo to mangay ko kanang mananambal ilijer ko mambo kanang mga Ameriko ina na ba mo to mangay ko na kanang may time nga
0: kanang gitawag nila ako, albularyo
3: kaya mo ko mo dool niya na ayaw man ko
0: albularyo ingon na
3: itindi na po nas pagtuo kay ako katong nasugeng nas dili na sakit ko kanang nag-dirol ra po ko albularyo niya ni naulian man ko
0: naulian ra okay.
3: So, depende na po na sa pagtuo si Gustavo, pero sa mutuo lang, pero kung mutuo git sila ng mga albularyo, pwede sila mutuo nga doon para kanang basing mataga na nagsulbad ang ilang problema ba nga.
0: O kanang buhatan lang habak.
3: Oh, pwede gina na habak gina na. Mm. Kung mga tagaano ka ng panagang gichiri ko mong bubang dili na makaduaw ni ang daw sang elemento.
0: Mm. Okay.
3: Pwede pong tagaaglan na kaya para mabukal mo na gichiri ko mong bubang may uho nga napain.
0: O, oh, dili lang katong lanas, wakwa katong mo ingon ay pahid lang or makalupad.
3: Tumudo lang sila kanang mga kanang meriko kay.
0: Okay.
3: Wata kay bang kung ano isulupad mo ito.
0: Okay. Oy, napawang man. Sige, balik lang tawag Armer kay napawang man imuhang kuan. Sige, unya sa tong ibi.

0: Follow Mar. Thank you, okay, mga sige. DJ.
1: Okay, nani. Hello, maying hapon.
2: Ay, maying hapon.
1: Mabani, daan pa ko.
0: Yes.
1: Ikaw, may kumusta?
0: Oo.
2: Nakasakop na dyan ko sa inyong pagbalin sa oras.
1: Ganong karon pa na ikaw nakasakop? Diyan ka ba, Alex?
2: Ah, di,
0: dalang
2: kuwa ko
0: na,
2: pero
0: ang
2: nakadaot lang,
1: ganang napalagi o kagukurong
2: adlaw,
1: ah. Ah, maudi, ay. Og Merkulis, duwa o na, diri, di, o pa na Merkulis, di, ay.
0: Oo, laag, diri.
1: Lupig ang Almer, si Almer na. Oo, si Almer, sige na nag-ari si Almer.
2: Mamaligay, kasi magkala ko, kaya wala ko yung makagayad ito.
1: Oo, maupo na, ay. Oo, sige.
2: Makalugar, wala ko yung
1: gayad. Oo, karon kay di off, di ka karon.
2: Oo, di ako kung karon tayo, pero naplano ko, musuhalit ako doon, pero ang... Ang ako lang guide, may problema. Wala mo
1: aliyan. Wala mo aliyan. Way tour guide ay ka. Mauna.
0: Kani po si Alex, di ni siya makakita ang ungo.
1: Di po siguro. Again, kabayam si Alex, asa may...
2: Ang nawag mo ko di ako, ni Sir Aikans, mga... Nungutan ako na... Magabi,
0: mamina
2: ko yung kanang sa magabi, baka nang
0: replay.
1: Na may replay. Oh, na may replay.
2: Oh, replay ba?
1: Oh. Mm. O niya, nag-istorya mong si Redcast?
2: Oh, nag-istorya mi.
1: Oh, so may pong... Oh, may pong niya, alas 4 na kuno. Okay, sige. Oh,
2: alas 4 na makuha niyong programa ko, Mohman.
1: Hmm. Oh, okay na.
2: Alas 2 niya.
1: Okay, nakaroon, nakasakop na magiga. Ang sumay imong masulti sa toang ang sumay ma-advise nimo sa toang sender karong hapon na?
2: Ang kana ano kay butang na sila ngunong nakakita o naduha doon na duha?
1: Oh, duha na kuno kabuok iyang uyab, ana?
2: Oo. Kanang unsa na di ni kana sa mula pagkabutahan niya kanang
1: dili siya
0: vibes
1: Alex. Kabayb sa Alex, dili siya buta oy, dili siya buta. Katong ka Almer binuang natong Almer. Dili siya buta katong. Dili siya buta.
2: Ang kaniya kanang ina na naabi na siya yahang kanang murag tugi sa iyang imagination sa ulan niya ba. Yang nauna bitong ma kanang iyang kitanaw. Duha.
1: Diba ka ni si Libat?
2: Ang buwan na sana ka kayo. Usap ito, di ba di Libat?
1: Oh, kay, maubay nag-ingon nila, basta Libat ko no, kuan daw, duha daw pananaw. Ang buti, naod ba kayo, umsa ta ka-try?
0: Mura po, suway ko. Kanang anak-anak ka ba? Di man ito maklaro, no?
1: Oh.
2: Sa ato pa, kung
1: panalita ka niya, hindi na siya libat. Kung ano na siya? Magkuhan na siya ka ana?
2: Oo, mapahiling na siya niya.
1: Pabindita.
2: Usa sana. Usa sana. Pero, sila lang ang iyang utok, ipacheck up sa iyang unahulay.
1: Oo, tinuod siya, dibasin. Oh, kinabi ingon ana ano ang doktor ani Miss Eva di ba mutuog ingon ana.
0: Yes.
1: Madam sila ay kuan man ni.
0: Moingon na nga na ay diferensya.
1: Nervous man ni. Oh, nervous or baka kanang inana kanang stress. Oh, ingon ana.
2: Stress or depressed ba? Depression na mo na padula depressed ba?
1: Oh, kana. Oh.
2: Oh, ana siguro ba? Nga mo na padula ba? Kuyaw na ning nanay nga. Pananaw niya duha ni pananaw niya sa iyong uyak. Kuan? Ah, wala din na maayo. Di
1: Jerry kong mambong. O, di na yun eh.
2: Mapachikap na siya niya. Mapahiling na siya. Kanang mga counseling ba?
1: Pakuan na lang yun siya. Pa-blessing na lang siya. Kanang mabirni santo. Kung yung siya na yung blessing okay. Krukay.
0: Wala, grabe.
2: Kanang kuyo na lang Jerry kong mambong. Kanang murag. Anayahang duwain pa na. Murag kuyo na lang siya niya pag makanipiyo siya kay kay papala gila mo nga uwan siya talo ko nagbalik o duham yapon
1: o duhag yapon
2: hindi
1: mo na o tinood yun
2: sa ato pa
0: o
2: naanag niya hang
1: o naanag yun eh murag kinahang na nagin siya kuan yun o maulagi na doon lang yun siya siguro o pari baka ha
0: o katong sikat nga pari katong ba katong si Father Darwin
1: okay, kuan man to si Padre Darwin, makamao man to mo.
0: Naman sa to sa Bohol, di ba?
1: Na sa Bohol man to. Kamao man to si Padre Darwin mo, kuan og mga dili ingon nato ba? Kanang mapapahawa og mga dili maayong espiritu ana.
0: Okay.
2: Mga exercising, mga exercising,

0: Exorcism. Exorcism.
1: Doon yun, doon yung mga pari doon nga. Ya, kung hindi doon pari ko, ano, mag-check up na ka na yung mga, ano, ganang anong, naduhan na pananaw natin yung mga uyab natin nga. May mga ka nga, nga, ganang yung umo na yung uyab. Doon, hindi mo kayo ko
0: yung
1: uyab. Hindi mo kayo ko yung uyab ito, lider ko mabunga.
0: Ayo di kumpul yuk, bukan? Giau-giau masuk? Oh, giau-giau lagi. Ini tahu, saat katong istriahan ya. Wah, baka...
1: Satu lagi, giau-giau.
0: Ang uban ba? Oh, naa lagi. Kuno, ang uban na namis iba, mo anak sila, uy, naa manay abyan. Oh, kabantay ka na sa mga katigulangan. Katigulangan, mo anak sila, uy, imong anak ba, naa manay abyan? Naa may mukoyo, naa may mukoyo-koyo ganin niya.
2: Yes, ang uban nga ni kuno kay bitin.
0: Oh, naa sila nga. Oh, niya. Kuan reba kay kuaon reba ni siya kuaon ibutang sa labs dakit.
1: Oh, kay
0: mo ni sila nga ang lawas patay pero ang tinuod buhi day labs dakit.
1: Oh, mo na siya murag abyan ba?
0: Oh, abyan ko na. Oh. Okay.
1: Sa pagkatao ba nanay nanay abay daan ba?
0: Mhm.
1: Oh, yeah, mauro to ako din yung
2: okay. Okay, Sir Alex. Oo,
1: siya, parang ka ng mga counseling ito niya. Ng mga doktor ba, na pa-check up siya, unsa nga nula yung una-una, nga nula nga, nakakita mo siya, huwag ka ng natawa yung uyap, ala, naluwa ko ng kalaon niya.
0: Okay.
1: Oh, mauro ako yung katapang niya, niya. Salamat
0: ako kay nakatawag
1: niya
0: yung taong
1: ko
0: na
1: kay
2: ginigaw
1: naman
2: yung kuninyo
1: diya
2: ay
0: nga.
2: Salamat
0: sa kaingang Sir
2: Alex.
0: Salamat sa kaingang ginigaw sa kanamo kabayb sa Alex.
2: Kami po ginigaw po minin niyo.
1: Puntuhon wala ko yung kagaya niya. Sorry niyo po
2: niya.
0: Sorry niya.
1: Adlaw naman yung mga tugram magaroon. Masina ko yung pagkuyog. Makala ko niya po. Sige, mawag niyo ko mambo niya.
0: Okay.
1: Oh, di ko kanang din. Huwag kang maminaw, di ba? Di sa amin, di ba? Kayo monitor. Ano, ay, wala po. Huwag na. Huwag kayo. Huwag ka tayo dito sa tumpa ka.
0: Ay, guys.
1: Oh, salamat po.
2: Thank you.
0: Salamat ka, Mabs Alex.
2: Okay.
1: Kung ako ni Ernesto Itang, nagpaminaw. Pagpaminaw
0: na mo
1: ha, as 2 sa 2, as 4 na
0: yung programa niya karun. Salamat kayo. Okay, salamat. Kabayb sa Alex, hapon.
1: Si Ma'am Lorna, kumusta man? Nakakuan mo?
0: Naway.
2: Wala yun. Nana siya sa gawas.
0: Huwag mo may kontak kasi larga naglaing naso na po. Balin-balhin naman pagpuyo si Ma'am Lorna. Lalahe man siya lugar.
1: Foto-foto China siguro.
2: Okay.
0: Okay, sige, bye.
1: Okay, salamat. May hapon. Bye.
2: Maayong hapon.
0: At ang oras, alas 2:48 na sa itong paborito radio, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, kabay, bis mo na ni Miss Eva.
2: O niya, maayong pagpaminaw di ay ni Tia Juanita Sorban. Diha sa Real and Rile Eatery.
0: Oy, hi, ni Tia Juanita.
2: Yes, ni Ate Chuchay. Unya, niingon siya nga, nalisuan na gyud. Nakakuan na gyud siya, nakapaminaw na gyud siya, nadumduman na.
0: Mas maayo noon.
2: Ang 93.1.
0: Abay na kung nalisuan niyang uyab.
2: Dili, oy, nalisuan na gyud kuno nila sa iyang katabang nga si Hannah Flor o sa iyahang anak. Nasakpan na gyud daw.
0: Ay, sige, napanitawag. Hello, may hampon.
3: Oh, ibalik ko ni Jerry kumabugi. Ako si Pungyosan, na-expire na yun.
0: Expired na yun. Abay na kong ana siya, Ms.
2: Nasudlan.
0: Iba. Nalisuan na yung pangisip ang iyang asawa, iyang uyab.
3: Doon ako ni Jerry kumabugi. Pagnan ko siling muna to.
2: Mauto.
0: Basig ka kita agad din ha.
2: Wala siya gipakita, giparamdam.
0: Paramdam, gana. Sige, kabayab sa Almer, sa may napadae, tiwasa ko no. Napay, larga ha.
3: Ngunit gini yung Jerry kumabugi. Nga, pwede rin na siya mo dole ito ni Jerry Kamambo ka ng kada simana ni Jerry Kamambo mo dole siya ka ng mga albularyo kay para masolba na ilang problema ka ng tinantang po nga ka na makakita delay mo na to.
0: Okay.
3: Kay ka na mga istorya ni Jerry Kamambo basi pas mga katigulangan mga ka albularyo nga kanap-kanap ito nga niyahang inigugma kay Pirming magpakita ang delay mo na to nga nakadungong pagkani siya nga gingnan nga ka ng kuwaon siya. Kung sa pasabot na ni Jerry Kumambo, kung sa istorya pa sa mga kanang albularyo, ika-ibgan sa mga dilingo na to.
0: Okay. Naa din na ingon na ika-ibgan.
2: Mm.
0: May lagwa, guwapa siguro.
3: Natayong pa na ni Jerry Kumambo nga, mientras sayo pa kuha may kuan nga kulita mo tuos mga katigulangan pero kan mo tuos lang yun ta kay sa mga kuan po mientras dili pa uhain tanan ba
0: tinood sir okay kay
3: na may uban ko na jiri ko mambunga ka ng kuhaon bitaw niya pulihan o banisaging
0: maulagi na sakto lagi tong kiingon ako Miss Iva nga pulihan ko o banisaging ibutang ilawam sa asa maibutang ilawam sa kuhainan
3: kanang maformal di cerita kamu tahu
0: ya ilaw mangga
3: ang pure dia kay kanang pure kanang saging dito kanang bani saging
0: mao lagi na dai mao lagi na bani saging lagi ko dili dai ko an dili
3: dai pero pwede ra pod di cerita kamu ko
0: pwede pod lobe puno
3: ang lobe usa pa dilingon ato yang itsano gasin
0: itsa gasin dili puno ang lobe ibutang
2: nga dito ano? Anong saging?
0: Anong saging? Kasi mga man ako kasagaran madonggan. Ah, kana, gikuan man na. Tanawang lungon anay, agis bintana. Mana din sila. Tanawa, agis na bintana, di ba? Bani na saging.
2: Oo. Oh, oh,
0: dili na yung anong kuan man, anong di man punuan slube para bukat.
2: Dili man madaog.
0: Ang singan?
3: Poy ko mus pagampo pwede pwede sa ginoong nila pare kay giningon pa pamay ko mus pagampo ko magampo kita tong labaw makagagaw muay daw tang elemento nga makadool na to
0: mao na tinuod gyud mo na pagsalig gyud mo na siya
2: pagsalig ang lubi
0: ganang kuan ba ganang dos por dos
2: di mal sa gyud
0: sige kay Bob Selmer salamat og may hapon okay bye si
3: Amila po ko pero tambal sa konosya
0: okay sige sumay ang mahatag pa rin
4: hello, may hapon.
0: Okay, sumay imong ma-advise, ma-advise ka vibe si Yamila.
4: Ako lang para nga dili ko mo mag-ampo lang din siya kay. Pero ba kanang umuto siya dupol gang eh. Ba kanang na mo nga dili siya ko mo kung kanang mapulong siya ba kung asa-asa dili ang asawa na. Baka
0: nang
4: mer
0: angkan
4: dukul
0: gang
4: di
0: sini ko mambok
4: kana mo ko sa kaya na sila mo patay sa dak. Mo patay sa dak ini.
0: Okay.
4: Ya
0: kana ang ba na ko kasi di sini ko mambok kana okay sige salamat kayo ka vibes Yamela ha.
4: Sige salamat.
0: Okay. Sa tong FB page Miss Eva.
2: Niingoin si Konsihal Wagas nganong dili man makita ang naong ni DJ Eva.
0: Ah, okay.
2: Oh.
0: Kuha na siya ka na ang kuha na siya, engkanto po na siya. Okay, sige, ari nais daddy ay. Oh, hello, dede.
5: Ah, bayong apon sa DJ Rico Mambolo.
0: Oh, musta,
2: hi.
0: Musta mo ka dede?
2: Oh.
5: Iba.
2: Hello, daddy.
0: Unsa may mong kuadro ni ha? Unsa may klake mo dede?
5: Ay, di aga. Lingkod-lingkod ako. Namihinaw ko ninyo.
2: Ah, maayuhin nun.
0: May kayo minaw di ka.
5: Masumay... Ah, di makapaminaw ninyo yun. Di ka pagbalihin ninyo.
2: O niya, nga nung di makaminawan?
5: Minaw ako at maminaw mag yuko.
0: Huwag mo kayo tingog-tingog lige.
5: Ay, gabi eh ganin. Itawag ako gabi eh. Pero wala ganin. Wala naman ako kaabok.
0: Aw, di ay. Sige lang.
5: Sige lang.
0: Dadi, sumay mong masulti, dadi. Ito ang sender ka rin.
5: Baka na ako, DJ. Gata, mura man siya, og. Baka kita ko na siya, og. Baka mo kiyang huyap. Kaya magyaw-yaw ko na, ngadili ko na siya mo uban. At yun po na, sayang ko na huna. Pero ang ako ay katambang, kaya nga una yun, magpahiling siya, doktor. Pahiling siya doktor, kay basi naman lang sinuunog doon lagi siya diferensya.
0: Okay.
5: Okay, katwa. Inigwala lagi siya diferensya sa doktor. Tanga ka na mga impacto.
0: Impacto?
2: Impacto.
5: Akong bahay, matatapama kong jutay, hindi bang yung kumutuwa na?
0: Oo.
5: Hindi bang kumutuwa na ngayon tanga, anay, impacto? Kumutuwa na. Ah, depende po ano kung pagtuo.
0: Depende siya na, oo.
5: Depende sa pagtuo, kahit ka ng uban, may nga mga antutang albularyo. Okay, magpa, ikuwan ka dito, kung sa ikuwan na to dito, ikuwan ba tayo yung pakto?
0: Okay.
5: Na ay, at pa, ikuwan, base, kayo gila pa. Nakatikita nga na to na nikuha. Pero, sa kanyang tugon o pagkakaroon, nako na kayo kalahian.
0: Okay.
5: Kaya katigulangan sa kanyang tugon panahon, matuho tugon. Kaya kita karon kay bagong tubo naman ta, mura gahi naman ta mo to, kanang niya tagnay abat.
2: Abat?
5: O may ano ko na mga mga bata gani nga, uy ilong mo niya kay unay abat o. O niya di iman taga kita kung taong kita ka ng abat, mura wala ko man yun.
0: Mausa na,
5: pero ang importante na magpahilay siya ang doktor. Kahit ka na yung ingon nga mo ato silang tanaw siya dito sa amin, maduha man.
0: Hmm. Okay.
5: Kung hindi maduha nga ato to, yung sampo ko, si Magsima na dito, siya na ay sa amin. Tanaw niya sa amin, tanaw niya sa doha na magkabok niya kukuya.
0: Oo, oh, mauna.
2: Ipatiran siya ng kubo.
0: Ah, mao sa dayna no kay oh, basig na lipat lang siya.
2: Di patiran sa tangkugo pag yun. Bitaw no. Ano ka to?
0: Ah, ano gani?
5: Tingkoy
0: pag yun, tingkoy pag yun. Tingkoy pag
5: yun. Patin mo lang
0: ang sikman. Likado ba kaya pat?
5: Kaya yun lagi mo siya kung anong namatid ka. Kaya yan yung patiran eh. Hindi amang anino rin ang kwento.
0: Lugpad ang ungo, lugpad ang ungo.
5: Kaya ang ungo na din, hindi ko mutuhan ang ungo.
0: Oo, hindi kita siyang tuhan ang siba.
5: Doktor ang
0: ungo. Okay. Sige.
5: Pagpahinig o doktor.
2: Mm-hmm.
5: Bon, kung sa'y pahinig sa doktor, amo kita yung sundon.
0: Okay.
5: Kapag wala sa'y pahinig sa doktor, o butuhon yung best panahon,
2: mm-hmm.
5: O, doon lang ka, o pare.
2: Mm-hmm.
0: Okay. O, butuhon
5: ka yung pare. Dayon, imo na ikonsulta nito sa pare, nga padre, kung sa mga tao ni padre nga, makakita ama ko padre o giniini padre akong kuya padre hindi po sa maduhaman.
0: Oh, maduhaman.
5: Ako pwerte pa kaya kaya kita niya ako subayon kaya hindi sa sayo mo ilam na duha.
0: Okay, sige, salamat kay Kabibs Dade, ha? Okay.
2: Okay,
0: salamat. Ugmay hapon, Kabibs Dade.
2: Thank you, Sir Daddy.
0: Okay, bye.
2: Bye.
0: Atong FB page, Miss
2: Iba. Okay, dali sa atong FB page. Niingon si Dars Jason at Kabibs Inday Eva o DJ Rico Mambo. Maayong hapon, pa-shoutout di Aikos mga ever good boys hubay liluan na ni Gaw Joseph o paring Kevin.
0: Mm.
2: O niya, si Ma'am Miss Yel Palomar.
0: Mm.
2: Hi mga ka-vibes, ang akong matambag ana ni Ja, dapat iya usan ang paundangon sa iyang trabaho o niya ipa-check up niya.
0: Okay.
2: Aron mawala ilahang stress. Need na sila og need na siya og pahuway. Kay dili na sayon iyang gidala-dala karon.
0: Oo. Okay, sige Maura.
2: Yes.
0: Sige, sa itong pagbalik karon taon mga ka-vibes, makauban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela, no?
2: Mm-hmm.
0: Kaya ang atong oras, 2 minutos na lang sa di pa mag-alas 3 sa kahaponon, Miss Eva.
2: Yes.
0: Okay, sa itong pagbalik karon taon, badayon ta sa itong advice, ingon man sa mga bulawan ng panghuna-huna o sa mga tubag ninyo sa tuang tigmo karong hapuna mga ka-vibes diin. Sa tuang pagbalik karong tataon ha, kay paspas kayong pagdagan sa oras mag-commercial o sa ta, Miss Iba. Sa tuang pagbalik, naana na si Uncle Boy o si DJ Pamela. Nining atong programang Request 931 mga ka-vibes sukad sa launa sa hapon hangtod na sa alas 4 sa kahaponon. Diri lang sa paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga ka-vibes, mauna ni alas 2:59 na.

0: 93.1 Monani
1: 93.1 93 93

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni.

0: At oras mga kabibes, alas 3.20 na. Hoy, sa ito mga kabibes, karong naminaw, ilabi na sa mga nag-aasikaso, karon din na silang mga anak, kay nang mata na. Okay, gipatog nilang unto, niya karon nang mata na, kay alas 3 na sa hapon. Hala, sige. May nga pag-aasikaso, nino din ha sa mga nagpakuan din ha, sa nga na ni, nagpa-singa na namin sa iba. Kanang pakuan ba? Agi, taon, bugaya sa mga taon eh. Sa magkaya-iya, magkaya ka.
1: Hala no, nang asaga ka.
2: Uncle Boy! Okay, unya mo na sa itong mga kabibes karon. Oy, sa dili pa di ay naaday na minaw day na ito kuno shuttle bus o misiba di as may Nustar. May nga pagpaminaw ninyo di ha, kani ang shuttle bus sa Nustar di. Pero yes, may day makanayon day kuno ning naminaw na ito.
1: Oo, hi ninyo, ugamping mo sa inyong mga pagbiyahe.
2: Pagbiyahe, mga driver din na ha sa shuttle bus, nindot ning shuttle bus, misiba kay nindot og lingkudagko, naglingkuranan sila.
1: Komportable, Joy.
2: Komportable, pagkalingkod. Muna,
1: pwede, ang mga... Pwede na po muhigda.
2: Hindi mo hinda, basta wala pa sa hero. Mga shuttle bus niya, mga driver na ito din ha, nga nagmaniho silang mga shuttle bus niya sa may kaniang Nustar. May nga pagpaminaw ninyo mayong hapon, ha? Niya, sige. Karong orasa, mga daghana sa mga nag-text diri, Miss Eva. Dinata maglangan pa kay lagi.
1: Sige, go.
2: Ana siya diri, unsa man eh. Mauna, DJ Gary sa Kasili, Consolacion.
1: Unsa may mauna?
2: Bao, bao diya.
1: Bao.
2: Bao na, Dongga.
1: Bao.
2: Sayop man, Dongga, re. Sayop man, bao ni mo.
1: Oo.
2: Niya, sige. DJ Pamela.
3: Mana niya ni Ana siya diri nga ako ang advice ana ang DJ Rico Mambo at DJ Miss Eva nga mukuha siya og albularyo nga
1: albularyong buta.
3: Mga DJ Basi na ay daotang espiritu nga nagsunod-sunod sa iyang asawa mga DJ si PG Dami from Karkar.
1: Okay.
3: Aniya, there is Aina. Sige, nagtubag pa man diri sa tong antig mo Miss Eva. Sa tingan sa tong antig mo karong hapon na Miss Eva.
1: Okay, ang ano?
3: Ana siya, 93.1 ka vibes. Ako ang tubag sa inyuhang patigmo kay Candila from Fior.
1: Candila.
3: Ana siya, from Fior Liloanon. Fior Liloanon, ganda rin siya Miss Eva. Way halo nga, Compostela. Happy Fiesta, advance si Loan. Oy, happy Fiesta. Happy ta sa Fiesta di ay, no? Sa may, sila si Miko Ayn, kana ang senga na ni si Ma'am Junet, si Loan man eh.
1: Sila.
3: Aniya, kana ang Fior Liloanon, baka ginipod sila. Okay. Yahan, dire Fior, mag-inis yung taga Liloan.
1: Kinsa man na?
3: Wala ang kinsa ni, wame. Bago siya.
1: Bago siya. Naminaw.
3: Kaya na. Fior, giguno siya yung taga Liloan.
1: Okay.
3: Uncle Boy?
2: Okay, Pure, wag ni si Monay gingon, why halong taga Compostela gini? Pure, gini ay, Pure, why halo nga taga Likuan, why halo nga taga Mandawi? Basta kay Liloan gud la, Pure. Iyang number is 5278, ana siya nga Ice na DJ, Ice. Sayop ang Ice, mo gyapon, sayop gyapong Ice. Gikan sa number nga 4435, ana siya Ronilo, Ronilo Balasabas Lama Consolacion, ang akong tubag pito-pito. pito-pito, kuan eh, katoneng kuan, mukasengan ni katong gagmay nga baki. Mao ba na siya, sir, kanang Ronilo? Mao ba na kanang pito-pito nga gagmay, Miss Eva, kakuang ka na? Mao man din ay poong nila nga, mao man ni mahimong baki, ana sila. Kakuang ka na pito-pito, Miss Eva?
1: Oo.
2: Kanang walo-walo.
1: Wala.
2: Ana siya, good afternoon, kabibes, akong tubag sa tigmo kay Ice or Yellow sa Tagalog, salamat. Gikan sa number nga 0283 at sayop gihapon. Derisonahan, idool nagpastor, pastor po daya. Ana siya, idool og pastor, paampuin na siya og balhin nimo og puyo diha sa inyong abangan kay naay daotang espiritu, nagpuyo diha. Mausan na. Basin toon, huwag na ay daotang espiritu niya dong. Anton, no? Ana siya pa, paggamitan na sa og rilo nga psychopathic. Siya wagod, saan yung rilo po na nga kuhan, baka waas daotan. God PM ni Jericho Mambo, basin gibaliw na si Anton.
1: Gibaliw?
2: Basin gibaliw si Anton. Og ang buhato niya, musimba po siya pangumpisal kay maorbanay tugon. Tugon sa mga karaan from clipboard. Sakto sa nai mga clipboard. Nga kaniang mangumpisal, simba ka din na, ampo ka din na. DJ Rico Mambo, request kog music kanang Andamanaya by El Sister.
1: Andamanaya.
2: Og man lang ni Andamanaya, ha? Okay, apikin naman ta sa oras karon god kay diyan naman ta sa mga fast-pass na tukar. Ah, kanang nindot maning andamanaya onya. Karon na lang nang sunod adlaw o kaugma ba, no? Oh, sige. Onya, arita sa advice na to karon. Apan sa dili pa sa mga naminaw ang aton tigmo 100 ka pesos ang pahlipay. Anak ko sa tubig apan kung ibalik ko sa tubig mamatay ko unsa man ko.
1: Yes, unsa man na.
2: Okay, onya, arita sa advice Miss Eva, unsa may advice nimo?
1: Okay, ang akong ma-advise ni Sir Anton nga ingon ana kuan pwede pud nga magpa-check sila sa doktor, then kung grabe na gyud kaayo pwede pud gato sa pari na lang. Oh, naa man jud ingon ana good.
2: Para sa kuha siguro kaning duha ilang
1: doolon. Kaning duha.
2: Nga dool sila doktor, ilang ipatan-aw o ilang mga pangunauna o balanse pa ba? Base din na balanse or baka mo nindot sa mo dool sa mo o ganaan laging kuan kanaang
1: kay kung sa doktor po, kasagaran ingon ana kanang nervous gyud. Makita kag mga bisan unsa ingon ana.
2: Mauna.
1: Kay ako nakasuway na pud ko.
2: Oh, nakasuway di ka?
1: Oo.
2: Oh, unsa may suwayan po nimo?
1: Nakakita pud ko.
2: Ah, mo ba unsa may kitaan imo mas iba? Pero
1: dili.
2: Onya.
1: Pareho po dyan nakita ni Sir Igas.
2: Onya, unsa man mo? Unsa man po mo? Apil lang kag pa-check up. Oh.
1: Dili lang siguro, oy. Magpatambal lang ko sa kabuhi.
2: Oh, kani si Regas, sama sa niyo, sama. Koyog lang mo pa-check up ning Alan si Regas. Ano yung singin
1: niyo? Anton.
2: Anton, oh, koyog lang mo kay... Ikaw, anam sa kakita sa kadrig, manit-sit niyo. Oh. Mawagin na mga sit-sit sa kagabihon, kauban si Regas Antonio Jr.
0: Okay, hala sige. O diyan muna to. Unsa pa may lain mo masulti, Miss Eva?
1: Kanang maulag yun na, kay wala na yung laing padulngan, kanarag yung duha.
0: Okay, na iningon to rin, gika ni Ma'am Grace, ana sa simba na lang sila. Simba sila, sige, kada sandi.
1: O niya, mangumpisal di ay.
0: Pwede, mangumpisal yun ka na. O nga, isa-isay ni mo yung mga kasalanan, o niya, mga yung kagiya nga.
1: O
0: niya, dayo ni Muntog, ana yun, usagin na na Miss Eva, dayo ni Muntog, pangaliya yun.
1: Kay ako ato, DJ Rico Mambo, nangumpisal yun ko.
0: Mangumpisal ka? Sumuna, kuan yun, mga liyag yun ka sa di pagkamatulog, mga liya kaslabaw makagagahom nga makatog ka klaro kana bitang murag way samok imong unaona kay yar magigang igayid mo si iba. Oh, dili kay basig sige sa nislag kahubog niya dili kalimot lag ampo.
1: Unya kung sa panahon nga
0: kay duka na kayo.
1: Sa panahon nga gusto sila mag-relax, pwede man sila mo inom ka ng mga madali sila makatog.
0: Pas relax. Alay.
1: Ay, yun, Tarn.
0: Kuan, kaning kuan, singan ni. Pwede ras lang magkuan. Na may magkapatog, ana.
1: Iba yung dimension, no?
0: Hindi, magkag-relax-relax.
1: Dili, makarelax sila ba? Daghan kay tablitas nga pwedeng imun. Pwede.
0: Naghano nilang inom.
1: Dili po. Dapat.
0: Aron, relax yung kayo.
1: 3 milligram ra, ang pinakataas.
0: Hala, sige, sa ito mga kamayam, siguro naminaw, nanhala. Onya, saman, ito na naihatag ang adigtig mo. Sa ato na naihatag ang atong tigmo, Miss Eva. Ah, si DJ Pamela, tambag sa anong
1: sige. Sige naman siya pa-lipstick di ha.
3: Ay, busy kayo sa akong kuhain.
1: Murag na adyo ni kakita karong taon-taon.
3: Ay, syempre, happy tama tamo out. Tiniya, nag-atang naman ang akong mga BB boys sa gawal. Masaya mo na lang to siguro. Angay niya buhaton. Yan na lang ng kanaang... Yan na lang ng... Baka, yan na lang ng Elias, di ha?
1: Elias?
3: O kuan, pong pa niya, magsigig at tubang sa ngit-ngit. Pasigaan niya sa suga. Siya, rong ngit-ngit yapon. Pasigaan ang suga. Duha ka asular, ibutang.
1: Oo, dito sa gawas. Butang nagsuga.
3: Sige, nag-atubang sa hayag. Di na ngit-ngit. Ay, na. So, ay, kuan na lang na, sir, kanaang... sakto man tong ilang ingon. Dool kag ospital. O niya, baka ari ka simbahan. Ay na, mutuo kag mga diingon nato, ari ka simbahan. Mag-blessing ka dito, ay na. Murag motor ba? O bagong palit motor, blessingan mo na. Ana ra good ni ka homain. Panidi og si Maya, panidi ni mo na usag gid ana ano kanag yung musimbag yung kana gitay oras sa ato yung labaw makagagahom Miss Eva kay amo ana lagi tang mas makahuna-huna ra man pud lagi tag ampo lagi daw. Makahuna-huna ra man tag sampit sa iyaha kung magkalisod na.
1: Okay.
3: Makahuna-huna ra tag sampit sa iyaha kung wa na nanay mga ma-okay. Nagparamdam ng mga ungo. Bitaw. Sumay na. Ang uban ka ni Miss Eva, lahi magparamdam. Daghang kayo magparamdam ka ng mga bungoton. Magsigipaso-paso sa tungkaran. Asig ana nga masig ingon. Asa man to sigo? Asa man to sigo ani bayaran na ani? Mga bumuto na sila paramdam na sila kada adlaw. Uncle boy.
2: Okay, nanhala, maura na ito kuno, sulbad na dahil na lagi, masulbad na lagi na doon ang doon. Oo, ikuan na inyong isaingan na, imura na kanaang dadaan na simbahan ni mong asawa, ay mong uyab. Hello, balik mga kabayos na dahil.
4: Oo, tubag ko si mong tigmo.
2: Oo, oh, okay. Tubag na kaon sa may tubag ni mo.
4: Unsa pa tigmo ni mo.
2: Oo, oh, ang atong tigmo karon dadi, anak ko sa tubig, apan kung ibalik ko sa tubig, mamatay ko, onsam ko.
1: Matay na.
2: Oo.
4: Singot.
1: Singot.
2: Onsam ang singota, sa kadlawan o sa kanaang tungang gabi, aray ko.
4: Kadlawan o tungang gabi, basta singot na kuha na, singot.
2: Oo, singot na, ay sayop na, ay mong tubag, ay sayop.
4: Ah, sige lang, okay oh, lang.
2: Salamat, umay hapon, bye.
4: Bye-bye.
2: Alright.
4: Bye.
2: Sige, unsa man, ihatag na lang natong tubag mo sa iba.
1: Okay, kay alas 3:31 na.
2: Ang nakadaog, nanay nakadaog sa atong tigmo karon. Oh,
1: yes.
2: Nanay, makadawat siyang pahalipay ang nagtubag og
1: asin.
2: Asin, di ay.
1: Pero ang nakaunang tubag mo si Almer.
2: Almer. Almer.
1: Yes.
2: Tawag diri balik dong Almer kay aron mahat makapangayo kag pasalamat diri sa akoan.
1: Oo.
2: Oh, nag-sponsor ni si Edcast Junior Senior.
1: Junior
2: Senior. Ah, bitaw ato ni pahalipay ato ragunigod para makuan mo malingaw san mo makaload ba mo din ha ana ha. Almer si Almer nakadawat kay siya may nitubag og kuan ganina mas iba asin.
1: Mm.
2: Oh, siya ra pud
1: sa. Nakauna.
2: Na may nagtubag lain.
1: Yeah, apoy.
2: Na di ay oh, pero siya na nawag siya nakauna din. No? Hala sige si Almer ka putol. Oh, Almer na putol. Oh, si Almer na putol. Panawagan diha sa kuan asa ni ila.
1: Ang kabahin yang lawas na.
2: Okay, daramis iba. Oh, mauna ni si Almer Kaputol. Almer, naputol!
5: Mayong hapon, Uncle Boy.
1: Oh, amoy, napalgan ang imuhang lawas.
2: Napalgan na ni imong Kaputol. Diyan.
5: Okay. Oh. Ako mong giunawan lang ilang Miss Iba o Uncle Boy nga, ang tubag na asin yun kay, ang asin gihimo manggigan sa tubig.
1: Yes.
2: Ay, kuhan ha?
5: Malinis at siya kung ihumul sa tubig.
2: Oh. Mm. Trivia, trivia. Oh, sukad sa atong pagpatigmo, karon ra ba yun si Almer ng tubag?
1: Oo. Oh, oh.
2: Karon
1: yes.
2: Sa saktong gidayon yung answer. Muna, sige Almer, ikaw may nakadawat sa atong pahalipay nga 100 ka pesos, unsa man, pwedeng i-load man ni, load ni Gcash na yun, unsa man, pili lang.
5: Ay, i-load lang ang kulboy.
1: I-load.
2: Kanun sa man, kaning nambira or unsa mang nambira, o i-text lang unsang nambira ay mo ipalo doon niya.
5: Itong nambira na kung usang kulboy.
2: Ah, di, i-text na lang niya. Oo, oh, unsang nambira. Onsa nang bira ipaload?
5: Ito na kasi bihan ko lumuyo.
2: Ah, sige, unya ko anong sa man, regular ana.
5: Kanang atong 9463 ang lasang kulboy.
1: Oh,
2: lagi unsa man, regular ning paload nimo.
5: Ah, ko anong kulboy, pwede ra dito man akong number ang kulboy kanang 15 days ang kulboy. Ah, regular na ang kulboy.
2: Unsa ngan?
5: Regular na lang.
2: Ah, sige, sige, salamat kayo karon taud-taud ha.
5: Oh, ako na lang
2: po registrar
5: ang
2: kulwi. Alright,
1: sige.
2: Niya. Unsa may masulte ni mo? Unsa may masulte ni mo?
5: Wala mo kong sulte ni mo.
2: Ah, diba? Naik ka na magkadaog.
5: Oh, ang ako'y kasulte na ang kulwi nga. Salamat kayo ang kulwi nga. Karong higayon,
2: itong
5: nga
2: naging nakadaog mo. Mauna. Oh, okay.
1: Kaya na.
2: Salamat sa dog maing hapon.
5: Oh, salamat kayo ang kulwi. Misiba o gingon man sa kanang FMR.
2: Oh, sige.
1: Thank you, boy.
2: Alright,
1: thank you,
2: boy.
1: Bye.
2: Bitaw, no, sa tanan natong patigmo may si iba, sukad pa kaniad to, karun ragin siya ni tubag.
1: Mm.
2: Okay. Sa una mo, nawag siya, ato ingnon sa mamu, tubag ka stigma, siya, di lang ko, tambag lang ko, kaya di kumao. Karun, kamao na ganyan siya ni tubag, ganyan siya na.
1: Oh, iyo yung gi-analyze.
2: Yan na nang yung sakto, nang yun. Sige, niya, unsa man mo, out na lang ta, kaya mura para dito maapik eh. Okay, sige, kay una mas iba.
1: Kung,
2: ay, nasa man, kay napakay mapuno din na advice.
1: Wala na, maulag ito.
2: Wala na, sige, larga, kay una.
1: Kung ganahan mo lingaw, nga muhupay sa inyong makaguol, maminaw sa inyong makisinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1, ka-vibes, mauna ni, kini na lang ang misteryasang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, amping!
2: Okay, on yan, ingon po dahil si Ann Salido, Ann Salido nga kuan, ice, sayop na Ann. Oh, kay ang nakadaog si Almer Oik, kani ang sayangan ni, congratulations ha, Almer ha. Sukad lagi kani adto, mo ni sukad kani adto nga patigmo. Karon pag ginasay ni tubag, o niya karon nakamaog yun siya po. Sige, o niya, DJ Pamela.
6: Bueno, ano man tayo kong oras? Ako na lang asam si DJ Pamela. Maging on, asam. Tingin na ni start. Tining salamat, ugmay hapon, kanatong tanyan, mga ka-vibes. Bye-bye, Uncle Boy.
2: Alright, unya ako na lang usab mga kabayb si Uncle Boy ninyo mag-ingon tiguang bitaw paniti di bataros di jiri kumampo.
0: Okay, unya sa tong sender karon salamat kayo sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share ining imuhang kasinatian sa gugma kaagif kinabuhi karon kaniya siya nga ni Anton. Unya manginaot may Anton ha nga nakakuha ka o ganabitawang na kuan ba na naliwanagan ka o kung sa'y angay buhaton o nakakuha ka o maayong nga advice, nakakuha ka may pagtulunan nining imuha karon nga gishare nga kasinatian sa gugma kaagif kinabuhi. Salamat kayo unya sa itong mga kabayabs kinaminaw sukad gaganin ng alas 4 sa kahaponon ganin ang alas 4 sa kadlawon hantod mga kabayab sa alas 12 po no musunod garong taod-taod agad ang programa nga servisyong kabayab sa pagpangalagad kaoban si DJ Langga Anida mga kabayab dayon musunod o sa bangarangkada balita sa hapon kaoban ni hapon si DJ Langga Anida dayon ang atong arangkada balita kaoban si Jake Batalyones o si Ninya Corpus dayon mga kabayab ang TV Patrol ania muna sunod arinatas ha gabi naabot tayo replay sa tuang programa ang Request 931 mga drama no. Sumuna at tangin ninyo karong taon sa mga na-busy din ha karos lang trabaho. Huwag mo ka paminaw. So, unya na lang gabi eh. Kanatay replay usap. Salamat kayo sa mga kabayabs na minaw. Sukad ka ganina. Hantod din ng orasos kahaponon. O, huwag naman tayo kong oras panahon, mga kabayabs. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo mag-ingon lihok na. Mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton. Buhata na. O niya, congratulations Almer ha. Kay nakatunong, ikay naka-jackpot ka ron. Sumuna, sa ato mga kabayam sa usap ugma, nagyapon tayo tigmo ugma ha. Sumuna, pag-atang mo ugma din ha. Oh, pag-atang mo niya, syempre, kana ang huwa mo naka-jackpot ka ron. Huwa mo nakada, huwa mo nakatagaan ka ron. Basin day ugma po hon. Kamuna sad, no? Sumuna, ingon nga better luck next time na lang ha. Basin ugma, kamuna po'y makadawa sa itong pahalipay nga 100 ka pesos mga kabayab sa itong tigmo. Wala tayong ikong oras. Salamat kayo o mayong hapon mga kabayab. So, siyempre sa dibata mo biyahe sa kahanginan magbilinta o mga maanindot ka mga sulunata. Alas 3:37 mga kabayab sa itong nga programang Request 931. Daghang kayong salamat sa maboritong Radio Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Uy mga kabayab, mauna din. Daghang salamat o mayong hapon. Bye-bye!

0: Yun! Maanan ni!
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavites.
2: Serbisyong Kavites.
1: Serbisyong Kavites. Serbisyong Kavites.

0: Maayong hapon sa tibuok kabisayan o tibuok kalibutan. It's a beautiful, beautiful Wednesday. Adlaw Miyerkules, Mayo 27, 2026. Dayon sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga nada. Sa inyong paborito, 93.1, your favorite music radio, Cebu. Ka-vibes, mauna ni maayong hapon. Live tang naglanog-lanog sa itong official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu. Kung doon na mo yung igong panahon, I'm sure doon na kay Holiday Manroon, di ba? Paliho ganigli-li sa ito ang ipahigayon nga Facebook, gipahigayon nga Facebook live streaming. And hello, di ikono ni Kuya Conrad of Marmik Taxi. Body number 1748. Naminaw daw siya karon, Kuya Conrad. Maayong pagpaminaw, Kuya Conrad. Mag-amping ka nunay sa biyahe. Sa tanan na itong mga ka-vibes nga nag-drive, karong mga orasa, ang uban na masahero, ang uban driving their own car, kay dunay errands, dunay mga lakaw, gigrab ang opportunity, kay holiday, nako mag-amping ka nunay. Sa mga ka-vibes nga gi-enjoy ang ilahang one day off kay holiday, I hope na himong mabulukon, na himong productive ang inyuhang Wednesday. Sa mga ka-vibes nga sama namo nan rabaho, ana ragid ng life. Usahay sila mo ay kanang naitrabaho, usahay or perming kita. 'Di ba? Ana ragid na. It's a happy problem. It's a happy di siya problem, 'di ba? Kanin sa tumo gyud natay trabaho. Di siya problem atong bawion na suko niya si Lord. Didi ay kaganahan trabaho mo ana on niya na mo ragidangat. Bitaw oy, basta kay ang importante ka mauragug ka mo bansay-bansay kay bawo ka ba nga kami okay bawo mi nga bisan og holiday, wa mi holiday man trabaho mi. Pero syempre mangita mi paagi nga medyo chill lang, medyo gaan lang para di mi mapuno si yaw-yaw. So wala kay kuy gisugo ani nila. In fact, duha ra gali mi. O di ba? Kabuliki mi din hi. Pero ay magkabalaka, mag-hire gid ang tanan bitaw. Busy pud akong duha ka ubanan nag field pud sila, no? Pero ano yun na mga ka-vibes? Mangita kag paagi kay holiday man, so you make things light sa imuhang palibot. Instead of magya, ano man the tendency na magyaw-yaw ka, may pa sila ni holiday, may pa sila man, ana. So di ka maginana. So imo nang, it's all in the mind and in the heart. So ikaw muna na ka, para di ko magyaw-yaw, bisan og na ako sa opisina, nandig mag-makeup rako. Ikaw magtrabaho. Nandig mag-chika-chika rako din sa akong mga guests. Oy, pero ang chika karong hapon, mahinong danon. But sa dili pa nato ipaila-ila itong mga bisita karong hapuna, and we'll talk about a much more mahinong danon nga pagpangalagad. At uhon ang hisgutan na nga to ang laing pagpangalagad nga ipahigayon tungod kay it's back to school. Nakig-partner ta sa department, sa DepEd department, the DepEd Region 7, Department of Education Region 7, alang sa Brigada Eskwela 2026. Mauna atong serbisyong ka-vibes na back to school bayanihan, kauban ang Barrio Luz Elementary School. Daghang kayong salamat, Barrio Luz Elementary School, sa pag-allow, no, sa pagpasulod na mo as one of your partners alang sa ato ang balik eskwela, Brigada Eskwela. So ato ang mga partners po nga mutabang na mo, syempre, we're very grateful. A-plus paints, daghang salamat. Mo'y mag-provide sa ito ang pintal kay mamintal man ta dito para bag-o, fresh, na ay bag-ong pintal nga palibot dito sa eskwelahan. J&T Express, daghan king salamat sa ato ang painting materials and pakain. Thank you so much sa ato ang mga ka-vibes from Exalup Training and Assessment Center Incorporated. Alang sa ato ang libreng haircut. Apil pod ang Salon de Rose. Alang sa ato ang libreng haircut. Para sa mga bata, mga maestro, mga parents, no, nga mahimo na tong volunteers sa ato ang pagpanglimpyo. And daghan king salamat, Naval Forces Central. Ito ang manpower. Nagyo sila ipadala nga mga kaubanan na ito, mga ka-vibes na ito. Aron mo tabang na mo pagpamintal. Kadi po na mo makaya ang pagpamintal dito. Sa tanan na itong mga partners, daghan kayong salamat ninyo. And nindot kayo kay karong Friday, makauban na ito ang pipila sa ito ang mga partners to talk about the preparation sa pag-abli na po sa lain nga school year. Karon ng Friday, inigihapon sa serbisyong ka-vibes. Apan karong hapuna mga ka-vibes, Ang ato ang makauban gikan sa Department of Trade and Industry, DTI 7. Atong hisgutan kay doon na sila nindot ka ayong event coming up. Doon na siya kung ano siya, financial caravan. Okay? Atong hisgutan, unsay mahitabo, kano sa ipahigayon, basin doon na mo'y makutlo ba nga pwede mo o interesado mo. Pero ato sa pangunta, no, unsa ni siya? Unsa ni siya about, no? That's why atong kauban this afternoon, mga ka-vibes, ang ato ang trade industry development analyst, si Christine Ann Muyargas. Maayong hapon, Christine.
1: Afternoon po.
0: Hi, Christine. As a sweet greeting sa Christine. Maayong hapon ni mo. Welcome back.
1: Thank you very much for having us again po.
0: Ang ato ang lain po na makauban, no? Ang Negosyo Center Business Counselor, City of Talisay, Trisha Velasco. Maayong hapon, Trisha.
2: Maayong hapon, Langgat Neda, o mga ka-vibes. Maayong hapon na itong tanan, o sa atong online listeners.
0: Yes, kaya naglanog-lanog ta via FMR Philippines app. If you're Android user, para sa Android lang sa tano, onya, go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. And if radyo gyud ang source of entertainment, 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. Pero tungod kay holiday man ron, daghan kaayo ang pwedeng muli-li sa ato ang official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu sa inyong mga radyo. Hello sa mga taga... Okay. Hello sa mga taga Simply Share Foundation Incorporated. Naminaw daw sila karon. Naaka, Ma'am Weng. Thank you so much, Ma'am Weng. Daghan ka ayong salamat. Oh. Ay, si Kuya Conrad. Naghuwat dahil si Kuya Conrad ang taxi. Thank you kaayo, Kuya Conrad, ha? Humwa, humwa, humwa ni mo. Pampawala na si kakapoy, Kuya Conrad. I hope nawala po ang kakapoy. Atong i-andam ato ang Facebook live streaming, no, para maka-appeal mo. Basin doon na sila ipangutana, bitaw, Christine and Trisha. Pero una sa tanan, kumusta man? Kumusta sa, no? Kaya ang uban ba yan, malain o dilima pang umusta. Mahumusta sa, o diba? Ang
1: yes,
0: uban, malain
1: po,
0: man. Ay, nako, may issue pag hindi na kumusta. O, so, kumusta ta una. Kumusta man ang buhatan sa DTI, especially ato ang ahensya din sa Cebu. Kumusta man ato ang mga ka-vibes dito? Kumusta man mo?
1: Lumalaban.
0: Ay,
1: fighting.
0: Naku. Fighting. Medyo stressful pa ba gihapon lately? Dili.
1: Yeah. Somehow, we're really doing our best in different programs and services, especially mm-hmm. with the limitations with days of work.
0: Ah, bitaw. Oo, no.
1: Energy conservation.
0: Bitaw, no?
1: So, but we're still doing our best and we're still present.
0: Ayan. Maamang yun na siguro, no, sa mga ahensya sa gobyerno nato nga bisan og doon na mga, ano ba ito, adjustments, mga inana ba? Padayon gihapon padayon ang pagpangalagad. Walay mausab, di ba? Labi na gyud karon kay pagsaka sa presyo, mga inana ba? Daghan kayong kinahanglang i-consider, kinahanglang atimanon. Pero di na mo itong hisgutan karon po na, no? So, okay rang tanan. Pero you are busy preparing for something else. Mo ni siya,
1: yes.
0: Ang ato ang gitawag og financial caravan. Unsa man ning financial caravan?
1: So the financial caravan, it's Negosyo Restart and Financing Initiative. So it's one of our initiatives nga kanang structured MSME or micro, small and medium enterprise financing facilitation program designed to strengthen the financial capacity of mga micro, small and medium enterprises by giving them access to different financing institutions. So ang mga negosyante pwede silang mo visit sa among financial caravan because we invited various financial institutions kung asa pwede silang mo inquire and ang naka-different ani among financial caravan kay in the previous years we used to do financing caravans.
0: Okay.
1: But this time we want a more holistic approach na not only in terms of financing. So we also do financial literacy and management information sessions.
0: Mm-hmm.
1: So nagihapon ang financing apart which mm-hmm. is why we invited different financial institutions. So mas daghan ato ang mga financial institutions this run or this year compared sa last year. Kaya this is our first nga financial caravan negosyo restart and financing initiative.
0: Ay, so first ni.
1: Mura siya og new, mura siya og ang, amo ang financing program, amo ang gi improve for this year. Kaya amo, we learning from our previous runs, naman sa uban nga, we want to be more inclusive sa ato ang mga MSMEs na naay uban nga dili pa sila ready for financing. So we also cater sa mga wala pa negosyo or plano pa magnegosyo and they want to know more sa unsa ba ang need nila i-prepare. Naasay uban nga kanang they try to apply for loans but wala sila na approve before, maybe with our assistance mas maka-prepare sila for ilahang application, loan applications. And we also invited SEC and BSP as well to give financial literacy and management.
0: Yan, very important na, no? Because sometimes or most of the time mao mo gud na mahadlukan nganong dili nganong dili ta aggressive or watay lakas ng loob na mo loan basin ba sakto yung magingon nga na dili ready di na to masabtan unsaon day na nako unsaon man day na namo what ifs ba daghang mas taas ang what ifs no kaysa sa willingness or sa pagdasig na mo go gid ta mo take ta sa risk pero take it, of course nindot kayo if risk taker mao man ganis
1: but lahi man ang pagka-risk taker sa lain-laing tao. So, na'y level of pagka-conservative nila, na'y aggressive, na'y conservative. And para sa as a koan, one way to reduce the risk is knowing what to do with the access to finance. Or if example, you get funding. So, how do you manage it? So, aside sa pag-gather sa different financial institutions where they can ask, inquire, and see what's best fit for them, there's also guidance sad na, okay, so this is, if wala sad kay idea, this would be an avenue for you to know more about or increase your financial literacy.
0: Ana. That's
1: and the management.
0: Keyword, no? Increase financial literacy. Mas mapalapda na to ang ato ang pagsabot, ang kaalam, no? O unsaon na to kung magloan ta, o kung mangutang ta para gamito na to sa ato ang ginagmayng negosyo or sa ato ang negosyo.
1: Okay, we want we hope that ang inyohang iloan is an investment manggod na siya. So, you have to manage it well para imbis nga it becomes kanang more on dili ka mo problema. The loan would be like a solution for you to grow, a solution for you to expand your resources, add manpower, allocate the funding that you will acquire. So that's very important sad nga dili lang nga murag mo loan ka and then sige ako nang suwayan ako nang suwayan. So it's good to loan if you know where to put it or asa na nimo ihapak.
0: Invest
1: jud siya para na siya ROI. Dili ra nga murag okay ni loan ko then ako asyang ikuan suwayan ni nako then wala kay murag basis ba? So, taas-taas ang risk on your end.
0: Yes. Diba? And then, sakto to, mga ka-vibes, no? Kana bang ang uban, it's very common, kung mag-loan ta, muna, burden, ang murag mahimong burden. So, what DTI wants and your partners, no? Nga di siya mahimong burden. Mahimo siyang solusyon sa pagpaningkamot ni mo, nga matuman ang imong mga gustong mabuhat sa imuhang kinabuhi. Labi na, if you're thinking business. Diba? Sakto ko, no? Sa mga businesses, no? Because, no matter how gamay lagi, no? Your pundo, nga naana kay pundo, most probably, nana sila existing pundo, di ba, Christina? No, existing pundo, pero apan kuwang. So, mo ni perfect opportunity nga, ay, basin na ay somewhere else pa ko nga pwede. But then, instead nga, basta lang kanang providing, asa sila pwedeng makakuha, maka-access, no? O financing nila, mas nindot nga naade ay mas magpasabot pa, mas magpalapad sa kaalam. Hinungdanon kaayo na. And I'm sure, if you're thinking business, kay ba natadaan ana mga ka-vibes. Pero sa mga naminaw nato karon, Trisha and Christine, basin bitaw og kanang karon pa bitaw sila madasig, karon pa sila ma-inspire, no? Because of this one. Kay una sa tanan ang makapapugong nila wala koy kwarta.
1: Yes, that's one of the reasons why mag-hesitate ang kadaghanan nga magsugod og negosyo. Though ang kuan na sad nako is at your own pace og sa imong capacity, and when you enter into business, dili lang sad nga ako lang ning kuan, you really plan for it. That's why we did this final when we designed the whole activity. We structured it in a way nga maka-cater sa different types of clients or MSMEs or soon to be MSMEs. So among i-consider if dili pa sad ka ready, we have our negosyo center business counselors to give you, to guide you. So dili ra sad siya nga purely nga seminar ra og financing or kanang loan application nga caravan lang. So naasad mi business counseling as well for those who are planning pa to have a business or those that are reluctant to expand ilahang business.
0: Sakto. Usapod na, no? Nga makapastop ba na mag-start yun. Ang uban, Mike, ako, present, apil na ko, ano, naghan kay ko og ideas, naghan na kay ko na sharean. Ganahan ko yung nani. Mag-business gali ko mo ni Ana. Hay man, maman na butang into reality. Why? Because of mga hesitations. Reluctant ko ba nga, saon ganin ako ni pagkuan, diba? So, nindot because naapoy somebody maoy mo, kay mo counsel, no, mo assist, mo guide, mo giya pod aron makadasig pod lagi nato. Kay sakto gyud na daghan kita, I'm sure inana mo daghan na kayo mog idea or ang uban nakakita ninyo mingon ikaw no gyud pa nanghimoong business, diba? Mo patok unta na pero mao lagi na. So karon basin naminaw mo karon og asa mong bahina sa syudad or probinsya sa Sugbo, this is the perfect opportunity kay naa mo mahistorya didto nga mo guide ninyo ay nani imong buhaton. Who knows, sunod usa na ka sa mag-guest dinhi, kay appeal na ka sa Cebu Chamber of Commerce o our Mandawi Chamber of Commerce.
1: So ang business counseling, we have that in our financial caravan that you can visit. Nindot kay daghan og services sa financial caravan, but you can also visit the negosyo centers, and I think Ma'am Trisha would like to share about the negosyo center.
0: And sa maning negosyo center, Trisha.
2: Yes, so ang negosyo center, according sa law nga Go Negosyo Act, it states there nga dapat every municipality or city na ayon siya negosyo center. So every LGU na siya negosyo center. So here in Cebu province, we have 40 negosyo centers.
1: 40?
2: Yes, 40. Out of 53. So medyo layo kami sa target actually. But we launched our 40th negosyo center in Cebu City last May 15. Okay. And then meaning of negosyo centers is muna siya ang murag presence sa DTIs in every LGUs, in every municipality or cities. And then what we offer in the negosyo centers are assistance in business name registration. So moment yun na ang first nga makuan sa mga tao. If they hear DTI, business name registration assistance. So we offer it also in the negosyo center. But aside from it, naputay other programs and services sa negosyo center. We also cater business advisory and counseling as what Ma'am Christine talk about earlier, and also business information and advocacy. Mo cater pod mi training seminars for our MSMEs or micro, small and medium enterprises, mga negosyante or mga aspiring entrepreneurs. Mo conduct pod mi trainings and seminars for them. And also mas katong giingon ni Ma'am Christine ganiha nga katong wala pay negosyo or napay plan mag negosyo, pwede ra gid kaayo sila moduol sa mga negosyo centers sa ilahang mga LGU. Kay from there diha man nato mahibaw-an if unsa gi need sa client or unsa gi iya need nga how do they start from there. So ang kami mga negosyo centers, we are maraming doctor in a sense, kay mo diagnose man mi if unsay ilahang mga needs or unsay ilang financing ba or access to markets or digitalization. mo cater pud may ana sa negosyo center. And also one ako na lang pud ipasibya, aside from business name registration, we also cater or assist them or sa mga MSMEs na registered to DTI, mo assist pud mi og barangay micro business enterprise certification. And this BMBE is an incentive for our MSMEs to boost their growth. So kani siya ang incentive ani niya kay income tax exemption, minimum wage law exemption, and kuan prioritization sa mga loans o mga special credit windows. So mana siya ang mga one of the benefits of kuan BMBE.
1: But dili na, since you're also speaking of BMBE na lang, I think awa na lang sa ding grab mo opportunity to let them know, though na kay BMBE nga certificate, we issue the certificate, but dili kami ang mo kuan jud sa income tax exemption. So that is care of BIR. And then for the minimum wage exemption, that's care of DOLE. And if ever nga mukuha mo og BMBE, so exempted na mo sa minimum wage law, so inyohang di mo pedesad nga inyohang sang ipahawa tong mga ninyo pwede paubsan ang wages or salaries sa inyong existing clients or existing employees. Og dili sad mo pwede nga inyo silang tangtangon kay para inyong ilisan kay dili man sila pwede nga below minimum wage. So we advise nga early on sa inyong business, if mo fall mo under micro enterprise, kuha na lang mo daan o BMBE certificate. So what is a micro enterprise?
2: So meaning sa micro enterprise are those businesses nga ang assets is below 3 million. So
1: excluding land.
2: Excluding land. So kana siyang mga businesses, pwede na kana sila ang qualified to register or get certification sa BMBE.
0: And the certification, so again, ako usbon. So kami nga business owners, no, will have to request for that, tama.
1: Magkuha ka.
0: Magkuha mi anak nga certification. Syempre, kung asa mi na belong nga kind of business, tama, no, sakto akong sabot. So magkuha mi anak nga certification. And then ang mo kuan sa, like for example, the minimum wage is under DOLE, under sila, mo declare pud sila ni DOLE.
1: More benefits na ninyo.
0: Benefits.
1: Incentives of kanang BMBE.
0: Alright, because naami ana nga certification. Yes. Ayan, I hope klaro sa mga labi na tong mga karon pa ba, bag-o pa, 'di ba? At least na sila idea.
1: So naasad na sa Financial Caravan. Oh, so we will still do the business name registration and we'll also have the BMBE certification. You can visit us sa Financial Caravan.
0: O inindot ka yung mga ka-vibes kung makabisita mo sa ipahigayon nga Financial Caravan, pwede po na ninyong mapangutana, pwede mo din ha magpasabot. No, nga unsaon digali na unsa na siya manginana ba? And ako din question. So whatever will happen sa Financial Caravan karong Mayo 29B, maupod na siya ang mga services nga naa sa negosyo center. Sakto ko.
1: For the business counseling, yes.
2: For the business counseling, yes. Kaya, okay. Aside sa business counseling, naaman tayo mentoring. Care of, since kaninga run on 29 is
1: important.
2: In Kuan, Talisay City, yes. City of Talisay, Cebu. So, naputay mentoring with the Talisay Chamber of Commerce.
0: Okay.
2: So, aside from counseling, pwede po tamo dool dila for mentoring or natin mga queries sa itong mga business.
0: Pero, even if dili taga Talisay, nga nakadungog sila na ito karun mo ato, ma-entertain ra.
1: Yes. This is open for all.
0: Yes.
1: Inclusive ni siya. If nagplano mo magnegosyo, wa pa mo'y negosyo, mga negosyante, we really highly encourage you to visit us sa Financial Caravan sa Talisay this May 29, 2026 sa second floor, People's Hall, City of Talisay.
0: So ayan, indot kaayo. Ang kating ato ang negosyo center sa mga nagkalain-laing munisipalidad na nata sa mga Lapu-Lapu, Mandaue, Cebu City, Talisay.
2: Yes.
0: Ayan. Nainangutana din hi, naaba ko no'y negosyo center sa Alcoy.
1: Murag sa Alcoy kay wala pa.
0: Wala pa. Venice, Magella, wala pa. So, Alcoy, layo-layo pong Alcoy, no? Para na kay panahon, karong May 29. O, basta
1: pero
0: na kay...
1: Nagiha po yung mga negosyo center sa southern areas.
0: Nasa mga southern areas. Pwede ba na nila nabatay listahan? Unsa ako nila pagkaibaw? Kanyang naminaw karon?
1: So, we will be... I will be posting a list of the negosyo centers na available here in Cebu. Mm-hmm. So, and as well as their schedule, especially na among changes karon sa work
0: schedule.
1: So, I will update that, then keep posted lang sa DTI Cebu or sa Negosyo Center Cebu Province for more updates and information sa scheduling as well as asa ang mga part sa Cebu nga na ay Negosyo Center. Kaya ang Negosyo Center, bisag dili ka taga-dira nga munisipyo or city, pwede jud ka mo duol. Dili siya nga kay tungod taga-Talisay ra ko, ang mga taga-Talisay ra, pwede ra mo adtog lain-lain. It just makes it more accessible.
0: Yes.
1: So, regardless of where your business is at or where you reside, visit any negosyo center. We're open to welcome you.
0: Ayan. So, nindot kayo ha, kay bisan og again, this one, kaning May 29, bisan di mo taga-Talisay, nakadungog mo karon, doon na mo yung mga pangutana, go and drop by the second floor of People's Hall, City Hall, sa Talisay City, Cebu. Ang negosyo center ba is also nag-follow sa office hours sa ato ang mga municipalidad?
2: Yes.
0: Okay. Yes. So, moto nga ang concern is, di ba na may mga 4-day work week, mga ingan-ana. So, moto na changes.
2: Sa City of Talisay is, wala pa man nila gi-lift. So, ang work schedule pa dito is Monday to Thursday.
0: Monday to Thursday. Open from
2: 8 a.m. to 5 p.m.
0: 8 a.m. till 5 p.m.
1: So, there are changes man said as of last week. So, we'll keep you posted. So, we'll be posting in our Facebook page ang schedules o areas kung asa na ay negosyo center.
0: Yeah, very helpful, no? Kay ang uban manggod, mao na usahay kuti nga process, kuti nga ano sa pagplano, pag put up og negosyo, no? Daghan gyud kaayong mahimong concerns, daghan gyud ang pwedeng mahimong concerns, but very helpful nga na ay sakto to, no? Na dapat kada municipalidad na ay negosyo centers, and very helpful that you do this one, the financial caravan, and not just financing ang hisgutan, all other services ba nga mahinong danon kaayo sa usa ka mga negosyante or mga pagbuhisugod og negosyo.
1: Aside the I think wala pa kay nako na mention, so SEC and BSP will also be in our financial caravan, kay full blown ni siya nga financial caravan. So for those sad nga na ay murag complaints or na ay mga inquiries about financial institutions nga regulated or under the supervision ni SEC or ni BSP, you may also visit the financial caravan na asad sila'y complaints desk dito.
0: Ah, okay.
1: So for example, na mo'y mga problema sa mga financial institutions nga gusto ninyo i-raise inyo ang mga complaint or naamoy mga inquiries about anak nila, pwede sad mumuadto sa financial caravan.
0: Yan. So naay mga kakulian ba mo ron nga na experience, doon na ba mo ron mga di maong nga, di ba mga inana, no? Nya, kanang wa mo kahibalo nga kung saan mong gini na ako pag sulbad ning problema, ha? Kaya ang uban biya, Christine and Tricia, ilan na lang nang unya na na, ipadaplay na lang sa inana ba? Pero it's giving you that heavy load, betaw nga, di, mo nang ma-stress mo. Imbis na magwalang puso mo sa inyong negosyo, magdili na lang kay nice, ano ba yung usahay? Dapat hamugaway tanan. Sa mga naminaw na to karon nga nagsugod na og negosyo, apan medyo na... along the way, ito yung pamurang kapiki ko da, ah, di ba? Pwedeng mo sa financial caravan. Sa mga naghangkay brilliant ideas, bright ideas,

0: is, ano yan, Nainitubag. Nearest is Negosyo Center Dalaget.
1: Ah, Dalaget. Yes, naapta sa Dalaget.
0: Ayan, gikan ni Peds Navarrete. Thank you, Peds Navarrete. Moto para to ni Venice Magella, ha? Ang pinakaduol ni Momig, Venice, sa Alcoy is Dalaget nga. Dalaget nga, Negosyo Center. Diba? So, kini siya atong usbon, walay ka ng, sana, walay, na limitation, kanang first come, first serve, ana, how do we, usay mahitabo, usay itsura sa caravan nga mahitabo?
1: So,
0: do they just go there? Usay buhaton?
1: Naami pre-registration para mas dali sa inyo ha ang pag- sulod or ang pag-process sad sa inyohang application kay application rather sa inyohang registration nami pre-registration that can be found in our Facebook page sa DTI Cebu as well as sa Negosyo Center Cebu Province. So pwede to ninyo i-scan ang QR code or i-click ang link para ma-pre-register mo daan. Kaya mo amang good is dili ra siya nga isuwater nimo imong ngalan then ikaw na bahala dira. Amo amang good is the reason nga no na ay pre-registration is among i-validate og tan-aw na mo unsa amo ang steps nga i-assist mo.
0: Nimo. Ah, correct.
1: So, for example, wala pa kay business or you're still planning or koan. So, naami different stations in the area. Na, okay, unahon sa tika sa finance, sa business counseling.
0: Okay.
1: Ang reason, Ana, is para malingkuran sa ninyo with the business counselors, ilang i-assess, and then they can refer you asa musunod.
0: Yes.
1: And they can also help set the expectation settings. Kay we don't want manggod nga let's be real, ang financial institutions or moduol ka og mga ingon ana nga caravans could be very overwhelming or intimidating.
0: Yes.
1: So, we don't want them to kanang mag-unsa ko diri or feel lost.
0: Exactly.
1: So, that's why we encourage you to have the pre-registration. But if walk-in mo, need not to worry na arami mo assist ninyo for registration. Kaya amos ang i-assess inyohang asa na mo, nag-negosyo na ba mo?
0: Yes.
1: Na ba mo yung negosyo? Unsa ba inyohang reason nga nun niari mo sa koan is either namang ko mga affected sa calamities
0: okay.
1: Or mga na happen last year. That's
0: yes.
1: Why it's negosyo restart and financing.
0: Ah, right. Okay.
1: So, para makabalik sad sila.
0: Okay. At nindot na ato i-highlight, Christine. No, okay. Importante ang title yun, no? Sa matag event, no? That's why it's negosyo restart and financing initiative. I love that. So, para sa mga biktima, sa mga kalamidad, last year, medyo
1: affected ang mga businesses.
0: Affected inyo ang negosyo, ha? Para sa mga nai-negosyo, katog yung na-washed out, naguba, whatever the effect, no? Basta kay affected ang inyong negosyo, restart. Nyahangtod karon wa pa sila nakasugod, no? Kay naglibog,
1: or
0: naglisod.
1: Or assets or kanang financing. Kay example, naguba ilang machine or ilang they need to do repairs. So, this is one of our murag na singa initiative nga maybe or hopefully could help them as well nga makabarug sila balik.
0: Yeah.
1: And nasa mga negosyante karon nga with the situation murag medyo tight sa finances.
0: Yes.
1: So for business sustainability and also sad sa mga ga-expand.
0: Okay.
1: So na ay different financial institutions nga pwede ninyo ma-visit. We encourage you to visit all different financial institutions para you'll see what's the best fit for you and for your business.
0: So setting the expectations, sabi na sa mga ka-vibes na ito nga nakaabot yun, nakasubay yun sa ito ang live streaming karon, no? So the pre-registration is very important. You can click the link or scan the QR code. And if you plan to just go there na kanang walk-in, okay, ma-entertain gihapon ka, but na ay mo pre-interview, no? Para mas ma-assess ka properly. Ug asa gyud ka nga area, asa ka nga,
1: paunahon.
0: Asa ka una. O, unsa nga step una ni mong buhaton. Mo nang important sa to ang pre-registration. Para, set ka expectation, sakto itong gingon ni Christine, para igabot dito over, magunsa ko din, you will feel so kuan ba nga, clueless, no? At least, kibaw, naagyo yung makagiya ni mo. And then, atong usbon, atong klarohon, dili lang para sa mga mag-expand, dili lang para sa mga dunanay kapasidad unta ba nga magsugod sa negosyo apan finances ang problema, labaw sa tanan, appeal sa mga ka-vibes nato nga ang ilahang mga negosyo apektado.

0: na affected gyud sa ato ang mga nagkalain-laing kalamidad last year. That's why it's a restart. So please grab this opportunity, mga ka-vibes, aron mapahimuslan ni ninyo nga pagpangalagad karong Mayo 29. But my question, Christine, is if human na ang ato ang financial caravan nga ipahigayon din hi sa Talisay karong May 29, doon na pa ba'y lain?
1: Yes, na patay lain. So we have 3 initial runs. So katong gimension ni Ma'am Trisha ganina nga pag launching of the Negosyo Center Cebu City, we also had the first run of our financial caravan, Negosyo Restart and Financing Initiative in Cebu City. So amo ang second run is with our host, Talisa, City of Talisay, so karong 29, and our third run would be in the City of Lapu-Lapu karong June 16, 2026. So more details will be posted gihapon sa DTI Cebu o Negosyo Center Cebu Province na Facebook page.
0: Sa mga ka-vibes na to, may masyong layuan sa Talisay, mas dool sa Lapu-Lapu, unya, to give you enough time para magmuni-muni, napa may enough time para sa June 16. Apan kung very accessible na mo sa Talisay, unya, bahalag di pa kayo mo ready mo, nang ma-ready mo, inig mo to nga mo sa financial caravan na ipahigayon karong May 29. Please grab the opportunity. So naatay, nahitabo na ang May 15, karon ng May 29 ang sa Talisay, naatay June 16, karon naatay Lapu-Lapu City karong June 16. If mahumana ni siya tanan, anytime ba, welcome ra ba ang mga ka-vibes nga mo bisita sa to ang opisina to also inquire about these concerns.
1: Yes po, very welcome. You can visit the DTI Cebu Provincial Office or the nearest Negosyo Center in your area. So once again, we'll be posting asa ang Negosyo Center. So sa mga ka-vibes nga feel nila nga kanang di pa sila ready, you can go there, you can visit, you can ask about what are the different financial services and products. Kay dili raman sad na loaning sad, nasay opening of business accounts. Kay importante man ang pag-separate sa atong personal finances and as well as sa business nato para atong ma-differentiate siya. Og naadjoy financial nga history or footprint ato ang business nga separate sa ato and also kanang mga POS naasad sila dito. So pwede mo muad to if dili pa ready inyong mga requirements, pwede mo muad to para mo inquire, but if ready na mo, pwede ra sad magdaan na mo og requirements. So we highly encourage them to bring their DTI business name certificates or and their business permits as well as your valid IDs, picture of your business. If naasad mo picture with your signage, inventories, assets, pwede sad na ninyo dadon kay para at least maka-explain ninyo or if na ay mga requirements, at least ay kani akong kailangan dadon kay we also have nga different FIs or financial institutions nga gamay-gamay rasad ang ilang requirements. So once again, I highly encourage kung naana mo, you can bring your DTI business name certificate or your SEC registration, your business permit, ang IDs ninyo, pictures ba sa inyong business, sa inyong signage, inventory, assets, and if namoy mga active accounts kay para maka-process na dayon. So that's highly encouraged. As per our last run, we have successful on-site loan evaluations. So kay nagdaas sila og requirements. So we highly encourage you to bring requirements, which will also be posted later sa ato ang page.
0: O diba mga ka-vibes, kanindot unta no, i-add to ninyo ika May 29, dalon to ninyong mga requirements nga available na ninyo, nga tanaw ninyo mo ni siya tanan, wala na ikulang, diba nga ma-approve dayon mo maka
1: for evaluation
0: kanindot ana para shorter na bitaw ang diba, kay I'm sure balik-balik but this time na naman good siya, one stop shop ba no sa mga sa major, tama ba, major concerns, no?
1: Major concerns
0: when it comes to restart business, putting up a business. Naano mo ko dito tanan na illiteracy, imo guide nimo kung saan pagsugod sa business, kung saan pagmanage ang imuhang finances, and of course ang ato ang financing. Naano dito. So at least nya naapoy mga pwede kang mangutana sa other matters about sa negosyo. So naano dito ba? So instead of you going back and forth, I hope you can grab this opportunity. So, online sa mga other concerns, Christine, is it possible ba na they can just send a message sa atuang official Facebook page? Yes. Na abay mo tubag dayon.
1: You can send your concerns sa Negosyo Center Cebu Province nga Facebook page.
0: Mm.
1: Since that's what we really have access on. And you can also email us sa r07.cebu@dti.gov.ph.
0: Kumusta man ang ato ang pag-respond, pag-reply sa mga concerns? So, syempre, ako kasulay, no? Ako yung mga concern nga gisend. Mamugod ka nunay nga makuha na ito nga feedback. Not DTI, mga other agencies. May man reply, kumusta man ang balik na ito when it comes to concerns sa community?
1: So, as much as possible, we really try to respond to their inquiries as much as we can. If na may information based sa ilang inquiry, we do our best nga amo adyong answer yun dahil. Though we cannot promise nga i-chat nila or i-email nila diretso na mo ma-answer. Yes. But we see to it nga amo adyong silang ma-replyan.
0: Yung kabaga, mahatagan ninyo sila sa assurance nga nakita ninyo ang ilahang message, na receive ninyo ang concern. Again, may not be given the tubag immediately, right away, but naana mo igibuhat to work on it. So, thank you for providing that commitment. No, very important sa usa ka ahensya nga naagingon ana para sa ato ang community, sa ato ang katawhan, because maulagi na the reason why also ang uban kay murag nako kay ko ano na madagan na. Eh hindi ba mamadima mi matagad. Ayaw sa kay mo pang luod ayon. No, matagad boy. Tatanang butang din sa kalibutan, mga ka-vibes. Kinahanglan yun, patience. Ana man na, di ba? Patience is very important. So, ato yun ang buhaton. So, ana man yun na when you're starting up a business, ikaw ang naay mga kakulian na kay concern, di yun yun dayon ka mag-expect na nig-adto ni mo dito, sulbad dayon. Depende man, unsa nga klase, unsa ang weight sa imuhang concern, di ba? Nag-iingon, ana.
1: Hey, there are instances nga, amo pa sang gi-finalize ang mga details, ang mga koan. So, it would be better if amo silang balikan nga kanang naanadjud ni concrete kuan kaysa amo silang hatagan og. But we do acknowledge nga, okay, we received this inquiry, but nay instances nga kanang naayong due delay.
0: Yes.
1: I will not say nga diretso mi.
0: Oh, correct. Oh.
1: That would be I cannot assure that, but sa amo is in the best of our capacity and capability, we try to really address ang mga concerns.
0: Mm-hmm.
1: But usay, daghan kaayo, but we see to it nga, if as much as possible, acknowledge o amo asang actionan.
2: Very
3: so,
2: good.
3: So, to add lang po,
0: yes, Trisha.
3: Langga, Nenda, kung naman tayong mga negosyo centers, pwede rin gig kaayos lang mo dool kung if nasa mga concerns.
0: Yes.
3: Kaya we provide po contact details for them para sa sunod, if nasa mga concerns, dito na sila maka directly ask sa ilang mga concerns, mo-provide mga details.
0: Ayan, tinuod. No, naka-send na ta, naka-chat na ta, naka-email na ta, na-acknowledge. Wala pa man. I'm sure daghan kaayo din itong mensahe, di ba? O niya, they are still working on it. But if you're really kanang in a hurry. Sakto tong pagsalot yun ni Trisha. If you're really in a hurry nga gusto dayon ka nga naa dayo ito bag, no? Naagi yung masturya ba? At tumos, bisitaan ninyo ang ato ang mga negosyo centers. Asa man ang negosyo center na to dinhi sa Cebu City?
1: Ato ang negosyo center is, we have a negosyo center dito sa among office, sa DTI Cebu Provincial Office. And the latest or the 40th negosyo center is naasa Robinson's Galleria. Fourth floor sa my treasurer's office. So, pwede rin mo mabisita dito.
0: Ayan. Oh, very convenient na mga ka-vibes. Diba? You go there and then mag-lunch na dayon mo, mag-coffee na dayon mo. It's open as early as ang nasa Robinson's Galleria.
1: Still the same 8 to 5.
0: Oh, diba? So, naara siya ilain ang access. I think it's the same access kung mag-ano mo siya kanang passport, no? Kaya na kay 10 a.m. pa mag-open. Sakto, di ba? Oh, kaya ang mall. So, it's still 8 a.m. Yan, nakita na ko last time when you had your kuan pag May 15 nga, 8 a.m. open na. So, 8 a.m. until 5 p.m. So, very accessible. Duol ra. Naara kay masakyan dayon. Kaya na daghang mga gilihang sakyanan. So, daghan king salamat DTI for making sure nga wala nagyoy mahimong rason para malangan ang mga negosyante sa ilang mga gustong mahitin tabo sa ilang negosyo. Yung mga mong gunausahay, no, the limitation, kahasol ba sa pag-adto kay mauray pag-adto on, right? Ngayon, taas kayong pila, nagkaana man na mga common concerns and problems, no, sa katawhan. But this time, our DTI is trying their very best nga daghan kaayog posibilidad na pwede na tong buhaton, no? Pwede mo adto sa Robinson's Galleria, pwede mo adto sa office mismo, pwede mo chat, pwede mo email, and of course, ang pinakanindot kay na ay Financial Caravan May 29. So, I believe you plan to do this on every year ba? Or depende, no?
1: Depende siya sa kuan, and amo asang gina-adjust based sa among assessment sa situation o sa among best nga response sa needs of our mga negosyante.
0: Mm-hmm. Basta kay nindot na that Talisay City is having one, Lapu-Lapu City Puhon karong June 16. But at Talisay City na ato ang Financial Caravan is May 29. Once again, mga ka-vibes, na sa second floor, People's Hall, City Hall of Talisay, City of Talisay, Cebu. Daghan king salamat, Christine and Trisha. And balik-balik, no, if do na tayo mga programa pa pod nga gusto na itong ipahibaw sa katawhan, aron mapahimo silang yun sa tuang mga ka-vibes, no? Mauman na ang tuyo og tumong yun sa servisyong ka-vibes para mas mapakatap na to ang information.
1: So visit us po, it's 8 a.m. to 5 p.m. this 29. Hope to see you there, and we will be there to assist you.
0: Daghan kaayong salamat ang ato ang Trade Industry Development Analyst Christine Ann Muyargas, and ang ato ang Negosyo Center Business Counselor City of Talisay, Trisha Velasco. Doon na may greetings, shout out, go ahead.
1: Hello mga Maddie and Paddies.
0: Hello Maddie and Paddies.
3: Oh. Okay, shout out to sa mong family and friends in Leyte. They're watching.
0: Hi, you're from Leyte. Hello sa mga ka-vibes na bon madunggan ta sa Leyte. Hello sa mga ka-vibes na to din ha sa Leyte. Holiday man ron. No.
3: Yes.
0: Pero nagay pa may trabaho gyud, wala gyud.
1: Wala. Oh, yeah, we want to share the information kay it's an opportunity.
0: Nooy. So kaparehas mi, it's a time. Kinahanglan kay mo trabaho mo, trabaho sad gyud. Daghan king salamat.
1: Thank you.
0: I know it's holiday but nag-anhi gyud pud mo. Daghan king salamat.
1: Thank
0: and more pagpangalagad gikan sa DTI, ato nang ihatod ninyo dinhi kanunay mong welcome sa 93.1 FM Radio Cebu. God bless.
1: Thank you.
0: Ayan. Ako mga ka-vibes, it's 4:59. Maghinay-hinay po tag-aginod sa unahan. Kaya, kuan naman po, alas 5 naman po. Pero doon na tayo, I believe doon na tayo special programming gikan sa Prime Media PR TV, ang ato ang digital channel TV, no, sa Philippine Collective Media Corporation. Doon na tayo special programming, unsa man ni siya, money ang PR TV News Special, Rodrigo Duterte sa ICC. Musunod na. Samtang manamilit na silang Ganeda alang sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad, servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad lang Ganeda sa inyong paborito 93.1, your favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni maing hapon.

0: 5-5 na mga ka-vibes. Ato unang i-turnover sa ato Prime Media PRTV coverage, PRTV News Special, the Rodrigo Duterte. Kung Rodrigo Duterte sa ICC. Ania na mga ka-vibes.
1: I would realize, oo nga, mabigat din yun, sa translation. So, kawing-kawing kasi yung language.
2: Yun nga, ganun, importante, factor pa rin pala yun, no? Yung...
1: Well, sa bahagi kasi ng mga biktima, hiniling talaga namin na merong Filipino or Tagalog na translation. Dagdag na, bonus talaga yung Bisaya. Okay sa amin yun. Sinusugan din yun ng prosecution. Sabi nila, maganda ding may ganong language. Kanina sinasabi ni Judge, ito ba sa Pilipinas, English naman ang gamit yun sa court. Tapos binabanggit niya rin na, di ba mayor yan dati? Abogado yan. Abogado yan. Dating pangulo. Hindi ba pwedeng English? Kasi medyo sasabit or mahuhuli yung schedule. Kasi ang sabi ng registry, they can provide live translations by January 2027.
3: Dahil
1: doon na lang available.
3: May recruitment. Pwede mag-apply.
1: Pwede actually. Pero ito din yung live translators. Ha? Meron na silang translators. Pero I could imagine, ito yung nagtatranslate ng mga dokumentong pumapasok sa kanila. O kaya, impormasyon na ang translation, pwede pa kahit next week. Ito live translators. So, naghahanda din yung registry. So, yung kanila, mukhang January pa daw sila available.
3: Ito ba, attorney, bali ilalatag mo na lahat. Sabi mo nga, ilan yung witnesses na ipipresent, mga technicalities, no? Ilalatag dyan. So, pwede bang sa actual, sa proper trial, hindi masunod yun? Kulang ang witnesses ko o may dagdag akong witness? Pwede pa ba yun?
1: Yung kulang ang witness, pwede yun. Kasi properly qualified, you choose not to present that witness. Kung may bagong witness under very, very exceptional circumstances, baka maaring payagan, lalo na kung newly discovered. Pero hindi ka patapatawad na dati mo nang alam, tapos sinusurpresa mo ngayon.
2: Hindi pwedeng ganun.
1: Hindi po yun papayagan. Kaya ang posible na lang, no, kung sabihin mo, ay, ngayon lang lumabas. But there, those are very rare circumstances. Hindi, lagi't-lagi, hindi kaagad-agad papayagan yan.
2: And, attorney, yung mga victims ba ay dapat physically present doon? Kasi, syempre, iba yung sa loobin din yan. Pero, of course, partner Maan, attorney Conti, consider mo din, syempre, mamamasahe sila papunta doon, which is, I'm sure, yung iba doon is hindi naman kaya. Pero, gano'ng ka-importante yung presence ng mga victims doon?
1: So, ang sabi ng ICC, Jack, ay huwag na kayong pumunta. In fact, wala sila pong binibigay na suporta dun sa mga pupunta dahil ang pagkilala nila, may representative kayo sa pamamagitan nung lawyer. Pero nagulat sila. Mukhang isang bihirang pagkakataon nung nakaraang February, sumipot ang mga witnesses, ang mga victims, direct victims. Dati daw sabi nila, mga NGO ang pumupunta o kaya representatives.
3: Pwede kasing takot din.
1: Tapos trauma kapag nakaharap mo. Ang mga victim sa Pilipinas, empowered in some way. At sinasabing, pupunta kami, ano man ang mangyari, gusto namin makita mata sa mata. Yung iba, nung nakitang hindi naman pala sumisipot, sabi nila, Tony, pwede din ako dyan. Ang problema, pamasahe and so forth. Again, wala pong suportang ibibigay yung ICC. Pero dahil may nagpapahiwatig na gustong pumunta, at may mga nagpapahiwatig na gustong sumuporta,
3: tumulong.
1: Baka may maraming victims ang pupunta. Kaya, nagka-suggestion din yung victims' legal representatives. Kasi, in a way, wala silang control. Kung gusto ng victim ang pumunta, pwede. Nag-request po yung common legal representatives of victims ng separate room. Kasi pagpunta doon, may isa lang na gallery, public gallery. Doon, magkakahalubilo ang sabihin na natin, kakampi ng defense, kakampi ng prosecution, media. Sabi ng defense, sabi ng CLRV, baka pwedeng may separate room yung victims and also that they can show emotions. Kasi kung naalala nyo, may panahon na binabanggit, may nanay na umiiyak.
0: Mm-hmm.
1: Ni sabi nung well ng defense counsel, may nanay na umiiyak akong nakita sa gallery ganyan.
2: Mm-hmm.
1: Alam niyo ba pag gumanong ganun ka lang o kaya mm-hmm. umano lalapitan ka ng guard.
2: Ah, talaga.
1: Kasi bawal po
3: magpakita ng emosyon.
1: Bawal lang big oo,
2: big moments, bawal lang big moment. Distraction.
1: Nakaganyan ka lang talaga.
2: Ah, okay.
1: Bawal magbelat sa kung kanino man kasi kitang-kita ka na
2: yung magpapakita ka ng reaction or emotion mm-hmm. na makakuha ng attention.
1: Yes, you should not influence the court kasi technically you're members of the public.
3: Yeah, tsaka emosyon yung ipapakita mo, baka sabihin naman nung bawa defense, naku naawa lang kasi umiyak. Ganon.
1: Kaya,
3: pwedeng gamitin.
1: Kaya kami nung sinasuggest yun ng si ng Common Legal Representative of Victims, pwede na rin kasi mas magiging malaya din yung mga biktima na magpakita ng emosyon at pwedeng kumbaga ano nga yun, anong sinabi, bawal din kasi yung ganun magsalita.
3: Comfort ka sa hindi maintindihan.
1: Anong sabi, So, tingnan natin kung mapapayagan kasi bihirang pagkakataon. Pero tingin ko importante kasi na-realize ng court, oo nga no, pwedeng present yung victims. At iba yung impact sa kanilang lahat. Kung maririnig niyo yung kanilang staff na parang thank you at pumunta kayo, para maipakita sa korte, ang tawag kasi nila sa sarili nila, victim-centered at victim-friendly. Mapakita nila sa korte, mapakita nila sa buong mundo, totoong-totoo ang pagiging victim-centered, victim-friendly.
3: Okay. Hindi dumalo si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kanina sa status conference, ongoing pa ngayon. Importante ba yung presence niya doon?
1: Dito sa puntong to, hindi naman. So, hindi naman siya tatanungin, walang question directed to him, mas sa legal counsel niya. Pero, syempre, maganda sanang, di ba, kung abogado ka, interesanting maintindihan, ano ba yung ebidensya na iharap sa akin at paano ito ipresent. Kasi, you know, procedural din ang pag-iisip ng mga abogado. So, ako sana sa kanya, dito ako magpapakita kasi hindi ako required pagsalitain. Wala sa akin ng heat.
2: Pero
3: saka para alam mo na, para yung laying the ano na. Ito pa lang mangyayari. Pero ang sinasabi ngayon, Attorney Conti, ay tapos na lang yung status conference, pero sabi mo ilang session pa 'yon?
1: What do you mean, matapos na? Hindi pa po
3: tapos yung
1: first.
3: First pa lang to.
1: Yes.
2: Tuloy-tuloy.
3: Ilan ba ito?
1: Tatlo. Hanggang alas 10 po tayo dito.
2: Okay. So
1: tapos na, tama. Ngayon, tapos na sa The Hague, pero sa atin po yung live stream matatapos ng 5:30 p.m.
2: Okay.
1: Magsisimula ulit ng 6 hanggang 7:30, tapos 9 o'clock hanggang 10:30. Sa live stream po yan.
2: And then, Attorney Conti, no, isa sa mga ano, sa status conference, malalaman natin kung ilang witnesses, tama po ba?
1: Kanina binabanggit na.
2: Oo, pero kumbaga kung yan, yun ay final. Kumbaga, yun ay list. Wala ka na pwedeng i-add sa future.
3: At mare-resolve na rin ba ngayon yung schedule? Dahil iba-iba ang gusto nilang schedule. Kailangan ba ma-resolve right now yung schedule ng trial proper?
1: Dun sa witnesses, katulad nung kanina na nabanggit ko, yes, more or less sarado ka na dun sa sinabi. Kanina sabi ng prosecution 60 to 70. Pero during trial, pwedeng kung sakasakaling sabihin mo na, ay sorry, ngayon ko lang nakita or ngayon lang nagpakilala. Pwede, pero mahaba yung panahon bago siya umupo. Hindi pwedeng kinabukasan, iuupo mo na. Kailangan ding may permiso galing sa judges in very, very exceptional circumstances.
2: Pero yung sistema dito, sorry, attorney, i-identify ba itong mga witnesses? Kasi syempre sa protection din nila
1: Yes.
2: I mean, ipapakita kung sino itong taon to, malalaman.
1: Opo. Yung pwede kasing hindi mo naman pangalanan, pero pwede mong sabihin kung anong sasabihin. Kanyari, I will present, depende kasi talaga sa ambigat ng security considerations. At kahit hanggang trial, pwedeng ang tawag sa'yo ay P3. P206.
2: Okay.
1: Si P206 ay insider witness na naging bahagi ng DDS sa pagitan ng 2011 hanggang 2015. Natin. Ang sasabihin niya ay kung ano ang instruction sa kanya ni Superman, si Duterte de Umano, at kung paano nila pinatay si ganito and ganyan, incident number 225. Yun
2: okay.
1: Yung DDS in killings na tinukoy.
3: Sabi nyo, recorded, pwedeng recorded interview yung i-present. Pwede ding written affidavit or kung hindi man siya present doon sa trial proper.
1: Pwede yung written, pero mas preferred nila ang syempre audiovisual. Pero dapat present para ma-interrogate, para yung tawag natin cross-examine. Ang gagawin, parang dito sa Pilipinas, ihaharap ka, sasabihin, meron ka na bang ibang testimonya? So sa atin may judicial affidavit. Ito ba yung testimonya mo? Opo. I-adapt na lang para iikli yung panahon. Kaya lang syempre itong prior recorded testimony dapat taken under very, very specific circumstances. So, yung tipo, nag-video ka lang, ebidensya na sa ICC.
2: So yung sinabi mo, ma'am, during sa trial, balik lang ako doon sa mga witnesses, no? Sabi mo, identified as parang may code, P1.
1: Pwedeng may code, pwede ding pangalan naman.
2: Pwedeng pangalan din. Ano yung choice yan ng witness?
1: Yes, in a sense, kasi may risk assessment sa bawat witness.
2: Okay.
1: Pag ito ba pinangalanan ko, mapapahamak. Pag ito ba pangalanan ko, okay lang ba? So, depende yan sa...
2: Kasi tinanong ko lang, partner and attorney, kunyari tayo, manonood sa Pilipinas, then pakikita natin proceedings, hindi pa pangalanan nyo, may code lang na P1, then papakinggan mo, tayo ba yung manghuhula dun? Si ano to, parang ganun siya. I mean, talagang
1: posible.
2: Pwedeng hindi.
1: Posible po. At ang mangyayari, kung talagang sabihin ng court na sensitibo ang sasabihin niya, at makikilala siya, hindi po i-air sa live stream at mag-private session.
3: Ito, kuha muna tayo ng ulat, attorney, konti and a partner. Nagpapatuloy ang mga argumento at pagdinig sa status conference ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At gaya ng dati, no show ang dating Pangulo sa ICC Trial at Chamber 3. May desisyon na ba ang korte kung kailan formal sisimula ng trial? Alamin natin yan sa mula kay JM Pineda. JM?
4: Yes, ma'am. Bandang alas 4 nga nang magsimula itong status conference ng Trial Chamber 3 ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity. Una nga, pinag-usapan sa status conference ang petsa kung kailan magsisimula ang paglilitis sa dating Pangulo. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang pinal pagdating sa ganyan. Sabi ng prosecution team, dapat ay magsimula ang proper trial ay sa September 30 dahil may aasikasuhin pang dokumento ang kanilang panig para makompleto ang kanilang bala. Kabilang rin sa diskusyon kanina ang mga gagamitin na lingwahe, lalo pat may ang mga biktima ay mga Pilipino. Nandiyan rin ang ilang mga technicalities pagdating sa mga witnesses na ipepresenta ng bawat partido. Sa prosecution, may hawak na 60 witnesses na ipapakita pero ang ilan dito ay nagkaroon na pagkakataon na maghayag ng kanilang mga salisay. Nakalinya rin sa napag-usapan kanina ang mga ebidensyang iaain para sa mga balang ipuputok nila sa trial. Wala namang Rodrigo Duterte na dumalong ayong status conference dahil kinatigan ng ICC Trial Chamber 3 ang hiling ng kampo ni Digong na hindi ito dumalo ngayong araw. Maan sa ngayon ay natapos na yung unang part nitong status conference pero magpapatuloy pa nga ito mamayang alas 6 at kasama nga rin sa mga naging napag-usapan kanina yung pagsisimula at yung kung kailan nga ba pwedeng magsimula dahil nga ang nangyari ay posibleng dahil nga sa health. Ito yung nagiging hadlang dahil nga ginagawa ng defense ay sinasabi nila pagdating dun sa health ni Rodrigo Duterte o dati Pangulong Rodrigo Duterte ay medyo nagkakalabuan pa pagdating. Pero mamaya ay posibleng magkaroon ng anedisyon kung kailan nga magsisimula itong paglilitis o formal na paglilitis dito sa dating Pangulo. Man.
3: Maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Kasama pa rin natin dito sa studio si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang hapon ulit. So, ang sinasabi natin kayo na 60 to 70 yung ipepresent na witnesses.
1: Ng prosecution.
3: Prosecution. yan ba ay tatlo-tatlo kada trial o isa-isa? Gaano magtatagal tong trial na ito?
1: taon ang itatagal ng trial na ito. Yung patungkol dun sa ilang witnesses kada araw, ilang hearing kada linggo, pag-uusapan yan malamang sa mga susunod na status conference hearings o kaya submissions. So, sa ngayon, parang panimula pa lang na kailan nyo ba gustong magsimula, magtitimplahan yan. Pero sana, sa lalong madaling panahon, magsimula at para matapos na rin yung presentation.
3: So, pwedeng walang pagtapusan itong ngayong status araw? Conference ngayon at i-resolve pa yan sa mga susunod pa?
1: Posible. Ngayon ay parang pagsasurface pa lang nung anong tingin nyo, anong
3: presentation. Tingin.
1: Pero palagay ko dun sa start ng trial, within the next few months, or rather, within the next few weeks, baka magkaroon ng desisyon. Kasi the more you delay that, yung sa start ng trial, the more na matidelay talaga yung trial eh. Because they need at least 5 months before trial starts. The prosecution needs 5 months before the trial starts to finalize the submission of evidence.
2: And Attorney Contino, paano nakaka-apekto sa kaso ni ng dating Pangulo? Itong nangyayari sa ating Senado, like yung pagkakatakas ni Senator Bato de la Rosa. I mean, kung ang sinasabi mo noon ay sinasabi mo yung pansamantalang palayain si dating Pangulo dahil hindi siya flight risk, pero definitely nakita mo naman yung nangyari kay Bato na doon talaga yung risk. Ano po masabi nyo? Nakakasama ito eh, no?
3: Tsaka ang tanong, alam na ba ng ICC nangyari?
2: Oo.
3: Na yung dapat na mas silbihan ng arrest warrant ay nawawala.
1: Sa pangalawang pagkakataon, sa may Pampanga yata ngayon yung NDI. Generally, alam na po ng ICC Office of the Prosecutor yung nangyayari. Kasi sila yung nagpa-request na hulihin itong taong to. Nagpadala sila ng request for cooperation sa Philippine government. Antabay sila. Ano pong nangyari? At it's public knowledge, kitang-kita ng lahat. Nakakahiya nga eh kasi nag-viral yung dapa-dapa eh. Generally, alam na nila, pero yung kung anong desisyon at kung anong nangyari kay Bato, hindi naman po mag-i-impact sa kaso ni Duterte. Kung sakasakali lang, mag-i-impact ito sa kaso ni Bato. Kaya kung sabihin na natin, mahuli siya at mag-apply siya ng interim release, laging masusumbat sa kanya yon. Na diba,
2: noong time na tumakas.
1: Na alam mo nang may warrant ka. Noong una kasi pwedeng excuse mo, di ko naman alam na may warrant. Ngayong alam mo na, public na yung warrant, eh, dapat sana nagko-cooperate ka. Ako po sa kanya, makakabuti yun eventually. Kung mahuli siya, kung mag-trial, kung ma-convict, medyo may epekto sa...
2: So, kung sakaling madala siya sa dahig, hindi siya ngayon pwede humilit ng interim release.
1: Pwede. Pero hindi sa success.
2: Malamo na mapayagan siya.
3: Hindi sa success.
1: Mm-mm.
3: Eh, eto, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na anytime now, pwedeng lumabas pa yung arrest warrant ng ano yan, mga dati nating opisyal. Pwedeng NBI, PNP,
2: DOJ.
3: Mga nag-retire, DOJ, mga apat to. May isang senador din. So,
1: anim na buhay.
3: Anim. kasi si dating General Cascolan ay namayapa na. So, yun, tingin nyo, totoo yun. Meron na.
1: Of course, wala pang lagi tayong babatay sa ICC at kung anong opisyal na sasabihin nila. Pero, posible dahil inilabas yung listahan ng co-perpetrator. Ang ibig sabihin niyan, nung ginawa ang krimen, kasali sila.
2: Kakuntsaba
1: talaga. Simulat sa pool, alam nila na ito ang kahihinatnan. Kaya, maximum yon sabihin na natin na bilang, pero hindi ko pa rin sinasara na pwede pang madagdagan kasi ongoing yung investigation. Kaya naman yung ICC nakabantay din sa atin kasi yung investigation hindi pa nila sinasara. Okay lang po yon habang may nakabukas na kaso. At sa investigation na yon, all and every information that they can get about the anything related to the war on drugs, they will receive it.
2: Tsaka yun yung Attorney Conti. Although ang CIDG ay nagrekomenda nga ng kaso na ng obstruction of justice. Pero sino ba dapat talaga maging complainant para sa obstruction of justice na sinasabi na ginawa daw ni Senator Padilla. Kasi yung warrant is nanggaling sa ICC. Kumbaga, ano ba yun? Sino yung dapat maging parang complainant doon? Yung Pilipinas ba or yung ICC? Kasi warrant ng ICC yun.
1: Pwede pong Pilipinas naman. Technically, ang nakikita ko dahil parang crime, victimless crime.
0: Mm-hmm.
1: Krimen siya laban sa Estado, mm-hmm. essentially. Kumbaga, wala namang, nanakawan, mm-hmm. walang namatayan, hindi siya yung tipong may private complainant. Usually po, sa mga kasong nakikita ko, talagang PNP si IDG,
2: mm-hmm.
1: or PNP kung ano man ang complainant niyan. Ang punto ay, inobstruct mo ang hustisya.
2: Mm-hmm.
1: Ang magiging, kumbaga, factor or pag-uusapan dyan, fugitive. Kasi mm-hmm. harboring a fugitive, yung section C.
2: Mm-hmm.
1: Hindi pala, letter C ng section 3. Mm-hmm. Ganyan. Section 3 or section 4. Yung provision na yon, harboring a fugitive or aiding in the evasion of this person from apprehension.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung tanong. Kaya nakikita ko yung tinutukoy na senador, hindi ko naman alam na fugitive yun eh. Hindi pa siya fugitive because that is a crucial element of the crime, that you know this person is a fugitive, mm-hmm. and you are hiding him.
0: Mm-hmm.
1: Pwede niya pong i-git yun sa defense na hindi ko naman alam.
0: Mm-hmm.
1: So hindi po kailangan na ICC ang magreklamo. Pwedeng yung PNP at posibleng intayin natin, baka may iba pang magsuporta doon sa ganong reklamo.
2: Pero kung patuloy, attorney, na maging at large si Senator Bato, di ba? It wouldn't look good. Especially para sa ating Senate. Dahil nga, naging andating is parang, quote-unquote, is naging consentidor, di ba? Parang dating.
3: Parang nagkanlong.
1: Nagkanlong, nagpatakas, nagpadrama para makatakas. At ngayon, kahit absent, gusto pang pabotohin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya parang, teka, sukdula na to ha, mm-hmm. na parang sinampal mo na nga ako sa kaliwa, sasampalin mo pa ako sa kanang pisngi. Na grabe naman yung insulto dun
3: so
1: sa
3: ang
1: tao.
3: ICC malamang alam na din na isinailalim sa protective custody pa ng Senado si Senador De La Rosa.
1: Definitely. Mm-hmm. Nakatingin sila sa kung anong nangyayari sa Pilipinas, pero ultimo, nakaabang mm-hmm. kung mailipat sa kanila ang kustodiya ni Bato.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Kamusta yung moral ng mga biktima po na nakakausap niyo? Na kahit paano, ay nakita nila na umuusad na itong kasong ito.
1: Siyempre, masaya.
2: May takot pa rin ba sila? I mean, nandun pa rin yung trauma?
1: Ay, naku, unang-una sa takot. Kung ang pumatay mismo, kasi kinikilala namin yun na kaya nga indirect co-perpetrator si Duterte ay dahil hindi naman siya ang kumalabit ng gatilyo.
2: Mm-hmm.
1: Pero karamihan, marami dun sa mga kausap namin, oo nga, attorney, kaya lang hirap pa rin humarap kasi yung pumatay sa asawa ko, nasa istasyon pa namin.
0: Uh-oh.
1: Akalat-kalat. O kaya in general, may takot sa pulis. Makakita lang ng naka-uniforme. Yung ibang bata, nanginginig na daw. Kasi kitang-kita niya kung paano pinatay yung ama niya.
0: Mm-hmm.
1: Yung takot din ay nandoon sa konteksto ng politika.
2: Mm-hmm.
1: Dating magkakampi. Tumakbong magkakampi yung isang Duterte, tapos isang Marcos. Tapos ngayon, sinasabi na front runner para maging presidente yung anak. Tapos yung Senado, nagkakanlong. Yun yung dagdag. Kaya sabi nila, di mo rin pala mapagkakatiwalaan no, yung mga politiko kahit nasabihin natin magkakampi, magkaaway.
2: Mm-hmm.
1: Mukhang laging sila ang naiipit sa banggaan.
2: Okay, sige, abangan pa natin yung magiging yung pagpapatuloy ng session nga ngayon sa status conference. Again, maraming salamat Attorney Conti sa pagpasyal dito sa PRTV Prime Studios. Again,
1: salamat din. Naka-break po yung ICC ngayon, ang balik po natin ay alas 6.
2: Sige, at sabay-sabay po tayong magbabantay diyan sa development po diyan. Again, maraming salamat Attorney Cristina Conti. Salamat po.
3: At yan ang special coverage ng PRTV sa status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Abangan po rin niyo ang mga mainit na pangyayari sa loob at labas ng bansa. Susunod na!
5: Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
6: Kabay!
7: Kabay!
6: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.
5: Vibes, good vibes, kasama sa this is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Bayad sa check up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko ba pasalamat.
8: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Maana ni.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
10: Throwback.
11: Oh, my love.
10: Flashback.

0: sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
1: Unsay namhimatag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning, morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes, mauna ni!
0: Throwback Favorite Music Radio. Ani ana ang arangkada balita, kauban si Jack Batalyones o Ninia Corpus.
3: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Shaw Boulevard. So ito yung dyan sa may Mandaluyong area. Itong nasa kanang bahagi ng ating mga television screen, dyan yung northbound lane ng EDSA Shaw. So yan yung galing ng Pasay, galing ng Makati, dumadaan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin, slow moving ang mga sakyan habang paangat kayo dyan sa Shaw Underpass dahil may malaking mall kayo na dadaanan. Actually, dalawang mall ang dadaanan nyo dyan. So medyo mabigat ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Ngayon, kung southbound naman kayo, galing ng Quezon City, galing na San Juan, at papasok ng Mandaluyong, sa nakita nga natin, mabagal din ang galaw ng masakyan habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Underpass sa southbound lane.
4: May 27, 2026, Miyerkules. Sentro pa rin ng mga balita ang ating mga senador. Ang CIDG inirekomendang sampahan ng obstruction of justice si Senador Robin Padilla, habang sinalakay naman ng mga otoridad ang mga bahay na hinihinalang pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa. Alamin natin ang detalye niyan mamaya lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
3: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
4: Arangkada Balita.
5: DIOG Secretary John Picrimulla, nilinaw na ipagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Pampanga. Ilang miyembro ng Senate Minority nanindigan na hindi maaaring amendahan ng batas para sa video conferencing dahil walang national emergency. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin sa unang status conference ng ICC para sa kaso niyang crimes against humanity. Lisensya ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa, kinansela na ng PNP Firearms and Explosive Office. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinaalala ang kahalagahan ng sakripisyo at pagkakaisa ngayong Eid al-Adha.
3: No-show pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, kung saan ginaganap ang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating leader sa International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands. Ano ba ang ibang updates sa mga nangyari doon? Alamin natin mula kay JM Pineda. JM.
6: Yes, Jack, tanging mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang humarap sa ICC Trial Chamber 3 ngayong ang status conference ng kaso niyang 3 counts ng crimes against humanity. Sa magkakasunod na hearing mula pa noong pre-trial ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin si Digong dahil umano sa kalusugan nito at pag-waive sa karapatan na makadalo sa pagdinig. Ang mga abogado ni Digong ang dumalo at nagrepresenta sa kanya. Nanguna sa defense team ang bagong abogado ni Duterte na si Peter Haynes kasama ang ilan pang legal counsel nito. Sa prosecution panel naman, sina Robin Croft, Julian Nichols at Edward Jeremy ang humarap. Present naman sa panig ng common legal counsel ng mga biktima, si Attorney Joel Butuyan. Kasama sa mga naging diskusyon kanina, Jack, yung pagsisimula ng proper trial ng kaso ni Digong na hanggang ngayon ay wala pang final na desisyon. Sabi ng prosecution team, September 30, ang pwede na itong magsimula dahil dito ay buo na yung balang ipanlalaban nila. Pero nauna na nga sinabi ng defense team na nakadepende pa umano sa kasalukuyang kalusugan ni Duterte ang pagsisimula ng trial. Nabanggit rin kanina ang mga witnesses na ilalabas ng prosecution team na aabot sa 6 na po. Ang ilan dito ay nagkaroon na ng pagkakataon na magbigay ng salaysay, pero may posibilidad pa rin daw yan na madagdagan. Napag-usapan rin ang mga ebidensya na ipuputok ng bawat panig at mga dokumento nilang kailangang ayusin. Kasama rin dyan, syempre, Jack, yung lingwaheng gagamitin sa formal na paglilitis sa dating Pangulo. Jack, sa ngayon ay nakabreak pa yung status conference at posible magsimula ito ng 6 p.m. hanggang 7 p.m. yan, at pagtapos niya na meron pang 9 p.m. hanggang 10 p.m. Sa ngayon, hinihintay natin yung mga technicalities na pwedeng mabago dito sa status conference pagdating dun sa formal trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jack?
3: So after ng session, ay sunod na i-discuss na yung possible schedule, tama ba?
6: Jack, may posibilidad na yan yung pag-uusapan dahil kanina nung nakikinig tayo dun sa unang part ay wala pang desisyon itong trial chamber 3 sa kung anong araw ba o anong date magsisimula itong formal trial ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nauna na nga sinabi ng prosecution team na September 30 yung dapat target nila at yung una nga November. Pero naging September 30 dahil yun nga rin yung sinasabi ng Common Legal Counsel ng mga biktima, Jack.
3: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
4: Nagsimula na ngayong araw ang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami naman ang iniwalang dapat harapin ng dating Pangulo ang kanyang kaso. May umarangkadang balita si Justine Ignacio live. Justine.
7: Maan, umarangkada na nga ang unang status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ilang mamamaya naman ang nagpahayag ng saloobin ukol dito.
8: From the VWS.
9: Tinututukan ng mga Pilipino ang pagdinig sa International Criminal Court kaugnay sa Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming Pilipino ang naniniwala na dapat harapin ng dating leader ang mga kasong kinakaharap nito. Tulad ni Tatay Carlito Santos na nagsabing dapat na harapin ni Duterte.

0: Show pa rin ang dating Pangulo. Ayon sa panayam ng DZMM kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, mabigat pa rin ang mga paksa rito.
1: Katulad ng kailan magsisimula ang hearing, ano ang pag-uusapan, ano ang lingwahe ng pag-uusapan. Yung mga ganyang punto, technically administratibo, pero syempre may epekto sa atin.
0: Ayon pa kay Attorney Conti, pag-uusapan din dito kung kailan ang pagsisimula ng paglilitis.
1: Sabi kasi ng victims, September, pwede na kami. Sabi ng prosecution, November 30 this year. Kaya lang, sabi ng defense, hindi namin sigurado kung kailan dapat magsimula. At mukhang marami pa silang gustong i-explore bago magsimula ang trial.
0: Kung kailan ang ibinigay na timeline para sa dalawang kampo, sabi ni Attorney Conti, nakadepende ito sa maraming factors. Gaya na lamang kung nakalatag na ba ang mga ebidensya at ang medical ng dating Pangulo.
1: Kung sabi niya ay, pwede bang ma-access yung mga CCTV doon sa detention facility? Kasi nadadapa-dapa.
0: Bagay anya ito na pinangangambahan ni Conti dahil kung ito ba ay magbubunga sa isang request patungkol sa medical. Bagay na posibleng makapagpapatagal sa paglilitis. Sakaling hindi fit to stand trial ang dating Pangulo, ayon kay Attorney Conti, mag-a-adjourn ng proceedings. Pero nakadepende pa rin ito kung siya ba ay permanente o pansamantala lamang hindi fit sa trial.
2: However, after the submission of the parties, we had further consultation.
3: Maan katatapos lamang ng live stream ng ICC alas 5:30 nitong hapon. Muli itong magsisimula mamayang alas 6 hanggang 7:30 ng gabi at muli itong magkakaroon ng break at alas 9 naman hanggang alas 10 ng gabi ang simula ulit nitong status conference. Yan muna ang latest, Maan.
4: Maraming salamat sa iyo, Justine Ignacio.
5: Senator Ronald De La Rosa hindi natagpuan sa bahay na sinasabing pinagtataguan niya sa Angeles City, Pampanga. Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
6: May check up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko ba, pasalamat.
7: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Pag
9: pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Nag-

0: natin yan.
1: Tingnan natin. Ano yung kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Iisi ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradyo. At PRTV Prime Media. TV Prime Media.
2: Pag-usapan natin ang isinasagawang ICC status conference ngayon sa The Hague. Kasama ang Senior Expert for International Center for Transnational Justice, si Attorney Ruben Carranza. Magandang hapon po, Attorney Carranza. Welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang hapon din, Jack.
2: Yes, Attorney Carranza, una paliwanag po natin siguro sa mga nanonood na kung gaano kahalaga itong step na ito dito sa kaso nga po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gaano kahalaga itong status conference na ito?
3: Mahalaga siya kasi siya yung unang status conference sa kaso at ang purpose ng status conference na ito, iba't ibang purpose kasi pwedeng magkaroon ng isang status conference, pero para dito, ito yung lalagay ng parang mapa kung paano susundin ang trial, yung mismong paglilitis, anong mga hakbang ang gagawin ng bawat panig, prosecution, defense, at saka yung mga abogado ng biktima. No? So, hindi lang ito prosecution, defense, but yung legal representatives of victims, kung ano-anong ebidensya ang idaratag nila. Isa yan sa pinakamahalagang
2: pag-uusapan.
3: Purpose ng pre-trial ng status conference. Gaano ka tagal ang kailangan nilang panahon para paghanda ito. At of course, kasi inahati yung status conference na ito sa tatlong parang stages, no?
2: Opo.
3: At saka anong mga petsa ang pwede nilang mapagpasyahan na magsimulan yung trial. Meron pang mga very specific na mga hakbang na para dito sa status conference na ito dapat sigurong pansinin. Ang isa sa nakakatawag pansin para sa akin, kailangan mag-report yung prosecution kung ano pa ang mga pending investigations na ginagawa nila na makakaapekto sa kaso at saka sa schedule ng paglilitis. So, mahalaga yan. No? Pwede natin pag-usapan kung anong ibig sabihin yan. Pero para sa akin, isa yan sa mga nakakatawag pansin dito.
2: Yun nga eh. Pwede nyo ba i-elaborate bakit ito sa mga ginaganap po ngayon, ito yung medyo nakakuha sa attention nyo po?
3: Dahil ibig sabihin, kahit naman sa anong kaso, hindi lang dito sa kaso ni Rodrigo Duterte, wala namang nagpipigil sa prosecutor na ipagpatuloy ang investigasyon sa isang bagay kahit na meron ng inasuhan at meron ng paglilitis na sisimulan. Ibig sabihin, dito sa Duterte case, posible may ongoing investigation na ginagawa ang ICC prosecutor at ang ongoing investigation na to may kinalaman sa kaso, hindi not necessarily na may kinalaman kay Duterte directly, pero posible may kinalaman sa walo o higit pa sa walong tao na dati pa dun sa parang document containing the charges, no? DCC ang tawag dyan, na-identify ng ICC prosecutor, no? Mga pangalan na binanggit to, kasama halimbawa si Senator Orlando De La Rosa. So, kailangan i-disclose yan ng prosecutor sa defense. Kailangan may karapatan si Duterte through his lawyers
2: na malaman
3: to know what the prosecutor is conducting that will have an effect on the trial of Rodrigo Duterte.
2: Pero is this, kumbaga normal itong proseso na to or something extraordinary para sa case na ito or ginagawa talaga ito?
3: Normal nito sa kahit anong paglilitis. In fact, yung status conference, hindi lang naman sa paglilitis ginagawa. Posibleng magkaroon ng status conference kahit na wala pang paglilitis ibang kaso, no? Kasi kailangan nila ng clarification. Literally, kaya status conference ang pangalan ng ginagawang hakbang dahil pag-uusapan lang, no, kung nasaan na ba tayo sa kasong ito. Kaya ako lang binabanggit para malinaw na hindi nagtatapos sa pag-file ng kaso sa isang tao ang isang kaso na meron sa ICC.
2: And Attorney Caranzano, isa sa nagiging issue nga ay itong kalusugan. Pero dati, sinabi na naman na fit to stand trial ang dating Pangulo. So ito, may panibago na naman na kailangan i-monitor. Paano ito makaapekto? Paano kunyari sabihin na hindi kakayanin na mag-stand, hindi siya fit to stand trial itong dating Pangulo? Paano makaapekto to dito sa kaso?
3: Merong motion na pending ang bagong finale ito nung si Nicholas Kaufman pa yung abogado ni Duterte, pero ngayon ang pilitis para dito on behalf of Duterte si Peter Haynes na yung motion nila na magkaroon ng panibagong examination by experts of Rodrigo Duterte for his to determine whether he is fit to stand trial at this point, no? Kasi sabi ng motion na ito, dati pa naman ginawa yung test pero gusto nila ng panibago. Ang sinasabi nga nila, dahil natutumba daw si Duterte, hinihingi nila yung mga video, binigay naman ito ng registrar, no, yung parang clerk of court ng ICC. Meron na kasing determination yung ICC retrial chamber dati at ngayon parang mahirap baguhin yan, no? Hindi naman pwedeng every time mag-allege itong defense counsel na i-check up natin si Rodrigo Duterte, pipigilin nila lahat, no? So I think it's unlikely that they will suspend yung trial simply based dun sa nasabihin ng defense counsel na hindi handa yung kliyente ko, may issue sa kalusugan yung kliyente ko. Hindi ako sigurado kung pagbibigyan yung hiling nila na i-examine uli si Rodrigo Duterte, no? Dahil lalo na mayroon namang ibang ebidensya na pwedeng tingnan, no? Halimbawa na lang yung video na gusto nila, na sinasabi rin naman ng registrar, no, at saka nung nagbabantay kay Duterte na he is on 24-hour monitoring. So it is not as if they don't know what's happening to him, no? Hindi naman na parang hindi nila alam, no? Parang misteryo yung nangyayari sa kalusugan niya.
2: And at attorney, huling tanong na lang siguro, no, para din di sa mga nanonood, paano pinagkaiba na itong gagawing trial sa ICC sa nakikita natin na trial sa mga korte dito? Guilty beyond reasonable doubt ba? Kung sakali dumating na tayo sa formal trial sa ICC, ano ba ipay magiging basehan ng verdict po?
3: May pagkakaibang malaki dahil yung ICC hindi siya sa sistema ng katarungan sa Pilipinas, hindi magkapareho yung sistema sa ICC. Ang ICC, halo-halong sistema yan. May mga huwes dyan na galing sa mga bansa na ang tinatawag ay civil law tradition, no? Yung mga huwes ang nagpapasya. O may mga bansa rin, may mga huwes din dyan na galing sa common law tradition, yung galing sa England halimbawa. At may mga bansa din dyan, o mga huwes din dyan, galing sa bansa na halo-halo, no, ang former French colonies, no, na pwedeng magtanong yung mga judges halimbawa na para sila prosecutor din. Ang isa sa pinaka tingin ko dapat bantayan ng mga Pilipino, mga sumusubaybay sa kaso ito, sa ICC in the last couple of cases, merong tinatawag na motion to declare that there is no case to prosecute, no case for proceeding with the trial. Ang pinakamalapit na equivalent niyan sa Pilipinas siguro parang ang tinatawag ng mga abogado, demurrer to evidence, na parang pagkatapos yung prosecutor magpresenta ng ebidensya niya, may mga kaso na sa ICC dati na yung defense lawyers nagsasabi na batay sa ebidensya na pinakita ng prosecutor, hindi naman ito aabot maski man lang dun sa level ng ebidensya na dapat ituloy pa natin yung trial, dahil hindi talaga nila kayang patunayan yung mga charges that were filed. No? So hindi yan beyond reasonable doubt dahil hindi pa umabot dun sa punto na yung defense lawyer magpresenta din ng ebidensya para sa kliyente nila. Hindi ganun kalinaw pa yung standard na ginagamit ng korte dyan, pero I expect that Peter Haynes will file a motion like that dahil ginawa niya ito dun sa iba niyang kliyente, lalo na dun sa kaso ni Jean-Pierre Bemba na unang hindi unang pagkakataon pinali ito, pero nangyari yan, no? Pero na-deny nung una.
2: Okay, nako, sige. Maraming salamat, Attorney Caraza. I'm sure nagmo-monitor kayo sa pag-resume po ng session. Again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po dito sa Arangkada
3: Ba. Alright. Thank you.
1: Sinalakay ng pinagsamang pwersa ng Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation ang isang bahay na sinasabing pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa sa Angeles City, Pampanga. Ang bahay, pagmamay-ari ng tsuhin ni Senador Robin Padilla. Live mula sa Angeles City, may umarangkadang balita si Lestor Aler. Lestor.
4: Maan, kinumpirma ng Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group ang kanilang isinagawang operasyon sa isang bahay sa loob ng subdivision dito yan sa Angeles City, Pampanga para sa kanilang paghahanap kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Pasado 6 ng umaga kanina nang pasukin ng pinagsamang puwersa ng NBI at CIDG ang isang bahay dito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Dito kasi hinihinalang nagtatago si Senator Ronald Bato De La Rosa. Isinagawa ang operasyon kaugnay ng pagtakas ng senador sa Senado nitong madaling araw ng May 14 at ang ginamit na sasakyan nito. Bitbit ang warrant, sinuyod ng mga otoridad ang bahay na pagmamayari pala ng tsuhin ni Senator Robin Padilla na sila kay Carino. Kasama sa naturang operasyon ang purok leader ng naturang subdivision na si Maribel Gadong.
5: Tinawag lang po ako ng kagawad namin sa ka-XO na mag-search po daw sila dito. Meron po daw silang warrant of arrest kay Senator Bato.
4: Sa loob ng 30 minutong operasyon, bigo ang mga otoridad na mahanap ang puganting senador. Ayon kay Maribel, sa tagal ng kanyang paninirahan sa naturang subdivision ay hindi niya kailanman nakita si Senator Bato sa lugar.
5: Matagal na po ako dito, sir. Wala kami nabalitaan na may bahay sa dito. At hindi naman po pumupunta si Senator Bato dito po eh.
4: Napag-alaman na hindi na nakatira sa naturang bahay ang tsuhin ni Senator Padilla at pinapaupahan na lamang ito. Madalang lang din umano siyang dumalaw sa lugar. Nagulat naman si Vina Pahantoy, tenant ng niraid na bahay. Kwento niya, dakong 5 pa lang ng umaga ay nagtungo na sa kanyang bahay ang NBI at CIDG.
6: Nagulat lang ako kanina kasi may nag-doorbell naman. Kasi daw, hinahanap nila si Senador Bato. Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So pinapasok namin sila. Wala, inopen ko sa kanila. Wala naman akong tinatago.
4: Maan, bukod sa Angeles City ay nagsagawa rin, no, yung PNP, CIDG at katuwang nila rito yung NBI sa 3 pang law enforcement operations sa Paranaque at Bulacan. Pero bigo pa rin ang mga ito na mahanap o mahuli ang Senador Maan.
1: Alright, maraming salamat sa iyo, Lestor Aler.
2: Kinansila na ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNPFEO ang mga lisensya ng barila na kapangalan kay Senator Ronald De La Rosa. Pinirmahan ito ni PNPFEO Director Police Brigadier General Jose Manala Jr. Sa ilalim ng nasabing desisyon, revoke na ang mga lisensya ng mahigit 100 iba't ibang uri ng baril na pag-aari ng senador. Batay sa record ng PNPFEO, may hawak na Type 5 license to own firearms si De La Rosa, isang kategorya para sa mga gun collector na pinapayag ang magmay-ari ng maraming baril. Ayon sa PNPFEO, ang hakbang ay kaugnay sa umano'y kinakaharap na kaso ni De La Rosa kung saan naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa imbestigasyon sa war on drugs.
1: Inirekomenda na ng PNP-CIDG sa Justice Department ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pang tumulong para umano makapuslit palabas ng Senado si Senador Ronald De La Rosa. May umaarangkadang balita si Willie Delgado Jr.
7: Hindi lang simpleng nakisabay sa sasakyan. Ito ang naging konklusyon ng Criminal Investigation and Detection Group matapos mabuo ang investigasyon sa pag-alis umano ni Senator Ronald Bato De La Rosa sa Senado noong madaling araw ng Mayo 14. sa findings ng CIDG. Isa umano itong organisado at planadong pagkilos para hindi mamalayang nakalabas na ng gusali ng Senado si De La Rosa. Bukod kay Padilla, inaalam na din ng CIDG ang iba pang sangkot sa pagtulong kay De La Rosa. Nakita rin kasi ng CIDG sa investigasyon na may isa pang sasakyan na sumusunod sa convoy na nagsilbing security escort at backup vehicle. Ayon sa CIDG, maaaring ituring na direktang pagharang sa pagpapatupad ng batas at paghadlang sa proseso ng hustisya. Una lang sinabi ni Senator Padilla na nakisabay lamang sa kanya si De La Rosa at ibinabaraw niya sa Makati. Wala na raw siyang alam kung saan dumiretso ang senador. Wala rin daw humarang o pumigil sa kanilang pag-alis sa Senado kahit napakaraming pulis at security personnel sa lugar. Samantala, sinabi ng DOJ na sinusuri na rin nila ang mga naging pahayag ni Padilla, kabilang ang kanyang mga naging pag-amin kaugnay sa pagkawala ni De La Rosa. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Umabot sa pagwo-walkout ang Senate Minority Bloc matapos ang tangkang pag-aamyenda sa Rules of the Senate patungkol sa virtual participation o online attendance. Banat ng minorya, sundin ang patakaran, pero para sa mayorya, dapat itong idaan sa botohan. Yan ang umaranggadang balita ni Angela Babad.
8: Ang linggo matapos ang putukan at pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado, huling nag-init ang sesyon kahapon at ang baksa ng usapan ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate na nais amyendahan ni Senator Rodante Marcoleta. Ani Marcoleta, dapat nang amyendahan ang patakaran para payagan ang mga senador na may sapat na dahilan para dumalo at makilahok sa sesyon sa pamamagitan ng online attendance. Noong May 11, ipinasa ang nasabing motion sa Committee on Rules at dito na nagsimula ang tensyon. Tinanong ni Senator Panfilo Lacson kung paano nakabalik sa plenaryo ang motion kung wala pang pagpupulong na naganap ang Committee on Rules na wala pa ring opisyal na mga miyembro.
9: Does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? Is that the new rule now, Mr. President? Madam President?
8: Agad naman itong sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano.
10: We're talking about a motion to amend the rules. The Committee on Rules has an option to take it up and the plenary is more supreme.
8: Umalma rin ang iba pang miyembro ng minorya, gaya ni mismong Minority Leader Vicente Soto III at Senator Francis Pangilinan. Ayon din kay Senator Risa Ontiveros, kung walang miyembro ang Committee on Rules, sino ang nag-utos na ibalik ito sa plenaryo? Sinagot naman ni Marcoleta si Ontiveros at sinabing kaya posibleng magkaiba ang interpretasyon sa mga patakaran ay dahil hindi lahat ng senador anya ay may legal background. Dito na pansamantalang sinuspindi ang sesyon kung saan makikitang tila nagkasagutan si Ontiveros at Marcoleta. Pagbalik, iminungkahin na ni Senate President Cayetano ang botohan kung tatalakayin ba ang motion o hindi. Pero bago pa mangyari ang botohan, hindi na nakapagpigil si Senator Erwin Tulfo dahil wala naman anyang force majeure o national emergency para payagan ng video conference.
11: My question is, why are we in so hurry? Or is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
8: Dito na nag-walk out ang mga miyembro ng minorya. Maliban kay Minority Floor Leader Soto, inihain ni Soto ang quorum call at isang motion to adjourn na sa ilalim ng parliamentary rules ay hindi na maaaring pagtalunan pa at may pinakamataas na prioridad. Dahil dito, sa Lunes, June 1, alas 5 ng hapon na magbabalik ang sesyon kung saan inaasahang muling magiging sentro ng talakayan ang motion. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: At sa puntong ito ay makausap natin ang journalism professor sa UP Diliman, si Ginoong Danilo Araw. Magandang gabi, Professor Araw. Welcome back sa Arangkada Balita.
12: Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa imbitasyong ito. Good evening to everyone.
1: Oh, ito na nga, Professor. Ano masasabi niyo sa estado ngayon ng Senado na parang napakalaking entablado? Oo, lahat ng genre, napapanood na natin.
12: Oo nga eh. Nakakahiya po talaga sapagkat dapat na nagsasagawa sila ng legislative intervention sa hirap ng buhay ng mga tao ngayon, pero bangayan ang nangyayari. Kaya yun yung nakalulungkot at hindi talaga natutugunan yung mga pangangailangan ng mamamayan, kahit yung panawagan na itaas ang sahod ng mga manggagawa o kaya solusyonan yung pagtaas ng presyo ng langis, ano na ba yung nangyayari? Mula pa noong 11 ng Mayo, gaya nga ng napanggit sa report ninyo, nakatutok lang dun sa kaguluhan. Mahalagang issue yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero may iba pang issue na dapat na tinatalakay at hindi dapat nagdadigress sa kung saan saan. Kaya nakakainis talaga yung nangyayari sa kasalukuyan.
1: Oo, pero yung walkout kagabi, ay hindi ba ito isang legitimate na political protest dahil nga sa planong amyenda, no, na maging virtual na lang yung participation, na tila lumalabas paborable kay Senador Ronald De La Rosa na nagtatago ngayon, Professor?
12: Apo, hindi lang kay Ronald De La Rosa or Bato De La Rosa, meron ding sinasabi nga na baka makasutan o maaresto pa nga in the next few days or probably even within the week. We refer to Senators Jingoy Estrada, Joel Villanueva, tapos hindi pa natin alam yung estado ng kaso na isinampa laban kay Chis Escudero, tapos si Marcoleta rin, may kaso rin sa ombudsman. Sino pa ba? Marami pa eh. Ah, si Bongo, si Senator Bongo, yung baka susunod din siya sa ICC. Kumbaga, medyo mahaba ang listahan, and what do they have in common? All of them are affiliated with a new majority of 13, na napaka-precarious yung number. Kaya yung motion ni Marcoleta para i-allow yung online voting, kumbaga napaka-sinister, for lack of a better word, dun sa kagustuhan ng mayorya na panghawakan pa rin kahit na napaka-shaky ng kanilang posisyon. Kung merong ounce of delikadesa pa si Senate President Alan Peter Cayetano, dapat siya na mismo yung mag-voluntaryong magpitiw parang masolusyonan na at matuldukan na itong malungkot na issue na to, at mas makapag-focus yung Senado sa mga importanteng gawain, lalo na po yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aside from yung iba pang mga dapat na ipasa na mga bill na makatutulong sana sa mga mamamayan.
1: Eh yun na nga, Professor, lagi bang walk out or deadlock lagi, no? Yes. Walang mapapagkasunduan ang Senado dahil dyan. Although yung walk out noon, turning point sa ating kasaysayan, yung sa COMELEC walk out noong 1986, yung walk out sa impeachment trial ni dating Pangulong Estrada. So anong tingin nyo?
12: Opo, kasaysayan talaga ng walkout yung mga nakaraang dalawang people power natin noong 1986 at saka noong 2001. Kaya nga mas mahalaga yung reorganization ng Senate leadership, all the more, para sigurado tayo na magiging impartial to some extent yung impeachment trial. Bukod pa sa, tama po kayo, hindi dapat paulit-ulit yung pag-walkout. Kasi napaka-volatile ng ating political situation sa kasalukuyan, at talagang napaka-unwieldy ng sitwasyon. At saka napaka-untenable din ng panghawak sa kapangyarihan ng bagong mayorya. Kasi unti-unti na silang napapawasan. Yung 13, 12 na ngayon. Tapos malamang kesa sa hindi, mapapawasan pa yan kapag natugis na at nahuli na yung at sumuko or sumuko yung mga iba pang makakasuhan sa iba't ibang alleged na pinagagawa nila.
1: Eh yun na nga, paano ito makakaapekto? Sabi nyo, napipinto pa yung pwedeng isilbe yung warrant of arrest ng ICC sa mga natitira pa. Yung mga kasong kinakaharap ng ibang mga senador, nakaamba na rin na isampa sa kanila yung mga yan. Paano yan makaapekto sa impeachment trial? Dahil may magkakaproblema sa quorum ng Senado.
12: Definitely, magkakaproblema hindi lang sa impeachment trial kundi dun sa usual na gawain ng 20th Congress. Kaya nga dapat talaga na bantayan ng mabuti itong ginagawa sa Senado. At syempre po, may options naman na available kapag kailangan magpasa ng batas. Halimbawa na nga dun sa regular Congress, kailangan talaga na masigurado ng Mayoria o Minoria, they will band together to pass yung legislation na kinakailangan. Tapos, sa usapin naman ng impeachment, the same numbers apply regardless kung sino yung physically present o hindi, 16 to convict, 9 to acquit. Kaya we expect certain senators to cross party lines and to cross certain alliances that they forged through the years para sa katotohanan. At dito papasok yung public pressure. Ang publiko, ang mga mismong mamamayan ay may susing papel po para makumbinse yung mga senador natin na boboto sila ayon sa kung ano ang tama at kung ano yung nararapat batay sa ebidensyang ilalakad sa usapin po ng impeachment. Kasi we are talking of 4 articles of impeachment laban kay Sara Duterte at isa, kahit isa lang ang mag-result sa conviction or yung, yun na nga, tapos kahit ma-acquit siya sa 3, mako-convict pa rin siya. Kaya yun yung mahalaga eh. So the magic number here is 16. Kahit nasabihin mong maraming maa-aresto, batay sa aking headcount, kaya pa namang ma-master yung 16 votes na yan na physically present dapat yung mga senador. Mm. Kaya pa naman.
1: Mm-mm. Professor, di ba kayo yung nag-file ng complaint sa ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta noong December? Ano pong reaction mo? Umuusad na ito?
12: Finally, umuusad na. Bagamat lilinawin ko lang ha, isinumite namin ito sa ombudsman noong November 2025, a few months ago. Tapos po, ang aming reklamo lang ay perjury. Ibig sabihin, nagsinungaling siya dun sa kanyang sose. Kasi bilang kontradaya, ang aming interest po ay yung election, yung implications ng election sa mga susunod na panahon na baka mamaya pwede pala yung ibang kandidato na mag-declare ng zero campaign contribution, magsinungaling, and then they can get away with it. Ang ginawa ng ombudsman sa ating pagkakaalam po, batay sa kanilang pahayag kahapon sa publiko, ang datos na ginamit namin sa aming grounds for perjury laban kay Marcoleta, yun yung ginamit nila for plunder naman. So ibang kaso ang dinesisyonan nila. Tapos, para lang sa kaalaman ng publiko, nakuha ko yung notification ng second endorsement ng ombudsman doon naman sa COMELEC. Yung mismo naming kinomplain sa ombudsman, ipinasa ngayon sa COMELEC for comment. So, iba pa, para lang malinaw sa publiko, merong sariling desisyon yung ombudsman, yung field office investigators ng ombudsman na mag-file ng plunder, pero iba pa po yung perjury. Mm-hmm. Even if both complaints use the same set of facts. Mm-hmm. So talagang in hot water talaga itong si Marcoleta at ang problema dun, at ang problema ni Marcoleta ngayon, ang ginamit naming ebidensya, yung mismong mga testimonya niya. At may kasabihan sa batas na kapag ka ikaw mismo ang nagsabi ng bagay na magtitiin sa'yo, mas lumalakas po talaga yung kaso. So he's in trouble right now, I'm sorry to say.
1: Kasabihan nga, huli sa sariling bibig. Yes. All right. Maraming salamat Professor Danilo Araw. Magandang gabi.
12: Magandang gabi po. Salamat.
2: Sinuportahan ng Makabayan Flock ang naging walkout ng Senate Minority kahapon. Mainit ang naging debate sa Senado kaugnay ng panukalan ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng online attendance sa mga sesyon ng Senado. Yan ang umarangkad ang balita ni Mari Ocampo.
13: Tangka ito na mapanatili na
14: garapalan. Ganito tinawag ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino ang mga nangyari sa Senado kagabi. Unang isinulong ni Senador Rodante Marcoleta na magkaroon ng regulasyong makapili ang mga mambabatas na umattend ng sesyon online. Uminit ang debate hanggang sa nag-walk out ang minorya sa panukala ni Marcoleta.
13: Maganda at natuklasan at nag-decide ang minority na iwas-iwas nila yung kapangyarihan through the questioning of quorum. No, dahil ito ang pinaka-epektibo and precisely nandyan para mapigilan ang pagratsyada ng minority at pagsagasa ng majority sa minority.
14: Hindi nakabuo ng quorum ang Senado, dahilan para maisantabi ang pagtalakay sa panukala ni Marcoleta. Tinuligsarin nito ni Kabataan Party List Congressman Rene Co. Aniya, kahit sa House Rules, hindi basta-basta ipinapatupad ang online sessions.
15: Kailangan ang circumstances maging extremely difficult or impossible, like occasions of natural calamities, pandemics, etc.
14: Isang malawakang manhunt na ang isinasagawa ng otoridad laban kay Senador Ronald De La Rosa matapos ang paglabas ng kanyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kaabang-abanga para sa mga mambabatas ang magiging development, lalo pat na lalapit na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Base sa kasalukuyang Senate rules, pinapayagan lamang ang remote participation at voting sa ilalim ng extraordinary circumstances.
15: You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions, pero even yung non-verbal language, yung kanyang gestures.
14: Base sa Senate Rules on Impeachment, kinakailangan ng 16 na boto para magkaroon ng conviction. Ngunit hanggang ngayon, patuloy ang pagtatago ng senador mula sa mga otoridad. Sakali man na wala pa rin ang presensya ni De La Rosa sa araw ng botohan, hindi pa rin mababawasan ang kinakailangang bilang ng boto. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naniniwala ang dating law school dean na si Attorney Mel Santamaria na labag sa saligang batas sakaling magdesisyon ng Senado na payagan ng isang senator judge na dumalo sa impeachment trial via video teleconference o yung online. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
16: Dapat pakita ng mga West na ito na talaga...
17: Pinalaga ni Attorney Mel Santamaria, dating dean ng FEU Institute of Law, ang posibilidad na magkaroon din ng online attendance ng Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kasunod ng walkout ng minority senators dahil sa plano umanong madaliin ang desisyon ng Senado na payagan ng online voting sa mga sesyon. Ayon kay Santamaria, kung mangyayari ito sa impeachment trial, labag ito sa saligang batas na inaprobahan noong 1987.
16: Unconstitutional iyon kung gagawin nila yan sa impeachment proceeding. Tandaan natin, wala pang Zoom nun. Wala pang online nun. Ni imagination ng mga framers, hindi pumasok sa kanilang isip iyon. So, ibig sabihin, yung trial na iyon, ang pagkakaintindi ng mga pangkaraniwang taong kamukha nyo at kamukha ko at mga framers ay face-to-face iyon.
17: Mas mainam pa rin aniya ang pisikal na pagdalo ng isang senator judge sa isang trial para mas makilatis ang ebidensya.
16: Ibig sabihin, basta ginawa mong online, it is against the spirit of transparency. Dapat tayong mga tao, nakikita natin sila kung paano silang kumikilos.
17: Pero kung bumoto pa rin ang husgado sa acquittal sa kabila ng mabigat na ebidensya para hatulan ang vice-presidente, haharap ang Senado sa Court of Public Opinion. Kagaya na lamang na nangyari sa impeachment trial ni dating Presidente Joseph Estrada na nauwi sa acquittal sa kabila ng ebidensya.
16: Ang sukdo lang nangyari because of the perception ng mga taong merong injustice doon, lumabas sila at sila na nag-resign. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Diba nag-resign?
14: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Bumisita si DILG Secretary John Vic Remulla sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Matapos i-anunsyo kahapon ng BFP na search and retrieval na ang operasyon, iginiit ni Remulla na magpapatuloy pa rin ang sinasagawang search and rescue operations sa mga natrap na biktima. Nagbabalik si Lestor Aler.
18: Nagpatuloy kaninang umaga ang sinasagawang operasyon sa paghahanap sa natitirang katao na natrap sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Maingat ang rescue team upang hindi na magkaroon pa muli ng pagguho mula sa debris. Ilan sa kanila ay nasa tuktok ng guho at patuloy na inaalis sa mga nagbagsakan na scaffoldings. Kasabay nito, bumisita pasado alas 9 ng umaga kanina si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla upang tignan ang kasalukuyang sitwasyon ng nagpapatuloy na operasyon. Ayon sa kalihim, patuloy ang sinasagawang search and rescue operation sa humigit kumulang na 16 na individual na nananatiling nasa loob ng gumuhong gusali.
19: We are still going, it is still a search and rescue operation. Di ba po tayo nakawala na pag-asa na may buhay pa sa loob. However, hindi po tumitigil yan. Okay, we will continue, tuloy-tuloy ang support rito.
18: Maaalala ang una ng inanunsyo ng Bureau of Fire Protection na mula sa search and rescue operations ay magta-transition na sa search and retrieval operations matapos na wala nang ma-detect na signs of life sa paligid ng gumuhong gusali. Samantala, bubuo ang DILG ng fact-finding group na pangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon sa nangyaring pagguho. May mensahe naman si SILG Remulla sa pamilya ng mga nawawalang individual.
19: Okay, mawawalan na pag-asa. Sa tragedy na to, baliwala ang pagkakahiwalay tayo ng opinion. Maniwala kayo sa amin, nagkagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay.
18: Bumisita rin sa site ng nag-collapse na building ang bagong talagang kalihim ng Department of Labor and Employment na si Acting Secretary Francis Tolentino, kung saan binigyang diin niya na may malinaw na paglabag sa labor laws at handa ang ahensya na magsampa ng kaso.
20: Yung mga naging pananagot sa paglabag sa labor laws, blatant yun. Kami na magsasenta.
18: Umaasa rin ang kalihim na may buhay pa sa ilang mga individual na nananatiling nadaganan ng debris sa loob ng gumuhong building. Ako, Celesto Raler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
21: Ito na nga ang latest ng barangkadang showbiz balita. Nakapanayam natin sa Joy Hot exclusive si Dustin Yu sa ginanap na birthday surprise para sa kanya ng kanyang mga solid supporters. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot exclusives. Matapos nating mahalin at mas makilala ang binansagang Chinito boss sikap ng Quezon City na si Dustin Yu sa Pinoy Big Brother collab, ngayon nga ay maraming blessings at talagang kitang-kita na ang mga dating pinapangarap sa karera ay kanya ngang unti-unti nang naaabot.
22: Siyempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa akin at dahil sa kanila, naging posible ito.
21: Nakapag-adjust na ba siya sa kasikatang kanyang tinatamasa ngayon? At kamusta na ang buhay niya?
22: Good thing na lang talaga kasi ako ever since mahilig ako magtrabaho, alam mo naman yan. So, nandun yung trabaho pero never ko kinakalimutan na magpahinga.
21: Sa kasalukuyan, nasa mid-season na nga ang series nila with his co-housemates na Secrets of Hotel 88. At sa mga naging proyekto pa ni Dustin, ano pa nga ba ang mga dapat abangan ng kanyang mga supporters?
22: Siyempre sa industriya natin, hindi natin masasabi kung kailan hanggat hindi pa nangyayari. But ako, I'm really hoping na makapagtrabaho ulit.
21: Samantala, sa showbiz, hindi maiiwasan na kapag ikaw ay nagtatagumpay, patuloy kang babatuhin ang mga negatibong balita. Agad naman nating hininga ng pahayag si Dustin patungkol sa mga bashing na patuloy na ibinabato sa kanya online.
22: Hindi ko naman talaga pinapansin yung mga ganyang bagay. Never akong pumatol or what. I mean, ganoon naman talaga sa industriya. May masasabi at nasasabi ang mga tao. So, wala, hindi naman din nila ako kilala, hindi rin naman nila ako, hindi rin naman nila ako, kumbaga, sinusuportahan. So maraming salamat sa pagpatuloy niyong pagsuporta sa akin. maraming salamat sa pag-celebrate ng aking birthday. Napakalaking bagay po nito sa akin.
21: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat sa iyo, Joy.
23: Oh, partner, mukhang may oras pa tayo para balikan magre-resume na 'yung session daw diyan sa status conference.
1: Second and third, tama ba 'yon? Parang 6:30
23: yata. Tsaka alas 9 'yung susunod. Medyo mahaba pala 'to kung sakaling magkakaroon ng trial. Mahaba 'no, taon daw. Biro mo, 60 to 70 na witnesses.
1: Na witnesses ang pwedeng isa lang. Eh syempre, prosecution pa lang 'yon.
23: Oo.
1: Eh 'di ba, meron pang ang defense. 'Di ba?
23: So taon 'yung bibilangin.
1: Oo. Kaya talagang intay talaga, patience, kailangan. Diba?
23: And sana nasa mabuting kalusugan na ating dating Pangulo para siya doon sa trial mismo.
1: Yes, at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
23: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
0: This is FM Radio.

0: bangon.
1: Sama-sama lang kahit mahirap.
2: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
3: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ilang bahay kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Senador Ronald De La Rosa, inalubhog ng PNP at CIDG para isilpi ang arrest warrant ng ICC. Umano'y bahay ng tsuhi ni Senador Robin Padilla binuntahan, pero bigo pa rin matagpuan si De La Rosa. Reklamo obstruction of justice, ikinakasalaban kay Robin Padilla, alibabang tumulong umano sa pagtakas ni Senator Pato. Musyong amendahan ang Senate rules at payagan ng virtual attendance at remote voting ng mga senador naging tensyonado.
5: Is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend?
6: We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay.
4: Minoria nag-walk out.
7: Wala, sir.
4: Sa pool sa video, 10 lalaki tinangay ang kable sa manhole. Liga ng basketball ng mga kabataan sa Tundo na uwi sa Rambol. Pensa ng paglilitis at bilang ng mga testigo kabilang sa tinalakay sa kauna-unahang public status conference sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At unang araw ng Hayo sa Wakas, pinilahan Donnie at Belle nag-ikot sa mga sinihan.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabay-sabay na nagsagawa ng operasyon ang BNP at NBI ngayong Miyerkules para matunto ng senador na may nakabinbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Irerekomenda naman ang CIDG ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Hood Padilla at ilang pang individual na tumulong umano sa pagtakas ni De La Rosa. Live mula sa Campo Pagaya, sunsunin ng Papa Troll, Karen De Guzman. Karen, kumusta na ang paghahanap kay Senator De La Rosa at ano-anong mga lugar ang napuntahan ng mga otoridad kanina?
1: Alvin, digo pa rin ng mga pulis at NBI na maisilbi ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Isa nga doon sa mga pinuntahan nilang lugar ay yung sinasabing bahay ng umano'y tiyuhin ni Senator Robin Hood Padilla. Bukod pa doon ay pinuntahan din nila yung ilang properties sa Parañaque City at Bulacan na inuugnay sa senador. Pinaligiran ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at ng National Bureau of Investigation ang bahay na ito sa Angeles City ngayong Miyerkules. Ayon sa otoridad, posibleng pinuntahan ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted sa kasong Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Sabi ng isang opisyal ng Barangay Balibago, pagmamay-ari umano ng tiyuhin ni Senador Robin Hood Padilla ang nasabing property, pero ang mga umuupa lang sa bahay ang naabutan sa lugar.
2: Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So pinapasok namin sila kasama yung isang agawan.
3: Tapos yun nga, inahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, Malik, urin!
1: Kalahating oras din naghalughog sa bahay ang mga operatiba, pero hindi nila natuntun doon ang senador.
3: Sinamahan ko naman sila umikot sa buong bahay hanggang sa likod po. Wala naman po. Tsaka imposible yun, sir, na nandito po yun. Itaga Davao yun, sir, di ba? Bakit po dito hinahanap?
1: Ayon kay Kapitan Joseph Ponce, may hinahanap din ng mga pulis na isang pick-up na pagmamay-ari din na nasabing tiyuhin ni Padilla.
4: Parang na-trace nila ang address through dun sa sasakyan na pick-up na naka-backup dun sa sasakyan ni Senator Robin Padilla sa Senate nung nangyari yung kaguluhan dun sa Senate building.
1: Dagdag ni Kapitan Ponce, higit isang linggo na nilang hindi nakikita sa lugar ang nasabing kaanak ni Padilla at sasakyan nito. Bukod sa Pampanga, sabay din ginalugad kanina ng mga otoridad ang ilang properties sa Parañaque City at Bulacan na inuugnay kay De La Rosa, pero bigo rin makita doon na senador. Ayon sa pahayag ng CIDG, ang magkakasabay na operasyon ay alinsunod sa direktiba ng Department of Justice para ipatupad ang inilabas na warrant of arrest ng ICC laban sa mambabatas. Pero inalmahan nito na may bahay ni De La Rosa. Sa isang post online, pinunani Nancy De La Rosa ang nasabing operasyon matapos sabihin ng isa niyang kaibigan na walang naipakitang warrant ang mga otoridad noong pasukin ng kanilang bahay. Pero iginiit ni DILG Secretary John Vicrimulla sa isang mensahe na alinsunod sa proper police procedure ang kanilang mga operasyon. Hindi rin anila sila titigil hanggat hindi nahuhuli ang senador. Samantala, matapos ang masusing investigasyon, sinabi ng CIDG na ang pag-alis ni De La Rosa sa Senado ay hindi lamang simpleng pagsakay sa sasakyan ni Padilla, kundi isang planadong pagtakas noong madaling araw ng Mayo 14. Natuklasan din nilang may isa pang sasakyan na nakasunod sa sasakyan ni Padilla na nagsilbi umanong escort at backup car noong sila ay lumabas sa Senado. Dahil dito, irerekomenda na CIDG sa DOJ ang pagsasampa na reklamong obstruction of justice laban kay Padilla at ilan pang individual na tumulong sa umano'y pagtakas ni De La Rosa.
5: Alvin, inaprubahan na rin ng PNP Firearms and Explosives Office ang pagbawi o yung pagkansela sa mga lisensya ng higit 100 baril ni De La Rosa. Ibig sabihin, kinakailangan na niyang isuko ang mga nasabing armas. Umapela naman dito ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion. Sa isang pahayag, iginiit ni Torion na hindi ground for revocation ang Section 4 ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naging batayan ng PNP sa pagkansela ng mga lisensya. Nakasaad-anya sa Section 39 ng batas ang 10 grounds for revocation at hindi anya kasama rito ang anumang pending criminal case. Wala pang tugon ng PNP sa komento ni Attorney Torion. Alvin?
0: Karen, ang touring van ng mga otoridad kay Senator Bato ay armed and dangerous at anong impormasyon nandito pa ba sa bansa si Senator De La Rosa?
5: Alvin, nauna na nga sinabi ng NBI na itinuturing nilang armed and dangerous si De La Rosa dahil sa dami na kanya mga armas na karamihan nga rito ay high-powered rifles, submachine gun, kaya sinasabi na lubha itong delikado para doon sa mga operatiba na magsisilbi ng warrant of arrest. Ayon naman sa otoridad ay nandito lamang pa sa Pilipinas si De La Rosa, kaya patuloy yung isinasagawa nilang coordinated and simultaneous operations ngayong araw. Alvin?
0: At wala namang paramdam yung kampo ni Senator Bato na baka naman madaan sa mapayapang pagsuko sa mga otoridad.
5: Sa ngayon, Alvin, ang tanging nakuha nating pahayag mula sa abogado ni De La Rosa ay yung pag-apela nga nila o yung pagpuna doon sa pagkansela ng kanyang mga armas. Maliban doon ay iginigiit nila na hindi pa rin talaga sakop yung Pilipinas nitong ICC. Hindi nila kinikilala. At sabi rin nila, ay wala pa naman din sinasabi ang Korte Suprema na dapat nang i-implement itong warrant of arrest. Taliwas ito doon sa sinasabi ng mga otoridad na enforceable itong nasabing warrant ng ICC. Alvin?
0: Maraming salamat, Karen De Guzman.
6: Nauwi sa walkout ng Senate Minority ang tangka ng mayorya na muling pag-usapan sa plenaryo ang offsite o electronic voting ng mga senador na hindi pisikal na nasa sesyon. Babala naman ang isang leader ng Senado, posibleng mauwi ito sa stalemate o pagtatabla ng minorya at mayorya. Nagpapatrol, RG Cruz.
7: Can be discussed.
8: Ito ang eksena sa Senado Martes ng gabi ng isa-isang magsialisa ng mga miyembro ng minorya bago pa matapos ang sesyon. Ang pinag-ugatan ng walkout, ang tangkang pag-usapan muli, ang panukala na payagan ng mga senador na wala sa sesyon na makasali at makaboto pa rin gamit ang electronic platforms. Sa ngayon kasi, pinapayagan lang ito kung may national emergency o force majeure gaya nung pandemya. Una na itong pinanukala ni Senador Dante Marcoleta na magpalitan ng liderato at dahil walang tumutol noon, ni-refer sa Committee on Rules.
9: The Committee on Rules is giving it back to the floor for plenary action.
8: Pero puna ng minorya ni hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee, kaya paano ito masusumite sa plenaryo para aksyonan?
10: Was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none. And by the way, Madam President, wala pang Committee on Rules eh.
11: Eh ako minority leader eh, hindi ako member ng Rules. Ex officio eh, tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso?
8: Pero para sa mayorya, pwede talaga itong talakayin ng plenaryo sa visa ng Senate Rules na nagsasabing pwedeng baguhin ng mayorya ang patakaran basta na ihain ang panukala isang araw bago ito talakayin.
12: Kasi wala naman po sa rules natin na kailangan i-discuss sa Committee on Rules. In this democratic institution, when we disagree, we vote. When we have rules, we follow the rules.
8: Sagot ng minorya, dapat sa Lunes na ito talakayin ng plenaryo hanggang sa nauwi sa motibo ang usapan.
13: Is this rule, Mr. President, for Senator Bato, who is not here? Senator, is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin.
12: We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin.
14: Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong, ganun ba? Because that argument can cut both ways.
8: Nagka-tensyon pa sa pagitan ni na Senador Risa Ontiveros at Rodante Marcoleta na nauwi sa suspensyon ng sesyon.
15: And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President.
16: Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito.
13: Point of order!
12: ad hominem.
16: Sinasabi ko lamang po, kanina ko po sinasabi.
12: Hindi po tama yun.
8: Nagpaumanhin naman kalaunan si Marcoleta.
4: I'm sorry na so, namaring sa panic nila ay may nasaktan. Wala pong pakay na gano'n. That's why I was trying to explain to her.
8: Pagbalik ng sesyon, dito na nag-walk out ang minorya.
17: This is a travesty of our rules. This is a travesty of our rules.
18: Teleconference, ginagawa lang kung may pandemya. Wala naman yes. Pandemya ngayon.
19: Wala. Walang national emergency.
18: Natin papagulin.
19: Walang force majeure.
20: Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila?
19: Wala, sir.
21: Pinipilit po nila paring Alvin magkaroon ng botohan. Nakita nila they have the numbers. Kami po ay kukunti. 10 kami out of the 12. Wala ni Senator Lito.
8: Ito na nag-motion si Soto na mag-adjourn na.
11: Madam President, motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules?
16: Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
11: Yes,
16: I think we still have the quorum.
11: Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll.
8: Para kay dating Senate President Franklin Jolon, kinailangan gawin ng minorya ang walkout.
22: The walkout was necessary because that was the only way to prevent the tyranny of the majority. When the minority bloc walked out, there was no more quorum and therefore the proceedings or the session could not proceed.
8: Plano naman ng mayorya na igit ang panukala sa sesyon sa Lunes.
23: Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami.
22: Nasa minority yan.

0: yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagmanais na buwagin.
1: Umaasa si Marcos na magkakaisa na sila para makabalik sa trabaho. Pero ang minorya handang makipagbakbakan laban sa naturang panukala. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Naniniwala po ang isang senador na napapanahon na para payagan ang online participation sa sesyon sa Senado at magampanan ang kanilang tungkulin. Pero ang mga miyembro ng minorya sinabing mas maraming negatibong epekto ang teleconferencing. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
3: Sa ilalim ng Rule 14, Section 41B ng Senate Rules, maaaring idaos ang session sa pamamagitan ng teleconference, video conference o iba pang uri ng electronic na paraan kung may force majeure o iyong pambihira, hindi inaasahan at hindi kontroladong pangyayari. Papayagan din ang teleconference kung may national emergency.
4: Section 136.
3: Nais itong amyendahan ni Senador Rodante Marcoleta at dagdagan ng Section 41C. Sabi ni Marcoleta, kailangang sumabay ang Senado sa makabagong teknolohiya.
5: Kasi yung ating corporation code, alam mo, kinapayagan na rin yung mga alternative ways of voting. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ang tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun?
0: For impeachment.
3: Si Senador Amy Marcos nanindigan na walang mali sa pagbabago ng rules.
0: Kaya kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh.
3: Pero ang ilang minority senator nanindigan na mas maraming negatibong epekto ang online participation kaysa pakinabang. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, wala umano itong mabuting idudulot maliban sa pagpabor sa sitwasyon ng mayorya, oras na tatlo o higit pa sa kanila ay hindi na maaring pisikal na makadalo sa sesyon. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatakda na ang paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng flood control scandal. Maihahain na rin umano ang parehong kaso laban kay Senador Joel Villanueva sa lalong madaling panahon. Kinontra rin ni Senador Erwin Tulfo ang teleconferencing. Sakaling may makulong na senador, hindi rin aniya umano patas para sa ordinaryong mamamayan kung papayagan sila na gumamit ng internet.
6: PBLs are not allowed to have internet access. They're not allowed to have cell phones. So because they're senators, they'll be excused so that they can attend the hearings. So the senators are higher than the people who elected them, di ba? Ano naman ang fairness doon, di ba?
3: Si Senador Juan Miguel Zubiri sinabing isang panlalait sa Senado ang pagpayag sa teleconferencing. Sasang-ayon lang umano sila kung mayroong pandemya o giyera. Para kay Lacson, mareresolba lang ang issue kung magkaroon ng fresh start. Nang tanungin kung nangangahulugan ba ito ng pagbabago sa liderato ng Senado, sumagot si Lacson ng oo. Ayon naman kay UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase, may benepisyo ang teleconferencing sa Senate session. Pero depende umano yan sa dahilan. Sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi anya katanggap-tanggap na payagan ang mambabatas na lumahok sa session gayong nagtatago siya sa batas.
7: Ginawa itong proposed rule change na ito for evidently to help somebody na hindi nakakapagpakita sa Senado kasi nagtatago mula from NBI, CIDG, other authorities no, na pwede mag-aresto sa kanya. Regardless of the reasons or validity of those reasons, it will also potentially keep the current majority in place, which means Senator Alan Peter Cayetano in place.
3: Dagdag ni Tamase, hindi akma ang teleconferencing para sa mga kritikal na papel ng Senado gaya ng impeachment.
7: The moment na pagbigyan itong instance na ito na hindi naman ganun kaklaro or kaganda or articulated yung rason, may chance na talaga na maaabuso yan.
3: Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Marcoleta. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Opo.
8: Sa ibang balita, ginawaran ng Japan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng pinakamataas na karangalan sa kanyang state visit doon. May sagot naman ang palasyo tungkol sa pagbagsak ng satisfaction ratings ng Pangulo base

0: Sa pinakahuling survey, live mula sa Tokyo Japan Patrol, Jervis Manahan. Jervis, ano ang tugon ng palasyo sa sadsad na ratings ng Pangulo?
1: Alvin, dumepensa ang palasyo sa naging pagbagsak sa satisfaction ratings ng Pangulo. Sinabi nila na may mga pag-aaral at mga survey naman na nagpapakita na mataas ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman ay sinabi nila na hindi sila magpapatinag sa mababang ratings na ito at gagamitin nila ito bilang hamon para mas paghusayan pa ang paglilingkod sa mga Pilipino. Ngayong araw, Alvin, ay kabi-kabila ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa kanyang state visit dito sa Japan. Matapos makipagpulong sa Filipino Community Marites ng gabi, formal namang tinanggap ni Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos Miyerkules kaninang umaga. Iginawad sa Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, ang pinaka-prestihiyosong pagkilala na ibinibigay ng Japan sa mga heads of state na may malaking kontribusyon sa kanilang bansa. Nakipagpulong din ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League.
2: Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability.
1: Dahil dito, lalo pang itataas ang diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Japan at Pilipinas.
2: This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges and the opportunities that await us.
1: Tiniyak ng palasyo na lahat ng mga magiging bunga ng mga kasunduan sa Japan ay madadama ng mga Pilipino. Naniniwala ang Malacanang naramdam pa din ng mga Pilipino ang ginagawa ng Marcos administration. Sa kabila ito ng pagbagsak ng satisfaction ratings ni Marcos sa negative 15 o poor, ayon sa Social Weather Stations o SWS.
3: Naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Marami pong mga survey firms naglalabas ng kanilang mga resulta. Nakakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa narandaman ang tulong ng gobyerno.
1: Samantala, sinarigi ng palasyo na labas sa mandato ng Pangulo ang usapin para baguhin ang alituntunin ng Senado, lalo na pagdating sa botohan. Sabi ni Castro, wala namang pandemya o anumang kalamidad na magbibigay katuwiran para payagan ang online voting. Itinanggi rin nila na ang Pangulo ang nasa likod ng tila pag-target sa mga senador sa mayorya, tulad ni Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta na nakaambang kasuhan ng pandarambong. Alvin, kaninang hapon ay nagkaroon ng high-level roundtable meeting ang Pangulo kasama ang mga Japanese stakeholders at mga business leaders dito sa Japan. At ngayong gabi ay nag-host naman ng state banquet ang Imperial Couple para sa first couple naman ng Pilipinas. Bukas ay inaasahan na magkakaroon ng meeting ang Pangulo sa Japanese Prime Minister Takaichi Sanae para mas mapag-usapan ng mas malalim ang depensa at seguridad. Alvin.
0: Maraming salamat, Jervis Manahan from Tokyo, Japan.
4: Rachel, kumusta ang unang araw sa takilya ng Tayo sa Wakas?
5: Ati B, nag-ikot si Adonnie Pangilinan at Belle Mariano sa mga sinehan sa unang araw ng kanilang pelikula kung saan pinilahan ang regular at block screenings nito. Bumuhusan man ang luha ng fans at celebrities sa star-studded premiere night ng pelikula nitong Martes. Nagpapatrol, MJ Felipe.
6: Buong maghapong nag-ikot sa mga sinihan ngayong araw si Adonnie Pangilinan at Belle Mariano. Ngayong May 27, ang first day ng Tayo sa Wakas sa Takilya. Back-to-back-to-back ang mga block screening ng kanilang mga tagahanga. Ramdam ang excitement at kaba na mapanood ang kanilang mga idolo sa huling proyektong pagtatambala nila sa ngayon.
7: It's so nice that, you know, we see them jumping. Yung, alam mo, parang nasa edge sila ng seat nila. So, sobrang nakakataba ng puso, syempre.
8: Umiikot po kami sa mga block screenings, pero nakita rin namin yung mga regular screenings na pumipila sila. So, we're very, very blessed, very grateful.
6: Bukod sa kanilang fans, may mga advocacy groups ding na imbitahang manood. At isa sa mga sorpresa ay ang 93-year-old fan ng dalawa. Martes ng gabi, hindi napigilang maiyak ni na Donnie at Belle matapos ang screening. Lahat ng mga bisita, mugto ang mata sa binuhos na emosyon ng dalawa sa kanilang mga karakter bilang sina Cisco at Cheska.
8: Kami, first time namin mapanood yung film last night. So that was an experience that we got to share with our family, our friends, yung supporters namin. Grabe, ang daming emotions na nandun.
7: Naiyak pa din ako. Grabe talaga, kasi yung journey talaga namin dito, sobrang grabe, ang dami-dami pinagdaanan, and it was worth it.
6: Captured din ang moment ng yakapin si Belle ng mga magulang ni Donnie. Si Maricel Laksa, hindi mapigil sa pag-iyak.
7: They were all crying, nakakatuwa, syempre. Even when I got home, my mom was like, I'm still crying. So, I'm glad they liked it.
6: Ang celebrities at fans na dumalo kagabi, halo-halo ang reaksyon.
9: Nakakalungkot dahil yung simulat sa pool na saksihan ko rin, ilang beses ko rin sila nakatrabaho.
10: Siyempre malungkot, pero naniniwala kami na last project for now. Mahal na mahal namin kayo, Don Bell. Kahit hanggang saan, hanggang dulo, walang wakas, Don Bell.
11: Hindi ako naniniwala. Infinity sila siya. Infinity!
6: Palabas na sa mahigit 200 sinihan sa buong bansa ang Tayo sa Wakas. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, petsa ng paglilitis, agad tinalakay sa unang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang lugar sa Mindanao, niragasan ng baha. At investigasyon sa pagbuho ng gusali sa Angeles City, Pampanga, uusad na. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
13: Ang oras, 5 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
16: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
18: Best concert ever!
16: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
19: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
20: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Hello, Attorney!
24: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
23: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
17: Hello, Attorney!
18: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
17: Tony Velasquez sa Issues Spotted.
18: Issues Spotted.
17: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
18: Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
25: Ang oras, 2 minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pagnanakaw ng kable ng grupo ng mga lalaki sa isang manhole sa Caloocan City. Sa Maynila naman, naaresto na ang nang-hold up sa tindahan ng tsokolate sa Santa Cruz matapos ang isang buwang pagtatago. Yan ang CCTV patrol ni Bea Quadra.
1: Gatol na tinutukan ng baril at hinold up ng lalaking naka-helmet ang dalawang babaeng staff ng tindahan ng chocolate sa Santa Cruz, Maynila noong Abril.
2: Sorte na lang po.
1: Matapos sa mahigit isang buwan, naaresto ang suspect matapos takasan ng open sita ng pulisya sa Rizal Avenue Martes ng hapon. Naharang ng pulisya ang minamanehong van ng suspect sa Quirisada Street at doon na-recover sa loob nitong isang baril at dalawang sachet ng hinihina ng droga.
3: Hinabol ng tropa hanggang nahuli. I-check lang po sana yun natin yung license nila kung meron talaga, tsaka yung RCR. Eh hindi po nag-stop yung L300, so pinagdudahan po ng tropa na merong inatago yung driver.
1: Natuklasan din na car na pagsasakyan na ninakaw sa labas ng bahay ng negosyante sa Aliaga, Nueva Ecija noong Lunes.
4: Nakalock yun eh. Hindi nga namin malaman kung bakit ganun kabilis na kuha. Thankfully, yung suspect po is dito pala nagpunta, which is yung dinadaan na way nung isang kaibigan ko. Nakilala po yung L300 dito sa lugar.
1: Inaresto din ang kinakasama ng suspect na igniit na walang alam sa illegal na aktibidad ng live-in partner.
5: Alam ko lang po, mamamasyal lang po ako, sinama lang po nila ako. Hindi ko po alam na ganun po yung gagawin nila.
1: Nakakulong na ang dalawa dahil sa mga reklamong resisting and disobedience, carnapping, illegal possession of firearms at illegal na droga. Sa Caloocan City Martes ng madaling araw, sapul din sa CCTV ang pagnanakaw ng kable ng 10 lalaki sa isang manhole sa A. Mabini Street. Ito na ang ika-4 na insidente ng pagnanakaw ng kable sa lugar mula noong Marso.
6: May mga nahuli po kami and arestado po lahat yon na ipakulong po namin. Continuous coordination lang kami sa barangay para kung may mangyari mang ganong insidente, may report agad at maaresto namin.
1: Kilala na umano ng pulisya ang tatlo sa mga sospek at inihahanda na ang kaso habang patuloy na tinutugis ang kanilang mga kasabwat. Bea Quadra, ABS-CBN News.
7: Nauwi sa Rumble ang liga ng basketball ng mga kabataan sa isang barangay sa Tondo, Maynila nitong linggo. Hindi bababa sa 5 ang mga nasugatan, kabilang ang 2 lalaking nataga sa kamay at leeg ng umano'y mga Romesbak na kaanak ng ilan sa mga manlalaro. Nagpapatrol, Jesse Cusat.
8: Imbis na pasahan ng bola, palitan ng mga suntok at tadyak ang nangyari sa liga ng basketball ng mga kabataan sa barangay 116 Tondo, Maynila noong linggo ng gabi. Ang lalaking ito, napahiga na lamang sa gilid ng court nang pagtulungang bugbugi ng ilan pang lalaki. Ang isa namang lalaki na nakadilaw na sando ng amba pa ng saksak. Ayon sa kapitan ng barangay, nag-umpisa ang gulo nang tawagan ng foul ang isang player.
9: Tinanggap naman nung nakapaul at saka nung pumaul ang kanilang pagkakamali. Tinulungan pa nga. Diba? Pagkatapos, kanya lang may sumugod na kapatid. Kung diyan nagkakamali, kapatid. Kamag-anak nung napaul, nung natumba. Siyempre, naging iba interpretasyon siguro ng kabilang side, sinugod din siya. Nung sinusugod din siya, sumugod na rin nila ang mga kamag-anak.
10: Nalungkot na walang po ako ng balanse. Tapos nung ngayon ko po, nag-sorry po ako sa kanya. Yung kuya niya po, sumugod sa akin. Tapos bigla po akong tinulak. Tapos lahat po ng taga-Osmeña, pinagsisuntok po ako.
8: Dito na nagsimula ang gantihan ng mga Meron at mga kaanak ng magkabilang team. Ang player na ito, bakas pa ang pasa sa bibig.
10: Yung nagkagalo na po, nakatayo lang ang bigla po akong sinapak. Hindi po siya player.
8: Isang lalaki din ang nadamay matapos tagain sa braso ng isa sa kaanak ng player.
11: Well, naalam din ang mga panig ng kaaway yun nung nakaalitan na nila. Na hindi ako kasali. Alam nilang lahat sa sarili nila yun na miski isang suntok. Miski nga yung tumaga sa akin, inawat ko yun eh. Kumbaga, napakasakit lang sa akin dahil dinamay nila ako.
8: Habang nangyayari ang gulo sa basketball court, isa pang inkwentro ang sumiklab sa kaparehong barangay ng magkasalubong ang mga kaanak na mga manlalaro. Nakuna ng video ang isang lalaking may dalang baseball bat na lumapit sa isa pang lalaking may hawak na espada. Pero napaatras ang lalaking may baseball bat nang sugurin ang kaaway hanggang mapaupo sa kalsada at tuluyang mataga sa bandang leeg. Pagtayo ng lalaki, pinagbabato pa siya ng ilang lalaki.
12: Itong mga ito ay pumunta ron para rumesbak. Yun ang term na ginamit nila. At nakasulubong itong dalawa na ito, dito sa nasabing kalsada. Kung saan nga, doon sila nagpang-abot na nauwi ito dito sa pananaga.
8: Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanla ng lalaking nanaga na maharap sa kasong frustrated homicide. Samantala, nilinaw naman ang referee ng liga na tama ang naging tawag nila sa laro.
13: Gusto lang namin dinawin kasi, yun naman ba sa balita na sa amin daw nagsimula yung gulo, pero hindi naman gagawin ba namin yun? Kami educator ng mga player. Educator kami, hindi kami magtuturo ng mali. Lahat ng tama sa basketball, tinuturo namin.
8: Desidido ang magkabilang panig na magsampa ng reklamo sa mga sangkot sa gulo, lalo't karamihan sa mga nasaktan na manlalaro ay minor de edad. Bukas naman ang barangay na pagharapin sila sa oras na humupa ang tensyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
7: Sa lagay po ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa huling datos ng PAGASA, namataan ang tropical storm Jang Mi, 1,260 kilometers silangan ng Eastern Visayas, taglay ang hangin na 65 kilometers per hour at pagmugsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilaga ng kanluran at inaasahang papasok ng PAR bukas Huwebes ng gabi. Pero sa forecast track, hindi ito nakikitang tatama sa lupa, ngunit nakaapekto ang buntot ng tropical storm sa silangang bahagi ng Mindanao na magdadala naman ng ulan sa mga probinsya ng Davao Oriental at Occidental. Hinahatak din ito ang southwesterly wind flow o malahabagat na hangin na magpapaulan naman sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan. Posible naman ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa.
14: Rumagasa naman ang baha sa ilang lugar sa Mindanao kasunod ng mga pagulang dulot ng malahabagat na hangin at buntot ng tropical storm Jang Mi. Sa Bagumpayan, Sultan Kudarat, nakuha na ng video ang pag-apaw ng tubig sa sapa at pagragasa nito sa mga taniman at kalsada sa Purok 5 ng Barangay Kinayaw. Nasira rin ang ilang kubo ng dangan ng baha ang residential area sa Barangay Buhok, maging ang kilalang tourist attraction na Trangkini Falls sa Lake Cebu, South Cotabato ay hindi nakaligtas sa baha. Apektado rin ang pagdiriwang ng Idil Adha sa ilang mga kababayan nating Muslim sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Matapos pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay, ang ilang residente sumakay na sa bangka, makaiwas lang sa paglusong sa tubig. Wala namang naiulat na nasaktan sa natura mga pagbaha.

0: singing competition. Yan ang sinagot ng singing duo at season 4 winners ng Your Face Sounds Familiar na sina JM De La Serna at Mariel Montellano. Ikinwento rin ng JML sa latest episode ng Oh My Gan kung paano nila hinarap ang expectations ng kanilang fans.
1: Thankful sa lahat ng mga bagong dumadating na opportunity.
2: Nung sinabi po sa akin na may TNT duets, parang ayoko na po kasi natatakot po ako. Baka hindi ko na kaya yung pressure ng competition.
3: Hindi mawawala yung pressures.
2: I found it hard to accept na may ano pala, iba-iba palang gusto ang mga tao.
1: May tumatak sa akin yung ano eh, yung about sa family na talaga.
2: Sasabi na yung mga tao na parang wala namang si Mariel kung walang JM. Gumanon. So, parang all those years of hard work na yung mga sacrifices din, parang na-delete.
1: Sana maintindihan lang din nila. At mas lawakan pa yung pangunawa.
4: Pag pinupush ng mga tao na hindi lang sila friends, talagang ano yan, talagang sila yan in real life.
1: Ayun. Tumatawa lang kami.

0: search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City itutuloy taliwas sa unang payag ng Bureau of Fire Protection. At lahat ng natitira pa sa mga nabawing sasakyan ng mga diskaya na ibenta na ng Bureau of Customs. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function,
7: Liveraid Pro.
6: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
9: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
10: Playtime Entertainment. Boom. For happiness.
11: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
12: Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
11: Ay, malabo.
12: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
11: Para malinaw.
13: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eye wear. Go to EO Executive Optical.
14: EO, love your eyes.
15: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
16: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hello, Attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, Attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan.
0: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Pagpapatuloy po ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ito ang iginiit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla taliwas sa unang pahayag ng Bureau of Fire Protection. Uusad naman ang investigasyon sa nangyaring trahedya. At live mula sa Angeles City, Pampanga, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, sino ang mangunguna sa investigasyon?
6: Bernadette, ang CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ang inatasan ng DILG na manguna sa gagawing investigasyon para matukoy ang criminal liability na may-ari at contractor ng gumuhong gusali. May mga engineer ding ipapadala ang DILG para magsagawa ng pagsusuri sa kalidad ng semento at bakal na ginamit sa pagtatayo ng gusali.
7: Nag-iinuman si Rexy sa kanilang barracks na mangyari ang pagguho ng gusali. Pero nakaligtas siya matapos utusang bumalik ng alak. Habang pabalik, doon nangyari ang trahedya. Tatlong katrabaho ni Rexy ang nawawala. Masakit para kay Rexy na walang balita sa mga kasama. Pero dagdag isipin din niya kung paano makauwi sa Maynila dahil wala siyang pera at hindi kasama sa mga nabigyan ng tulong.
8: Sir, tatawagan na lang daw sir. Ang tagal ko na dito, 3-4 na araw na mismo dito sir. Wala pa akong nalaman.
7: Sa mga tent naman, nakikitulog si Erwin. Gusto na niyang umuwi sa Mundinlupa pero wala ring pera dahil kasamang nabaon sa guho ang kanyang sinuweldo noon Sabado.
9: Dalawang araw lang po akong paikot-ikot dito sa Balibagong naghanap ng trabaho para may pamasahe po ako pauwi. Eh, wala po maingin na tulong kahit sa po sa DSWD. Wala po kasi kami patunay na diyan kami nagtatrabaho. Unang-una, wala po binigay sa amin na ID na diyan kami nagtatrabaho.
7: Habang patuloy naman ang paghahanap sa mga nawawala, uusad na rin ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang dapat managot. Kabilang ang may-ari na kinilalang si Ernest Jackson Lim at kontraktor na si Joel Yang. Bumuo ang DILG ng fact-finding team. CIDG ang mangunguna sa pagsisiyasat.
10: The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Under the IDOLE resolution and the building code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths dahil nasa loob yung mga empleyado.
7: Gusto rin ni Remulla na maisyuhan ang whole departure order si Nalim at Yang na hindi pa rin nagpapakita sa mga otoridad. Sisilipin din ang pananagutan ng city engineer at city building official ng Angeles City.
11: In those cones will be left unturned. No? Kapag nagpagawa ng isang comprehensive investigation, lahat po yan hihimayin lahat.
7: May hiwalay din na binuong investigating team ang DOLE. Nais ni Labor Secretary Francis Tolentino na magkaroon ng mahigpit na pag-monitor sa mga construction site kahit na alis na ang work stoppage order.
12: Ang pagkukulang dito ay hindi dapat magkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya.
7: Nilinaw naman ni Secretary Remulla na mananatili ang search and rescue operations taliwas sa unang inihayag ng BFP na nakatutok na ang operasyon sa search and retrieval matapos wala nang makitang signs of life.
10: We have not given up hope. Hindi pa wala, hindi tayo nawawala ng pag-asa na may buhay pa rin doon. Nangyari na po na minsan dalawang linggo na nasa ilalim ng gantong klaseng trahedya ay nahanap pa rin buhay. Nakaisang linggo na po tayo, hindi po tayo nawawala ng pag-asa.
7: Bernadette, nananatili sa 4 ang bilang ng kumpirmadong nasawi dito sa trahedyang ito at ngayong araw ay walang palibagong katawan na nakuha sa guho. Pero maghapon ang naging clearing operations kung saan ay inalis o maingat na inalis yung mga bakal na nasa guho. At kapag nalis na lahat ng bakal na yan ay magagamit na ang heavy equipment para mapabilis ang pagbubungkal sa napakakapal na semento na bumagsak dito. Bernadette.
4: Maraming salamat, Dennis Datu.
13: Sa ibang balita naman, umarangkada na ang status conference ng ICC Trial Chamber 3 sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, isang truth commission na pinamumunuan ng isang dating ICC judge at ni Cardinal Pablo Virgilio David ang binuo para ilabas ang katotohanan sa mga nangyaring patayan sa Duterte drug war. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
4: Umpisa pa lang ng status conference, nagpaalala na si Presiding Judge Joanna Corner sa lahat ng partido sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tiyaking magiging maayos at mabilis ang magiging paglilitis na kung tutuusin ay simple lang ang layunin.
14: Overriding objectives of a criminal trial for judges in particular are, first, the acquittal of the innocent of the conviction of the guilty.
15: Agad tinalakay ni Coroner ang mga panukalang petsa para sa unang araw ng paglilitis, September 1 para sa common legal representatives ng mga biktima, November 30 para sa prosecution at Enero 2027 para naman sa ICC registry. Hindi naman nagbigay ng petsa ang depensa na humingi ulit ng panibagong medical evaluation para sa kanilang kliyente. Nilinaw ni bagong defense lawyer Peter Haynes na importanteng mabigyan sila ng di bababa sa tatlong buwang paghahanda pagkatapos ang disclosure ng mga ebidensya at testigo ng mga taga-usig na ayon sa prosecution ay matatapos sa September 30.
14: So that would all tend to suggest that the start of the trial could not be this year. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. It should be a minimum of 3.
16: But there are pressing reasons which mandate that we really should start this trial as soon as possible, which is basically the health of your late client.
15: Nauna nang ipinaliwanag ng prosecution na may mga ebidensyang kailangan pang repasuhin para maisama sa disclosure.
17: Picking the September 30 date, that was not random. It was made in the spirit of efficiency and expedition that you have highlighted. And we believe that is a date that we can meet.
15: Nagpaliwanag din ang ICC Registry kung bakit maaaring abutin hanggang Enero ang pagkuha at pagsasanay sa mga interpreter dahil sa dami ng mga testigo na inaasahang magsasalita ng Tagalog at Cebuano. Bukas namang makipagtulungan sa ICC ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na matagal nang tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK. Pero wala pa siyang natatanggap na formal na imbitasyon.
18: Again, I'm just standing by. If they need me, I'm here, but I have not heard anything definite from them.
15: Isa si Fortun sa mga commissioner ng bagong lunsad na EJK Truth Commission, kung saan si Cardinal Pablo Virgilio David ang advisor at chairman naman si dating ICC Judge Raul Pangalangan. Layunin ng Truth Commission na ilabas ang kwento ng mga EJK victims at maisaayos ang dokumentasyon sa mga nangyari. Bagamat hindi ito korte, pwede ring makatulong ang magiging findings ng Truth Commission sa ICC at sa iba pang korte o institusyon.
19: To the extent that we uncover truths which are relevant to their work, and if they find it relevant, of course they are free to use that that information, whether as direct incriminating evidence or maybe as a background information.
15: Para sa komisyon, importanteng maituwid ang mga naratibo na nagsasabing pro-life at pro-human rights ang Duterte drug war.
20: It's the people who will judge for themselves after listening to the real stories of people. So hindi siya nagsisimula sa isang naratibo lamang ng isang nagpo-promote ng isang klase ng politika o ideolohiya, kundi yung actual experience of people that matters.
15: Target ng Truth Commission na ilathala lahat ng mga resulta ng isasagawang investigasyon. Pero kasabay nito, siniguro nitong poprotektahan ang seguridad ng lahat ng mga testigo at biktima. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
21: Kumuha po tayo ng latest update sa status conference ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Live mula sa The Hague, the Netherlands, the Council, Jofel Tesorio. Jofel, ano ang naging sentro ng usapin sa sesyon?
2: Yes, natapos na nga yung ikalawang session ng status conference kaugnay ng pagliligtas sa mga kasong kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinulong ng prosekusyon na simulan ng pagliligtas sa Nobyembre 30. Pero ang sabi ng depensa, bago magtakda ng petsa, kailangan magkaroon muna ng panibagong examination sa kalusugan ng dating Pangulo. Sinabi naman ni Judge Joanna Corner, ang presiding judge ng Trial Chamber 3, na maglalabas siya ng order sa panel of experts para tingnan ang fitness to stand trial ni Duterte. Ang grupo na siya ring mga eksperto na sumuri noon sa dating Pangulo at nagsabing kaya niyang humarap sa paglilitis ang aatasan ding maglitis o magsuri. At hindi naman tumutol dito ang panig ng depensa, prosekusyon at ang mga abogado ng biktima. Sinabi lang ng prosekusyon na dapat at sa lalong madaling panahon nito gawin. Maglalabas ng order ang Trial Chamber 3 sa huling bahagi ng session mamaya kung kailan ang simula ng paglilitis. Sa panukala naman kasi ng prosekusyon, dapat simula nito sa November 30, 2026. Giit nila, makukuha na nila ang lahat ng mga ebidensya sa katapusan ng Setyembre. May plano rin ang prosekusyon na magdagdag pa ng incidents o bilang ng mga insidente para patibayan ang kanilang kaso. Pero giit nga ng depensa, dapat ay isaliwalat muna kung magdadagdag ang mga prosekusyon ng incidents bago gawin ito.
21: Maraming salamat, Jovel Tesorio.
3: Kasado na ang bigating lineup ng Fusion, the Philippine Music Festival. Kabilang sa magtatanghal ang bandang Forbes Spades, new gen hitmaker na si Maki, at ang aces of P-pop BGYO. Magtatagisa naman ang talento ang mga estudyante sa Battle of the Bands. Nagpapatrol Rod Macenas.
22: Line up pa lang, ramdam na bida ang kabataan sa Fusion, the Philippine Music Festival 2026, kapartner ang isang coffee brand sa June 26 sa Alabang. Sa temang Gisingin ang Mundo, headliner ang Four of Spades, Maki, Earl Agustin, BGYO, at marami pang iba.
23: Blessed ako na mas dumadami yung mga nakikinig. I'm very sure na magiging exciting ang future ng OPM.
22: May space sa emerging artists at student startups. Walo naman ang magpi-perform sa stage sa pagbabalik ng Free Jam Intercollegiate Battle of the Bands.
24: Ang kabataan, grabe ang gagaling nila, and they can produce their own music. They record it, home recording, sobrang talented, and we want to give them that opportunity.
25: Itong platform ng Fusion is really a great way for us to be able to connect people together, really ignite itong ating celebration of OPM artists.
22: Eco-friendly din at solar-powered ang music festival. Pati ang makukolektang basura ay ia-upcycle. Rod Macenas, ABS-CBN News.
4: Susunod, inaasahang pagsipa ng singil sa kuryente sa Hunyo, hinahanapan ng paraan para mapigilan. At ang mga winning negosyo bago magbalik eskwela ang mga bata, alamin. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: DGTZMM, numero uno sa aksyon.
15: Ang oras alas 7:33 ng gabi.
0: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
26: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
27: Gambling, 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: Responsible gaming at bagcore.ph.
5: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
29: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa.
1: Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo! Liverade Pro!
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay.
8: Liverade Pro.
7: May Silymarin. May multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liverade Pro.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.

nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: kayang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Bayan, Peter Musi at Rica Maso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
3: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. TV Patrol sa DZMM.
4: Naghahanap na ng paraan ang Energy Regulatory Commission kung paano masasalag ang inaasahang pagsipa na naman ng singil sa kuryente sa Hunyo ng mga taga Luzon at Visayas dahil po sa serye ng brownout at pagnipis na reserbang kuryente ngayong buwan. Hirit naman ang isang grupo, gamitin na ni Pangulong Marcos ang kanyang emergency power at huwag ipasa sa consumer ang resulta ng pagpalya ng mga linya at planta ng kuryente. Bukas na ang due date ng May billing ni Winnie pero binayaran pa lang nila nung isang araw ay ang bill para sa Abril. Bukod sa pataas ng pataas, nagpapang-abot lagi ang buwan ng bayarin ng pamilya dahil sa hirap ng buhay. Pero ayaw nilang magbayad ng pautay-utay kahit namumroblema na sa paparating na June billing.
5: Eh paano naman po kami ng August pagdating ng onwards? Di nagpapatong-patong na paano naman po yun? Tapos lalaki pa. Siguro ang gagawin na lang din, no choice talaga, delayed ka man makapagbayad siguro at least hindi ka maputulan.
4: Pero mukhang hindi lang si Winnie ang sasakit ang ulo sa paparating na June billing sa kuryente. Ngayon pa lang, nagkukumahog na ang Energy Regulatory Commission sa paghahanap ng paraan kung paano masasalag ang inaasahan na namang pagsipa ng singil sa kuryente ng mga taga Luzon at Visayas dahil sa serye ng red at yellow alerts. Noong May 13 hanggang 15, kung kailan may red alert sa Luzon grid, pumalo ng hanggang 32 pesos kada kilowatt hour ang naging presyo sa spot market na kinukuhanan ng parte ng supply ng Meralco at maraming electric cooperatives. Paliwanag ni ERC Chairman Nino Juan, pwedeng iutos ng komisyon ang panibagong refund ng Meralco para may bawas singil.
6: Kung ito ay maihahabol namin at madidesisyonan at kung ito ay for refund, maaari namin itong maipalabas nang sa ganun ay kahit paano makapag-mitigate dahil inaasahan.

0: consumer ang sumalo sa epekto ng problema sa transmission lines at pagpalya ng mga planta na nagresulta sa brownout o pagnipis ng reserbang kuryente.
1: Sa mismong presidente natin, gamitin mo naman ang emergency powers mo para once and for all, itigil yung rotating brownouts. Hindi dapat ang electric consumers ang may responsibilidad doon. Una, hindi tayo ang nagsashutdown.
0: Git naman ni Senator Sherwin Gatchalian, dapat i-monitor ng ERC na nasusunod ang staggered o utay-utay na dagdag singil para maproteksyonan ang mga consumer.
2: Tuloy pa rin yung aming panawagan sa ERC na wag taasan yung kuryente ng isang bugso. Isasabay ngayon dahil tumataas na naman ang presyo ng langis.
0: Samantala, bagyang nabawasan ang bagsak presyo ng langis sa ikalawang araw ng trading sa world market. Pero nasa mahigit 7 pesos pa rin ang bawas sa diesel, mahigit 4 pesos sa gasolina at lagpas 8 pesos sa kerosene. Nagsagawa na naman kasi ng defensive airstrike ang US kaya nag-anunsyo ng posibleng restback ang Iran.
3: Naibenta na lahat ng Bureau of Customs ang ilan sa mga abandoned at forfeited na ari-arian, kabilang na ang lahat ng natitira pa sa mga nabawing sasakyan ng mga diskaya. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, sumailalim sa negotiated sale ang ilang goods o ari-arian mula sa Port of Manila, Port of Cagayan de Oro at Manila International Container Port, tulad ng luxury vehicles, truck replacement parts, steel tubes at iba pa. Aabot naman sa mahigit 12 milyong piso ang halaga ng apat na sasakyan ng mga diskaya na naibenta. Sa kabuuan, tinatayang halos 115 million pesos ang halaga ng naibentang 13 sasakyan ng mga diskaya.
4: Inanunsyo po ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na voluntaryong itinigil muna ang pamumutol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Kasunod ito ng pag-alma ng mga environmental groups at mga mamamayan laban sa nasabing aktibidad para bigyang daan ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX na magkokonekta sa Skyway at Rojas Boulevard. Sabi po ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna, isang pagkakataon ito para mapag-aralan ang ibang punong maaaring ma-earthball o maingat na bunutin at ilipat ng lugar. Nilinaw din niya ang huling opsyon lamang ang pagputol sa mga puno. Ikinlugod ng grupong Kalikasan People's Network ang pagtigil sa operasyon pero hinimok nila ang DNR na permanenteng ipahinto ang pagputol sa mga puno. Magsasampa rin ito ng reklamo laban sa mga responsable sa umano'y ilegal na pagputol sa mga puno.

0: pasukan. Ano ba ang pwedeng pagkakitaan?
1: Naku, Ate B, may sapat na oras pa para kumita bago mag-back to school ang mga bata. Subukan gumawa ng burlap bags. Alam niyo ba yung burlap bags? Customized din ang design nito. Ito pala ang burlap bags.
0: Ito po yung mga gawa ko pagka-customize ng burlap bags.
2: Apat na taon na sa pagko-customize ng mga disenyo ng burlap bag si Kate Estacio.
0: Ang nag-drive talaga sa akin na mag-start ng business is pagiging solo parent. So, para may makapag-provide ako dun sa mga anak ko. And at the same time, naaalagaan ko sila ng maayos dito kahit nasa bahay ako.
2: Sa pagdidisenyo ng burlap bag, i-layout muna ang design na ilalagay.
0: Ayan yung mga gadget ko, itong iPad, saka ito pong pencil. Mahirap pag walang pencil kasi kailangan isusukat mo talaga. Kailangan po talaga, creative ka din talaga.
2: Kapag handa na ang layout, humanap ng shop na may direct-to-film printing, isang makabagong paraan ng pagpiprint ng mga disenyo. Winning discarded tip number 1 ni Kate, mag-invest sa automatic heat press para maging mas madali ang paglalagay ng disenyo sa burlap bag.
0: Once na lumapat yung heat press dun sa design, kakapit talaga siya mabuti dun sa burlap.
2: Wala namang nagsisimulang perpekto agad ang paggawa. Winning discarded tip number 2, maging matyaga sa paglalagay ng disenyo sa bag. Huwag agad susuko!
0: Pag nilagay mo yung design, minsan mali. May natutuklap, so kailangan mabilis yung utak mo para matroubleshoot na magawa ng paraan yung design para maging maayos at the end.
2: Once na kumapit,

0: malapit na ang disenyo, ready to use ng inyong customized burlap bag. At bilang solo parent of two, sinisikap ni Kate na mabalanse ang oras ng pagiging mom at mompreneur.
1: Prioritize mo pa rin yung pag yung mga anak mo, kailangan hindi silang pagbabayaan habang nagbe-business ka.

0: purpose. Ay, mali! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Susunod, Alexa Ilacad palaban sa kanyang bagong serye. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, ito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, attorney!
9: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Wise Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin?
11: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
12: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
13: Issue Spotted.
12: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo

gitna ng ingay at kaguluhan. Sabayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. TCMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM

0: nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. DZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Ang oras, 4 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
3: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Patrol Ganiel Krishnan.
1: Palaban at mas mature na Alexa Ilacad ang mapapanood sa bagong mystery drama series na Misbehave. Aminado si Alexa, magkahalong ka ba? At excitement ang naramdaman niya sa pagsabak sa mga challenging na eksena. Kabilang ang kissing scene nila ng aktor na si JC Alcantara.
2: It's my first time. It's scary.
3: Pinagandaan niya yun. Yung scene na yun, sobrang na-shock din ako nung una.
4: Everything is done in good taste, by the way. Everything is art.
1: Pero higit sa ilang maiinit na eksena, tutumbukin ng serye ang mensahe tungkol sa women empowerment at pagharap at pag-move on sa trauma.
4: So it's about a group of girls who go through something very traumatic, something very real and timely. This is not fiction, by the way. This happens in real life.
1: Iikot ang kwento ng Misbehave sa karakter ng limang high school girls na nasangkot sa eskandalo matapos kumalat ang kanilang pribadong photos. Bukod kay Alexa, bibida rin si Cyril Manabat, Rain Parani, Andy Abaya at Ryan Sirpol sa serye na mapapanood simula June 3. Samantala, nagbabalik sa pag-arte si Yen Santos sa pinakabagong vertical drama ng I Want na Twist of Fate. Muling patutunayan ni Yen ang husay sa acting, sa matinding kwento ng pagtataksil, paghihiganti at pag-ibig. Makakasama ni Yen si Rafael Rosel, gayon din si Tony Labrusca at Angelica Lau. Ang Twist of Fate ang pinakabagong handog ng I Want matapos mag-trend ang short romance series na The Chambermaid's Daughter ni Alexa Ilacad at Jello Rivera na humakot ng milyong-milyong views at naging number one sa most watched shows ng platform. Mapapanood na ang Twist of Fate simula May 30 sa direksyon ni Andoy Renay. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
5: Wow,
6: wait, gusto
5: ko lang sabihin, pwede kami
7: mag-dance
5: number.
6: Alam mo, actually.
5: Hindi kami nag-usap. We didn't talk about it. Talaga lang dumating siya naka-jumpsuit. Ako rin, one piece ba ito?
6: Tinanong ko si Yaya kung anong gagawin for you.
7: Ano nga, parehong-pareho nga.
5: Yeah! Oo, hindi, two piece o one piece kay ate.
6: Anong combo?
5: Pwede, pero ikaw, you didn't get the memo.
7: No.
5: Meron naman, meron.
7: Hindi ko nakuha yung memo. Para ako yung mga senador.
5: Oh, pero at least,
6: ka ngayon.
5: At least dito naman sa ano may quorum. Dito sa studio may quorum.
7: Ne, pero ang tanong
5: ko is, yan, Alvin?
7: Hindi, ang tanong ko is, nakabuti ba o lalong nakasama sa imahe ng Senado ang ginawa nila kahapon?
5: Which part?
6: O sila?
5: Hindi, which part? Yung paghingi ng amendment o yung pag-walk out ng Meloria?
7: Di ba?
5: Ano?
7: Hindi, yung kabuuan, kasi anong ang objective nila natin, iangat nga natin eh. Naaangat ba o lalong nalulugmok?
5: Yeah. Eh, pero ang objective ng ilan doon, makaboto ang iba kahit wala doon. Nairot na objective yun.
7: Oh, hindi pa inaamin, ha?
5: Oh, yun ang sinaka-akusasyon.
7: Ayun ang akusasyon.
5: Diba?
7: Pero come to think of it, matagal ng panahon, hindi dapat nandun ka, bayad ka ng taong bayan to be physically present.
5: Correct. Pero magandang analysis mo doon sa quorum. Yung 13, ang hirap na yun. Si Senator Bato wala doon. So, paano ngayon yun? Di yung mayoriya 12. 12 sila. E di ko ang minority lagi mag-walk out, walang quorum.
7: Oo nga. Pero
5: di ba parang they're stuck?
7: Hindi, pero kung nandun si Senator Cheese, may quorum sila. Kaya ang tanong, nasa nagpunta si Senator Cheese? Kasi 13 sila with Escudero and
5: Mato. Pero ang mayoriya kahapon, wala si Bato, wala si Cheese. So they were technically only 11.
7: Yes, 11 lang sila. Plus si Senator Tito Sen, 12. Walang quorum. Pero kung nandun sana si Senator Cheese, di 13 sila.
5: Hindi, kung nandun si Senator Cheese, 12, magwo-walk out na rin.
7: Yun
5: so, no, walang quorum ulit.
7: At abangan nyo sa Monday. Exciting yan.
5: Yan. Ang pangalan ng pelikula sa Lunes, quorum. Okay.
7: Galing mo. Akala ko kaya ATV yung mga ganyan.
5: At yan ang mga balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang magpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
7: Okay, yun na. Sa teleseryeng Korum.
5: Horror. Horror.
8: Ano ba, action ba yan?
7: Horror, horror, horror.
8: Horror, okay. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: At sama-sama po rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Kabay! Kabay!
10: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes!
2: Kabibes, tiguang na ka? Arthritis? Mauna ni.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, Kabibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show, Kabibes, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: kanan ni.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. Sa mga wa makabot kaganina sa tuwang programang Request 931. Ania, ang replay sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuwang sinder nga si Anton. Sa tuwang programang Request 931.

0: Mayong hapon, mga ka-vibes, o kumusta ang danan? Oy, musta man mo din ha? Adlaw nga Merkules na mga ka-vibes, o dinagintas tunga-tunga sa simana, no? Dinagintas tunga-tunga sa kaniang kuan, kaniang simana, mga ka-vibes, Merkules na. Ogma, wana. Ah, huibis na pod, biyernes na pod. O niya, siyempre, sa itong mga ka-vibes, ganun na minaw. Hello! Kumusta ang tanan ng itong mga ka-vibes? Mayong hapon, kumusta? Oh, di kita mapunlaan sa pagpangumusta, mga ka-vibes, no? Kaya naarabay giuban nga kanabitong tungod sa tuang kabisis trabaho, tungod sa tuang kabisis sa tuang mga panginabuhi, mga ka-vibes, malimot na yung tagpangumusta, no? Oh, kumusta man mong tanan din ha? Sa may inyuhang kahimtang din ha? Kumusta man ang inyuhang mga gibati din ha? Karun? Again, na siyempre, mag-uban-uban o sabta mga ka-vibes, hindi nga itong programang Request 931 diin sukad sa alaona hantod na sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uban-uban, magsaw sa kaniang paniod to mga ka-vibes, kaya ang uban, business trabaho, mauna nga late na sila maniod to, no? O niya, magsaw po ito sa inyuhang mga snacks, karog daw-daw, kay hantod pa man ta sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uban-uban, hindi nga itong programa. Mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga ka-vibes, ang atong hatagan o pagtagad, sumuna sa mga ganahan nga mo share usab, ganahan nga mo pabuhagay, ganahan nga mo saysay, mga ka-vibes, sa ilang sa inyong mga kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sumuna abli ragyod ang atong numero nga 0995472-0802. Asa pa man di ay, sa atong paboritong radio sa Sugbo usab, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, mauna ni, wala yung lain pa. Okay, sige. Ani ha, ato magkauban karon to taon usab si Miss Eva o si DJ Pamela Apan. Si Uncle Boy, diyan naman ang atong sparring partner. Uncle Boy, pasok.
1: Hello, kumusta? Mayong hapon, mga kabay. Apan, sa dili pa ta magsugod sa everything, ha? Oh, manghinaot na usab kita nga naamo karon sa maayo gayod nga kapis kay kalagsiks panglawas. Manghinaot usab kita nga ang adlaw nga Merkules mamahimong malamboon alang kanatong tanan gayod, no? Mao na siya'y labing pinaka-importante sa to ang life changes. Hana-hana, onya, kumusta man ang tanan? Welcome og welcome gayod sa atong programang Request 931 ngari sa alauna ngadto sa alas 4 sa kahaponon sa atong paboritong istasyonan sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 ka vibes. Mauna siya. Okay, di na ta maglangan pa kay diyan na si Miss Eva. Onyo sa mga ganahan di nga mo padangat usab sila mga greetings, request ingon man sa mga bulawanong pangunauna, kabahin sa tuang sindir karong taon-taon, maugyapon ang atong numero 0995472-0802. Ang atong FB page 93.1 FM Radio Cebu. Okay, klaro. Okay, sige diyan na si Miss Eva o DJ Pamela. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello.
3: Hi, hapon.
2: Mga kabahay.
3: Kumusta?
2: Hi, DJ Rico Mambo. Uncle Boy, DJ Pamela.
3: Hi, Miss Eva.
2: Kumusta?
3: Bueno, quiero ya hapon sa kanoy nai. Muna mapasalamatan lang po tas labang makagagahom nga. Gihatagan lang po taon taniya o ka ng pirmay lang ta okay, Miss Eva.
2: Yes, no, nga,
3: makaya na nato ang mga kanabitaong kuan, mga pagsulay.
2: Mga hagupit.
3: Hagupit?
2: Ano na
3: lang? Mga kuan, mga gitawag o ka na ang kuan ni Miss Eva, hagit. I know. Hagit sa kinabuhi, di ba, Uncle Boy?
1: Mao ka na, no? Bisag unsa ang hagit sa kinabuhi, dili og dili gayod kita magpapildi ni anak.
2: Yes.
1: Muna siya, kana ang kuan na kita siya, stand lang yun ta, pirmi, stand. Stand. Ayaw nang kuan, ayaw nang kana ang duko. Ayaw ko. Hala, sige, yun niya sa itong mga ka-vibes, karong naminaw, may DJ Pamela, Miss Eva, kinsa mang istorya karong kaagis gugma kinabuhi.
2: Kuan ni, usa ni kalalaki.
3: Ha? Lilaki sa ay, no? Sa wala siya
2: si Anton.
3: Anton.
2: Kabahin ni sa iyang gugma kani Adto.
3: Ay, sa ato ba dugay na?
2: Kani Adto na lang, kay nagka-problema na sila karon.
3: Ay, sumi na. Sa iyong nahog, ingon ng tumpo nga fast.
2: Oo, yes.
3: Ay, ang kani Antong gugma. Okay, on yan. Ang sama di ay ni si Anton, Miss Eva.
2: Kuan, muraga na ay sakit ang iyang uya before.
3: Huh?
2: Oo.
3: Ay, no.
2: Makakita o ungo.
3: Ungo? O, sama ungo ah.
2: Basta ungo.
3: Si Uncle Boy, mahadlok ay na. Mahadlok ako ungo, Uncle Boy.
1: Ako, guan lang, white lady, di ko mahadlok, pero lahing ungo, mahadlok ko. Kanang white lady, Miss Iba, kasagaran sa ilang giingon manggod sa mga istorya, guwapa ko no na.
2: Guwapa?
1: Oo, oh, guwapa niya. Kinsa magoy mahadlok o guwapa ang mangungo nga, wa siguro mahadlok. Eh.
2: Dili manggod, Uncle Boy, burit man ang ingon ana. Kay ang kanagitawag o white lady, kay puti man siya.
1: Puti gani.
2: Oo, oh, ang sinina.
1: O puti, di guwapa gina.
2: Dili, lain og naong.
1: Alay, di.
2: Oo. Oh,
1: Ah, basta kay ako ang magong poong manggun sa kong lola kani Anto mo lagi na. Oh, basta ko
2: nung... Onya, duha man na sila ka klase, black o white.
1: Oh.
2: Ang kanang white, medyo buutan-buutan. Onya, ang kanang black mo na isalbahis.
1: Ah, may kay kuan sa kaswito sa gana mo si iba, no?
2: Oh, sweeto kuan, no?
1: Oh, nanala, sige. Onya, muna, sa ito mga kabibes karon kuan. Mauna na siya ang istorya karong hapon, ha?
2: Yes.
1: Na, sa manining anong nag-iskot mas lagongo, layo pa mambir ni Santo.
2: Naglibog siguro siya kung tinuod ba na or unsa.
1: Ah, sa ato pa mura og naasay kuan siguro kung ang bitawag.
2: Pagduda?
1: Third eye. Unsa ba?
2: Pagduda siguro sa iyang uyab or unsa ba?
1: Nagduda siya nga makakita ba or unsa mainana?
2: Or busy naman kuno kaayo. Ay na.
1: Okay.
2: Nya mao to nga iyang giobserbaran dito sa ni adto siya sa balay sa iyang uyab.
1: Okay.
2: Unya siya mismo nakita poy.
1: No? Nanhala sige. Diyan ko mambo. Okay, onya muna. Ito nang hatagan o pagtagad karon ni si Iba.
2: Yes, muna ilang hatangan.
1: At ginanin niyo ha ang istorya karong hapon na nga diin si Anton din ni Miss Iba. Pila may edad din. Aswa man din si Anton na pitan lugar.
2: Kuhain, taga Cebu na po. Onya, 26 anyos.
1: 26 anyos. Yes. Ananahala. Sa ito mga kabayans karong naminaw, ito ni pag-asawaan ang istorya kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi ni Ngantong Sinder nga usa ka lalaki. Nga taga Cebu City, raman din ni Miss Iba o Gigi Pamela nga kini si Anton. Onya, syempre, sa among pagbalik karong tatao ni Miss Iba, mauna ning istorya sa toang Sinder nga si Anton, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi niyang pabuhagay, iyang gishare karong hapon na nga mura og poong palagi niya ang sumunay ang asawa, murag mataan man, doon na may ikatulong mata. Oh, kaniyang asawa, iyang uyab karon murag doon na ikatulong mata o kanang gitawag nilag third eye. O kanang gitawag nilag third eye, ha? Okay, makakita magkuan, makakita magkana ang diliingon nato mga kabayab. So kung sa pagkaunsa ha, sa atong pagbalik, kisa ba yung makarelate ninyo din ha? Kisa man to yung mga kabayab sa atong din ha, nga makaingon mo sa inyong kagalingon. Uy, susama mami kasi natian, mamao mami anak, kaya ako makakita mo sa ko. Okay, kana ang mura mag ako, naamo ko yung third eye, kaya gano man. Oh, sa kadaghan na mo, diris balay, ako ragi makakita, pero may sa hugasan. Ano siya, mura man kong na i-third eye. Oy, mura man kong na i-third eye. Pila gyud mi kabuo, paskang daghana na mo diris balay. Pero ako rin makakita sa suga, hugasan pero may. Muna, nanhala, makarelate mo ining karong taon-taon mga kabayan sa itong pagbalik.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
5: 93.1, maana ni?
4: Request 931.
6: Request 931.

0: Kumusta ang tanan at mga kabayabs karon? Adlaw nga Miyerkules. Sa pag-usap mga kabayabs, adlaw nga Miyerkules o Pizza 27 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Mga kabayabs, karong adlaw nga Miyerkules, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang ato pag-asawaan. Nining ato nga programang Request 931, linsukad sa alauna sa kahapon nun, nga rin na sa alas 4. On air sa mga nagtanaw karon sa tuang live sa mga kabayabs, on air yun ta sa ito mga radio, 93.1 dial sa atong mga radio. Alright, no? Sige, on air karong hapon na mga kabayabs, atong paghahatagan o pagtagad, maukinig istorya kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ng atong sinder nga usa ka lalaki nga taga Cebu City mga kabayabs, maukinig si Kuan, kana ang Anton, usa ka 26 anyos, batanon pa din eh. Apan sa dili pa sa mga ganahan nga mo answer karon sa tuang tigmo, pwede pa pun mo samtang maminaw mo sa tuang drama, kaya ito may paghahimuan og duwa sa kahanginan, ang iyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Okay, o niya Miss Iba, andam na ka sa tuang sender nga si Anton?
1: Yes!
0: Okay, ani ang istorya sa kinabuhi, kaagi sa gugma sa tuang sender nga si Anton mga kabayabs?

mga kabimes, ug mayong hapon. Ako di ay si Anton, 26 anyos ug taga Cebu City. Manghinaot ko mga kabimes kay inyong matagan og pagtagad kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ingon ani manggod mga kabimes, na ako'y uyab sa una nga makaingon ko grabe gyud amo ka in love sa usag-usa. Halos kada adlaw may magkuyog, video call, hangtod nga makatulog na lang mi. Murag di gyud mi magbuwag mga kabimes, nakaingon gyud ko ana. Pero nikalit lang siya og nausab. Kalit lang siya kausab mga kabimes diin. Kanabitang makaingon ka nga hilo mo na kayo. O niya, gawas ba diyan na nilayo siya mga kabayabs? Mura ba o ganang distansya na ako? Mura ba o ganang perme nga murag naaygi huna-huna perme nga dili niya ma-share na ako mga kabayabs? O gusto kagabi niya na nagkuyog mi sa iyahang boarding house. Mga alas 12 na tos kagabihon. Nikalit lang siya og tanaw sa bintana. O niya, niingon. Naana siya mga kabayabs nga nakita na po nako siya. Nanapon siya, nakita na po nako. Og mao to nga murag kog nakugang. Nakurat ko mga kabayabs kay alas 12 gud sa kagabihon. Mao to nga nagpangutana ko og kinsa man na nangutana ko niya. Og mao to nga nihilom ra siya. Wa gani ko niya tubaga bisag usa na lang ka mga pulong. Wa gyud siya timik, nahilom ra. Sukad ato mga kabayabs, magsige na siyang bangon kadakadlaon. Inigbangon niya, magtanaw ra siya sa gawas. Usahay murag naay ka istorya, bisan kami rang duhas kwarto. Abi na kog stress lang mga kabayabs. Abi na kog basin siguro na stress ning ako ang uyab. O to nga ako lang pong ipasagdan. Pero usa ka gabi ini ana, nakamata ko nga wala siya sa kuang tupad. Nakamata ko nga paglingi na ko sa kuang tupad, wala naman din na. Auto kong gilantaw. Nakita na ko siya nga nagtindog sa may pultahan. Og nagtanaw sa kingit-ngit mga kabibes. O niya, kalit siyang niingon og kung sundoon ko nimo, di na ko kabalik niya. Maunay iyang gipamong mga kabayab samtang naglantaw sa kangit-ngit nga nagbarog sa may pultahan. Og dito mura ko og gikulbaan og maayo. Og sobra kahadlok mga kabayab kay kasamay ni makulbaan na ng kadlaong dako. Pagtanaw na ko sa samin, dapit sa pultahan mga kabayab, dili na siyara ang usa. Kung dili na siya usa, dili na kay siyara usa ang nagbarog. Kung dili, duha na sila mga kabayabs nga pareho og dagway sa kuang uyab. Mga DJ, unsa may buhato na ko ani? Normal ra ba ni nga stress o kinahanglan na gyud ni namo nga ipa-check up? Unsa may inyong masulti? Unsa may mahatag ninyo nga advice ni ini? Palihog daw ko mga kabayabs, palihog daw ko be, tabagi daw ko ninyo. Kini na lang ang inyong suki nga tigpamanawan, Anton. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Dai, Dai Krising.
1: Ha?
0: Kasumdengan nimo.
1: Kasumdengan si Krising.
0: Ikaw, kasumdengan nimo, Dai. Anton man ko, ikaw umkay pangan. Krising lang, gerkan eh.
1: Sige ka na lang.
0: Bitaw, Dai Krising. Uy, ka na. Malipayon kayo kayo tong duha kagugma. Nga, bisan pa man og usahay. Usahay rin ta mag-uban kay naglahi man tag boarding house. Apan, og wagani, og naagani ko sa boarding house. Mamaya po, magsigiga po tag kuan ana video call ba?
1: Oh, mao gani nag video call man na karon.
0: Ah, video call man din no. Bitaw ka na ang sige kita ka nang amo na malipayon ra kay ko sa tong relasyon ba kay kuan okay ra pug kay ka, buotan kay ka, hinumon kay ka, kanang bitaw ang murag pung panila dili makabasag pinggan ana ba? Di makabasag pinggan bitaw.
1: Kanang diha bitaw ka na in love na ko Antoy.
0: Bitaw, pero usahay bitaw day no, kanang day crushing makaingon ko ba nga kanang basin ikaw na gyud siguro ang kanang gitawag og dawan. Ikaw na yung siguro ang para sa kuaba.
1: Oo. Napuri kay mga iman, Ana?
0: Na, uy. Siyempre. Muna, malipayon kay ko sa tuag doha kagugma, Day Krising. Malipayon kay ko nga. Malipayon kay ko nga. Kita mo ay nagkahinigugma ay. Muna.
1: Ako po dong, Anton.
0: Salamat kay Day Krising. Niya, manghinaot ko nga. Ikaw na yun. Manghinaot ko ba nga ikaw na yun ang babae nga akong madasa at tubangan sa altar sa kaminyoon.
1: Oo, og dili ka mapulaan.
0: Di, uy, nga no good in town.
1: Oh, pareha ani, kanang dugi kita mahuman og video call, hantod makadlaw na nalang, hantod makatug na lang ka.
0: Mauna na kong ganahan noon, ingon ana, munay, pagas, munay ka na ang pasabot ana, nga, ingon ana, taka sweet, ingon ana, taka kapinangga, Day Krising.
1: Mao ba di ay?
0: Sige lang, sunod adlaw mo, anak man ko sa boarding house ni mo. Okay, naaman ko yung day off lang ko, anak man ko sa boarding house, anak man ko matug.
1: Ah, sige.
0: Maglabing-labing, unit, maayo ha.
1: Okay, maayo hinoon, kay mo anhi ka.
0: Sige dahil yun niya, matuog na taday, Krising.
1: Oh, sige. Kay kadlaw na po.
0: Gabi, eh.
1: Oo.
0: Sige. Okay, lukat na kay ko. Oo, sige.
1: Dali, ara po nakatuog.
0: Og mauto mga kabibes nga, paspasar yung gaiko nakatuog sa dalirik ko nakahinanok. Ingon ana gid me ka sweet sa ko ang uyab nga si Krising. Nana murag magkaingon ko ba nga ingon ana gid namo kapinangga ang usag-usa kay ultimo nga bisag mag-uban mi usahay at tukos boarding house ni apan. Og wa gani ko magsige gid mi video call hantod makatuog na lang. Og unya sa ko nagikaingon nga mobisita ko niya ngadto sa ko day off. Adto ko matuog siyang boarding house. Nahibuong ko nga medyo na may nausab niya. Ang iyang pagkahilumon ni mas ni grabe man iyang pagkahilumon unya mura ba nung kanang naigi huna-huna pirmi mura naigi sige huna-huna mga kabayabs nga dili niya masulti din na ako o gunya ingon ani ang mga panghitabo mga kabayabs. Managtagaon ni Krising busog ka? Busog ka?
1: Nabusog man.
0: Iyon na pa ba? Murag, na ako'y namatikda ni mo ba, Day Krising? Nung murag goan man ka, murag magmatamlay kay ka, murag huwag kay gana, o kanang murag, murag huwag kay kitingog-tingog na ko gani, sa may blima ni mo, sa may, na kay problema nga, huwag mo masulti na ko, na kay gusto nga isulti din ako, Day Krising, sa may gibati ni mo, ha? Ingna ko, aron makahibaw ko kung sa imuhang gipaminaw, ang sama na ang sumag ka. Oh, di na sa gamutingog. Sa mani kong uyab eh. Naun sa mani si Krising. Sige na mura mag sige hinoktok. Sa mani yung sa mani. Krising. Sing. Naun sa mga sing. Eh. Katawa ra magkagalitin ha. Sa kanay kong asawa. Ano, wabwa ka ni malikoy no. Ako kong uyab. Wabwa ka ni malikoy. Basig na nanig. Lokdo-lokdo nga. Wabada. Wabutang niya. Mahilom niya mo katawa. Nga no magka. Sa may. Ano man sa may problema ni mo?
1: Ingon ka kay di ko mo tingog. Niya imo rin kong patingogon.
0: Ano di mo ka mo tingog? Sa mga amang? Mga ganit, nangutana ko ni mo ba na unsa man ka? Anong hilumon man ka? Nasubraan na ka kahilumon na unsa man ka? Sa may problema ni mo nga? Sa may gesturyo? Sa may una kay gustong isulti na ko nga? Imo kitago-tago? Ano sa man?
1: Wala raman, Anton. Kanang kapoy lang akong lawas.
0: Pwede mong lawas? Sige, o niya, mao to, mga alas 12 na, nakalit na siyang tanaw sa... sige, tawag na ta. Tawag na ta. Alin na direm eh. Mahigda na ta kay, nagsige na mga kadinhag. Sige mga kadinhag, hinoktok god. Mahigda na lang ta kay, basi sige, kapoy ka sa mga trabaho.
1: Kanang, mahigda na kong una.
0: Sige, alin na, higda na dire. Okay, aron nga, makapahuway na ka. Sabi taong ka eh nga, muramang nag... Muramang sa mga ka, na-stress mo siguro ni kung... Sobraan naman siguro ng trabaho ng ako ang uyab siguro. O baka ni may stress ka ha. Tuog na ko eh. Dali kayo katuog ay. Tuog na lang po ko kay hapit na pong alas 11 na gabi eh. Iyon na ba? Gubiin na mag-aos sa mga orasa. Asa mo si Krising? Nagsige mag-hinoktok si Krising? Tanaw mo siya sa bitana ay. La. Noon sa Miss Krising na nagsige mag-hinoktok at tubang sa bitana? Yun na ba? Ako tanaw ang orasan mo. Saan mo ang orasa di ay? Alas 12 sa gabi. Alas 12 itong gabi pa man. Unya, si Krising, labong kay kalkag kay buhok, gatubang sa bintana. Usam na naunsam ni kong uyim. Grabe na yun sigurong pag-stress, ani niya ba? Turay, nagsigig barog-barog ay. Mura na bang nagbabay-babay din ha? Nausan na siya, murag ni salot, ni babay. Naunsam ni kong uyim, gidaman.
1: Ikaw na dito.
0: La.
1: Kanang,
0: ayaw na kong
1: gali ka diri.
0: La, usam ba na? Doon na gabi. Alas 12 na naman sa gabi, ina. Uy, Krising! Krising! Ang sa magkaninag, ang sa magkanihasing. Ako ayogon, hindi mo, murang natuog na siya. Ako ayogon, itok muna ko, patiran ako. Hoy, Krising! Naun sa magkanina?
1: Naalagi ka, Anton.
0: Naun sa magkanang nagatubang magkanang... nagkatubang mangkas bintana alas 12 gabi alas 12 pag gabi inagayo alas 12 yung top na kung sa maka
1: wala ko kaibaw nga nung naabot ko diri.
0: Usa dali bi balik na higda bi nung sa maka kuya wala ko ni muda gulbaan ko ni muda alin na diri higda na diri balik sa higda na diri balik sa kama
1: sige
0: ipag kuya wala ko ni muda unsa ba to si Krising eh. Laom na rin gabi ina. Tuog na lang kong balik ko eh. Narayin, higda na siya. Kalainan ni Bihana eh.

Ago niya mga kabayab sa mauto. Mura gigog na kugang. Pwerte gina kong kuyawa. Pwerte na kong kulbaa kay... Tuliman ka alas 12 gabi eh. Nang sige-sig atubang sa bintana mga kabayabs. Sige-sig lantaw-lantaw dito sa bintana. O niya, nairbay usahay nga magbabay-babay siya sa kamot. O niya, mauto nga pagsunod adlaw niya na kay lagi. Murag kong nakuan ba, nakuratan. Ako siyang giubanan o katog. Murag ato na lang ko dito magtulganan sa iyahang boarding house kay... Mura naman kong nabalaka kay Basid. Nakaingon ko sa kong kagalingon. Basig stress niya ba? Basig nasobraan sa trabaho. Waba kanina overpatig akong asawa, akong uyab. O gunya, pagsunod adlaw ni Ana, maog hapon. Buong ko nga pag-abot sa tungang kadlaon, kalit lagbangon. O ginaning istorya mga kabayibs.

0: Dai Krising, mag-istorya ko ta. Unsa man kana ang unsa may paminaw nimo sa mong lawas? Unsa man kana ang naglain nimong nakay paminaw lain kay murag paniid ang kunimo no murag og murag na-stress siguro ka sa mong trabaho kay murag kapoy guro kay ka kay di ka usahay di ka kabatngon nga di bango na ka murag murag ka gidaman ba masikag lakaw atong aging adlaw ato bang kas bintana unya muna akong nahibol nga nimo kay usahay hilumon kay ka murag murag wana ka sa imong murag wana kay gana ba unsa man na kay unsa may paminaw nimo unsa man magpa-check up ta unsa may imong unsa may ako matabang nimo dai Krising.
1: Wala di ka makakita.
0: Hmm? Unsa man? Makita na ko.
1: Kanang naasa pultahan.
0: Unsa man? Unsa may makakita oi? Ikaw ba? Kulbaan na ba ko diri ha? Unsa man ang unsa may bot pasabot nimo eh? Kaya ba? Ikaw no? O dili mag di magibi o dili magabiing dako dili ka magsigig inana. Ha? Sabon orasa ron. Alas 11 na. Padung na po alas 12. May pagmatuog na lang ta. Alin na lang, higda na lang din ikaw. Sa mo nang sige ni mo, sa may tanaw na ko na esportahan nga, may tao din ha.
1: Oh sige, kanang matog na lang kung una ha.
0: Sige, katog na kay limbawat ko balhibo ni mo na. Eh, dayo kag atubang na portahan. Sige na, tog na lang din ikaw. Okay, aron makapahuway na ka. Daray, tog na siya ay hinanok na. Tog na lang sa gubi. Kalit man ko yawa na po guda kay ingo na po siya wa bakuno ko makakita ng nasportahan so may naa din nasportahan nga wa man in taon kana ra man ang kalendaryo ra man mga kalendaryo ra man din ha oy pizza 3C man dai ron dai dako kay pizza kalendaryo pizza 3C bernes pagit alala siya matuog na ko eh yan ako magdaghag una una eh. Wala mas krisim sa kong dool. Uwa man din sa kong dapad. Aswara mo ito ba yan ha? Doon ako bilili o nagod din.
1: Nili lang kumuubay ni mo. Di mo kong kuhaon. Di na kong makabalik niya.
0: Sama na.
1: Ayaw lang kong dadaan.
0: Murag.
1: Ari lang ko diri.
0: Murag.
1: Magpabilin na ko diri niya.
0: Murag na, sige ka istorya. Nagatubang sa pultahan.
1: Anong sige na.
0: Ngit-ngit kayo nga palibot.
1: Biyain ako diri.
0: Nagatubang sa kangit-ngit.
1: Ayaw kong dan ha.
0: Nagsige og istorya, istorya.
1: Ayaw kong kuhaan niya.
0: Usama na yung gipangyaw-yaw.
1: Dili ko mo uban ni mo.
0: Dili mo uban? Usama na yung... Usama ni kita buah. Kuya wan lupa ko na.
1: Ayaw kong
0: pusta. Sa obrina ko nun.
1: Dili na po siya biya.
0: Tuo na kumi. Tura nagsigig yaw yaw ay. Krising. Krising. Ano usama ka? Gato bangkos sa amin. Gato bangkos purtahan nga nai. Uy. Ang.
1: Ayaw. Dili na kong upay ni mo. Ayaw kong pusta. Di ko mo upay ni mo.
0: Kinsa man ha? Kinsa man ha yung...
1: Di ko si Krising.
0: Duha ka buok. Duha ka buok kayong dagway. Sabtang nagtanaw ko sa amin. Duha ka buok ang...
1: Sige na.
0: Duha sa ka buok.
1: Adira ko niya.
0: Kinsa man ha?
1: Ayaw na kong dala pa.
0: Kinsa man ka na. Kinsa man ka na usanga. Duha naman sila. Mupi yung kubip. Mupiyonggob. Akong bukong nagbalay kong mata. Basig na limungawan lang ko. Kaya nakabata ko. Basig na limungawan lang ko. Maog yapon. Duhag yapon sila. Pero si Krising Grausa nga nagbarog sa may portahan. Patikran ko ni Mip. Saro din ni malagpot. Lagpot ka lagi. Uy, Krising. Ano mga? Ali dribe.
1: Namatid lagi ka.
0: May napatiran kay duha mo ka buok. Kinsa man to imong kauban Krising? Kinsa man to imong gilil ideas gawa? Kinsa may imong kaistorya din ha nga nagatubang mangka sa amin. Niya, nakita ra ba nako nga duha mo ka buok? Mao to nga gipatiran nako imong tangkog aron nga malagpot ka. Ali na diri ko. Ali na diri.
1: Taas ako ni bukti.
0: Tikwando man ko. Ali na dali. Kuya, wala ko ni muna.
1: Matuog na ko.
0: Sige na.
1: Kapoy nakaayo.
0: Ungo mo siguro ni Bayhana. Kung uya boy, ungo mo siguro ni. Sige, katuog na din, abe. Kuya, wala ko ni muna. Gulbaan ko ni muna. Sa pahitaan ng tabuan.

Mga ka-vibes, perti gina kong kulba. Wa ako kasabot sa kong gibate na tutungura bang imbis di man itong kumutuo. Di kita kumutuo. Wa akong ingon na itong punga nga huwag yung kumutuo anang ingon ana ba kanang mura o magkakitag lain pero, lain tao pero katong higayo na. Pero tingin pamarog sa kong balhibo. Tanang balhibo na barogin mga ka-vibes. Liman ka nga duha sila kabuok sa kong uyab nga naasa sa amin. Mga ka-vibes, tambagi daw ko ninyo sa may angay na kong buhaton. Sa may buhaton ako ani karon. Normal pa ba ni mga ka-vibes? Normal pa ba ning ako ang makita o sa ko ang uyam? Or bunga lang ni sa bunga lang baka ni sa iyang pagka-stress? O sa man, tamagi ko no ko ninyo. Kinahanglan na bagyod ko nga o kinahanglan na bagyod mi nga magpa-check up ini. Asa man po mi magpa-check up mga ka-vibes nga maulian in taon ni ang mo ang gipaminaw. Maulian magkanang man balik mi sa normal kay gikuyawa na gyud ko. Ikulbaan na gyud ko aning among sitwasyon mga ka-vibes. Palihog na kong advice ninyo. Palihog na kong tambag ninyo be. Kini na lang ang inyong suki nga tigpaminawan ining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Anton.

0: Okay, hello, may hapon. Kabayb Zalmer.
1: May hapon, Jericho
2: Wambo. Hi, kabayb Zalmer.
0: Okay, sige, unya, unsa may imong mahatag advice, kabayb Zalmer.
1: Para ilan ang istorya sa pare, para kanang matabangan sila sa pare, baka ang daot ang elemento, dili baka doon sa maong babae, ngayon, hindi ko mo.
0: Ikaw ka, Vibes Almer, wa baka kubais drama gani ha?
1: Aw, kanang, hindi ko kurbaan ni Jericho Mambo, kaya di mo kukita ko mo.
0: Ah, mabuday.
2: Grabe kay kag, mas, grabe kay kag pangutan, no?
0: Di, mas pabor na si Almer, kaya di mo sa kita.
2: Maog yun.
0: Pero ako, ano?
2: Grabe.
0: Pero mama Almer ko ano, siya may nagkuno siya po ko asan. Almer ko ano, kanang nami ingon bitaw inana. Kanang ingon ani pabor din si Almer.
2: Pero kung magparamdam siguro kanang hikapon kana.
0: Oh, ni mo ana siya nga nang hikap and six may nang hikap. Wa gyud po mahimong ungo.
2: Yang bugna.
1: Mo ana. Nakapangutan ako diri ko mambo.
0: Oh, unsa may pangutan nimo? Ang tanong.
1: Nakapangutan ako kung nga ba kay butang na third day.
0: Mao na, mao na, murag wag yun siguro. Wag yun siguro mas iba kay...
2: Wala yun.
0: Kaya hindi ba... Makaana mang ungo, suspaita po ni Tawana atong hadlo, kundi yung mahadlo kay wala kita.
2: Oo niya. Lain si Kayo nga, ang diri niya, buta o niya, ang third ay anak mo na sa may agtang. Mao na yung makakita.
0: Tinoon, wag yun. Mao na yung kuhan, lisod yun ang pangutan na ha.
2: Kaya na gani.
0: Nabay third, nabay...
2: Third eye ang buta.
0: Bitaw, no? Sakto bitaw na pangutan na hapon. Oo. Mana bigyan sila aboy abli dai mong third eye.
2: Oh, so sila ang mas gifted.
0: Abli dai sila kay di sila ka kuan.
1: May na mangutan ako sa mga buta kita bilang kanto.
0: Onya, ka Almer, kaning mga buta nga motuog ing kanto. Gana ang makaingon siguro ta nga oy, ngano motuo mamo di mamo kakitag ing kanto. Ana, makana ta.
1: Basi kan sa ilahan ng kuan ko, di jer ko mo kanang ilahan. Una-una ba sa ilang uno na sila. Bitaw ka itong imagination nila ba?
0: Oh, imagination na lang, no? Kay, tinoon bitaw, di man yung pagkuhan, pero mo lang ginadip, good kakita po taon, no?
1: Okay, sige. Okay, na po nasa istorya sa kanang mga katigulangan ba?
0: Oh, murag maanhan na lang po ni mo, masood na lang po sa mong unahuna, ngayon unahana siguro, sistema ha?
1: Oo, inana.
0: Oh, okay. Sige, niyon sa may mong mga istorya gani, padayon na ito yung tambag, kabayb sa Almer?
1: Kanang, pwede sila mo dulo para, ito dyan ko mambo niya, kung sila ay kuhan po sa ako, muto mangay ko kanang mananambal di kiri kumupukan ang mga Ameriko ina na ba? Gusto mong ikuha na kaya nang may time nga
0: kanang gitawag nila ka albularyo
1: kaya mo kumuduol niya na ayaw man ko
0: albularyo ingo na na
1: itindi na po nas pagtuo kay ako katong nasugengas din nasakit ko kaya nang nirol na po kung albularyo niya naulian man ko
0: naulian ra okay
1: so itindi na po nas pagtuo siguro sa tao pero sa motuo lang pero kung motuo gid sila ang mga albularyo pwede sila motuo nga duha para kanang basig matagan na sulbad ang ilang problema ba nga
0: kanang buhatan lang habak
1: pwede gina na habak gina na kung na yung mga tagaano kanang panagang gid ko mong buba nga dili na makaduaw ni ang dautang elemento
0: okay
1: pwede pong tagaaglan na kaya para mabukal mo na dili ko mong buba may oho nga nagpaingin.
0: Oh, dili lang katong lanas, wakwa katong muingon ngay pahid lang, aron makalupad.
1: Tumulo lang sila kanang mga kanang Ameriko kay.
0: Okay.
1: Watakay pa, kung ano sulupad mo
0: ito. Okay. Oy, napaong man. Sige, balik lang tawag Armer, kay napaong man imuhang kuan. Okay, nani, hello, maying hapon.
1: Oh,
0: mao pa niya, daan pa ko.
2: Yeah.
0: Ikaw, may kumusta?
2: Oo.
1: Ano lang, nakasakot na dyan ko sa inyong pagpanin sa oras.
0: Nganong karon pa ka nakasakop di ay ka vibes Alex?
1: Abi, kanang kuha ko lepa o nako pero ang nakadaot lang kanang nato lang giyok na kukarong adlaw ba?
2: Maogi
0: og Merkulis duwa o na diri di open na di mo Merkulis di ay
2: laag diri
0: lupig kang Almer si Almer na si Almer sige na nag-ari si Almer
1: maalagi basi magkala ko kaya wala ko yung makagayad ito
0: makapod ay sige
1: makalugar o nato
0: karon kay di off di ka karon.
1: O, di ako po karoon tayo, pero naplano po, musuhalit ako dyan, pero ang ako lang gayet may problema, wala mo aliyan.
0: Wala mo magkakos.
1: O, yung
0: gaya ba? Way tour guide ay ka.
1: Kasi
0: mauna.
2: Kani po si Alex, di ni siya makakita og ungo.
0: Ah, di po siguro.
2: Oo.
0: Again, eh, kabayam si Alex, sa may...
1: Ang nabuwan mo ko kaya ako ni Sir Ikans, mga... Mutanda ko na... Kagabi, mamina ko yung kanang... Kanang... Kagabi, eh, baka nang...
2: Replay? Ikaw
1: lang kayo yung
0: mga... Na may replay. Oo, na may replay.
1: Oo, replay, ma-replay.
0: Oo. O niya, nag-istorya mong si Red Cass?
1: Oo, nag-istorya namin
0: yung... Oo, sumay po. Oo, may po ang niya, alas 4 na kuno. Okay, sige. Okay na karon nakasakop lang magigaw. Ang sumay imong masultay sa toang ang sumay ma-advise nimo sa toang sender karong hapon na.
1: Ang kana ano kay butang na sila ngunong nakakita o naduha to ron sa duha.
0: Oh, duha na kuno kabuok iyang uyab, ana.
1: Kanang sa mabibibini ka na sa mga pagkabutahan niya kanang
0: Kabayb si Alex, dili siya buta, oy, dili siya buta. Katong ka Almer, binuang ratong Almer. Dili siya buta katong. Dili siya buta.
1: Ang kaniya, kanang inana, naabi niya siya iyahang, kanang mula ito sa iyang imagination siguro niya pa. Yung nauna dito nga, kanang, iyang kitanaw, duha
0: duha duha na
1: duha
0: ko duha di ba kanis libat nila basta libat ko no kuan daw duha daw pananaw ambot tinuod ba kayo sa taka try
2: mura po suway goy kanang ana ko ba di man ko maklaro no
1: sa ato pa. O, panalipan niya, huwag niya siya libat,
0: kuhaan na gano'n siya? Magkuhaan na siya ka ng pahiling, ana?
1: O, mapahiling na siya niya.
0: Pabindita.
1: Masa na magpahiling. Pero, sila lang ang iyang utok, ipatsik ang sanang iyang unahulay.
0: O, tinood siya, pagbasin. O, kinabi, ingon na ano, ang doktora ni Miss Eva, di ba, matuog ingon na.
2: Yes.
0: Mahanam sila, ay, kuhaan mo ni.
2: Mahingon na nga, na ay diferensya.
0: Nervyos mo ni.
2: Oo. Oh,
0: nervyos, or baka ha, kanang inana, kanang stress. Ingon na. Kaya
2: na.
1: Depressed ba? Depression na. Panunan depressed, iba? Apanan-aw niya, duha niya, apanan-aw niya sa iyong uyak, Juan. Wala din, hindi na namayo ni Jericho Mambo.
0: Di na gano'y.
1: Magpatsikap na siya, yun niya, magpahiling na siya. Kanang mga counseling ba, mga...
0: Pagkuhan na lang gano'y siya. Pablacing na lang siya. Kanang mabir ni Santo. Kung yung siya na yung blessing ko kay...
2: Hala, grabe.
1: Kuyo na lang, sige ko mamu, kanang murag... Anayahang, duha yung panahal, murag... Kuyo na lang, dahil siya yung makanipi yung siya kay... Kay papala, basi yung gila mong awal siya, talo ko nagbalik, duha mo yapon.
0: Duha yung hapon.
1: Hindi mo na?
0: Tinood yun.
1: Sa ato pa. Naanag niya hang...
0: Naanag yun eh. Murag, kinahang na nag-inig siya kuan yun. Maulagin na, doon lang yun siya siguro. Pari, baka ha.
2: Katong sikat nga pari. Katong si Father Kuan.
0: Si Father Darwin. Kay kuan man to si Padre Darwin, makamao man to
2: mo. Naman sa to sa Bohol, di ba?
0: Nas Bohol man to. Kamao man to si Padre Darwin mo, kuan og mga diliingon na to ba? Kanang mapapahawa og mga dilimay yung espiritu, ana.
1: Ayaw di kong kuyog yun, di ba?
0: Nagyaw yun mo to? Lagyaw yun lagi. Saan mo sa katong istoryahan niya? Wa ba ka?
1: Sato, lagyaw yun.
0: ang uban ba ang oh na lagi ko ang uban na miss iba mo ana sila oy na man ay abyan oh kabantay ka sa mga katigulangan katigulangan mo ana sila oy imong anak ba na man ni abyan na may mo kuyo na may mo kuyo kuyo gani niya
2: yes ang uban gani kuno kay bitin
0: oh ana sila oh niya kuan ra ba kay kuon ra ba ni siya kuon ibutang slabs dakit
1: Oh,
0: na mana sila nga ang lawas patay pero ang tinuod buhi day love dakit.
1: Oh, wala na siya abyan ba?
0: Oh, abyan ko na. Oh. Okay.
1: Sa pagkatao ba nanay abay daan ba?
0: Mhm.
1: Oh, yeah, mauro to ko din siya kumukuha.
2: Okay, Sir Alex. Oh, siya
1: pari ka ng mga counseling ito niya. Ng mga doktor ba na pa-check up siya o sa nga yung una-una, nga nung sana nga, nakakita mo siya o ganang natawa yung uyap, ala, nanuha ko ng talaon niya.
0: Oh. Okay.
1: O, mauro ako yung katambang niya, niya.
0: Oh, salamat ako kay
2: nakatawag niya yung taong ko na kay
0: salamat sa kaingang gimingaw sa ganamo kabayb sa Alex
2: kami po gimingaw po minin yun
1: puntuhon wala ko yung kagaya sorry ko
2: niya sorry niya
1: at lawa naman ang tugla magaroon kasi na ako yung pagkuyog makala ko niya po kasi morto niya ko mamuya
0: okay.
1: Oh, gigi ko kanang din. Huwag ka maminaw, di ba? Isang pag-ipag-pag-pag-pag. Huwag kayo yung monitor. Ano kayo alam yung walang pagkawag na? Huwag kayo. Huwag ka tayo dito sa tumpag ka.
0: I guess it.
1: Salamat po.
2: Thank you.
0: Salamat, Vibes Alex.
3: FM Radio. Favorite.

0: Hello, sige. May nga pag-asikaso ni na din ha sa mga nagpakuan din ha. Sige nga ni. Sige nga na namin sa iba. Kanang pakuan ba? Agi, taon, budaya sa mga taon eh. Sa magkaya, iya magkay ka.
1: Hala no, nangasaga ka.
0: Uncle Boy! Okay, unya muna sa itong mga kabibes karon. O, sa dili pa di ay naaday na may nauday na ito kuno Seattle bus o misiba diya sa may Nustar. May nga pagpaminaw ninyo diya ha, kani ang Seattle bus sa Nustar diya. Pero yes. May day makanayon day kuno ning naminaw na ito.
1: Oo, hi ninyo, og amping mo sa inyong mga pagbiyahe.
0: Pagbiyahe, mga driver din na ha sa Seattle bus, nindot ning Seattle bus, misiba kay nindot og lingkudagko, naglingkuranan sila.
1: Komportable, Joy.
0: Komportable, pagkalingkod. Muna
1: pwede, ang mga... Pwede na po muhiga.
0: Hindi mo hindi, basta wala pa sa hero. Mga Seattle bus diya, mga driver na ito din ha, nga nagmaniho silang mga Seattle bus diya sa may kaniang Nustar. May nga pagpaminaw ninyo mayong hapon, ha? Niya, sige. Karong orasa, mga daghanas, mga nag-text diri, Miss Eva. Hindi nata maglangan pa kay lagi.
1: Sige, go.
0: Ana siya diri, unsa man eh. Mauna, DJ Gary sa Kasili, Consolacion.
1: Unsa may mauna?
0: Bao, bao diya.
1: Bao.
0: Bao na, Dongga.
1: Bao.
0: Sayop man, Dongga, re. Sayop man, bao ni mo. Niya, sige. DJ Pamela.
2: Muna nga, niya niya, na siya din nga ako ang advice na DJ Rico Mambo at DJ Miss Ava nga mukuha siya og albularyong nga
1: albularyong buta.
2: Mga DJ Basi na ay daotang espiritu nga nagsunod-sunod sa iyong asawa. Mga DJ si PG Daimi from Karkar.
1: Okay.
2: Aniya, there is Aina. Sige, nainig tubag pa man diri sa itong antig mo, Miss Eva. Sa tingan, sa itong antig mo, karong nga po na, Miss Eva.
1: Okay, ang ato.
2: Aina siya, 93.1 ka vibes. Ako ang tubag sa inyuhang patig mo kay Candila from Fior.
1: Candila.
2: Fior Liloanon. Fior Liloanon, ganyan siya, Miss Eva. Way halo nga, Compostela. Happy Fiesta, advance, si Loan. Oy, happy ta sila yung Fiesta di ay, no? Sa man, sila si Miko ay, kana ang senga na ni si Ma'am Junits, Liloan man eh.
1: Sila.
2: Ano yan, kana ang Fior Liloanon, baka ginipod sila. Okay. Yahan, dari Fior, mag-inis siya yung taga-Liloan.
1: Kinsa man na?
2: Wala ang kisa ni, wame. Bago siya.
1: Bago siya. Namina.
2: Kaya na. Fior, giguno siya yung taga-Liloan.
1: Okay.
2: Uncle Boy?
0: Okay, Pure, wag ni si Monay gingon, why halong taga Compostela gini? Pure, gini, Pure, why halo nga taga Likuan, why halo nga taga Mandawi? Basta kay Liluan gini lang, Pure. Iyang number is 5278, anas siya nga, Ice na DJ, Ice, sayop ang Ice, magyapon, sayop, gyapong Ice. Gikan sa number nga 4435, anas siya, Ronilo, Ronilo Balasabas, Lama Consolacion, ang akong tubag, pito-pito. pito-pito, kuwan eh, katoneng kuwan, mukasengan ni katong gagmay nga baki. Mao ba na siya, sir, kanang Ronilo? Mao ba na kanang pito-pito nga gagmay, Miss Eva, kakuang ka na? Mao man din ay poong nila nga, mao man ni mahimong baki, ana sila. Kakuang ka na pito-pito, Miss Eva?
1: Oo.
0: Kanang walo-walo.
1: Wala.
0: Ana siya, good afternoon, ka-vibes, akong tubag sa tigmo kay Ice or Yelo sa Tagalog, salamat. Gikan sa number nga 0283, at sayop ni hapon. Derisonahan, idool nagpastor, pastor today ha. Ana siya idool og pastor, paampuin na siya og balhin nimo og puyo diha sa inyong abangan kay naay daotang espiritu nagpuyo diha. Mausad na, masing tuod og naay daotang espiritu diha dong. Anton, no? Ana siya pa paggamitan na sa og rilo nga siko patik. Siya wagod sa uning rilo po na nga kuan makawaas daotan. Good PM ni Jericho Mambo. Basin gibaliw na si Anton.
1: Gibaliw.
0: Basin gibaliw si Anton. Og ang buhaton niya, musimba pod siyag pangumpisal kay maorbanay tugon tugon sa mga karaan from Clifford. Sakto sanay mo ha, Clifford. Nga kaniang mangumpisal, simba ka din ha, ampo ka din ha. DJ Rico Mambo, request kong music kanang Andamanaya by El Sister.
1: Andamanaya.
0: Andamanaya. Og mana lang ni Andamanaya ha. Okay, apiki naman ta sa oras karon good. Kadiyan naman ta sa mga pass-pass nga tukar. Kanang nindot maning Andamanaya onya. Karon na lang nang sunod adlaw o kaog maaba, no? Sige. Onya, arita sa advice na to karon. Apan sa dili pa sa mga naminaw ang aton tigmo 100 kapis.

0: Sos ang palipay anak ko sa tubig apan kung ibalik ko sa tubig mamatay ko unsa man ko.
1: Yes, unsa man na.
0: Okay, unya aritas advice Miss Eva, unsa may advice nimo?
1: Okay, ang akong ma-advice ni Sir Anton nga ingon ana kuay na pwede pud nga magpa-check sila sa doktor, then kung grabe na gyud kaayo pwede pud gato sa pari na lang. Naa man jud ingon ana good.
0: Para sa kuwa siguro. Pero kaning duha ilang
1: doon. Kaning duha.
0: Doon sila doktor. Ilang ipatanaw, ilang mga pangunauna o balansi pa ba? Base din na balansi o baka mo, nindot sa mo, doon sa mo o ganaalaging kuhaan, ganaang
1: kay kung sa doktor po, kasagaran, ingon ana, kanang nervous gyud.
0: Nervous.
1: Makita kag mga bisan unsa, ingon ana.
0: Mauna.
1: Kay ako, nakasuway na po ko.
0: Oo, nakasuway di ka?
1: Oo.
0: Oo, may suwayan po ni mo.
1: Nakakita po ko.
0: Ah, mo ba? Ang sa may kitaan mo, Miss Eva? Pero?
1: Dili.
0: Onya?
1: Pareho po siya nakita ni Sir Igas.
0: Onya, ang sama mo, sama po mo, apay lang kayo pa-check up. Oh.
1: Dili lang siguro, oy.
0: Dili lang.
1: Magpatambal lang ko sa kabuhi.
0: Oh, kani Sir Igas, sama sa niyo, sama. Koyog lang mo pa-check up ni Alan Sir Igas. Ano yung singin mo?
1: Anton.
0: Anton, oh, koyog lang mo kay... Ikaw, anam sa kakita sa kadrig, manitsit ni mo. Oh. Mao gina mga sit-sit sa kagabion kauban si Igas Antonio Jr. Okay, hala sige. O di mo na to. Sa pamaylain ni mo masulti, Miss Eva.
1: Kanang maulag yun na. Kay wala na dyan laing padulngan. Kanarag yung duha.
0: Okay, na iningon sa rin. Gika ni Ma'am Grace. Ana sa simba na lang sila. Simba sila. Sige, kada sandi.
1: O niya, mangumpisal di ay.
0: Pwede, mangumpisal yun ka na. O nga, isa-isay ni mo yung mga kasalanan. O niya, mga yung kagiya nga.
1: O
0: niya, dayo ni Muntog. Anak yun, usagin na na Miss Eva. Dayo ni Muntog.
1: Pangaliya yun. O. Kay ako ato, DJ Rico Mambo, mangumpisal yun ko.
0: Ka.
1: Oh.
0: So muna, kuan yun, mga liyag yun ka sa di pagkamatulog, mga liyag kaslabang magkagagahom nga, makatog kaglaro, kanabitang murag, way samok, imong una-una, kaya magiging kagigayin, Miss Eva.
1: Yes.
0: O, dili kay, basig sige sa nislag kahubog, dili kalimot lag ampo.
1: Oo. Unya, kung sa panahon nga,
0: kay duka na kayo.
1: Sa panahon nga, gusto sila mag-relax, pwede ba sila mo inom ka ng mga, dali sila makatulog.
0: Pas relax. Alay, pwede na din.
1: Ay, yotar!
0: Kuan, kaning kuan, singan ni. Pwede ras lang magkuan. Na may magkapatog, ana.
1: Even yung dimension, no?
0: Hindi, magkag-relax sila.
1: Dili, makarelax sila ba? Daghan kay tablita sa pwedeng inoy.
0: Pwede.
1: Naghano
0: nilang inom.
1: Dili po. Dapat.
0: Aron, relaxing kayo.
1: 3 milligram ra, ang pinakataas.
0: Hala, sige, sa ito mga kumayam, siguro naminaw, nanhala. O niya, suman, ito na nangihatag ang adutig mo. Sa ato na nahihatag ang atong tigmo, Miss Eva. Ah, si DJ Pamela, tambag sa anong
1: sige. Sige naman siya pa-lipstick diha.
2: Ay, nabisik ay ko sa akong kuhain.
1: Murag na adyo ni kakita karong taong taon.
2: Ay, siyempre, happy tama tamo out. Niya, nag-atang naman ang akong mga BB boys sa gawal. Ay, masaya mo na lang to siguro. O nga, angay niya buhaton. Yan na lang ng kanaang... Yan na lang ng... baka, yan na lang ng Elias, di ha?
1: Elias?
2: O kuan, pong pa niya, magsigig at tubang sa ngit-ngit. Pasigaan niya sa suga. Siya, rong ngit-ngit gihapon. Pasigaan, suga, duha ka sulari, butang.
1: Oo, dito sa gawas. Butang at suga, siya.
2: Sige, nag-atubang sa hayag, di na ngit-ngit. Ay, na. So, ay, kuan na lang na, sir, kanaang... sakto man tong ilang gingon, dool kag ospital. Niya, baka ha, ari ka sa simbahin. Ay na, mutuo kag mga diingon na to, ari ka sa simbahin. Mag-publishing ka dito, ay na. Murang motor ba? Bagong palit motor, blisigan mo na. Ana ra good ni ka homain. Panidi og si Maya, panidi ni mo na usag gid ana no kanang yung musimbag yung kana gid day oras sa ato yung labaw makagagahom Miss Eva kay amo ana lagi tang mas makahuna-huna ra man pud lagi tag ampo lagi daw. Makahuna-huna ra man tag sampit sa iyaha kung magkalisod na.
1: Okay.
2: Makahuna-huna ra tag sampit sa iyaha kung wa na nanay mga nagparamdam ng mga ungo.
1: Oo.
2: Ongo, bitaw. Sumay na, ang uban ka ni Miss Eva, lahi magparamdam. Daghang kayo magparamdam ka ng mga bungoton. Magsigi paso-paso sa tukaran. Asig, ay na, masig ingon. Asa naman to sigo, ano yung bayaran na? Ay, mga bungoton na sila, paramdam na sila kadaadlaw. Ang good boy.
0: Okay, nanhala, maura na ito ko no, sulbad na dahil nalagi, masulbad na lagi na itong Anton. Oo, oh, ikuan na na, isaingan na, imura na, kanaang dadaan na simbahan ni mong asawa, ay mong uyab, hello, balik mga kabayad dadi.
3: Oo, oh, mutubag ko si mong tigmo.
0: Oo, oh, okay. Mutubag ni kaon sa may tubag ni mo.
3: Kung sa tigmo ni mo.
0: Oo, ang atong tigmo karon dadi, anak ko sa tubig, apan kung ibalik ko sa tubig, mamatay ko, onsam ko.
1: Kana.
0: Oo.
1: Singot.
0: Ano sa mga singota sa kadlawan o sa kanaang tungang gabi? Aray ko.
3: Singot
0: na kuwara. Sayop na yung tubag. Oy, sayop.
3: Ah, sige lang. Okay lang. Oh,
0: salamat. Tumay hapon. Bye.
3: Bye. Bye.
0: Alright. Sige, ang saman, ihatag na lang natong tubag mo sa iba.
1: Okay, kay alas 3:31 na.
0: Ang nakadaog, nanay nakadaog sa atong tigmo karon. Oh, yes. Nanay, makadawat siya pahalipay ang nagtubag o...
1: Asin.
0: Asin, di ay.
1: Pero ang nakaunang tubag mo si Almer.
0: Almer.
1: Yes.
0: Tawag niri balik dong Almer, kaya ron makapangayo kag pasalamat niri sa akoan.
1: Oo.
0: Nag-sponsor ni si Idcas Junior Senior.
1: Junior, senior.
0: Bitaw, ato ni pahalipay, ato ragunigod para makuan mo, malingawsan mo, makaload ba mo din ha, ana, ha? Almer, si Almer nakadawat kay siya may nitubag o kuan ganina mas iba asin. O siya rapon
1: siya. Siya nakauna.
0: Na may nagtubag lain.
1: Ya, apo.
0: Nadi ay, pero siya nanawag siya nakauna dahil. Hala, sige, si Almer kaputol. Almer naputol. Si Almer naputol. Panawagan diya sa kuan, asin nila.
1: Ang kabahin yung lawas na...
0: Okay, daramis iba. Oh, mauna ni si Almer kaputol. Almer, naputol!
3: Mayong hapon, Uncle Boy.
1: Amo na napalga na ni muhang lawas.
0: Napalga na ni mo yung kaputol.
3: Okay. Ako mong giunaon lang ilang Miss Iba o Uncle Boy nga, ang tubag na asin yun kay, ang asin gihim mo manggigyan sa tubig.
1: Yes.
0: Ay, kuwan ha?
3: Malinis sa siya kung ihumul sa tubig.
0: Trivia. Sukad sa atong pagpatigmo, karon ra ba yun si Almer ng tubag?
1: Oo.
0: Karon sa sakto gidayon yung answer. Muna, sige Almer, ikaw may nakadawat sa atong pahalipay nga 100 ka piso. Sa man, pwedeng iload man ni, load ni Gcash na yun sa man. Pili lang.
3: Ay, iload
0: na
3: lang
0: ako. Iload? Kanon sa man, kaning nambira or unsamang nambira? O i-text lang unsang nambira ay mo ipaload niya.
3: Itong nambira na kung usang kulboy.
0: Ade, i-text na lang niya. Unsang nambira. Unsang nambira ipaload.
3: Itong nakasigit niya kulboy
0: ba? Sige, unya ako. Anong sa man? Regular, anak.
3: Kanang itong 9463 ang lasang kulboy.
0: Lagi, unsang man, regular na ipaload ni mo.
3: Kuan ang kulboy, pwede ra. Dito man akong nambira ang kulboy ka lang. 15 days ang kulboy, ha? Regular na ang kulboy.
0: Ang singan?
3: Regular na lang.
0: Sige. Salamat kayo. Karoon taon-taon, ha?
3: Ako nalang po-register, ha, ang kulboy.
0: Alright. Sige.
1: Salamat.
0: Unsa may masulte ni mo? Unsa may masulte ni mo?
3: Wala mo kagsulte ni mo.
0: Di ba? Kanahit ka na magkadaog.
3: Ang ako'y kasulte na ang kulboy nga. Salamat kayo ang kulboy nga. Pero
0: hindi yun, itong nga nagigit
3: ako,
0: nakadaog ngayon.
1: Okay. Kaya na.
0: Salamat sa dugmaing hapon.
3: Salamat kayo, Uncle Boy. Huwag isipa,
1: huwag ingon
3: man sa kanang
1: ITMR.
0: Sige.
1: Thank you,
3: Uncle Boy. Bye.
0: Bitaw, no, sa tanan natong pating mo may sa iba, sukan pa kaniyad to, karun ragin siya ni tubag. Okay. Sa una mo, nawag siya, ato ingon sa mamu, tubag ka stigma, siya, di lang ko, matambag lang ko, kaya di kumao. Karun, kumao na ganyan siya ni tubag, ganyan siya na.
1: Iyo yung gi-analyze.
0: Yan na lang yung sakto, nag-yot. Sige, niya, on sa man mo, out na lang ta, kaya mura para di ta maapik eh. Okay, sige, kay una mo si iba.
1: Kung,
0: ano sa man, kaya napakay mapuno din na advice?
1: Wala na, maulag ito.
0: Wala na, sige, larga, kayo na.
1: Kung ganahan mo glingaw, nga muhupay, sa inyong makaguol, maminaw, sa inyong makisinatian, sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1, ka-vibes, mauna ni, kini na lang ang misteryasang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. I'm Ping.
0: Okay. Onya, niingon po dahil si Ann Salido. Ann Salido nga kuan, Ice. Sayop na Ann. Okay, ang nakadaog si Almer. Kaniang sayangan ni, congratulations ha, Almer ha. Sukad lagi ka ni Addo, Moni, sukad ka ni Addo nga patig mo. Karon pag inasin ni tubag. Onya, karon ang kamaogin siya po. Sige, onya, DJ Pamela.
4: Bueno, ahora me tengo
2: what on sa ko na lang sa CDG Pamela maging on sa tingin ka na ng star training. Salamat o may hapon ka na itong tanyan mga kabibes. Bye bye Uncle Boy.
0: Alright, unya ko na lang sa mga kabibes si Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw paniti di bataros di jadi kumampo. Okay, unya sa tong sender karon salamat kayo sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share ining imong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi karon kani asing ni Anton. Unya manginaot mi Anton ha nga nakakuha ka og ganap bitaw na kuan ba na, na naliwanagan ka og usay angay buhaton. O nakakuha ka og maayong nga advice, nakakuha ka og maayong pagtulunan nining imong karon nga gi-share nga kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Salamat kayo. Unya mo na sunod ari natas ha gabi eh. Naabot tayo replace sa tuang programang Request 931 mga drama. No, sumuna atangin ninyo karong tataon sa mga na-busy din ha karos lang trabaho. Huwag mo ka paminaw. So, unya na lang gabi eh, kanatay replay usap. Salamat kayo sa mga kabayabs ka na minaw. Sukad ka ganina, hantod din ng orasos kahaponon. O, guwa naman tayo kong oras panahon, mga kabayabs. Ako na lang usap, si DJ Rico Mambo magingon lihok na. Mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na. O niya, congratulations Almer ha, kay nakatunong, ikay naka-jackpot ka ron. Sumuna, sa ato mga kabayam, susap ugma, nagyapon tayo tigmo ugma ha. Sumuna, pag-atang mo ugma din ha. Oh, pag-atang mo niya, syempre, kana ang wa mo naka-jackpot ka ron, wa mo naka-da, wa mo naka-tag-an ka ron. Basin day ugma po hon, kamuna sad, no? Sumuna, ingon nga, better luck next time na lang ha. Basin ugma, kamuna po'y makadawat sa atong pahalipay nga 100 ka pesos mga kabayam sa atong tigmo. Wala tayo kong oras, salamat kayo. Og mayong hapon mga kabayabs. Og siyempre sa dibata mo biyahe sa kahanginan, magbilin ta og mga maanindot ka mga sulunata. Alas 3:37 mga kabayabs, din ang programang Request 931. Daghang kayong salamat sa maboritong Radio Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Uy mga kabayabs, mauna din. Daghang salamat og mayong hapon. Bye bye. Magsaya.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: tulungan.
1: 93.1 Maunani
2: FM Radio, favorite music radio.

0: Matag na ka vibes. Sugdan taw sa'yo ang good vibes. Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
1: 93.1 Maana ni.

Alas 4:09 na sa kabuntagon. My morning, my buntag, mga ka-vibes. Kamo na minaw sa inyo ang paboritong estasyon sa radio, ang 93.1 Favorite Music Radio, FM Radio Cebu, ka-vibes. Mauna ni maayong morning, may buntag, mga kabam.

It's a very, very, very beautiful Thursday morning, mga ka-vibes. Pizza 28. Sa buwan sa Mayo to, ig 2020 sa East. Pila na lang gyud ka tulugan. Ato na po sugaton ang buwan sa Hunyo. Ayon, good morning, mga ka-vibes. Welcome sa itong programang Buntag na Vibes. Og siyempre, kaubanin ninyong ubos ng alagad sa kahanginan ang sabaan kayo. Wildline mamukaw ni Nusers Kabuntagon. As in, talaga. This is your DJ, mga ka-vibes. DJ Sprocket Gonatwa, aka Nior. I'm certified. Love me on. Og siyempre, mga ka-vibes, daily makompleto itong programa. Karabuntaga kong wala ang atuang ka-vibes pasumpay sa istorya. Ang atuang ka-vibes pasumpay sa istorya, mauni. Mauni. Ka-vibes pasumpay sa istorya. Gihapuhap nimo kay. O sa Tagalog ka ng gihapuhap, Sir Virgil? Ha? O gihapuhap nimo kay. O sa mga gusto mo tubag, sa mga gusto mo sumpay, i-text or itawag sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. Gihapuhap nimo kay. Karong taon-taon ato ablihan ang atong linya, mga ka-vibes, para sa inyo mga text greetings, sa inyo ang text nga pag-sumpay o sa inyo hang tawag. O syempre, katong mga musumpay ning atong istorya karubuntaga, kung manawagan mo, umanin nyo masumpay eh. Pwede na mo mamukaw sa inyo mga silingan, inyo mga ka-vibes. Alright, akong gusto mo ng number ha, 0995 472-0802.

paye so paye. Ihap-uhap na ko, DJ. Di na ko basahon. Di na ko basahon. Good morning, DJ. Ang gihap-uhap kay nindutan ko sa iyahang skin. Oy! Skinless.

regard sa New Cebu ninyo. O maayo nga morning ninyo tanan ha. Sa kuan kanang nasa may Orgilio kuno ilang opisina. O good morning, good morning. All right, atong pasumpay. Nga ka vibes. Ka vibes sumpay ini. Oo, gihapuhap na po. Kay sumpay. Oh, nganong gihapuhap man na? Nganong gihapuhap na? Ah, nganong man?

Good morning ni Buboy. Nagkaon og pandisal. Hatagi ko ah. Boy, hatagi ko boy. Parisa na itong kape. O ka na sinunog nga na ng bugas mais. Mahal kita, mahal na. Oh, good morning, good morning. Ihapuhap na po ang tita ka na walay sod. Hapuhapa kay Basin. Oh, Basin, masud lang na.

0: 0915-472-0802. Oo! Siyempre! Oras na ito, alas 4.40 na ugnatay. Color at pasalun. Hello, good morning, Kavines!
1: Good morning, DJ Sprocket!
0: Good morning, Kavines! Nicholas Saguban! Oy! Good morning, kanimo diya, Kavines! Kumusta imong kabuntagon? Siyempre! May lain pa! Unya! Kavines, sa Nicholas, saan ka? Nakuha na ka, na mainit na ka? Or naman, namahaw? Nagtimo-timo?
1: Ano? Ano pala yung bracket kay
0: Minyo?
1: Bago pa
0: matanibango, no? Ah, ay importante ni Bango na. Unya, Kavines, Nicholas na man tayo pasumpay sa istorya karumbuntaga. Andam na kang musumpay?
1: Andam na.
0: Alright, ang ato ang Kavines, pasumpay sa istorya, maoni. Gihapuhap ni mo kay sumpay eh. Gihapuhap ni mo aron mahupay ang iyang gibating kagulanan. Agay, naguol di ay. Mugaan. Mugaan-gaan ang iyang ginabatyag. Unya, nahupuha pa ni mo.
1: Kaya
0: nahupay naman ang iyang gibating kagulanan. Dahala, sige. Pamukaw o igrit ang imuhang mga

Cubain sa Amline. Okay, buntag ka nimo. Alright, bye. Og may buntag ka nimo. Oo, may buntag. O niya, syempre, good morning nil Ma'am Leslie. Good morning, Ma'am Leslie. All the way from Kuwait. Na kanunay ginay mo tanaw sa itong live, no, sa TikTok. Ay, good morning, good morning. Hello ni Rodel. Shout out ko na, og mayong buntag ni Sulpi Sungahid, ha. Good morning, good morning. And good morning also sa John Rail Managaytay. Good morning. Oh, may nahirapan man ako magtagalog sa ano, hapuhap. Oh, sorry, Tagalog sa hapuhap eh. ano ang Tagalog ng hapuhap? Hinikap? Sige, ito ka vibes, pasumpay sa istorya karubuntaga mao ni. Gihapuhap nako. Oh, gihapuhap nako. Kay. Oh, sumpay eh. Ano si Boboy dire ang Tagalog ko sa hapo kay hipo dili no dili sa hipo ay malang hipo bad man parang ano ba parang ano ang sa tawag ni kanang sa kanang Tagalog sa hapo hapa sa kanang Sir Virgil basta na kay Kambia ha hapo hap o oh, ano Tagalog sa hapo hap Himas, oh. Himas ba? Himas, oh. Hinimas ko ang kanyang damdamin kasi naguol siya. Oh, ganon. Good morning, ni SJ Borgoy. Himas ba? Para maglain. Ay, alas 4:45 na.

4:47 na mga kabayan. Kung muna may nalang po sa programang Buntag na Vines. 93.1, your favorite music FM radio, kabayan. Good morning ni Nonoy. Ihapuhap ko na niya ang burot. Saan kasi ang burot? Ang sa klase yan yung burot ay Nonoy.

tawo. Ani. PR na gabatan din. Ha? Ano sa man? Too hot? Ano sa man? Ah, okay. Nara, nara. Kanide yung ang buwan. Kanide ang Tagalog sa hapuhap, Sir Virgil. Oh, Sir Virgil, mauni ang Tagalog di ay sa kuan. Kanang hapuhap. Kuan kanang hinahaplos. Oh!

Hinahaplos ang Tagalog sa hapu-hapu. Ay, salamat! Ingan din si Ma'am Leslie. Ha, hap,

Ewa na ba yung holiday? Gapro tong holiday. Good morning, may punta guys at mga certified ka-vibes diyan ng mga security guard. Mga kusog, gayo mo hapu-hap sa ilahang mga radyo. O, siyempre kung ito tumato behind ng mga drivers karon. Siyempre, mga grab drivers, taxi drivers, maxim riders, drivers sa mga buses diha. Good morning, good morning! Hello ni Apple Rose. Oy, Paul! Long time no see, but now see now, Paul. Good morning, DJ. Gisubawan, jud ko. Okay, waman ka magpahaplos. Waman ka magpahapuhap sa umuhang gibati.

puhap kay. Good morning to Iberotia Ellen Donator ya. Yung Edson ug niyan niya no. So, diha puhap na ni Edson. Ang piso sa tong manok na sa gihatag nakon. Onya, si Erwin pod. Gihapuhap niya ang kabok-kabok manok ngayang isaihatag nakon. Untag na ay mo haplos DJ. Amo na niya. Haplosin niya si Apple Beck. Karon makani mauli ang siyang subaw. Hi, good morning ni John Kimot. Wala jud tay mahaplos ani mao na diha. Sami boy, sami boy, sasi boy, sasi boy, good morning, good morning. Maayong paghapuhap ninyo tanan diha. On sa may inyong gihapuhap. Pasumpay ato ang kabayan, pasumpay sa istorya. Gihapuhap ni mo kay. Tagalog pa, Tagalogin natin kasi marami tayong Tagalog na

ang poste. Hello, mo Feliciano Kadiwitan. Good morning. Asan yung station? 93.1 favorite music FM radio Cebu. The vibes. Manani. Mari sa station na. Una mo yung radio diya. Maabot ang hantod Mindanao. O ato ang frequency. Maabot hantod Mindanao. Kung taga Cebu ra ka, abli mong radio. Pakos gay. Para makamata na yung silingan. Siyempre, dili lang takay pang Pilipinas. All over the world da. Fine. Naka-live banta sa TikTok. So, para na, nandiyan si Ma Michelle all the way from Spain. Ito ito mga certified ka-vibes board all the way from Middle East. Dahil sa ayon, naimahin sa laag na ikan sa Japan and USA. Dito sa parts sa Europe, na mga simahin sa laag yan. Good morning, good afternoon, and good evening all over the world. From Taiwan, Batang, UP. Diba? Oh. Good morning ni Anisha Bernardo. Nagmata na ko pero nagduyan-duyan usa ko kay gitug na ko. Kay wala may ni hapuhap. O, mauna niya. Pahapuhap sa nagpuyo diya sa nakong kahoy. Oh, Anisha ha. O, ma'am Anisha. O, naman kay nakong kahoy niya. Pahapuhap ya. Hapuhap nyor ang usan eh baking bungoto ay sederting baki magara-gara baking ayaw anating ha ting ha

diyan sa baktin, no? Kana call. Okay, tapos lang na may dagko call. Hapu-hapag mayo call. Shout out diri sa may Valencia City Bukid noon. Usog ka diri, o kana? Nakaraman din na. O, gika ni Trigo, John Ray Amandog. Also to Rogeline Ridila. All right, Rogeline.

Lynn Liamos. Good morning, good morning. And good morning also to Mark Runel. Good morning. Ayan ha, sa mga nanonood dyan, ito yung ating kailangan dugtungan na salita. Hinahaplos ko kasi dugtungi. Kung sa Cebuano pa, hihapuhap na ko. Kay

4:59 na. Tama na minalagyan po sa programang Buntag na Vibe. My good morning ni John Ray Diaz. Oh, good morning. Shoutout ko sa akong amigo na nangapi og sayo. O kana? Good morning, good morning. Onya, syempre.

Vibes, Rogelin. O ano yung ilalaban mo? O niya, asa pa man to? Kuyaw lang DJ. Kung akong uyab, gihaplos na ron sa lain. Ba? Kuya, kujawa na no? O talaga na noong takibaw. Gihapuhap na ko kay akong itari. O ka na. Ala, sige, itari na. Sherwilyn Flores, good morning. And pa-shout out niya sa Daan Bantayan. Oh, good morning, good morning. Okay, kisa may mo itari, Rogelin, kisa may mo itari.

0: No, ito na ni Miss Call. O tawag mo balik, ayaw mo gin mo kaulaw. Ayaw gin mo kaulaw, ha? O tawag lang mo. O kita-kita rabi tawa, may, why na mo, may naminaw good. O ato ang ka-vibes, pasumpay sa istorya. Maoni, gihapuhap ni mo kay, o in Tagalog, pinahaplos mo kasi, kasi, kasi
1: John Maquero.
0: Oh, dinosaur akong silingan. Ano man?

0: 5 draws na sa kabuntagon, mga ka-vibes. Og syempre, ayaw po ninyo si Priyata. Ang ato ang ka-vibes pa Zumba alas 5:30 alas 6. Ha? Ayaw ninyo si Priyata na mga ka-vibes kay Unlimited. Ang ato ang mga sunata na para sa mga gusto magsayaw-sayaw. Magpasingot. Magpapawis. Early morning. Kuya siya. Kuya siya Hashim Tiliro. Hello. Good morning, good morning. Alas 5:03 na. Siyempre natay caller dere atong pasuron. Hello, good morning.
1: Good morning,
0: good morning, Sir Dodo, may buntag. Kumusta man imong kabuntagon, Sir Dodo? Okay ra ulya, Sir Dodo. Dili nini na to, dugay-dugay yun. Andam na ka musumpay sa tuwang ka-vibes, pasumpay sa istorya? Para? Ato ang ka-vibes, pasumpay sa istorya, maoni. Gihapuhap ni mo, kay? Sumpay eh. Oy, ngano man? Gipamaulan di ay?
1: Pamaulan na si man. Nalipay.
0: Gipamaulan ka og inom og tuba?
1: Kalipay ba?
0: Gipamaulan ka tungod sa kalipay.
1: Kini ba tong bali na depresya na to?
0: No, Unya sa dodo.
1: Bubuwag tubig ni mo. Bukla dog balik. Humot na.
0: Uy! Basta buwak, ana man. Unya sa dodo kay nasumpayan man nimo. Oo.
1: Bubuya na tubig di ba? Bubuya na bubalik si ka humot.
0: Kana.
1: Dagka na humal na, okay? Nalgwapo siya.
0: Oo. Unya sa dodo. Oh, kay nasumpayan man nimo atong istorya karong buntaga, nala sige i-greet og pamukaw diha sa imong mga ka-vibes. Lahos.
1: Pamukaw ko siya. Kaya nagnabol kay kita ni karong pista luay karong 31.
0: Oh, magpista sila karong 31 mo ato ka.
1: Luay.
0: Luay Bohol.
1: Oh, kaya kuy, matapos sa paglungan ko.
0: Tana, oh, kinsa pa?
1: Ang amigo di ate Hannabol na makikita kaya po ni Karol.
0: Mm-hmm.
1: Randay uno, magkikang kong 30. Ngarong wala siya, gikan ako.
0: Sa'yo kay kabugo na di ay.
1: Uli, nakuglo niya, so, parang kis puntan.
0: Tana! Okay.
1: So, wala pa eh. Yung salaman na naman kay Ingrid, ha? Alam mo na, kasi sa pato na dinigo. Sige, salamat sa kumuni yung may unta ninyo niya.
0: Alright, dagay kay salamat Sir Dodo. May buntag ka nimo Sir Dodo.
1: Salamat.
0: Ana, alright. Oras na to, alas 5:06 na. Onya, hello, good morning to Eric Cruda. Shout out from Tagum Norte, Trinidad, Bohol. Mga Cruda family and also to Laure Alunday Mariel. Shout out ko nimo una. Oh, Doyle. Ayo, Doyle, good morning. And pa-shout out ko dire sa Malintubuan, Labason, Zamboanga del Norte. And also to Kuyasha. Shout out from my family in Mindanao, Efren and Divina Sukayan. Miss ko na kayo from Kuyasha in Saudi Arabia. Alright, good morning. And good evening ha, sa mga taga Middle East, good evening. And hello ni Emily Ginoin. Good morning ka-vibes sa Tapuan, Tabuelan, Cebu. Oga sa Solima. Oh, bangon na mo. Bangon. Good morning. Onya, gihapuhap ang bugas DJ. O, kana. kay kay na kay kuso kay mo muhap-uhap sa bugas. O ulitin ko po yung ating padugtong ngayong umaga. Dugtungin ninyo ha. Oo. Hinahaplos ko kasi in Bisaya or in Tagalog o in Cebuano, ihapuhap na ko kay. O, sumpay eh. Kanya na tayo caller din na ka-standby. Ito yung pasunod. Hello, good morning, ka-vibes.
2: Hello, good morning. This is Rocket. Tagam lagi.
0: Good morning. O, good morning, Miss M.
2: Good morning. This is Rocket. Na pinakalami.
0: Buyag, oy. Buyag, managhan. O, sa'yo pa kasi kabuntagon, ha, Miss M. O, niya ka na. Ay,
2: hindi ko buyag doon, kay. Buyag pa, o, ma. Buyag doon, baka.
0: Ah. Managhan niya. O niya, Miss M, kumusta man yung kabuntag? Okay ra. O niya, Miss M, maamantay. O, wala na dagang istorya, wala na dagang kwab. Sumpay na ka. O, sa ito ang ka-vibes pa, sumpay sa istorya. Andam na ka mo, sumpay?
2: Andam na.
0: Alright, Miss M, maone. Gihapuhap ni mo. Kay. Sumpay eh.
2: Ay. Sino kaayo?
0: O sa ingan?
2: Hindi di ba sa saan? Kay balo, kay kus pa rin si Gadyo ba?
0: O lagay, o sa ingan?
2: Ako ang hihapuhap. Kay buutan man kay siya. Niya, sino kaayo? Niya, niya balibo. Niya, dako kaayo. Niya, taas kaayo.
0: Maong, on sa na? Ang sama na itik?
2: Ako kinalik na ito eh. Ha? Ako kinalik ito eh. Akong giyapuhap na yun. Akong giyapuhap.
0: Ay, taas na igliyogi. Taas na igliyogi mong ito eh.
2: Ako, taas integrigo.
0: Mom, ay. Ako ang punliyog, Miss M, kay taas.
2: Oh, gani.
0: O niya? Ala, o niya, kinasumpayan man mo, Miss M. Hala, sige. O, pamukaw o i-greet imo ang mga ka-vibes. Lahos!

0: sama anak pada mom. Oh iya nih, ini sudah terbaik.
1: Alas 5:11 na. May good morning diyan ni Koy. O Koy, may morning ni mo Koy. Gihapuhap na ako kay Hamis. Oh. O na diya. O niya siyempre. O gihapuhap na ako kay nagsakit. O unsa may nagsakit ani? O kuya siya, unsa may nagsakit diya? Unsa may O akong usbon ha. Kay hapit na ba yata magpasumba o? Ako ngos mo na ito ang ka-vibes pasumpay sa istorya karubuntaga. Gihapuhap nimo kay sumpayi. In Tagalog, hinahaplos mo. Kasi, oo, dogtong eh, dogtong eh.

那故意呀傻 All right Og ma po mga kababyo kato mga naderi karon sa Cebu o kato mga naminaw diya karon na ay dako nga concert og ma pohon o featuring na ay dako ang concert ha ang venue ani na skilid sa SMC side o ang concert o featuring parokya ni Edgar

0: og mapuhon sa mga interesado o mga ganahan gid mo tan-aw. Oo. I-message ang ako ang Facebook, ako ang personal Facebook, DJ Sprocket Gunato. O ang DJ Sprocket, wala na space. DJ, dako nga D, o niya J gamay. Sprocket, S-P-R-O-C-K-A-T, kulos gagmay. Niya Gunato, kay manghatag kog libre nga ticket. Oo, ang magandang mo tanaw og mapon. O ang venue na skilid sa SMC side. Unya namatay caller diri, nagpaabot in town ni. Ah, dali pa sunod. Hello, good morning.
1: Ito ang akin.
2: Hello, good morning.
0: Nagmata na ka siyo?
2: Nagpiyumpiyo ka siyo.
0: Ayan, duka so imusa. Para wadi ka, oh. Imusa. Alright, mabuntag ni mo siya. Kumusta man ka niya siya?
2: Okay na siya. Bahalang kuwang tog.
0: Ah, okay na nang kuwang sa tog. Basta dili kuwang sa mata. Diba, Miss... kisa man ni Andre. Miss J, good morning. Good evening dyan sa may kuwait. O niya siya. Kanang namainit na ka or nagwamba, nagtimo-timo?
2: Kaya na po, mainit ko. Nagtimog ko din saging.
0: Ah, sayungan nagtimog saging, God. O, ato, pahinayan gamay itong radio show. Unya, syempre, kanong adlong huwibes na matay ka vibes na sumpay sa istorya show. Andam na kamo sumpay. Kana? Ang atong ka-vibes pa sumpay sa istorya mauni. Gihapuhap ni mo, kay. Sumpay eh.
2: Hubag man?
0: Ano ba? Hubag man? Napiang?
2: Nagugito ba niyo? Nagugito ako, nagkapuhap.
0: Oh, kay, basin maulian, o sa ba?
2: Oo, ako nagiging ko niya. Dapat mahino o
0: hubag. Ha? Dili
2: siguro. Ako na-apure ako mahino mo sa hubag.
0: Dili siguro na pahilabdan. Basin na buyagan na. Na, mauna niya. Ayaw yun pagkiriw, ha? Ayaw yun. Oh. Ayaw yun, ha? Mong yun. Ayaw yun.
2: Ayaw
0: na, mauna niya. Na. O niya, so, kay, kanang, palpalon magandang imuhang paghapuhap niya. Nala, sige. Pamukaw o gigreet ang imuhang mga silingan, lahos.
2: Mayang buntag sa tanan ato mga kabayad niya. Special gigining akong asawang ako sukay mamalpal sa akong kamot.
0: Tana!
2: Bit-bit na rin. Sayo-gayo ng labas.
0: Kugihan taon buyag.
2: Oo niya. Ang akong mga kaliwatan sa pagkaway labot.
0: Oh, way labot niya
2: eh. Oo, kaliwatan ako sa mga pagkaway labot. Kaya sa konsulasyon. Maglasang family. Oo, oh, mga ako na lang yung i-greet na lang.
0: Kana?
2: Gabayan family, Archibald family, Bontilaw family, o Gatasan family. Kanang mga kuhalay nyo, kanang mga kabayan na ito nga nanginaw niya.
0: Oo, oh, siyempre.
2: Kamu na lang bahala, greet nyo mga kalingo, di ba tamo mong sa-uta?
0: Satanan na lang, satanan.
2: Satanan.
0: Alright, kaya maura. Alright, dagang kay salamat siya. May buntag ka ni mo ha. May buntag ni sa mong naginusarang asawa. Inday pit-pit. Yeah, oras na to ha. Alas 5:21. Hello ni asa man si John Chris sa Tokyo from Barili. Oh, my morning, my buntag. Oga. Magandang umaga ka Ingero ha. Magandang umaga sa iyo. Magandang lanati ako sa umaga. And dihapuhat DJ para mumata. Agay. Unsa man kana nga klase nga hayop? Unsa nga klase nga hayop no? Natay caller din at ang pasunan. Hello, good morning, ka vibes.
3: Good morning, DJ.
0: Good morning, ka... Good morning, ka vibes. Bebe, Hatsimauza. Kumusta man yung kabuntagoan? Kumusta yung kabuntagoan?
3: Happy lang.
0: Wala magpuan?
3: Wala naman, DJ.
0: Kusugray mo ang internet diha, kay wala naman magpuan.
3: Pinay, DJ, oy.
0: Pinay?
3: Pinay.
0: Hihilak.
3: Wala naman magpuan, DJ, oy.
0: Pakusgi. Unsaan pag kusog pul ko ng imong plan ko an ra kanang usay nga na ni 5 Mbps. Unsaan pag kusog ko ng imong binuan tag 200 pesos ra. Ato ka tag yan. Ato ka tag 5 mil kay kusog. Ania. Pero kusog, ba man na? Dili kay. The more nga mahal imong bayaran sa internet, the more nga kusog, the more nga daghan og customer.
3: Ah, 1699 lang nang ako, DJ.
0: Ay, ubos ra kay na, ubos ra. Onya, ka-vibes bebe hatamosa. Andam na kamusumpay sa itong ka-vibes, pasumpay sa istorya. Alright, mauni ato ang ka-vibes ha. Pasumpay sa istorya. Gihapuhap ni Mokhay.
3: Kay para ma-feel ni Maksoy, DJ.
0: Ni unsa?
3: Akong pag-care o pag-love niya every day, every minute, every heart.
0: Kinsa na si?
3: Maksoy!
0: Si Maksoy mo na imong trato. Dili, ay dili ni mo trato di ay? Sus ka luuya. O sige, ngiring na lang. Dili, luoy ko din tao ng iring. Kasan mo lang? Kaya nahapuhot pa ni mo ang imong iring di ha, intawon niya si Maksoy. Wala, sige. Pamukaw o greet niya si Mama Silingan o gimo ang mga ka-vibes. Oh, si Mama Siling niya, pukawa.
3: Mamamatay, DJ.
0: Pukawa.
3: Ang naminaw na lang yung nagbata, may akong pukaw.
0: Dana, sige.

0: Consolacion, Cebu. Happy Thursday!
1: Happy Thursday, Pond! Maura! Oh, Maura! Alas 5.25 na! Hello ni Richelle Ongi! And good morning ni Margie Bango na Kaligo. Unsa ni Kaligo? Sige. Unsa ni Tiko ko? Mura man itoy. Sige ka na sa ni Emily. Good morning nila ni Ikoy og Jenny nga. Ni Ikoy og tunga sa bukid. From Kamandagan. Good morning po ni Auring og ni Naldo diha sa Carbon Market. Oy! Oh, good morning, good morning. Saan ka sa may unit to? O ni Naldo og Auring ha, unit to sa may Carbon Public Market. Good morning! Maligo tayo, Idol. Oh, sige, kaligo! Kuma na, tapos na akong naligo. Kanina. Tapos na akong naligo kanina mga 3 a.m. I'm very fresh, very babango. Ano yan? Ano tayo color nila sa pasunan nila? Good morning, Kavibes!
2: Good morning!
1: Good morning, Kavibes! Daddy!
2: Ay, DJ!
1: Daddy, wag po! May morning, may buntag, Kavibes. Daddy, kumusta man? Mainit na ka? Namahaw, nagtimo-timo?
2: Ay,
1: humana
2: ko, parapi,
1: oy! Ha? Kapaspas ba?
2: Kapaspas, eh.
1: Anong kapaspas man?
2: Ay, yan na din na kapaspas. Basta dahil ng kabuntagon, mga pigil
1: ka. Kana! O niya, Kavibes, daddy, naman tayo, Kavibes, pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay.
2: Punta man ang istorya, dito eh.
1: Sumpay, eh. Mauni. Kanang, mauni, ha? Gihapuhap ni mo kay sumpay eh.
2: Ay, siyempre naman hapuhapon din ato basta atong uyap
1: para?
2: Para siya na makiligon na to.
1: Para kiligon? Nya, naman to'y naingon din rin nga kanan naguol ko na siya kay basin lahi ko na ni hapuhap sa iyang uyab. Amot lang kay kon man sila layo man sila LDR man basta lahi ang naghapuhap ko no.
2: Ay, ano pa siya na ako dito ay ayo kay tong
1: hapuhap.
2: Mama.
1: Kano, kana kay maayo man ka mo hapuhap ka vibes daddy. Nala sige i-greet og i-shout out ang mo mga ka vibes lahos. Pamukaw, pamukaw.
2: Pagreet lang ko ni. Dito
1: rin
2: kumambog ni
1: Uncle Boy. Ay! Ang
2: ni Mishiba.
1: Ay!
2: O dito, huwag satanan na lang
1: dito. Ha? Satanan? Alright. Dagan kayo salamat ka, Vibes Daddy. Huwag may buntang.
2: Ayong buntang.
1: Alright. May morning, may buntang ka, Vibes Daddy. Huwag dagan kayong salamat. Alas 5:28 na.

ni Jimmy. Mga puwerteng higop kuno sa kape. Morning, gran. Hello ni Mien Amparado Gonzalgo. Good morning, good morning. Oras na to, mga ka-vibes. Alas 5.29 na. Huwag atangin ninyo karong taw-taw na nga to ang ka-vibes pa budots pa Zumba. Ating padugtong ngayong umaga o hinahaplos ko o hinahaplos mo kasi dugtong eh. Hello to Miss Shifa or Miss Shifa. What's up? Gihapuhap ni mo kay hinahaplos mo kasi dugtong eh. Good morning, mga

0: es 5:31 na. Og andam na ba mo? Andam na ba mo?
1: Dubai Spazumba!
2: DJ Sprocket!
3: Big Mama on the mix! Boom, boom. Hot goes kaboom kaboom!
4: Ikaw ang samay!
0: Alright, ikaw ang samay stepping mga ka-vibes kay ka-vibes! Pazumba na! Good morning, Indray Pat! Good morning, good morning, good morning!

Bebe, malapit ang Pasko. Tara, chinsgip tayo. Akin ka, sayo ako.

lagi paningot pa mo, loko niya. Bangon. Ikaw ang Stephen, sayaw. Aaron, dili tayan ang mga lutahan, dili mukagar ang mga joints. Oh, good morning. Okay, sayaw ni Ashley. Yan sa may bukid nun, as in. Oh, pwede sayaw po ni Zaldi Raga. Oh, sayaw. Ayo pag sayo diyan ni Agaw Kukoy Cookin Corsiega. Oh, sa mga Corsiega family sa mga Unta Gabohol.

lang ko siyang ex. Mahal pa pa napi at mahal pa pamilya din ni Kavine. Ma'am Lorna Albios. Good morning, good morning. Jumper Ma, Jumper G Mark. From Kahayagan. O, hayag na gid kayo. Good morning, my butang sa tanong mga ka-vibes. Good morning, good morning. O, mauna dyan yung mga ka-vibes, no? Magpatigholog na jud ko. Dagan kayo, salamat sa inyong pakiguban ka na ko sulon sa duha ka oras. Sa programan Buntag na Vibes. O siyempre sa dili pa ko magpatighulog mo, balik ko unya alas 11 para sa programang Ka Vibes sad sad sa udto. Ining adlaw nga Huwebes mga Ka Vibes. Ha? Eh siyempre. O pa, pirmi na lang dito siyempre. Dili ka ni of course, so, siyempre. This has been your DJ mga Ka Vibes. DJ's Bracket. Una to ay kayo niyo ang certified Lamion. At kan ako mga ka-vibes, amping-amping mong tanan mga ka-vibes. Ay lab-lab. Oo, lab-lab ko kamong tanan diha mga ka-vibes. Oo, sunod na programang Arangkada sa Munta, mga ka-vibes, tonton. Ora padayon lagi mo sa pagpaminaw. Dine lang sino paborito ng istasyon sa radio. Padayal sa inyong mga radio 93.1. Your favorite music FM radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
6: Arangkada sa buntag.
7: Bueno, alas 6:33 na mga kabayb. Salamat kayo. Pastila, no? Kanabang ang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes. Ha? Ni palag. Kay ngano kunong gikanselar ang lisensya sa 118 ka mga armas de fuego sa iyong kliyente.
6: Arangkada sa butang.
7: Noon, trabaho sana ni Atty. Torion, pero in the first place, dili man gud na absolute ang katungod nga makahupot kag armas de fuego. Ha? Depende ra gid sa gobyerno. Unya, it is just but logical, mga kabibes, nga kinahanglan i-cancelar gyud kay kuyaw kayo og kining maong 118 ka mga armas de fuego anaa ni karon sa posisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
6: Arangkada sa butang.
7: By the way, shout out nga to ni Kabibes Almera Hinares. Good morning Kabibes Tonton, sumapa niya. Naminaw diri sa Maayo Hospital Mandawi City. Salamat kayo, Kabibes Almera Hinares, og sa atong mga kabibes diha sa Maayo Hospital sa Mandawi City.
6: Arangkada sa butang.
7: Ha? Kuwang na lang kung maingon nga nasuko ang iyang abogado nga si Attorney Israelito Torion, ha? Nga kung mahinumdom mo, mausa ni ang abogado sa matod pa niya appointed son of God.
6: Arangkada sa butang.
7: Si Attorney Torion, mausa ni abogado ni katong na preso na ron nga si Pastor Apollo Siki Buloy, mga kabayb, sa kining may muot ko kay laliman ka nga siya kunoy nakapahunong sa linog, mga kabibes. Wa baha ka ori si kisinga na to niya. Apollo Kibuloy, ato lang kang katawan be. Di ay tampo si kabibes sa 4351 katong gipangutana si Bato sa media kung nganong nausab ang iyang unahuna og dili na magpa-aristo sa ICC. Ang iyang tubag is that kaysa una kuno ni pasalig si BBM nga dili siya isurrender sa ICC. So therefore, katong iyang statement nga let's get it on, make my day, ang hinungdan ato si BBM. Mao ba 4351?
6: Arangkada sa butang.
7: Well, and simple term, mga kabibes, ha? Muna'y gitawag nato og defense mechanism ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ha? Kay laliman ka, kinumdum sa ko, mga kabibes, nga ngayon ni siya nga andam niyang unungan si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nga by the way, ang update sa kaso ni kani Presidente Duterte, nga naman eh, yung bagong abogado nga si Peter Haynes, nga murabag tanaw ko, di man hait, di man lantip.
6: Arangkada sa butang.
7: Kaya kagahapon, mga kabibes, nahibawan nga doon na siya ay petisyon de ice corte ngadto sa International Criminal Court nga nanginahanglan og interpreter ang kanhi presidente. Unya kalit raman siya ni klaro nga dili na kinahanglan interpreter pagkaklasihang abogaduha.
6: Arangkada sa Buntag.
7: May buntag sad og shout out nga to ni Kabibes Altea Batong Malaki Puntillas. May buntag Kabibes sa Tonton og sa tanang naminaw sa imong programa og sa tanang naglantaw sa live sa FB. God bless us all watching from Magatas, Negros Oriental. Salamat sa kayo Kabibes Altea Batong Malaki Puntillas.
6: Arangkada sa Buntag.
7: Sumao ni karon nga perting nag-post gawas nga kanibang atong digitalization sa social media, mga ka-vibes. Grabe, oy. Alos kitang tanan empowered na yun ba? Ha? And you know, this is good for our democracy. Alang nako ha? Nindot ni nga ang demokrasya mang good, mga ka-vibes. This is supposed to be a marketplace of ideas. Ha? Sama na turun. Ang atong punto dinhi, ako di gyud ko moingon, mga ka-vibes, nga maingla kita. Ha? Because bisan og taud-taud na ta ni ining maong profesyon, mga ka-vibes, moingon gyud ko matag adlaw that every day is a learning process.
6: Arangkada sa Buntag.
7: Lisod ka nang magpa-kuno-kuno ta nga maing lagi tas tanan. So, ang gibuhat ni Atty. Bobby Turion, wa manggaling sa mo petisyon dito sa korte, diha siya nipadayag sa iyang kasagmuyo ngadto sa kapulisan sa iyang personal Facebook page, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa Buntag.
7: Baya po si Atty. Turion, oy. Unya ra ba ang laing abogado ni Bato de la Rosa nga si Attorney Jimmy Bundok? Gipangutana siya sa kananaang mga investigador nga, oh, ikaw mang kay ni pasalig nga ikaw dawat sa orden di aresto. Ha? Utro sa ning ambot, sabay tawag na to ani, pulpul ba ni o kuwang tahal ning abogado ha?
6: Arangkada sa Buntag.
7: Good morning ito ni Kabibes Ilong Tuwapos. Good morning Kabibes Tonton at sa lahat ng Kabibes o Tagaog Ligitaron na Kabibes Ilong Tuwapos. Likewise, gato ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Good morning Kabibes Tonton. Good morning sa nimo Kabibes Mike Angelo Cobar. Ha? Kay gipangutana na si Attorney Jimmy Bundok nga hay man imong kliyente. Uy. Noon sa bangan ingon mga kaming duha ni Atty. Turion, wagin may kay bawag asas Bato de la Rosa.
6: Arangkada sa Buntag.
7: Pag maayong buwangon sa ilang mga uuoy, ha? Labi das Atty. Jimmy Bundok, kay mo insister yun siya nga kanang warrant o baris ni Bato, pwede manag kami ang muserbya na dili kamong mga pulis pagka di mataon siya mag-graduar siyang abogasiya, oy. Huwag sa amo pa niya dito sa Leyte, murag nakatapang ramantingali ni siya sa iyang pagka-abogado. Kumain katawan. Kaya matod pa niya kuno, ha? Ila mo kuno ng trabaho. So sila kuno angay tagaan sa warrant o arrest. Agikatawan siya sa mga kauban yung mga abogado kining actually kinis Jimmy Bundok. Ah, he is known to be a singer pero not as a good lawyer, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa Buntag.
7: Welcome back ka-vibes. Marvin Ladera, matod pa niya din, hey, God bless morning ka-arkana ka-vibes sa Tonton, Dan, and Share and Heart always. Minaw bisag dili ka message. Ah, okay. Binaw gihapon diris tindahan, diris barangay Kaputaw, more power always ka-vibes. Mauna ni, salamat kanunay ka-vibes Marvin Ladera.
6: Arangkada sa Buntag.
7: So muna yung nahitabo ron, that is the development as far as the case of Senator Ronald Bato de la Rosa is concerned. Unya, ninot ni, kay kung ugaling Ha? Dunay mga grupo nga kuyog ron si Senator Ronald Bato de la Rosa, automatic illegal possession of firearms, mga kabibes.
6: Arangkada sa butang.
7: What will be worst? Kay 118 matuto na butiag din eh, doon. Namgani mga paybaon ako din hinga to ako na niya sa kabukiran sa Mindanao, but that is not an A1 information na klarohon ako. Ha? Na ako no sa atong pipila ka mga kaigsunan, but it's unfair also na atong pasanginlan ng mga grupo, mauna nga, I am not going to mention their names here o ang ilang particular ga grupo. Kay sa mga nag-info na ako nga taga Visayas, taon po, for info, bisag ako, dire ko na tao sa Cebu, but almost half of my life, taga Mindanao taon ko.
6: Arangkada sa kabutan.
7: So somehow, sweet to terrain dito. O na nga, o doon ay inform na to din, hey, matang na tong tape, unya taga Visayas, unya mag-isgod ganig Mindanao. Well, I respect the tip, pero lisod kay tuhuan, oy. Ha? Kay kita pa nga medyo sweeto dito. Daghan sa gagog mga colorful experiences in the mountains of Mindanao, mga kabikes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Sumaw ni Ron, nga kuno galing kanang 118 ka armas de fuego ni Bato de la Rosa, gihuptan pa na og mga tao, automatic na illegal possession of firearms. Kay mga kabibes, di manggid basta-basta nga may network sa gini si Senator de la Rosa. Kay unang bahin, sa wapa ni Senador, kanhi Philippine National Police Chief. Ha? Maoy labing dakong opisyal sa kapulisan sa nasod sa Pilipinas, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Mabitaw nga nahibuong kung anong gitugtan siya nga makahupot og 118 ka mga armas di fuego. Ngang uban ra ba mga high-powered firearms, mga kabibes? May labot sa mga pistola og mga shotgun og uban pang matang pusil. Nga gibana-bana gud ang tanan nga mubalor og 20 milyones pesos. Nga mas dako pa sa iyang gideklara nga 2 milyones diya sa iyang statement of assets, liabilities and network. Unta to ideklara ta niya sa iyang sal-en ang mauniyang property man ang pusil. Ambot lang kod kay basig maayo kay pagkatudlo ni Jamie Bundok og di attorney Israeli Tutorion.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Matod pa ni Kabibes 9354, kinahanglan gyud og limpyo ning politika sa Pilipinas, Kabibes Tonton, pidaagi sa pag-abolish sa mga Duterte. Pwerte yung samuka, di magpuyo. Sa una pa ni sila, why kalinaw kung naa ni sila sa gobyerno, sig panaot, sig... Matod pa niya, sig pamatay ko no, ambot lang ani, uy, niya. Doon na sa siya ay angry emoji. Si Kabibes 9354.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Mayong ko, monay, that is the peace of mind of Kabibes 9354. Ha? So ako lang yung gikaingon, nga atong tumong og tuyo din he. Ubo sa landong sa demokrasya. Ha? This is supposed to be a marketplace of ideas. Galing lang kaya nga atong mga kaigsunan nga naa sa DDS, masuko mangyudog atong matumbok ng ilang mga idoloy.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Naraba ka ng isyo sa ginadiling drugas, ha? Ha? Narisbakan gin sila ni Palas Spokesman Attorney Claire Castro, mga kabibes. Kay samtang nanaway si Davao City Mayor Baste Duterte nga sumapa niya ang Marcos administration wa makapaundang sa suliran sa ginadiling drugas, giback to you dayon siya ni Attorney Claire Castro, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Kay gibutyag ni Undersecretary Claire Castro ang bag-ong police operation nito sa Davao. Diin doon ay dili mo menos sa 15 milyones pesos nga balor sa shabu nga nasakmit sa usa ka police operation.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Sa ato pa mga 2 kilos nga shabu. Ingon kay drug-free ang Davao City. Nasulbad ang problema sa ginadiling droga sa Davao City. Nga nung maniron nga sa kaugalingong tugkaran sa mga Duterte. Uy, nagitak malagi gihapong drugas.
6: Arangkada sa kabutan.
7: So mauna nga ang atong maruganan din yung mga kabibes. Maumitaw nga mismo biya ha. Si kanhi Presidente Duterte miangkon yod nga his campaign was a failure. Kay grabe yung kaito iyang panaan. Nga nasyat starot ang tanan. Laliman kag within 3 to 6 months iyang sulbaron ang problema sa paghitak sa ginadiling droga sa Pilipinas.
6: Arangkada sa kabutan.
7: And look what happened. Resulta 2-0 na priso dito sa International Criminal Court. Kumikan kay daghang kinabuhi ang nakalas. Wapay labot in taon sa mga inosente ng mga minor de edad. Labi pa mga perting lighura pagitaon nga unta mamahimong hayag pa ang ilang mga kaugmaon. Pagkag 3 anyos, 5 anyos, 7 anyos, nangamatay, nakalas tungod lang sa sub-sub na kampanya batok sa ginadili nga drugas.
6: Arangkada!

0: Ang usa sa mga pabuton kaning giingon nga mga insider, unsa ka ni? Kinsa ka ning mga insider? Taga gobyerno ba ni kani adto o mga sakop pa ni sa kapulisan? We still don't know. Kay ang reglamento god sa International Criminal Court, mga kabibes, magpabilin man nga redacted. Sa ato pag doon na manggalipangan, hindi na ibutyag, babita na ang nahitabo ni Bato de la Rosa. At first, mga kabibes, ang warrant ni Senator Bato de la Rosa, secret man to. Unya, ang iya pangimpangan, nga lakip sa mga co-perpetrators, mga kabibes, redacted. Sa ato pa, wa na butyag, papas pag yun to. Ha? So kini karon giingon nga doon ay 70 ka mga testigo ang status ani redacted pa ang ilang mga pangalan.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya hisgot tamang gitag kabahay ni Senator Bato de la Rosa ang apasumpay ni ini ang kadtong hinungdan ngano nga naka-escapo siya sa bisan pa sa protective custody nga gihatag nga to kaniya sa Senado, mga kabibes, niya itong Mayo 13 sa kadlaon, si Senador Ruben Padilla. Girekomendar siya karon sa mga tinuganan sa Department of Justice o rather sa mga tinuganan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ngadto sa Department of Justice sa National Prosecution Services nga pasakaan siya og kaso nga obstruction of justice.
1: Arangkada sa butang.
0: At tagam ginis Senator Ruben Padilla, mga kabibes. Gikan ni kabibes 9255, suma pa niya may butag Sir Tonton. Nagpaila lang yun si De La Rosa sa iyang kahakog, sir. Tanawa iyang armas, hapit na lang iyahon ang tanan, sir. Diin ka, gikan ang kwarta nga iyang gipamalit ana, sir, no? Muna yung pangutana ni 9255. Ibao ka, kabibes 9255, muna yung pangutana nga dakong tanghaga kay ang kuan lagi ang pagbana-bana. Dili mo menos 20 milyones ang kantidad sa maong mga armas di Puego ni kanhi PNP chief o karon fugitive nga senador nga si Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang akong nasayran, lakip to kuno, manguno lang ta. Kay wa man tay personal knowledge. Nga, iya kuno tong collection. Sa to paon siya man to, gihatag to. Libre ra to. Pero dapat yun unta, gideklara to siya sa iyang Statement of Assets, Liabilities, and Network. Kay, again, is considered a personal property.
1: Arangkada sa butang.
0: So mao na ron. Technically, wa natugti si Senador Ronald Bato de la Rosa nga makahupot og armas. Unsa na malay og ato ning ipadas komedya ba, ha? Pwede na lang tingali siya og kanana ang desat pwede pugakang. Ha? So may sabay ka ng duaan, mitaos bata. Ha? O sa man, tuiga na lang atong ipadaan niya. Ha? O ka na bang, di po, di sa nato insultuhon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kay, di ba, basta-basta si Bato ha, P-Mayor, o niya, Senador, doon na biya po ni siya mga lumalaban. Pero, lagi, namugod tayo balaod nga ang isundon. Unya, mao man eron. Unsa unta man nga co-perpetrator man siya sa kinini ang Crimes Against Humanity of Murder.

0: kay Siyaman lagi ang labing una nga Philippine National Police Chief. By the way, raba, gipahibaw sa Malacanya nga ligid sila magmakuli ngay patuman ang warrant of arrest kung manggawa sad ang warrant of arrest sa uban pang mga perpetrators. Kunya usara ba diha si Senator Bongo o uban pang mga kanheneral, ha, naimong PNP chief sad si General Oscar Albayalde, na classmate sad ni Senator Bato de la Rosa, ha. Unya, nahimo siya ni siyang acting PNP chief makadiyot. Kani hepe sa kapulisan dito sa Davao City, si Retired General Vicente Danao. Ha? Unya, kani general sa ni, nahimo siya ni hepe sa Davao City Police Office, nahimong Testa Director General o before he retired from government service, nahimo siyang Commissioner sa Bureau of Customs, si Retired General Isidro Lapinya. Lakip ni sa mga gitumbok ka mga co-perpetrator, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Laing prominente nga co-perpetrator ang kani NBI Director nga si Dante Gieran, nga nahimong NBI Director dito sa Davao City sa dihang umisiaw ang gitawag og Davao Death Squad kung DDS, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, usapas nalakip sab si kininiang kanhi Justice Secretary Betaliano Aguirre. Agoy, imagine na mga kabibes, so magnunga ni pagpangkawa silang warrant o baras gikan sa ICC. Unya, doon na may president. Kay ang Korte Suprema ni ingon man nga di na kinahanglan og local warrant. Unya, klaro man sad ang baroganan sa Office of the Solicitor General. Ha? Si Solicitor General Birabi. Ha? Mao'y ni ingon nga di na gikinahanglan ang local warrant. Mao na nga pagka krabihan ng hitabua ka og manggawas na ganyang warrant o bare sa mga personalidad nga itong gisgutan, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Dako kayang balita agyod og kanana ang mapatuma na ang maong warrant o bare sa gato nila. Kung doon ay mapagawas niya na, mga kabibes, pastilan lang. Ah, makaingon ta, mga kabibes, nga dako agi kayo ng balita. Ha? Kay sumala palagi si Soljen Berberabi, mga kabibes, nagkanayon ga di nagyod, ha, wa nay babag, ha, si Soljen Darlene Berberabi mibuti ga wa nay babag nga dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa og in effect ang mga uban pang co-perpetrators sa kaso nga Crimes Against Humanity of Murder uban ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte nga tuwa karon dito sa The Hague, Netherlands. Mga kabibes, misang ko nasab ko sa unang oras nga itong panag-uban karong butaga at usang hatagan o gagianan ng atong arangkada balita sa buntag uban ni Juby Balneg, inigka-alas 7:30, mabalik ko alang sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag. Sa ngaan gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abenyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabayb si Tonton Alcos ang tugop nga magaingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyag, magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. At ang akong pagbalik, mga kabayb, mao na ni
1: ang

Nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga, mga ka-vibes. Minority Black posibleng mudangup sa Supreme Court. Posibleng mudangup sa Supreme Court ang Senate Minority Bloc kung mapakyas sila sa pagpugong sa plano nga pagtugot sa online participation sa Senate proceedings. Kini ang gipadayag ni Senate Minority Leader Tito Soto human sa pag-walkout sa Minority Bloc atol sa sesyon ni adtong Martes. Matud pa ni Senator Soto, ilang ikonsiderar ang pagdala sa issue ngadto sa Korte Suprema kung dili nila mapahunong ang maong lakang sa Senado. Ang walkout na hitabo human iduso ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbutar sa objection sa minority batok sa motion ni Senador Dante Marcoleta nga tugutan ang remote participation sa mga senador. Sa hiniusang pamahayag sa Minority Bloc, ilang gipangutana kung gidali ba ang pag-usab sa Senate rules aron makatabang kang Senador Ronald De La Rosa o guban pa mga senador nga posibleng mag-atubang o pag-aresto.

Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga armas ni Senador Bato gibakwi na sa PNP. Formal nang gibakwi sa Philippine National Police kon PNP ang license to own and possess firearms kon LTOPF o ang pagrehistro sa mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa kagahapong adlaw, Mayo 27. Ang kamanduan sa pagbawi gipirmahan ni PNP Firearms and Explosives Office Director Brigadier General Jojo Manalad niadtong Martes base sa pending kaso ni Senador de la Rosa sa International Criminal Court kon ICC. Si De La Rosa nagupot og Type 5 LTOPF nga balido unta hangtod Marso 2024. Apan tungod sa maong kamanduan, gimanduan siya nga itugyan dayon ang iyang 117 ka armas ngadto sa Supply Accountable Officer sa PNP FEO o sa Regional Civil Security Unit 11 alang sa pagtipig.

0: Samtang usa ka ex-convict gipusil sa mambaling patay. Patay ang usa ka ex-convict human gipusil sa duha ka wala mailhing lalaki samtang nagkaon og noodles sa sitio Sentro Alaska Barangay Mambaling Cebu City kagabi. Giila ang biktima nga si Dennis Umasdang, 33 anyos og taga Barangay Basak San Nicolas Cebu City. Siya usa ka panday mason ug adunay kaipon samtang kaniadto nasilutan sa kaso nga may kalambigitan sa ginadiling drogas og physical injury. Sumala sa imbestigasyon, kalit lang mitungha ang duha ka mamumuno nga nagsulob og black hoodie og sakay sa motorsiklo nga wala mailhi ang plaka. Gipusil nila ang biktima nga dayon nadala sa tambalanan apan dead on arrival. Nasayran nga bag-uhay lang mibalik og standby sa dapit si Umasdang human nagkabalik sa iyang kaipon nga si Arlene. Ang kapulisan sa Mambaling padayon niya nag-ilas sa mga suspect aron mahibaw-an ang motibo sa krimen. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Sir Alan, maayong buntag.
1: Ito, maayong buntag sa akong mga suting panginaw. So, yeah. Mo kini ang ato nga traffic update para mga rata. Ato mo lang ang ato nga SRP area sa magikan palit sa itay ng Cebu City. So, northbound na to ita ay po moderate traffic sa pagkaroon. Patungong southbound, sukuhay sa itong southbound, very light traffic pa. We still treat up po. Bago ang Mambaling, Guiga, East MTO's intersection, light traffic pa po. So, natong Bulacaw area, ma'am, pag-ikag Bulacaw, paingon na diri pardo, padulong na diri sa Maya San Roque, papadulas na diri kato sa Maya Rama, paingon na nag-emol, no? So, sa pagkaroon, increasing na ang volume sa mga sakinan, baka sila moderate pa ang dagang patapiko. So kahit kung sa itong southbound, so ang gikag-imol, paingon na Hirama, Imbacalso, paingon na Mambaling, paningon ni Bulacaw area, light traffic pa ang patagalan. Ang ato na Hirama, papaka dito sa Maya Ixario, paliko na dito sa patabila sa dito sa Maygurudo, no, at South Bishop. Papagaroon na light traffic po kayo, ma'am. So ang atong downtown area, wala ka kaya problema nga kadagan sa tapikos sa mga orata, very light topic tayo, no? So, Sinya Boulevard na po, padong sa Capitol, o Gika Capitol, padong sa downtown area, light to moderate topic. Latong gobernating ko, parang mga orata, ma'am, wala pa tayo nakita nga any problema, no? So, ang Gika Palamban, paingon na dire sa Mahiga, Pantrimol, paingon na dire sa Pabriga, Buitis, padulong na dire sa Montanya, wala pa tayo nakita na kuhan sa traffic na ito, problema sa lagang sa traffic. So, light traffic po yan. So, maaaring karoon ang ating latest traffic update para mga rata.
0: Alright, daghang salamat gikan sa ito ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. O na mga ka-vibes, sa recent traffic update ni Sir Alan, light to moderate ang traffic sa mga kadalanan sa syudad sa Sugbo. So kung naamoy klase pa hangtod karon o kung naamoy trabaho, anong mga ngarong mga oras sa mumugikan, magdira mo kinahanglan mag-uol or mabalaka kung malate ba mo, kaya light to moderate good ang dagan sa trapiko karong mga taknaa. Padayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, Amerikano nga nangabuso og mga minor de edad nasikop sa NBI. Nasikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 ang usa ka American national nga giakusahan sa pagpangabusar sa mga minor de edad sulod sa iyang condominium unit sa Dakbayan sa Sugbo. Ang operasyon gipahigayon base sa impormasyon nga nadawat gikan sa tip helpline sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 7. Sa pagsulod sa mga otoridad, nadakpan ang langyaw kauban ang duha ka bata nga lalaki nga nag-edad og 10 og 15 anyos. Gikompirmar sa imbestigasyon nga walay kalabutan o pagkapariente ang suspek sa mga bata. sumala sa pamahayag sa mga biktima. Gitanyagan sila og bayad nga 1,000 hangtod 1,500 pesos aron mukuyog og magdungan og kaligo uban sa langyaw. Ang maong langyaw karon mag-atubang og kaso ubos sa Section 6 ug Section 10B sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang balaod naglatid nga ilegal ang pag-inusara sa usa ka bata nga dili paryente sulod sa balay, hotel, apartel o susamang establishmento. Ilabi na kung adunay bayad nga gisalig sa bata. Sa kasamtangan, gitanggong na ang sospek sa pasilidad si NBI 7 samtang gipaubos sa DSWD ang mga biktima sa duga nga pagsusi ug proteksyon. Makabalaka kaayo ni nga balita mga ka-vibes. Ilabi na nga karon nga bakasyon ang ato ang mga estudyante. Kung wala man gali na asa balay, nag-tab, nag-cellphone, nagduwa sa ilahang kauman nilang mga ginikanan, posibleng anaagin sa gawas sa balay, no? Labi na nga karon ato agong gipromote ng ato ang mga kabatanunan, dapat na po yung mga physical activities outside home or outside the house. Pero kani siya mga ka-vibes, it's a wake-up call and a high time na po para ato ang pahimangno na itong mga ginikanan nga naminaw karon. O kung namoy mga kailang nga naay mga bata, bisan pa manog 15 anyos, no? Posibleng mahimong biktima ani nga mga pagpang-abuso sa mga, dili lang aside sa langyaw, pero daghan kaayo ga mga adults karon mga ka-vibes, nga posibleng mag-abusar sa mga kabataan-unan. Ilabi na kaning mga bata na ito karon, wala pa yung kabalo kung unsay sakto o sayop. Diba? Ilamin na ag-offeran og kwarta para sa bata ang 1,000 mga ka-vibes. Dako, nakaayo na. No, so ako nang hinaot nga sa ato mga ginikanan karon dapat atuag yung bantayan. Atuan ang responsibilidad mga ka-vibes, no? Kung natay mga anak, o kung natay mga bata nga naa sa ato ang panimalay, atug yun ang pagabantayan kay wala takabalug unsay posibleng mahitabo aning mga bataa. Samtang inahan og anak nadakpan human sa by-bust operation. Tingkagol karon sa selda sa Guadalupe Police Station ang mag-inahan nga giilang high-value individual drug personalities human malampuson nga nasikop sa by-bust operation nga gipanguluhan ni Police Captain Gabriel Pasilan Mota alas 11:05 sa kagabion sa Barangay Kalunasan, Cebu City. Giila ang mga dinakpan nga sila si alias Abe, 20 anyos, walay trabaho ug temporaryong nagpuyo sa Barangay Kalunasan. Samtang ang laing nadakpan mo si alias Yan, 58 anyos ug temporaryong nagpuyo sa Maong Dapit. Nakuha gikan kanila ang gibanaban ng 850 gramos nga gituwang shabu nga mukantidad og kapin 5 milyones pesos og nabawi usab ang gigamit nga by-bust money nga nagkantidad og 10,000 pesos. Sa eksklusibong pakighinabi, nagkanayon ang inahan nga igo lamang silang gisugo sa pagtipig og paghatod sa kontrabando. Pagmahay ang ilang gibati og nipasalig nga dili na mulang bigit sa ilegal nga kalihukan kung makagawa sa prisuhan. Mag-atubang ang maginahan og kaso sa kalapasan sa Section 5 ug 11 Article 2 RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

0: samtang, update sa palarong pambansa 2026 mga ka-vibes, Central Visayas, nag-top 3 na! Nakatungtong na sa top 3 ang Region 7 kung Central Visayas sa partial o official overall medal tally sa palarong pambansa 2026 kagabi. Nakakuha ang rehiyon og 13 ka gold, 11 ka silver o 8 ka bronze medals. Sa top 2 ang Region 4 Calabarzon nga nakasungkit og 16 ka gold, 16 ka silver o 10 ka bronze o nag-una gihapon ang NCR kung National Capital Region nga dunay 24 ka gold, 13 ka silver o 18 ka bronze medals. Sa kinatibukan, 20 ka mga rehiyon ang nagbangga sa palarong pambansa karong tuiga nga gipahigayon sa probinsya sa Agusan del Sur. Ug mao kana mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban si Neda Avenianti Isguera, ingon man sa atong hookup programs. Sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Og padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Maing buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Pero mga ka-vibes, di ta maglangay kay daghan kay tag ang ngayang hisgutan o tekion karong buntaga. Ari sa ta sa atong mga lokal nga isyo nga angay na tong hisgutan o angay na tong sawaan o analisahon kay dili basta-basta kining maong panghitabo mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag!
0: Espoko ba nimo mga ka-vibes? Atensyon sa atong mga ka-vibes diha sa siyudad sa Mandawi. Laliman ka mga nangamatay na nakabaligya pagyuta diha sa siyudad sa Mandawi mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag!
0: Ngano gud taon ning itabo Nahitabo ni sa dihang hapit na napupos ang termino sa kanhi OIC mayor sa siyudad sa Mandawi o acting city mayor din na karon busy mayor nga si Vice Mayor Glenn Bercede.
1: Arangkada sa buntag!
0: Kung inyong mahinumduman mga ka-vibe, si Vice Mayor Glenn Bercede mao ang nihulip sa gitaktak sa katungdanan nga si kanhi Mayor Jonas Cortez sa dihang nasuspenso kini o na-dismiss gyud tungod sa iyang kasong giatubang kalabot sa usa ka batching plant diha sa nasyong syudad.
1: Arangkada sa buntag!
0: Apanon sa pagkaunsa, unom kaadlaw sa wa pa masumer si karon Mayor Jonky Uano mga ka-vibes. Unsa man yung pagkaunsa nga dunay mga parsila sa yuta diha sa syudad sa Mandawi nga alang sa relocation o housing project sa nasong syudad nga sigon sa report gikan sa Commission on Audit mga ka-vibes tumugs dili mga nangamatay nang nibaligya.
1: Arangkada sa buntag!
0: Nga naman tao ni Vice Mayor Glenn Bercede nga ingon ni ini man ang hitabua. This looks like a midnight contract to sell. Dili lang contract to sell. Na-consummated yun. Kay nabayaran yun ang katunga sa 32 milyones pesos mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag!
0: This is a midnight transaction mga ka-vibes na angay manubag si Vice Mayor Glenn Bercede.
1: Arangkada sa buntag!
0: Sigun pa ni Mandawi City Legal Officer Erwin Romel Herosa, sa ato pa ang City Attorney sa siyudad sa Mandawi, nga ilaning na diskubrihan gumikan sa Audit Observation Memorandum gikan sa Commission on Audit mga ka-vibes kay lagi dunay yuta partikularmente diha sa Barangay Cambaro sa naasyong syudad nga nabayran na sa kagamhanan sa syudad apan nasuta nga mga nangamatay na ang nipirma sa dokumento sa pagbaligya sa maong mga luna.
1: Arangkada sa buntag!
0: Sa ato pa mga kaagto nila kay sumala pa ang uban gani mga tamla na lang mga tamark na lang Ha? Pwede dahil na. Napatay na ka ng kabaligya pagkagyuta.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kini mga kabibes, this looks like an obvious anomaly nga kinahanglan manubag diini si Vice Mayor Glenn Bercede. Ano man ni Vice? Sa man yung pagkaunsa? O niya nasuta ra ba sa inisyal nga investigasyon nga kining maong mga para sila sa yuta, mga kabibes? Tuyoon kay ni walay road right of way o niya gihulagway nga mga lapukon pagyod. Sa tupadili siya haom nga mahimong housing o relocation site sa atong mga kaigsuunan diya syudad sa Mandawi.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kua baning tulubago ni Vice Mayor Glenn Bercede, mga kabibes. Ang ano mo ni Vice? Di ka makapanghunaw ni Vice Mayor Glenn Bercede because ikaw man ang mayor kaniadto. Ha? Ang ngayon, gikang manubag o imo ning ipatinaw nga tos mga mandawihanon kay dili ininimo kwarta, Glenn Bercede.
1: Arangkada sa kabutan.
0: By the way, ato pang tibaya nga to ni Kabibes Lorna Margarita diha sa nagtanaw na to direct from Australia, matod pa niya. Good morning, Sir Tonton. Welcome back. Be safe, all mga Kabibes. Mao na ni watching from Australia. God bless unya. Doon na pa siya ay emojing prayer of heart. Salamat kayo sa kanunay Kabibes Lorna Margarita watching directly from Australia. So mao ni mga kabibes ka, dako kayong tulubagon si Vice Mayor Glenn Bercede ni ini. This is a clear case of a midnight transaction at the expense of the city government of Mandawi. Ha? Medyo buutan ra si kining city legal officer Erwin Hirosani para nako turni. Angay gining patagmon kung kinsa ang mga responsable ni ini. Kay posible akong tanaw ani attorney. Doon na gyoy mga sabot-sabot ani on the side kung sa manggaling. Ang ilang mga pecuniary interest nga na ilang bigit. Kay klaro man eh na dapat ganun tao patay na ang mga ears, ang mga sumusunod, ang angay sabut-sabuton. Kung ano man ang mga patay, mahinuoy na maligya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, angayaning palatman ang investigasyon ni ini o angayan nga manubag, ang konsekinsay angayan manubag. Labi pa og dili gyud haom alang sa housing project kining maong mga luna. 32 million is 32 million. Ha? Sigon pa ni Attorney Herosa, usa sa gitinguha sa syudad, nga para nako binuotan ra kayo. Of course, manggod, way lalis. Ha? Ang kasamtangang mayor karon sa syudad, soft-spoken, si Mayor Jonky Uwano, murag di gani ka maong mga away taon. Ha? Kana na ang unang gitinguha nila nga lakang restitusyon. Basta ulian lang ang syudad sa Mandawi sa kwartay uli pa'y amahong na turnay. Posible kay na, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kadakuan ng kantidara? Hagbay, rapatingali na nga. Ta? Nangagasto nila? Sa mga kaliwata ni ining namaligya nining maong parsila sa yuta. Ha? And again, this involves taxpayers' money, Attorney Erwin Hirosa. Tingali, sir, huwag doon nagyoy igong basihanan. Pasakain ninyo og kasong kriminal. Ha? Por lo menos, ang mga nahilambigit ni ini kay grabe niyo. ug dunay ghost project dihas inyo syudad sa Mandawi, ghost sailor sad mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ato ginang ato ning tutukan and ang atong programa mga kabibes, mo paigayon pag dugang pagsuta labot ni ini. We will burn the lines nila pa. Kay sa ako nang gikaingon din dili lamang mga national issues ang atong sundon apan kadtong mga butang og isyu nga angay ginatong mahibaw-an. Kay